0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
7: Let's go with the flow.
8: 101.5
7: K5 News
8: FM.
7: K5 News FM.
8: News FM.
9: Alas 8.04 sa aga, mga ka-K5, ang oras na sa K5 News FM Philippines. Mag-greet kami yan, ay kikidulat na mong makabalik ang amon, ibang nga angot.
10: No?
9: Sino na?
10: Tamiyota. Si? Siklala mo na yun.
9: Si?
10: J. Lolo.
11: Good morning lang sa kumpari ko. Ha? Ang kumpari ko, nga permi lang, nga ugod-ugod. Nung nasikway lang si Jerry Lee ka na gabi, si Lolo lang starring.
10: Matiyak ko si Jerry Lee, guro, ireklamo talaga na guro sa KHR, ano?
9: Iluway na siya.
10: Palino na lang guro na yan.
9: Uway siya gambal.
10: Uway siya gambal.
9: Siguro time will come. Ang mga, kundi subong ang panago si J. Lolo. Hindi mo dakpan mo. Siguro mga 5 years from now.
10: Jerry Lee magwa.
9: Jerry Lee na guro magwa. Ah, si Jerry Lee na manago. J. Lolo na lang mapakita. Nga paldo si, ano na yaw, nagdaog naman siya. Ha? Paldo ko na subong siya. Ti. Ha? So, si, oh. Ha! Amo gani, nga ginambalan ko gid siya. Ikaw bala, J. Lolo. Dangkat ko ikaw. Sa isa ka, duelo maraton ta.
10: Basta muna, matiyak ko yung
9: iklamo. Gaya pa mati, sa?
10: Gaya pa mati, gid siya.
9: Gusto sa?
10: Ano siya is watching you.
11: J. Lolo! Aba, ano? Ano ka? Ang hambal nila ko no, istoryahan ta ka doa, ba, si J. Lolo, kulukuhan mo.
10: J. Lolo, okay ka na, pero matiyak ireklamo, kaya siya mga empleyado.
9: Reklamo sa? Oh. Nag-away lang sa garawas ko nung itong listener niya.
10: Ang iyang text, bulo ka din kasi, Lord.
9: Then?
10: May isa ka listener si J. Lolo, nga ang iyang number, nagkadto kay Pastor Dan Salcido sa Ginubaan.
11: At hindi naman nakatinganahan si G. Lolo. Iyan ka, balo ka naman yung kuwan na siya, nag-mali-maliun. Inuntok na ginayin mo, G. Lolo. Diling siya tagal, wala ka, didiis ka. Si Lolo Poldo, si Lolo Poldo, siya pibibihim ka, didiis ka. Kumisa din lang, importante yung Pilipino daw koron.
10: Kadlaw si mo, si Ma'am Gina Purano.
9: Anong balya?
10: Tutoy kay Kadlaw, ay si Gamba, kakadlaw lang siya. Ma'am, di pa matami, masikon.
9: Okay.
10: Ayos.
9: Kagi 5, Eric Kamuni. Nakasiguro na nakatabid ng aton yung mga station subong sa Sagay, Kagkabangkalan.
10: Balik na sila.
9: Kaginigaran. Parang ni matulugan mga teknisyan. Takay mo dahil ako nagkakatulog sila. Sobra ka pa namit. Bla, nami na kay gabantay na sila subong. Kung kamo naga problema kay nagataas ang presyon sa inyo dugo or gataas ang sugar level niyo, dapat, number one, exercise ka mo. Balanced diet, healthy lifestyle, inom sang DTX 500.
10: Ah,
9: ang DTX 500, gahatag ina sang bulig kay may antioxidant siya.
10: Correct.
9: Ginanormalize ang sugar level mo. Pati man ang lapuyot ka dugo mo kay pagod.
10: Correct.
9: Galabnaw siya kung nag-DTX 500 ka mo.
10: Kung maglabnaw siya, but siya kanon, hindi ka dali-dali pag-stroke. Kay why siya sang nagasupon sa imo nga ugat?
9: Amo nang ginistoryahan ta. Hindi maripat. Babakal yun ha. Sa mga butika diri sa Negros kag sa Bacolod, ilabi na gid sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cadiz.
10: Ang Cadiz City naton mga K5 para sa akon nga personal gid nga koleksyon, malapit lang
9: sa Barangay 3 na.
10: Barangay 3 Magsaysay Street, siyudad sa Cadiz.
9: Kun ara ka sa Escalante, pabalaa sila diriyo ni mabakal sa
10: Balintawak Public Market. Pagdulhog mo makita mo on the left side kadako sang karatula, Klinika di Alternatibo Medisina.
9: Wala nang tribayo ni Migo.
10: Ang pinakanami gid kay Miyerkules ubong,
9: may konsultasyon libre.
10: Libre konsultasyon
9: sa Kabangkalan.
10: Kabangkalan, Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, sa
9: naman.
10: Aros Building.
9: Kapamati naman si Brother Paul Aros kag si Sister Mirna Aros.
10: Sige ka dapat konsulta nila, gaapit sila sa guwa sang Mirna's Eatery. Nakita mo ilang na.
9: Igop naman sila sa
10: Igop master. Naman, Caldo Persado.
9: Caldo Persado. No? Nagigingan so, si Nanay Padang, dumduman? Nakadumdum ka pa kay Nanay Padang so nasa Kabangkalan?
10: Oo. Oh, oh,
9: Plangga, okay. Igita na mo?
10: Kita mo.
9: Gilana. Nanay Padang, kung diin ka man subo, kabalo kami, kung diin ka na mga kabataan mo da, sila na nabilinda, mayong aga lang sa inyong tanan.
10: Nawadaan ko, karne prita, nagligad nga daw sa Mirna Store, ito ko sa Kabangkalan nagligad na daw. Nawadaan ko, pero why ko nagpakilala, nito na likod, kulit ko ikaw na turder. Pero nawadaan ko, pero ito yung kansi, yung nahingagaw ko.
9: Aragid ya?
10: Aragid, okay. Aragid. No.
9: Galagaw ka to gali. Ha?
10: Sige lang. Kaya kabangkalan kita
9: mo. Kita mo na Brother Paul Aros. Mm-hmm. Kapulo panago si Kipay Beric. Kay, ha? Dasun guru ako, ma-disguise ko ay. Kaya namian ako na magkanto kay Limpio abi lugar nila.
10: Ang nami mo kayong disguise ko, suksok mo tungi mo. Kalot mo lang.
9: Okay.
10: Ski hat mo
9: to. Oo, mo to. Suksok mo to.
10: Sige. Dasun mo sunglass kasi ang laing klase.
9: Kita mo to si Kipay Beric. Disgalingin ulo yung pagkita sa ako. Nari lang kung istubangan mo.
10: Hindi si BP.
9: Hindi kaya tugnaw dito. Abi mo na dasun.
10: Hindi si BP.
9: Suksok tabunit.
10: Ligot to siya ho. Ngayon di ah, hindi na siya. Ligot mo na siya.
9: Tuesday night pa lang sa Florida, gali to. Sa Palm Beach, Florida.
10: Wow, kaya pamati
9: sa ton si Ma'am Esperanza Insoli. Mm-hmm. Good evening da sa inyo ah.
10: Mm-hmm.
9: Okay, well this time around starting a program. Mga K-5, ano ba na ang aton sa ni pinakagamay nga pungsod sa Bilugang Kalibutan?
10: Are.
9: Dari kita sa ato naman nga.
12: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia! Photo Trivia!
13: Maayong buntag, mga ka-K-5! Ini ang Photo Trivia! Kung sa diin, at kung sa baloon ang mga butang
10: Bata,
13: na posible makadugang sa aton kaalam! Mga ka-K-5, kay balo-bala ka mo kung ano ang pinakagamay nga nasyon sa bugos na kalibutan?
14: Suno sa official nga records ang land area and population nga ginrecognize naan sa Guinness World Records, ang Vatican City ang pinakagamay nga nasyon sa bugos nga kalibutan, mapa-land size man o kung sa populasyon. Kung sa diin, mayara lang ini 44 hectares, kagyara lang sa 800 pagkadto 900 ang residente sini. Ang Vatican City, amo ang makitaan sa bahin sa Rome, Italy. Sa pila ka mga tinuig, amo ini ang nangin headquarters sa Roman Catholic, kung sa diin, nagapuyo ang Santo Papa. Ginpermahan ang Lateran Treaty sa tong Pebrero 11, 1929. Isa ini kahasugtanan sa ulot sang giharian sang Italia kag sang Holy See. Nasolbar sini ang malawig na away sa kung sino ang nagahom sa Roma. Ginhimo sini ang siyudad sang Vatikano nga isa ka independente nga pungsod.
13: Para sa Foro Trivia, inisika K5 Lori Gamboa para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros. K5 News FM!
10: Very good, Niluria.
12: Now, ladies and gentlemen.
9: Kita mo to, kita mo to. Do, kwan siya, do wanderer, blaw. Kita mo, do explorer siya. Siya ang ginatawag the other version ni Dora the Explorer.
10: Ay, siya pa na. Ang kulong yung buki nga, uyog-uyogin lang.
9: Hindi, Lori, thank you, gina.
10: Nami, kisa
9: ang ayan, ang ayan, ayan sa no? Sa
10: ang ayan, steady,
9: ang ayan sa, adwad law na niya. Bantayan niyo ang amon sa inga, ha?
10: Nami ako sa delivery.
9: Foro Trivia with K5 Lori May Gamboa.
10: Ang iya nga nami, kaya ang unay nga report, ang pinakagamay nga nasyon sa inyong pinakagamay nga reporter. Very good! Hindi, Lore.
9: Hindi ka magsinigas. Buwasang i-report na. Kabalublak ka mo ang pinakagamay ng news writer sa newsroom. Amo si Lore May Gamboa.
10: Kaya hindi lang magpailabtan niya mga angkormani kung sinong gagmay. Hindi lang kaya, Lore, magpailabot ni Samon. Hindi lang kaya sa inyo.
9: Saban si Buya Kipay. Gakapay mo ya.
10: Hindi na pagkabago siya ng pinakagamay nga technician. Hindi na yan pag-iikon. Hindi na pagkambal.
9: Ang pinakagamay nga driver.
10: Hindi naman na iabala.
9: Ito sila si Marte. Doon ako naman yung saril dyan. Yan yung saril. Ikaw. Ayo.
10: Lore, very good, very good, very good.
9: Si, salamat, no. Actually, Vatican is the city within a city. Kaya naging independent state siya, no?
10: Yes. Mayari na.
9: Ano?
10: Si Romar Duran, si Nigeral Pamangkot, hindi na siya amo ang reporter niyo ni Kuya Kim.
9: Ha?
10: Ay, kasan siya rin na?
9: Every day na na nila mamatihan ang ating foro trivia. Tibos, bantaya naman nila. No? For the meantime, dali kita. Abaloka, ang kabataan, no? Sining nila kuno, this school is the second home.
10: Yes.
9: Sa mga kabataan.
10: Yes.
9: And the teachers are the second parents.
10: Yes.
9: Pangalawang magulang, panawag na sila mo.
10: Mm-hmm.
9: Tikaroon ang kabataan da, ginapadala ta para tuduan sila. Mm-hmm. Kung kaisab lang, pagdisiplina sa mga bata, doon ginasaling ta pa sa maestra kag maestro. In which, the discipline should start at home.
10: Mm-hmm.
9: Di Blackie Paberic?
10: Correct.
9: Ang kaalam niya kapag batuon sa ibanda, pwede lakwaon da. Pero pamatasan niya, dara nagasugod sa balay.
10: Correct.
9: That's why, magsiling ka, the home is the place kung saan na dra gasugod ang ginatawag informal education.
10: Mm-hmm.
9: Nga informal. Because ang kabataan mo ay managinatudloan. Mm-hmm. Pero das laga ka edukar sa ginatawag pagpalangga, pagigugma, pagatipan, respeto.
10: Correct.
9: Kagdisiplina.
10: Correct.
9: Di Blackie Paberic?
10: Correct, correct.
9: That is based on their observation sa adlaw-adlaw nga gawi sing ilagi ni kanan.
10: Mm.
9: Kung ang bata nagdako nga permi na dapal ni tatay si nanay niya, abiyan normal lang niya magdapal.
10: Mm.
9: Madako na siya nga, maaking siya manapal man siya.
10: Kung amo na kita adlaw-adlaw.
9: Kaya para siya, may hurubaton kita.
10: Mm.
9: So una sa ba, isa ini ka hurubaton nga nakita ta sa commercial sang gatas.
10: Okay.
9: Oh? Kamulo ka kuno ng hurubaton nila. Ano kuno,
10: oh.
9: Ang isang pagkakamali ay nagiging tama sa mata ng isang bata kung ito ay ginagawa ng matanda.
10: Ina, amo ina nga hurubaton ang nangin guiding principle sang dito sa esplanad sang Iloilo?
9: Ha? Ikaw bla? Pabata ito yung tanan.
10: Tiyan si bata ito tanan.
9: Pero labo sa matanda na.
10: Tiki, nakita lang uro mo ito sa balay nila. Yan din ito, sa plaza tayo.
9: Ano na yung inyo man?
10: Wala, balik, balik si balita.
9: Na ano na yung ibo sa bila? Ano na yung ipabalik? Ayaw, sakit sa mata to. Ha? Sakit sa mata kay kabalo ka naman sa itsura to.
10: Oh, larga mula.
9: Pabayin.
10: Itan mo lang kayo luintrak. Itan mo
9: hindi ka mag-luintrak.
10: Hindi ka mag-luintrak mga matanda pa lang.
9: Parental guidance mong inistoryan. Hindi kayo luintrak ka. Bata ka pabla, lalay gayan ka pabla. Sige lang tana.
10: Now. Okay.
9: Siling ni Ma'am Esperanza Insoli, correct gina si Rel dyan. Ang good ways, it will start at our home.
10: Because actually, it is the foundation eh. It is the
9: correct
10: foundation.
9: Laylayan inaasang bilog na personalidad sa isa katawo.
10: Correct.
9: According to studies, 0 to 5 years old, na mga nakuha nga pamatasan sa bata, it constitute 50% of his personality, kagipaybarik.
10: Correct.
9: Kumagdako na siya. Subot siguro ng bata kung disiplinado sa gamay, pandako yung buhot gidya.
10: Tiyan mo na.
9: Pero, along the way, may ginatawag kita ng mga parking areas. Diri nagasulod ang impluensya sa peer pressure, environment,
10: grupo, etc.
9: Kakisama higuan ang utok sa mga bata. But,
10: correct.
9: Laing gidya kung halin sa balay palang persado ng moral fiber.
10: Mabakod ang, I think that's the right term. The moral fiber is strong.
9: Kaya nga, siya papano, may influence siya, pero mabalik din sa'yo.
10: Mabalik siya. Uh-huh.
9: Hapos siya ibalik. Mm. Kag nanotice mong kabataan nga nagdako sa paghigugma, pagpalangga, mapos istoryahon.
10: Yes.
9: Istoryahon, mas laki intindi. Kagdasig sila mag, maka-relate sila sa mga upod nila.
10: Yes.
9: Ang pero yung kabataan niya nga kakipay, Eric, nga, inablang ginapabayan, kisa away, ganyan yung pamangkot ko na, no, kisa tigaan sila balatsyagon, kakipay, Eric, because they learn to survive in their own.
10: Correct na.
9: It's very strong personality, ginas lang. Kag na-notice mo, ang kalabanan kulang sa pagpalangga, nga gamay pa. Ang iban nga pamatasan nila, mga self-centered sila, kakipay, Eric.
10: Self-centered, barombado, wala respeto.
9: Correct. Now, there is any nabalay kag napasad ang masunod naton nga discussion. Bakod natabo ini sa sunod mismo sang campus.
10: Kalain, no?
9: Gymnasium covered court Blackie Paberic, may activity ang kabataan.
10: Kalain.
9: Nagabot na sa punto nga natapos na ilang aktibidad.
10: Mm.
9: So they have to go back sa ilang respective classroom.
10: Mm-hmm.
9: Masyado kasensitibo, 55-year-old nga lalaki nga maestro, gintapungol, ginpulihan sang duha ka high school students.
10: Pulihan pa?
9: Based on report,
10: mm,
9: ang maestro kuno ara sa gym, mm, kag siya ang ginsugo nga ang mga estudyante pabalikon sa ilang mga classrooms.
10: Mm.
9: Kay tapos na recess kag ipabirik mo
10: nag-recess sila. Nagambal ko rin principal nga, sir, pabalikan na talang yung
9: correct,
10: estudyante,
9: correct,
10: sir.
9: Correct, correct,
10: ikaw lalaki
9: now,
10: na.
9: May natabo nga mo ni, no?
10: Mm.
9: Baka ligad ang pila ka
10: minuto.
9: Minuto kag ipabirik. May ara nga ginambalan siyang estudyante, bala?
10: Mm.
9: Isa ka lalaking estudyante, kay doon lapas niyang patakaran sa eskwilahan.
10: Mm-hmm.
9: Kay hindi kang pwede ka suksukulukulintas to guro o mga pulupulsiras, bala kang ipabirik.
10: Ay, kay may eskwilahan niya mo na pati na mga loritos.
9: Ginabawal
10: hindi
9: na.
10: Hindi niya pwede. Ah, high school ka palang kapakakuan ka niya mo niya.
9: Sili nga, tuto, kakasun mo na kay bawal na di kay palisi niya sa eskulta. Kita mo sa eskwilahan, ginalinan mo, bala?
10: Oo, hindi niya pwede. Nang may mga
9: ultimo, lawyer cut pa, may mga tuho. May mga piercing ka niya sa ilong.
10: At tapos ka. Tapos ko na iyo.
9: Kakas kaya guro dayon na sa ginalinan.
10: Bakbakan ka na iya, kagpapulyo na, kuhan ka na iya.
9: Grabe, no? Tiyan mo ni guro ginubra ka, mesto, singa ginsawahin niya, bla. Pero, ang natabo di, nangaki kang estudyante.
10: Na, ara na, isok
9: gintingwaan niya pangatapungulon, mestro niya. Pero sa uli, ginsalakay agid. Ang natabo di, kay may isa pagin sa kaupod, nara sa likod.
10: Amutong naglain.
9: Amutong tumapungol sa tangkugo ka, mestro.
10: Galagtik ang agi.
9: Grabe. Mga kakipay, Mario, picture na blanay kipamitan. Pakita naman sa inyo. No? Eyes on the board, mga kakipay.
10: Ari na.
9: Tan, mga kakipay, eyes on the board, tan.
10: Hold your breath and hold your anger.
9: That's, dra ka lang, anay, tan. Jimmy.
10: Ari siya.
9: Tanawan niyo, mga kakipay, ba? Now, ini estudyante nag-resist, di ko nung katipon-tipon, nagkalaon na sila, nagulo istorya. Pinatawag sila karon ka principal, si nga, abi, Mr. Suinso. Ngalan na may ka-principal?
10: Oo. Oh.
9: Nga.
10: Chinese ka rin siya?
9: Ha?
10: Chinese.
9: Hindi, sampul lang ito. Sampul ko lang
10: ito. Mr. So.
9: Ikaw yung mga. Siguro, yung Mr. So-and-so. Yung ko tawag sa mga estudyante, ta?
10: Nga, papulian.
9: Pabalikan na sila sa classroom nila. Kaya resist na.
10: Okay.
9: Okay. Pag-abot ni Mr. So-and-so, singap, students, class.
10: Sulod.
9: Sulod na ka mo sa inyong kwarto, tapos na resist. Singa, oh, ito. Sige, tuto, nga may ara kay Mukulintas, bawal na di sa aton, kakasa?
10: Hindi na pwede.
9: Hinanaan niya yung sumbago ng maestro ya.
10: Baka sakit mo na.
9: Karoon ang maestro, pagkahana to, natural palapitan niya yung estudyante, kaya siguro kung pruto nga hanaan mo kusumbag, busos may isa pag yung estudyante nga ras likod, why yung natapong ula si Sir Yas likod?
10: Kaya ang maestro yan to ya, will simply try to assert his authority over the student.
9: Ano na tamo? Kabalo ka kung sino nagtapong ulto? Utod galito sang ginsaway niya.
10: Utod siyang, kung naman duwagin sila.
9: Magutod sila. Tingwa no, sila, magutod. No. Doon naman matabon sila.
10: Why na naiya sa
9: lugar? Ang ibang estudyante,
10: why na sa lugar?
9: Ginawidan ang ibang estudyante. Kikipulihan na nila yung maestro mo.
10: Ay na, ano mo na iya.
9: Karon, ang DepEd Schools Division Office, gahimo na investigasyon. Para may tsindihan nyo ano natabo, antes naman yung balko din yung lugar, Ario, talawan yung siniyagit sa mga estudyante, eyes on the board, no? Tan, medyo patikim, medyo tayo, panlagan na, medyo
10: tayo. Puruan na bigamay,
9: pandaratan.
10: Painitan lang na yung ulo ko, tan, kadalitan, sikitan, sikitan.
9: Galakat.
10: Sikitan, sikitan.
9: Wala audio, tan. Pwede mo na butangan audio. Mga kagipay, eyes on the board na muna nang natabo.
10: Sisera muna yung kita likod, siguro na yun. Ay, doon pala riyon, sila nakapapit.
9: Kasi, mga estudyante na. Aray na.
10: Op! Op, op, op. Op, op!
9: Oy!
10: Si Sir Amutong nakadaw dako, ang lagtik ang ulo.
9: Lagtik ang ulo ni Sir. Sa likod, huwag yung makitan.
10: Grabe.
9: Balik sa puno, kang ipabitan.
10: Aring si Sir Amutong dako.
9: Okay.
10: Sige, tan. Liwat ba, tan?
9: From the top.
10: From the top,
9: tan.
10: Pause, pause, itan. Atong maestro.
9: Oh, naka... siya sa maestro, ginsaway siya. Singa nga may ano ka. Gintudlo-tudlo yung pa maestro niya.
10: Oh, nagbato. Ay, kaisog ng bata.
9: Tingin palapitan sa ka maestro. Guro kay ginsaway. Sige, hindi ni tsaktong imo.
10: Oh. Sige, tan. Sige, tan. Anong maestro na kaya ba nang dodako ang tao na kaputok.
9: Okay, aray.
10: Barong. Op! Oh, tige. Tira, tira.
9: Arang isang paksakod.
10: Sa ulo. Tumbagi si Sir. Janigo.
9: Balik na sa puno. Sige-sige na tan. Sige-sige na tan. Sige-sige na tan. Sa puno. Tan. Go ahead, tan. Widojo.
10: Ikaw
9: Iya, rintas. Ginanaya gidyang maestro.
10: Ang magulang ang nagdira sa likod.
9: Totoo, pinulihan nila tumba maestro. Sa likod, pinakal sa ulo ang maestro, tumba. So gindugbog sila sa mga estudyante kaging paigad. Pero maestro, tumba kaging paibirik.
10: Ang makaduwa ng kabataan ang nagdira sa ulo.
9: Grabe. Why respect?
10: Sila ni Mago-Mago. Sino ba? Maestro rin si Mago-Mago mo. Pero yung yasta rin niya kasan.
9: Hindi namin black kay paibirik. Kaya why sa respeto? Di ano hindi pagwaon mo?
10: Di dapat na-expel ng bata na.
9: Di investigaran niya siyang deped. Pero kung ako sa deped, may struta ni, no? I don't know kung may dumot sila sa maestro. Basi permis lang ginakigan, whatever.
10: Ang lain si Nesirel dyan, basi pagwa sa maestro, duntan siyang ginikanan lang.
9: Ang munang pinakadelikado. No?
10: Kawakaluoy man.
9: Kita mo, maestro, na tumbahag makinya sa salog.
10: Igo siya sa likod, kita.
9: Kaduwagi ka, beses mo.
10: Kalain man to man.
9: Kaluluoy, balik malatan si puno, tan?
10: Oo, ano na siya, tan? Nga doon nag-itom na kita, tan?
9: O, sige. Okay, odyo liwatan?
10: Liwat malatan, kaya maihimutan kita.
9: Oh, mabato. Hindi ang estudyante. Pak!
10: Lumabog pati hindi para ya.
9: Tabog. Hindi para mo. Pak!
10: Akaluluin.
9: Gimpulihan.
10: Duwaw. Daw round 3 ni Pacquiao ang biras.
9: Grabe. Tumbagi na, maestro. Kaysa likod ka duwa sa gintira mo.
10: May gabira sa likod. May gatumaga sa tumangan. Galuhod. Sa ginabira pa siya.
9: Ginawidan sa estudyante itong isa sa mga utodo kagang isa pagid. Grabe na pala lagyo ibang kabataan. Traumatic ni Kipa Merrick. Abi mo anong message, laway?
10: Laway.
9: Hindi ko kikastigo nila ganyan, sir. Kita hindi nila kastigo ni.
10: Oo.
9: So, I don't know, no? Adri sa aton, abi sa tingwan tamaset si Atty. Catalbas by tomorrow.
10: Oo.
9: Kung ang isang estudyante, magbato, dapat idukaron tagi ng mga estudyante ni. Nga dapat kung ang estudyante magbato sa maestro, anong konsekwensya? Because we want to give a stern warning. Respetuha ang maestro mo. Kung hindi maayo ginobren niya, isugin sa principal.
10: Kaya nga ang apulihan, hindi ko kakuan nga ang kinanglan, hindi nga sumbago, no?
9: Grabe, Kakipaib, no? Kinanglan, Kakipaib, Eric, may interview ta permi ang DepEd. Anong policy, sir? Anong policy naton kung ang isang estudyante magbato sa maestro nga nagasaway siya sa gusto malang
10: ang
9: pamaagi?
10: Kaya nga daw ang culture of students subong very belligerent.
9: Kag it's because laksman sobrang protection sang kasuguan Kakipaib Eric amon nagpadako sang ila ulo
10: kay tungod nga kun kigan mo sila iakusar ka naman nga child abuse
9: di ba kita mo because of the child abuse law sang una wala child abuse law tanungon ta that big damo kabataan gamo na wala kang gawa Kakipaib Eric sang mabatian nga may kabataan ka bato hadlok sa mistra I'm not saying hindi naton dulaon tang protection sa kabataan pero kinanglan taman nga butangan sang proteksyon ang mga estudyante sa sulod eskwelahan kay kunway nagani sila respeto sa mga maestro nga mutani madisiplina sa ila batuan nila ti ano pang pulos abis ang aton eskwelahan
10: if you, if students will start to disrespect the teachers may ara na kita nga failure of authority inside the school campus amo nang purpose kung nga sa eskwelahan blaser diyan class fall in line. Hands forward. Isong
9: nagamong mantan na Kipa Merrick, wala man sa may gabato sa maestra. Kadamo ko, classmate niya, kadalagko-lagko, lawas.
10: Relax.
9: Kaya ibanda sa una, classmate ko sa elementary, ang edad nila, solterito na tag 18 anos, na grade 6 plang mo. Sa uma kami mo.
10: Di mga kumlaw.
9: Pero ka Kipa Merrick, mapati ka kagindi, may isa sa ilaway sa gabato sa mga maestro kag maestra namon.
10: Because there is no failure of authority.
9: The respect.
10: Respect.
9: Pag-abot niya sa maestra namon, kuniga, paisog-isog na sila. Tinga ko, niya ginamigo ko na isla mo. No, para may apin, kay gamay ito mo.
10: Tiyan mo na, payon sa maisog.
9: O, paisog pa yun. Yung baby ka mo na, o. Ay, di ba pagkakwanon-kwanon, migo ko, ah. Oh, mo na, blab. So, dali ko mag-exam, tagaan mo, tutulo-tunloan mo.
10: Pasunod na din, kwarto. Sundaran
9: yun. Hindi, why tagambal ka nga record, pero punto mo na. Kuni, mga siga na sila. Pero pag-abot niya ka maestra kang ipaibirik, buot ka dyan.
10: Amo na ganing nga gina-disiplina kita sa eskwelahan. Ano mga disiplina sa eskwelahan? Before magsunod sa classroom, malinya. Disiplina na.
9: Sabi mo, balik ini chong ko. Ano, yag isa sa ginambal yung si Rizal?
10: Ano ko no?
9: Ngang kabataan, among paglaom sa aton nga, no? Nga pungsod.
10: Ti ko mag-amon yung paglaom sa aton nga pungsod.
9: Pag-asa ng bayan, ti.
10: Ano laban sa turis?
9: Amon yung pag-asa. Tama na pungol, maestro kag maestro. Why, ganyan respeto?
10: Why na, hindi namin.
9: Siling ni kinichong ko, sobrahan sa aton kabuot.
10: Tiyan mo na, sa tamanta kabuot, taman kita kabot, kabudlay siya yung mag-amo ni kay Pebel dyan. Because what
9: si will happen Sky, is... Tarong si Sky Bless.
10: Oh, ano ba?
9: Na sir, discipline lang, ibalik ba ang palisita sa una nga kita sa una, ginaboy taga ni eraser, kag ginapatindog, gamay notebook. Tuntun mo na kay Paberic mo.
10: Sa chimpo nyo mo na ako?
9: Si Imo yung kinakabot, you know? Eh, si Imo yung siguro sa una, hindi notebook na papasaan niya.
10: Sako.
9: Abakan. Hindi ko na
10: papasaan niyo. Pasaway ka? Nga ungko! Pasaway ka? Si ungko, classmate ko si una mo. Nga ungko! Pasaway ka? Ako at taring siya ka sako.
9: So, Gilano, nanta sa mga mamu ni Kaki Pemirik, but the serious part of it is that we will try to ask Attorney Catalbas, Narigay Council of Dep and Bacolod, so that we will understand, para maserbi ini nga warning sa kabataan. Ako ya, sa mga kabataga pamati, mga tuto, mga inday, hindi ka mong magbato sa maestro nyo.
10: Hindi
9: ka mong patupa sa maestro nyo. Ang imo nyo mo ni, if you feel ka hindi mayo ginubra ni sir, panugid lang ka mo sa inyo principal. Panugid sa ginikanan, ipagi susto ka proseso, hindi ka mong magbato.
10: Amo man sa surbalay ko, no, hindi matsyag mo, no, hindi mayo ginahimo sa utod mo, panugid ki tatay, panugid ki nanay.
9: Hindi kay kuya manapal,
10: hindi kay kuya manapal, na hindi niya pwede. Hindi niya pwede.
9: Si Mercy Martisan, Martisano, siya daw ay napag-asa si Rao. Sir, may nakita ko na series sa Netflix titled Teach Me a Lesson, a government institution for education protection from bully abusive teachers. Very good idea, gidya sir, today happening tani. Gidya sir, today happening tani. Matry nyo watch, sir, no? Fernando, tanong mo na to na, Estramadora Damaycos. No?
10: Tanong ta karon ang ngalan niya, Teach Me a Lesson. Lesson.
9: Okay. Tanong na Netflix, ha?
10: At yari, tanong na Netflix na niya. Buksan na Netflix.
9: Buksan din, Kipa Berik. Basta makabulig, ha? Sa amo ni sa Taytong, ayawan kami sa maestra na amo niya. Sige, Kenneth Chong, kuya sa Taytong galing ni. Nga maestra na amo niya, ayawan kami akig kagampak sa kamot. There's nothing wrong with that. Kaya gisang tigamang ginulot ang misudyante mo.
10: Okay.
9: Kami isang una, to be honest sa inyo, ha? Guro, skipay, meri ko yung nakalabot dito, eh. Kunway mo siya katilaw, guro. Siya kagaling buot, kuya, to be honest, may katilaw pong ko eraser sa bilog ko kabuhi, kipay, meri
10: ko. Ako ay katilaw pong ko eraser, katilaw lang ko injection sa bulay, baleng dagom.
9: Tingala ko, ang gabi ka nakita mo dagom sa injection sa mukha.
10: Hindi na ko, katilaw, kuya.
9: Tingala ko, nakilala ko, sa ibang nga dagom doon, yung ladlock. Si Mercy Flores, kung sir ako yung ipaload ko ganyan sa munggo. Wala na GMRC, pero dipindi niya sa pagdako sa ginikanan. Tsak tuman kayo pa, Berik.
10: Correct na.
9: You know,
10: amo to ang balablakay
9: ng balay. Ang batubay niya tiyan dapat isalig sa maestra ang pagdisiplina sa kabataan. Dapat masugod niya sa balay. Because if we cannot even discipline our children, nga nagay tiyan ka akig ang mga maestra hindi ka-disiplina, bata ta. Kita ganyan ka ginikanan, hindi ka-disiplina. Maestra pa kang maestro sa eskwelahan nila, nga saan ulang sila nakilita na ito. Di blacky pa Berek?
10: Tika sugot kin si Ma'am Pearl Padronias niya, usto ginang inyo, dapat ang parents should be strong in seeing to it at the foundation of good manners and right conduct sa balay aragid.
9: Correct, correct. Tamo gako di kagay pong kuy riser.
10: Tidamo gidya eh, damo gidya.
9: Ako ya, ako kuya kagay ko pong kuy riser. Kagay ko habuyan sang teacher ko sa riser, sa itsura, kagidampak sa kamot ruler. Ti amo magina sa una, misa may straga din ampon sa una ka babae bla sir. Mayara siya meter stick la balaba. Mayara siya nga yardstick na kawayan guro tong yaya. Layo ka pa ko diari sa diga klase. Kung lapit ka diri ka sa una nagakatulog ka, tila balaba na pintok period iri chok. Pero dito ka sa likod ka toyom-toyom duwag imo sintensya flying eraser kag the longest yardstick. The
10: longest yardstick.
9: Amo ni matabo. Gamamo ka to biyo.
10: Dapat ko yung kapalang na.
9: Pok! Ay!
10: Kibot na. At pinakalagi sa pakakadoon ka sa tubangan niya, gamo na ho. Tapos si ma'am kakapot, dumdo kasi una sang roller na kakahoy. Na, gamo ka na ho. Si ma'am gamamo na sang roller ho. Tapos ginakamot mo. Tapos ko, gapang kuhit
9: ka sa mga gamit mo. Kasi nga, dapat, hindi ka malate ka tatlo, ha?
10: Oo, na.
9: Kaya tatlo mo nang late, tamang tabo. Hindi ka klase dito kay Sagwa.
10: Na.
9: Sa Sagwa, kagamo ka niyo?
10: Oo.
9: May libro?
10: May libro? Di kita mo kung ikaw luya?
9: Di dito kay Sagwa, kaysa magyang sa mga classmate mo. Late naman mo.
10: Oo. Ang malayang ko na, okay na kung magyang ka sa classmate mo. Lain na kung magyang ka sa crush mo.
9: Oo,
10: Magyang ka sa crush mo.
9: Masin siya nga.
10: Nga ha?
9: Mayroon ko lang crush mo, paida niya man balas mo, bla.
10: Ako magambal siya nga, ikaw lang dyan, dito lang ako ya kay Eljan, kay Wajaga Arga, pa sa Wai.
9: Aragay.
10: Nga isa kaling niya itan, ha?
9: Ay, ho. may nadumdumang kong istorya dahil hindi ko na pagambal, ha? Kita na lang kang istorya na to. Now, to be honest and serious about the discussion, ang pagdisiplina sa kabataan, hindi tayo pag-isalig sa bang eskwelahan. Because discipline starts at home. Paano may expect taron? nga ang bata mamati sa maestra niya kay dira gani sa balay niyo ay gapamati sa inyo nga ginikanan ka. Karon kay bata mo naka problema sa eskwelahan, ipatawag ka kigan mo pa maestra. Sila pa basulon mo, at the end of the day dapat sa balay pa lang nagsugod na ang pagdisiplina. So mi monta ginikanan kag eskwelahan, komunidad, buliganta ang pagpadako sang aton kabataan. Because every one of us, part kita sa ginatawag nga it takes a village to educate a child, kagipagari.
10: Kanami, I like it. It takes a village to educate a child.
9: From the church to the community to school at home and within the people around the community.
10: Duma yung tirada mo. It takes a village to educate a child.
9: Yes. It takes a village. Hindi pwede nga nami ang ilabalay. Pero pagkabot sa environment, grabe ang...
10: Because there's a thing called peer pressure.
9: Correct.
10: The community then, pressure.
9: Ang eskwela, gobra man. Oh. And then dapat pati simbahan.
10: Kaya ang bata, tanaw, sinatawag na nga role model.
9: Correct. So sa balay, una-una, kay kabalo ka, ang isa kaka-village is a composition of several hundreds of families. Kagipabirik.
10: Correct na namin.
9: So let's, everything starts at home. So, tandaan tani. Ang pag-edukar sa bata, it takes a village to educate a child. Another day,
10: another FDLP.
9: Okay. This time around, i-check na naman mga
10: teach you a lesson, galing title niya.
9: Teach you a lesson. Ha?
10: Chinese movie, niya galing may English lang ang subtitle.
9: Galing ka?
10: It's about school.
9: Ara na si...
10: Ina, Korean.
9: Huwag kaya ka tanong, mga Chinese, kaya pala pata
10: mo. Korean, gali ho.
9: Ano kaya ginatanaw, may muya permi, si Lito Lapin, kaya ginatanaw
10: Chan Sundi, ang kwan? Chan Sundi.
9: Ah, gali ka?
10: Ang artista.
9: Ano, abiti nga alam, kung hindi siya kakilala ka Korean, kaya ginatanaw, yung gali, yan si Nadine Lustre, kasi James Lane. Ay!
10: Sino na si Nadine Lustre?
9: O si Bong Sao sa Lumaino, gapamati ito sa ton. Gawaw nami sa mga saying yung adunga. Mga taga-barangay bata, nagabilin gid sa inyo ni Sir Eric. Ha? Anong kabilin? Nagabilib o nagabilin?
10: Ang bilin na'y dalalang
9: di. Segment sa program. Morning, ha? Actually, amo man ang role na ito sa radyo, di ba?
10: Edukar,
9: inform, no? Sige, thank you, morning, ha? Nagabilib ko na. Nagabilib. Sige, salamat sa taga-bata.
10: Oo, no, si Una, tulukon ka lang sa mistra mo, Tiger Lock, no?
9: Why na naiya, Kipay Berik, ya? Isa lang yung tulok. Kagbisan sa balay, Kipay Berik. Ako sa Una, tulukon lang ko sa tatay, kaya baluan ko na niya nga hindi siya gusto. Subong ka bataan, tulukon mo? Ay, sila ilabot.
10: Tuod, no? Ako si Una, basta gani magklase kami English sa tubangan ni Kuya.
9: Ano tabo, pag in-experience mo ni kagabi, dula ang signal sa internet.
10: Okay, but sa chance,
9: pagdula sa signal sa internet, ang bata kong agot.
10: Go sa kwarto?
9: Do, hindi ma... Kanto kay mama niya, kay mga ayo siya, kay mapalod siya. Siling ko tayo dala lang kay gaulan. Ang internet, kakipay Berik, kung madula ka ganit kisa, hindi ka pa batsagan sa balay mo. Ang bata mo kisa, malong away ka. Pero kung internet madula, pabalaan mo ganit nga, nadula ang internet, kaya number one, why na sulod kwarto?
10: Gaguluwa.
9: Gaguluwa. Tapos, dito na to kay mama nila, mapatupong kay nga. Kasi mama nila, may load pa mo. Ayo. Kaya sadya, pero you know, importante gid gyapon disiplina sa balay. No? Hindi man perfecto ang pamilya, pero lain gid niya may disiplina sa lod balay. No? Si Shing Kulita, good morning. Good manners will open doors that the best education cannot. Sakto man kay Pabi Eric.
10: Correct na.
9: When you talk about education, kung nagapangita ka trabaho, itry nyo blang nga sumaha. Anong importante? Hambal sang isa ka expert. Hindi ka kuno magpangita sang skillful nga tao kang ipabirikid.
10: Okay.
9: Because skills can be learned.
10: Correct. I agree.
9: Pangita ka sa isa ka tao nami batasan. Because ang batasan nga manami kipabirik, budlay mo itudlo sulod sang workplace.
10: Ang mayo nga bata, ang tao nga may mayo nga batasan is a tao nga may mayo nga pundasyon.
9: Correct.
10: But a man who is skilled
9: nga wala sang mayo
10: nga wala sang mayo nga batasan, disgrasya ang opisina.
9: Correct. Bisan anhon mo pa na yung kabilidadan?
10: Hindi.
9: Because ang mayo nga batasan, he will become a team player. He knows how to adjust the environment.
10: Correct.
9: And he is willing to learn.
10: Yes.
9: Teachable. Humble.
10: Amo na siya.
9: Kaya ang tao yung abilidadan, dako pa ulo, tudluan mo, hindi mamati. Tagaan mo direksyon naman niya, iyagi niya sundo niya. Hindi matabo. Oh. Ang guwaya, imbes kang harmony, iyagi ramundyal.
10: Because mahambansa, hindi ko yung pagtudlo eh.
9: Kabaloon ako niya.
10: Kabaloon ako niya. Di budlay na.
9: Gusto, kita mong ginambansa ng tagpalamati. Taka oh. Namin, isang tinatang
10: niya. Ginamong newsroom siya ng mag-apunan.
9: Hindi nga na. Good manners will open doors that the best education cannot.
10: Uh-huh.
9: Sakto man.
10: Correct na.
9: Sumahon mong attitude, kakipay ni Eric. Based on the number sa alphabet, A1, T, kung ano number yun sa alphabet, that is 100.
10: Ang attitude.
9: Oh, okay. I-correspond yun lang number sa letter A1. Ang letter T, kung ano number yun na, 2 ka T. I, ano nga number na sa alphabet. Tapos, ang T pagid,
10: ang
9: U, D, kag E.
10: Ang E, malang ko, number 5 yun na yan.
9: T, 5 total yun na is 100, ang word nga attitude.
10: Nga, kita mo gilang na. So, kung tutalon mo 100, so meaning attitude is 100.
9: Correct.
10: 100% of the total human development.
9: Attitude.
10: Kita mo gin lang na.
9: Na may isang discussion doon sa mga pero i-check pa ni
10: Stanley. Humanity standards yung mga, okay na ta.
9: Ano? Hindi.
10: Millennial videos, hindi ka na da.
9: Yung mga tis sila sa aton mo.
10: Ay, si Mimperl, si Padron niya. Doon na nakita mo nga nagpa-picture si mo siya pamilya.
9: Ay, sila ni Sir. No? Good morning.
10: Si Sir Kirby, ang banan niya. Kaya classmate ako nga si Dedan Albaladejo. Gamonitor, upon sila ako ng sumbong.
9: Bong grabe, tanong mabalaw. Si Edward Tarito sa iyo sa Group of Teachers Listening at Alegria National High School.
10: Kita mo na.
9: Kay kanami ginsang topic subong aga nga ginadiscuss ni Sir Eric kay ni Sir. Oy salamat sa Alegria.
10: Sir, salamat gid sir ha.
9: Thank
10: salamat
9: you for appreciating also. Actually humble nga contribution kag nga ginikanan man kami ni Kipay Berry. Ti ano man lang na maggrupo karon ko na aton di puro na lang pangaking way mas matun-an mga kabataan.
10: Correct, correct, correct.
9: We have to do our best kay bisan simple lang may matun-an man sila sa aton.
10: Kag amo ni kay na actually sa prayer ta timing gi kinang prayer ta.
9: Yes,
10: para dito sa mga teachers nga na ay assign sa malayo nga lugar.
9: Subuan ta kay nga hindi na niya panahon nga ang teachers ta no? Na respeto ta hindi na mo.
10: Kag respetuhan yung maestra. If you don't respect the teachers why
9: if na? If you think ang teachers yo abusado, sugid sa inyo principal. Kung abusado isugid sa inyong ginikanan, di na balay yung sinanan nyo kagtunta sa principal na yun. No? Hindi umong bato.
10: Hindi mga kabataan na mo man eh, hindi nyo pagkonsintihan kabataan nyo. May mga pamilya, may mga ginikanan, Cheryl, dyan. Nga kung makakigan siyang teacher, niya dalitibla, nga aging singkitan ka ni ma'am, dalitig kay awayon ko si ma'am.
9: Okay, balikan ta naman si Wilson. Kay eskwilaan, ginistoryahan ta.
10: Iniadak budlay ni.
9: Why siya gapati sa syudad?
10: Ha?
9: Huwag siyang sumiter sa requirements siya para marinyo iya business permit. Pero siya may nagana, manigusyo din.
10: Kundi ang kabataan, may good manners and right contract. Oh. J. Marcy. Ini,
9: Aria?
10: J. Marcy, mani.
9: Ano mani?
10: Good manners and right contract.
9: I like it. Ha? Kung ikaw estudyante, dapat J. Marcy. Kung ikaw eskwilaan, dapat J. Marcy, man. Good manners and right contract. Eh nga, kuha ka business permit, et cetera. Kung mag-graduate, bata mo, pag-graduate on mo, hindi mo pagpunggan. Lado mo na, no?
10: Mugi na siya.
9: Kumbuhis. Drita. I-check tabi si Kipag Wilson kay daw pila na kabeses doon katatlo na ni si Kipag na notice o violation.
10: Sige lang bala, gina-process na mo na.
9: Doon katatlo. Tapos why pag-ikunos na daw ang guwaya sa nito na himo daw gina-testingan hindi lang kung seryoso ang syudad o kung hindi.
10: Sige lang.
9: At ornicho, na naman niyang ginobras ang ama man. Doon nga tinaga pa salamat na ta, basis nga okay na niya. Nakagipasaka ta lang sa stage sa kabataan. I-check ko ba siya ornicho de karon, dugidugay. Gina-check naman si Kipay Wilson para ma-plastar ta. Hambala siya nga daan, kagipay ba rin sa nga report party sa kay ornicho kay basi pagsunod ni karon. Lain masunod, lalain nga mon nga intrada.
10: You know mga ka-K5, ang aton ng Diriya is
9: fairness.
10: Kuan lang hatag na ta sa mga balita. Hatag sa mga inspirasyon and things that you need to know.
9: Kinapat lang gid no. I-check ko biara na ka Kipay Berek, ara na si Kipay Wilson.
10: Dalawang
9: tabi, anong natabo? Ano nang estado sang ama matapos ka makapila na ka beses gipadalan sa notisya ka Kipay Berek nga mag-comply sa ilang business permit renewal.
10: Okay.
9: Pero do ano man, basi may tutuloy, pekdulongan, no? Hindi lang bate o hungod ka pa bungol-bungol.
10: Tumulo ka kita, friendly people kita mo.
9: Aha, friendly.
10: We don't want to destroy business.
9: Yeah.
10: Amo lang lang kita.
9: Amo lang lang gusto. Takay tagaan ta sila chance, pero hanggang mahinga negosyante, they are also...
10: Tirahon doon na yan.
9: Ha?
10: Tirahon doon na sila yan.
9: Hindi, namin ko, gindistorya man na sila.
10: Ah, hosto.
9: Na, sorry, galing hindi lang mo nakalawig, yan pareho sa ama.
10: Nga pilagi niya ka, isang bulan nito.
9: Oo, tatlo, so ama nung apat na kasimana.
10: First notice, second notice, third notice, Subong. And the final notice.
9: Din?
10: Amo na ni final na ni one week naman eh.
9: It's the final countdown.
10: Ay, may kanta
9: pa. Amo na ni Subong.
10: Kag
9: seryoso yung aton siya. They are serious about this because kun atong iban gani gagmay gilagas nila kamuya kay dako gani nila pag lagso hindi na guro pwede
10: si Ma'am Ruth sumagaysay basa hagid
9: ang ano ngambal ni Ma'am Ruth oh.
10: Watching from Alegria Morsia, I no, love no. Your topic because I was once a teacher.
9: Ay gali ka kita. Ma'am Ruth ha
10: ma'am salamat din si mama
9: ma'am na miss na mo na binikipay berik kag panghaboy may eraser mga miss na para magtanong mo isu ganti no delikado na sumong kipay berik mga boy eraser basi ko garapon ibalik si sudyante
10: sumong ay napakabos aga kuan ka na irik
9: ay na, sobrahan na. Naka-protection. I-check na sa line number 1, K5 Wilson. Ano nang latest sa sining reklamo kag ang renewal sa business permit sang AMA Computer School? K5 Wilson, good morning.
15: Good morning, Liwat. K5 Jan and K5 Eric. No? Sa Kaluoy, sa mahal na Turuton, why pa sa Japon sa business
9: permit? Ha? San o mo na aging follow-up? Basi kung lubok na ng follow-up mo, san wow?
15: Hala, kasi dyan, lubok yun yung kagapon lang sa
9: ngapon. Agalik ka? Kagapon ba sa ngapon dyan na nawa? Interview mo si Attorney Chow?
15: Yes, na-interview na to si Attorney Chow.
9: Ano ko nung natabo? Kag nga, why mo siya gipamangkot? Tatunin nga, doon kalawig, gaya ko na amaw. Ang iba niya, doon ka dasig lang yun, ba sila duwa
15: na? Attorney, tuloy natawag ko sa imo, kasi dyan, base to kagapon, no, sa informasyon na nakuha, may aralan sila sa specific na dokumento. Galing hindi matibag sa to kung ano ini na dokumento, hindi nila ma-process, kung hindi nila mahatag mo sa Pedro, under Pedro office. So, amo ni ang nagpatugay sila. Kasi actually, nagpadala naman sila sa sulat ni, no, sa City Legal Office, addressing to City Mayor Greg Sotayan, na nag-aayo, aray na kaysa dyan, aray na magkita sa ayo-ayo.
10: Nag-aayo
15: ang AMA Community College na nag-aan sila sa additional pagkita ng mga inadla o kung ma-process ini. Pero, ang sa ato niya, sa City Legal, through attorney Carol Joseph Chu, aray na sa ila opisina, Subong, tawag si Ganiman, ang recommendation for closure. May validation lang ang ginaubra ni City Legal, no? Kaya nagpasiguro si Attorney Chu nga subong at simana ipasiragit si EMA Computer College.
9: Hindi subong nga simana, bo sinong pwede nga sa Friday. No? Ang iban nga mga establishmento commercial, may amo man na sila.
10: Nga ang nalibugan sa ulo ko, nga ang kulang sa permit, kulang ha, that's the keyword, kulang sa permit ng ama, maayo siya sa siyudad, nga kung pwede, sige lang sila anay. Pero sa mga ginikanan, sa mga estudyante,
9: nag-ayo. Nga pasakaon lang kabataan. Pasakaon lang kabataan nila.
10: Sa graduation, nga what? Wala nila ginonor.
9: Ginulat kinila yan, another.
10: Ginulat batch. Another batch. So kung sila yung mag-ayo, kinalang tagaan ta. Pero kung ang ginikanan, yung estudyante mag-ayo, i-deny ta. What do you
9: si
10: call Dip, that one?
9: Si Dipedigid gani ang nag-ayo sila to?
10: Oh,
9: kanto na gito?
10: Nagkanto pa si Dipedigid, si attorney, nagkanto pag nag-ayo. Nga huwag ginilagin pagbigyan ng ayo. Subong gusto nito, pagbigyan sila. Ang panawag sina sa in-English kay Pavel Jan, kay Pavel Wilson, double standard of justice. Munang panawag sina Wilson. Go
9: grabe, no? Ti, Attorney Chu, manami, giging natutukan ni Attorney Chu. Pabati na bitihog ni Attorney Chu. Resibo lang ato, John.
10: Resibo,
15: ara. Para na ang audio ni Attorney Carol Joseph Chu, no, sa ato, sini nga pag-interview sa iya kagato sa hapon. Kaya po.
16: Hello?
15: Hello, Attorney. Hello. Good afternoon.
16: Good afternoon.
15: Attorney, ma-check lang ko tani sa updates bala sa AMA kung kamusta. Na recommendation for closure sa imo sa CLO.
16: Ara na forward na sa amin sa BPLO. No? I-evaluate pa naman ang tanan nga records. We'll see tomorrow kung nung lang.
15: So most probably, why, kung sila makasecure sa Gapon na attorney, ma-close ka mo yan, no? Ma-implement ito ma-closure?
16: Oo. Kung hindi sila yan comply sa requirements ka, ma-implement ka.
15: Most probably, this week na ihan attorney?
16: Well, check lang, sir, no? Review naman na tomorrow morning. Yeah. Within the week, maka-implement kami.
15: Okay, noted. Thank you, attorney. Wala na ako, attorney.
9: Well, so, so ma-review pa sila, ma-review kung nakakomply. Nabasi nakakomply sila, whatever. So, tanong, basi ka rin, sir, pwede mo liwat i-follow up?
10: Basi, kung wise lang ka-comply, hindi ka atan nito, sunsimana naman, ikay ka-review pa man tamo. I-review ta next week naman eh.
9: Yeah, tanongan ni Kakipa Wilson. Let's give them the benefit of the doubt. Kay ga, palingwa ba ng syudad, gani, kung sa... Dapat itinyo na ni isang ama. Nga, ang guwabla, grabe na nga panunot sa syudad para nga makarinyo ka mo. The right term is panunot.
10: Di ma, nga ang syudad niya may panunot. Si ama yaw ay panunot.
9: Ha?
10: Di nagkantutong panunot nila man.
9: Waay sila yung labot. Ya, basta bayad ka lang yung utang, bla.
10: Sabagay, no.
9: Oh? Oh.
10: Ang amo niya permit, ipaayo alang kami, anay. Pero ng utang yung iyakag ang graduation. Yung
9: bayad yung ganyan, yung ganyan. Bala mo, hindi mo kusaka ganyan.
10: Oh, amo na yan mo. That is what we called as political will.
9: Oh, sang ama. Sang ama. Grabe, ka-strong.
10: Oh, ka-strong.
9: Panunot.
10: Panunot, kid, panunot.
9: Di, basi ba tilawan niyang political will ni Mirbeg? Kagbasi, hindi naman siyang maka...
10: Sa pana.
9: Basi, wipe sa katilaw.
10: Sana.
9: Ano?
10: Hindi ka kanta lang ko kasi sana. Tupad-blind ako.
9: Okay, okay, okay, okay, okay. Mga kakipay.
10: Maulam ka.
9: Dumadumduman, tas Tito Vic magsilita. Okay, okay, okay, okay. Mga kasilingan. Ha? Ay, kamusta
10: ay,
9: ka ba, Tito Vic?
10: Ay, kamamatis ako
9: naga? Yes, Tito Vic Mercado.
10: Sir Vic, may nga aga. May nga aga na sir
9: lang kay Tito
10: Vic. May nga aga na
9: mentor mo na, mentor mo
10: mentor
9: na.
10: Mentor ko gito. May mentor.
9: By the way, good morning kay Sweet June, kay Delmar Delphine, kay Ruth Sumagaysay, Bings Delphine. Kapamati ko ng taga-Smile Village, subong sa Aton.
10: Naragin sila.
9: Kapalamati gin sila. Mayong aga lang sa taga-Smile Village sa Morsia. Si Lodimi Mary J. Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, sa Blumentritt Smile Village, Morsia. Kapamati man sila.
10: May namiingin padala si Ma'am Pearl Padron, yan din si Reljan, no? I-share tala ni Kadali. Responsibility of the home today. Parents must establish daily worship, model Christ-like living, monitor media influence, spend intentional time with children. Mugina intentional time with children. And train children for service rather than selflessness.
9: Oh, kanami.
10: So mga roles ang mga ginikanan kanami.
9: Muna nagli, no?
10: Ang guwata si Bunga, gagal si Bunga nga ang aton nga sitwasyon.
9: Dugay, dance ka
10: si Lourdes.
9: Dugay, dance ka si Lourdes.
10: Pero okay man, nami man.
9: Si Romar Duran, may ginambal siya. Sinaluoy man ka mo. Sa ama, palawigan nyo man. Basta lang, pasira sir.
10: Romar Duran, nagay ni Geral, wala ka sutil na ginisubo siya.
9: Dada mo, nag-intra sa program today.
10: Ipos mo lang ka mo, blind.
9: Dada mo lang ka mo, nag-intra.
10: Relax mo lang ka mo, anay, bala.
9: Si Ma'am Janima Bravo Montaño, kapamati sa program, kanami, isang basa-basa ko. Kanami, sabi ko, kanami, siya luoy mga kamusama. Palawigan nyo man. Basta lang, sir. Pasira.
10: Romar Duran, wala. Sutil na ginisubo. Kapagawa lang ginisubo no yan.
9: Good morning mga lodi, ariman ko diya, nagatutok sa program niya sa Pulupandan. Subong matatalo, ay di ka pa naog 150, gid no?
10: At yung muna na siya, hindi pulso na.
9: Kinawa, ito tagaling Chempos program, takipabari, kay ang 10 minutos ni Bilintas Commercial, para tiprano pa sila. Kay Boss Bantia, ito naman isa kadisyon sang trivia, upod kay Miss Lori May Gamboa, sa ato naman yung pagpangalagan. And hindi malipat, takipabari, adlaw-adlaw, may libreng konsultasyon niya gina-offer ang Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center dari sa Hernai Street.
10: Libertad na sing una, tubangan sang daan nga gate.
9: Alin sa ina alas 9 hasta alas 5 sa hapon.
10: Steady po.
9: Monday to Friday.
10: Si Doc.
9: Libre si Doc.
10: Libre si Doc. Charge kay Doc.
9: Amo na. No? Sa ato naman, makautulang gagawpon sa mga adlaw. No? Wilson, thank you so much. Son, nalipatan ka rin naman. Son, thank you, Son.
10: Thank you so much.
15: Thank you so much, K5L. Thank you so much, K5L. Nakapalita ka na ito sa inyo sa Kalwan sa 5C, D3L, GTX 500. For Nanton, si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng Rita. Servisyo Publiko, Telingawan sa Negros, K5 News.
10: Sige, Wilson. Sila lang yung galawag-lawag sa gila. Yung palawaga man ko eh. Justin, ito ka pa kamati. Bala.
9: Why ko di karun sa...
10: Why ko na di karun niya? Pero, doon ang kadlaw.
9: Si Justin ang payroll takad ng inob daman. Tarang ino.
10: Automatic kasi, na
9: eh. Payroll sa MITC.
10: Oo.
9: Payroll sa DTX Pemandren. D3 Bio, okay, DTX na. Coffee Mix.
10: Kumplito.
9: Grabe. Kita mo si Wilson yung agaw.
10: Hey, pa-wag na yan. Kamuglay ninyo. Do, kamulan na yung galawag-lawag na yaw.
9: Ay, kasadya lamang manwa sa program ta. Pero isa lang ang amon matugo ni Kakipay Malik. Ang pagdisiplina sa kabataan, sugdan sa balay.
10: Yes.
9: Hindi
10: yes.
9: Ta pagsalig sa iskwinahan.
10: Correct.
9: Bangod kung hindi ganis sila mamati sa aton niya ginikanan, anong expectaron ta mamati ayan sila sa ilang maestro kag maestra sa iskwinahan?
10: Correct.
9: another day,
10: another FDLP.
9: Sa pala naman sa mga technical partner, ka K5 Rinyal Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our CEO Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Elgin Castan.
10: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
9: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
10: Bye-bye.
17: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng clinic.

0: Mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangaysang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500. Ang pag-inom, kag pagmanigarilyo. Sa lawas, ang hindi maayo. Dapat, adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi, kag super detox mo. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko
9: ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes,
8: tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling. Come to Mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
0: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
8: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Impormasyon sa ikaayong

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayong aga sa tanan-tanan, greetings of peace. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Na oras subong, alas 9:02. Diri sa informasyon sa ikaayong

0: Awas, atong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga healthy lifestyle. Na amuning kinanglanta para manatili kitang healthy, dugay or medyo hindi kita dali-dali maapektuhan sa mga bakterya kag mga virus, na? Dapat kita maging healthy, na? So before anything else, gusto ko lang dal-on kamo sa isa ka angulo nga dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining Clinica DTX 500. Obdanta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Upod naton sa aton nga programa, si Brad Paul, bag-ulang ko kabati, galing nga grabe na gini sa magwali.
1: Hindi ba na?
0: Si Brad Paul, kag si Sir Boy, Salwita. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir Jean Paul, mayong aga.
1: Mayong aga, Engineer, kag sa mga kauturan, tanga 70 Adventist sa Bakuyangan.
0: Ah, Bakuyangan.
1: Oo, siya ginagambal sa counseling niya sa Sabado. Nag-sermon ko to. Siling niya, kasin ako ni Engineer Ronnie Albao. Gapamati, gigo sa inyo, permi. Alinsagas na magabi. Tiga pa mati. Nisasubong, igusin mo kasin.
0: Oo, mayong aga na ako, nakakasa.
1: Na, hindi mo inablo.
0: Kadamo, kuda yung mga kapartidusan.
1: Kuling ko, ano, may moske diyaw. Wala, adventista na sa sanguna.
0: Sa mga disina family, mayong agaman.
1: Okay.
0: Kaydra na na ang portion sa Adventist Church, iya na iyagin donate walk sa mga disina family.
1: Kanami. Sige. Moving forward, Engineer, mayong aga sa aton ng mga suki ng tigpaminaw, tigpalamati, no? May mga Bisaya speaking na tugli dito somewhere, no?
0: Halo-halo.
1: Halo-halo na. Sige. Ay, istoryante, Engineer, ining paborito, tabla nga tambo.
0: Tambo?
1: Oo, tambo. Anong mabulig sang tambo? Inikawayan, malabang bushots nga... Amot, hindi ko ni kabalong luto. Sir Boy, guro, sagad ni.
0: No? Kapos na ng lutoon.
1: Paano ni lutoon ang bamboo shoots? Kag anong mga health benefits nga matag niya? Kag ano ang mabulig sini when you are taking DTX 500? And good morning, Sir Boy.
0: Sige, Sir Boy, ang pamilya. Ang pamilya mo lang, pamilya sa mga panda. Gakaon mo na, singkuan? Singkawayan?
1: Simpleng biraya siya. It is an attack.
0: Sino? Hindi. Mga pamilya.
1: Panday ka kung engineer. Ano naman mo? Halong sa panda. May kaya din nakaroon. Mapanda ka din nakaroon. Anyway. Good morning. Good morning, Brad Paul. Good morning, engineer. Uh-huh. Mayong aga man sa atong mga suki. No? Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalang katanga KSS supporters. Kag Slow Dubs. Kabay pa kampiyon ng lawas. Kay naka DTX 500. Your cell protector. Remember, you need to protect your body from the within. Mm. From the foundation of your body, which is your cells. Di ang protector na DTX 500, the super antioxidant, no? Gaputikta sa aton against oxidative stress, nga gapatigulang sa selula. Kung tigulang ang selula, most likely tigulang man ang lawas. That's why, mag DTX 500 everyday. Ang paaman, ganun, amat-amat nubo ang blood sugar naturally. Kay food supplement nyo, may ampalaya extract nga gapanubo sang iyo blood sugar. So kung layo, kung nubo ang blood sugar, layo sa diabetes. Kung layo sa diabetes, ay tido. Do layo ka na sa iban nga masakit ka. Remember, diabetes, do mo kinin punot dulo, no, sa lalo na sa ina Philippine setting. Anyway, no, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga mikrobyo, sa mga anomalias lod sa lawas ta nga aton immune system. Ang paaman ga puti ka, ganami ang imo collagen production, so layo ka sa wrinkles, so din ka pa na, no? Kung gusto mo naman yung i-boost ang imo ang ginatawag nga eye health mo, mag eye care gold, no? Eye care gold is the eye specialist, no? Kung gusto mo yan nami ang quality sang imo vision, ha, mag eye care gold ka, rich in vitamin C, vitamin E, and of course bilberry extract that basically helps your eyes to maintain its health for 20/20 vision gapon every day. And ang gitawag si gini, ang partners ni eye care drops, ang amo ning gatindlo sa aton mata, patuluan mo ning mata mo sang eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes. And of course, kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo. Kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
0: Alright, okay,
1: start
0: okay.
1: Tayo, engineer. Sige. Sining, bamboo shoots o ining engineer, hindi ka taga Negros. Kunway ka kilala, Tambo.
0: Uh-huh.
1: kay ining kawayan engineer damo Dios Negros abi.
0: Correct, correct.
1: Kag nami ni sa gataan.
0: May gata o.
1: Oh. Eh, dito sa amon sa Europe, sa Norway, sa amon.
2: Tawag na siya sa bamboo shoots.
1: Wala to. Why gito? Why na to sa amon?
2: Nag-research ka na.
1: Sigurado. Wala, wala. Dito sa amon sa city of Waynor.
2: Waynor?
1: Waynor.
0: Norway.
2: Di na siya na yun.
1: Lapit sa Waynor.
2: Anyway.
1: Ang tambo, engineer, ining bamboo shoots. Ano ang tawag? Tambo, ginman ano?
0: Tambo, ginman tambo.
1: Iyang nga bamboo shoots. Mm-hmm. Ni pison mo niya makon mo ang fiber na grabe kataas.
0: Grabe na daw.
1: Kawayan ni engineer mo.
0: Correct.
1: Magdako niya ang fiber sa kawayan bakod bakod niya ba? Hindi
0: correct, correct.
1: Niya manggi niya. Ginaimo, ginaimo, scaffolding. Kaya grabe niya ka resilient ang kawayan. So, ang fibers ang matured nga kawayan, porte ka kusog. So, iya sina nga gamay pa, ang iya nga shoots. 14 fiber engineer.
0: Ang tambo, Sir JP, pwede mo na adubuhon. Damay yun, tapos adubuhon mo.
1: At pwede man gali.
0: Pwede na siya.
1: Ano yan? Naku na daw, gataan lang.
0: Eh, o, gata, isa na siya.
1: Okay.
0: Na may tambo. Ah, may kuhan, may tugabang, sabi. Kag may ara siya nga may mais.
1: Mais.
0: Oo. Tapos may ara siya nga takway. Oo.
1: O, takway, pag mo kunamit. So, ini si engineer, kapag nakaon, no?
0: Correct, correct.
1: Ubaka na binga Paris na. Ang ining tambo engineer, anong makuha ta di sa iya? Number one, sa isa ka 155 grams, siguro mga tunga sa tasa.
0: Aha.
1: Sa tambo ah. May ara ka 64 calories, no? 64 calories meaning bisan amulan iyang kaunon mo, why ka na iya rice?
0: Aha.
1: Magaan niya na ka energy. Ano pa? May protein ka nga 2.5 grams.
0: Mm-hmm.
1: May fat ka na nga 4.5 grams. May carbs ka nga 5 grams, no? And may fiber ka nga 2 grams. Di sa carbs mo, sa fat mo, kag sa protein, di na nanagalin ang imo nga 64 calories. Ano pa?
0: Rich pa na sa potassium.
1: Oti, di may fiber ka, 2 grams. Kasi isa ka tunga sa tasa nga tambo, mga 2 grams ng fiber yada.
0: Uh-huh.
1: Ano pa? May copper ka nga 19% sa imo nga daily nutritional value. Ang vitamin B6, 14%. May vitamin E ka nga 9%. May vitamin K ka nga 3%. May riboflavin ka nga vitamin B. Kag thiamine, no? Parts ang B-complex. Thiamine, niacin, riboflavin. So, 3%. May phosphorus
0: na
1: 3%. May potassium ka nga 3%, kag may iron nga 3%. So mo ini ka nutritious ining tawag naton nga bamboo engineer kag nami pa ni. Ini siya ang makabulig sa mga water soluble vitamins imo nga ginainom.
0: Correct, correct.
1: Na ba? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, no, makabulig gid siya kayo. Kag ini pa suno sa mga studies, may ara sang gamay lang man nga study engineer in 2009. Nga may ara sila mga babayi nga ginpakaon nga tag-as kolesterol.
0: Mm-hmm.
1: Gin-subject nila nga magkaon sang tambo everyday. Isa ka tasa.
0: Mm-hmm.
1: Versus sa mga tag-as mga kolesterol, kolesterol, may hyperlipidemia, nga mga babayi man.
0: Okay.
1: Lang. After 1 week, kadako sang gin-gamay, ginubo sang kolesterol, sini mga babayi nga nagakaon tambo, ang atuya ang nagainom lang bulong,
0: uh-huh,
1: way kakaon tambo, ay, kagamay lang sin gamay sa ilang
0: sang reduction.
1: Reduction sang cholesterol level,
0: uh-huh,
1: LDL. Ini sila ya ang mga wala ginom bulong, pero kakaon lang tambo, kadako, significant, katama, oh. So, kanami, hamakon mo, 12.7 ounces lang or 360 grams ang bamboo shot, silindiri, in 6 days, nagamay ang ilanga, kadako sa gindecrease ang level sang LDL nila or bad cholesterol. Now, ari pa, bangon ka namin isa sa fiber, sa mga almoranas, dako makabuling.
0: Oy, taas fiber mo.
1: Sa mga permiga lupoy, uga tubs,
0: tubul,
1: uga pasisa kakaon, uga lupoy, namin siya, para mas stable ang imo nga digestion, mas stable ang imo nga movement, peristaltic movement, sa imo nga intestine, especially ang imo nga small intestine kag large intestine. Nami pagit engineer kay gina prevent ya ang diverticulitis Undiverticulitis, amo ni Shabla ang mga nagatala nga food to sa imong
0: intestine
1: na nag-form ni sedo mga suludlan dito sulod.
0: Okay.
1: Nga nagatala, nagkakasupot dito mga higko.
0: Mm-hmm.
1: And it will also prevent polyps.
0: Correct, nga, correct.
1: Sa imong intestinal wall.
0: Nami, no?
1: Oo, ang tambo. Ti galing engineer, damo pa tambo sa bungaw.
0: Damo eh, basta may kawayan, may tambo na. Before maging matured na kawayan, nag-aagita na na sa tambo.
1: Oh, ang kwan, ang ari lang engineero, ang priskagali nga bamboo shoots nga tambo, may ara sang toxic amount sang cyanide toxifilin.
0: Mm-hmm.
1: Toxifilin. Cyanide toxifilin. Pero kung maproseso inisya sang maayo, maging safe ini for consumption. Di ba, imta mano, kaunta na gani.
0: Correct, correct.
1: Now, para kuno nga mapanubo mo ang amount sang toxifilin, dapat imugid siya pabukalan. Oh?
0: 30 minutes, okay na nga pabukal.
1: Or, imo siya huluman,
0: mm-hmm.
1: Kag ibulad. Either huluman mo siya and din ibulad, or pabukalan mo siya before mo siya ilutoon kag kaunod.
0: Ah, okay, pabukalan gid man
1: kakaon na kilaw ay man ginapabukalan gid man engineer.
0: Oo. Oh, uh-huh.
1: So pinaka nami gid actually sa ano ni sa tambo is ang iya nga antioxidants engineer. May ara siya antioxidants nga mga phenols, no, phenolic compounds nga makita mo that would help neutralize sining mga free radicals. So nami iparis, you have tambo and you have DTX 500. Plus may TC panabi nga alkaline nga vitamin C, solid ang igo, no? Solid ang igo. So if you have that time, tambo-tambo man, ah. Tambo-tambo man for your intestinal or gut health. So, kanto kita sa kay Sir Boy Solweta sa talk dito.
2: Dabitin si engineer sa tambo, oh.
0: Oh. Ang tambo, dapat may gata. Nami gijay sa gata, yeah.
2: Nami
0: sa
1: gata. Gata, oh. Wata.
0: Ha?
1: Gata.
2: Gata.
1: Gata.
0: Ati, oh, basta kung gagata ka, ganami ang aimo ata.
2: Ah. Before ta maglabot sina ang amin nga bagay no makadto sa talk ni Doc kung paano pala makabulig ang D3 Bio in producing what we call dopamine. And what is dopamine?
1: Dopamine hormones.
2: Is a happy kind I say happy hormone produced by your probiotics, particularly what kind of probiotics? Your Lactobacillus family, from your Lactobacillus brevis to your Lactobacillus, all of them produces what do you call this dopamine. 50% of your dopamine, the happy hormone, is produced in your gut. No, ano ba lang purpose ng dopamine? Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes in improving your dopamine levels? Well, dopamine is hindi mo ni siya ma-explain ka chemically, no? Pero ang iyan ni epekto, this gives you the drive to finish what you're doing. This gives you the satisfaction nga nagdaog ka sa isa ka bagay. What? Basketball game?
0: Okay.
2: Ano ka? Nang feeling mo ba lang na-achieve mo ang isa ka bagay? Dopamine na. And dopamine, ang iyan niya physical attributes, it basically helps maintain the coordination of your muscle. That's why kung may Parkinson ka, gakurug-kurug ka na da, may Parkinson disease ka na nubo na ang dopamine level mo. So damo role ang ginatawag na dopamine nga ini. Pero let us concentrate more on the emotional side or the emotional role of dopamine. So on dopamine again, amuniga pa namin si mo feeling, no? This gives you the feeling of na may na-achieve ka sa kabuhi mo. And it's good, no? But it's very addictive. That's why ang tao kung makatilaw na gani isang success, ang gusto pag isa pag ka-success, no? Siyempre do normal. That's dopamine.
0: But yung ano na ang motivation nami, yes, sir boy.
2: Correct. That's the exact word, no? Ang dopamine is your basically the motivation that you feel
0: okay.
2: From within, no? And it is produced by your good bacteria, those probiotics na under the Lactobacillus family, no? So importante ni siya, no? Kung wala ka dopamine, no, buo ang dopamine level mo, wala ka drive.
0: Okay.
2: Anong drive mo na, sir? Boy man.
0: Kung wala ka kalipayan. Wala ka kalipayan.
2: Wala ka inspirasyon.
0: Oo.
2: Nga malabot ang isa ka bagay, ang imo ambisyon, do man, kung hindi mo ma-attain, kung nubo ang dopamine mo, okay lang na.
0: Bay lang da.
2: Pero kung taas ang dopamine mo, may hala kaya do may hala. You're motivated to reach your goal. So that's very important, no? Lalo na sa kabuhi, subong very challenging.
0: Okay.
2: You should have the right dose of dopamine. But dopamine, amuni siya ka efficient in when it comes to motivating you, but ang dopamine kind of feeling maginamimik-mimik man eh. You could also get dopamine feeling kung kakaon ka sweets nga food. That's okay. Why addictive man magkaon sa mga matamis ng mga bagay,
0: mga cakes, chocolate, abida.
2: Mga pastries na, uh-huh. Mga chocolate na amuna nga ambal mo nga ginapangita ginian chocolate ang chocolate yao kay ginamimik ng chocolate ang ginatawag nga epekto sa dopamine. It gives pleasure to your brain,
0: reward and pleasure
2: to your brain. That's why pangita ka man sa ang ginatawag nga ang dopamine, no, ang chocolates gani ang sweets, no, kay ang epekto niya dopamine man. So before we go to the bad side of dopamine, no, let's go storyhan tani kung paano ginapabuligan ni D3Bio. D3Bio may lauric acid. Ini nga lauric acid ini nga sa D3Bio nga ini helps protect your good bacteria but kills bad bacteria. So simple lang, selective ang ginatawag nga depensa nga ginahatag sang ginatawag nga lauric acid kanin sa D3Bio. Pintas sa malain nga mikrobyo pero mabuot kag maalaga sa ginatawag nga mga good bacteria o mga nami klase nga microbio, which is your probiotics, particularly your lactobacillus, no? Your lactobacillus plays a great role in maintaining your mental health, not only by producing dopamine, it also produces your gamma amino butyric acid, ha? Inang gamma amino butyric acid nga ina that basically relaxes your brain.
0: Correct
2: That basically makes your brain slows down. Importante na because your brain is active the whole day.
0: So kag isa pala sir boy, ining learning process ni mabuligan ni kung taas ang level mo sang dopamine na sir boy. Learning bla?
2: Oh, learning is all about your cognitive side of your brain, but your emotional side, collects engineer gives the right support by producing dopamine kasi ang dopamine inspires you, no? Regarding sa imo ya memory, paano mo ni sa matago, that is the cognitive part of your brain. So di mo makita nga ang inigili mga happy hormones na yung kisang ginambal ta every day ay putanti ni gili, no?
0: Mm-hmm.
2: It basically helps you survive adversity. Kiko nubo ang dopamine mo, nubo ang serotonin mo, nubo ang oxytocin mo, you are prone for depression. Depression is a very long topic, no? So agyanta lang na subong, no? Ini depression ni delikado ni, no? Kay kis kung depressed ka na, you cannot do anything na. No, that's why ganubo na ang kabuhi sa tao both physically, spiritually and emotionally, ganubo na tanan, no? Kay hindi na inspired magpangabuhi kundi magpakuribong na lang o magtago na lang sa ila kwarto. So that's another topic for another day, but let's move forward. No, ang dopamine is really important. That's why mag-inom ka D3Bio. D3Bio assures your body that it will protect those good bacteria, those dopamine-producing probiotics para makabenepisyo ang imo mood every day.
0: Sa mga pagkaon, Blaster Boy, sa plant-based ng mga pagkaon, dili nato makuha sa soybeans, sa tofu, sa lentils ng mga beans, Blaster Boy, dira ta makakuha sing rich nga dopamine sa sining nga mga pagkaon, mga beans, mga green peas nan. Amo na kinanglan ta kwan man kita inang active man kita sa pagkaon sining mga beans kag mga soybeans, Sir Boy.
2: Amo na importante gano that you know your food base. Importante na, no? Another rich source of simply lang rich source of directly dopamine, ha? But probiotics ang mga atsara, mga pagkaon, mga sauerkraut, mga kumbaga kung sa Pilipino atsara, gito ka sa Europe sauerkraut, no?
0: Uh-huh.
2: Kung or gusto ka sa mga fermented nga mga, in short na lang, mga fermented nga food.
0: Doon nahuluman sa langgaw, B, something muna. Oo.
2: Because those kind of food are rich in probiotics that produces what you call your dopamine. So, ang dopamine, hindi yung taliwat, amuni ang gahatag sa inyo sang sign of fulfillment. Amuni ga motivate sa inyo nga i-improve niyo yung kabuhi. Amuni ang amuni ga remind sa inyo dumduman mo tubalang feeling na nagdaog ta. Amuni siya, no? Tikis a, unfortunately, taas man ang dopamine level sa mga tawo nga lain niya ang ilagi na pangita kind of pleasure. Dita na niya dita na pagkatuan, no? Pero you must use your dopamine on the right way, no? That's why importante gid maintain your mental health, no? Da mo makita nga ang D3Bio is a superfood supplement. Not only that, it protects your body from harmful microorganisms like virus, bacteria, and fungi and parasites, but it also does its best, no, through its medium chain fatty acids in protecting your mental health by ginapanami ang ginatawag nga gut health mo, no, particularly your probiotic health. So gusto mo ka mag-ayo, gusto mo inspired ka every day, ha? Gusto mo protektado ka against microbio, ay mag D3Bio.
0: Okay, Sir Boy, no, may dugang lang ko. Mga lifestyle nga nagapasuporta man sing nami nga dopamine, exercise, get enough sleep, no, balance ang good, adequate nga mga protein foods. Kag number one, nami gid Sir Boy, may mga bag-o kang mga skills nga makuan bala, ma-invento.
2: It's a sign of growth, no? Okay, example, may exercise ka, where does dopamine increases? After your exercise, once makakita ka na sa spiyo, uy, nagdako ang akong braso.
0: Okay, mga muscles. Braso,
2: then your dopamine level increases.
0: Correct, correct.
2: Amo na, no? Amo nang, once magdaog ka sa basketball, ikaw gin naka-shoot sa critical nga...
0: Three points?
2: Bowling. Saka man ang imo dopamine. Sige. Amo makita nga ang dopamine level mo is really important because it inspires you.
0: Mm-hmm. Okay, ngunit taas na atong dopamine. Pero kada aga, Sir Boy, kinanglan natin maligo man. Ah, maligo kita gamit ining aton nga Detox Beauty Soap para nga ma-moisturize ang aton nga skin. Kabalukan nagabulig niya moisturize ang aton skin kung nagapaligo ka gamit ining habon nga Detox Detox Beauty Soap. Mm-hmm. Amuni ang kinanglanon ta kag number one, gapahilti pa sang aton nga skin.
2: Correct. Oo. No, kung ikaw wala confident, kung ikaw hamot ka, ikaw kumbaga feeling mo hindi ka mahuya mag halubiro sa mga tao, kay bag-o ka paligo ka, and your soap protects you and gives you the protection for 24 hours, do ka nami man gasaka man ang dopamine level mo tuod kung ikaw naka DTX Beauty Soap kay may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Mga mikrobyo man nga gatugas sa skin diseases ginatap na man sa VCO nga sa DTX Beauty Soap. So layo ka sa psoriasis, an bunikamp yun ginyang antimicrobial properties siningabon tungod sa VCO. Ang DTX Beauty Soap may beauty properties man, may pa-pain, nga gapaputi si mo skin, may araman guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin, ha? From within, kag ginapasaka yung glutathione level, kag layo ka sa wrinkles, kay collagen level mo gasaka man. So din ka pa sa isa kahabon, no? May beauty properties na, may antimicrobial properties pa, mag DTX Beauty Soap. Mumot ka na,
0: hamis ka pa. So, dapat partneran man ni natong Sir Boy, speaking sa mga body odor, kinanglan maproteksyonan man ang aton nga lawas. Kay kung baho kita, Sir Boy, layo pa, nagapalagyo ng aton mga kilala, kinanglan proteksyonan ta ang aton lawas, labi na gina ng aton ilok. Kay dira kung kaysa, nagaferment man, speaking of fermentation, nagaferment man ang mga bakterya dira, okay. Labi na gina kung init,
2: Ginaipit perme.
0: Dra perme gadamo ang mga bakterya nga sanhi sang baho nga ilok, Sir Boy.
2: Kapi-kapiar ka sa mga madulom nga lugar.
0: Correct.
2: Mabaho.
0: Correct man.
2: Ha? Kay dasig magdamo ang bakterya.
0: Oo.
2: Amo nati, amo nang kilikili mo, perme man na sirado ya. Ha? Mga ano mo da, that's why dasig. magdamo ang bacteria kag ang ginaferment nila amo lang imo balhas. That's why dapat naka Clinica Deo Fresh deodorant ka. Ang Clinica Deo Fresh deodorant may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga underarm body odor. Amo nang ginambal nila nga mismo ang source gidya sa pagbawas ang ilok mo ginatap na sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh. That's why you stay fresh longer kun amuni ang deodorant mo and it protects your underarm naturally. Natural nila nga ingredients niya.
0: Correct, correct.
2: That's why gamat-amat man puti ang imo ilok to cause rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Deo Fresh, no? So diin ka pa if you want to stay fresh all day for 48 hours, mag-deodorant ka sa ginatawag nga Clinica Deo Fresh.
0: Okay, pa kada agamang Sir Boy, kinanglanta mga pi. Akon kapiya Sir Boy, yung muning ginakapi dahil sa Barangay 35. Damo. Bisan diin, draya ako niya. First hand information, buting ganun, may aray ko niya personal knowledge nga mga tao niya, gadugok niya. Mangita lang sining aton nga DTX coffee mix. Correct. Sir Boy. Kakamun niyang kapi ko kay mostly nagambal siya nagakapi ka na, nagadetox ka pa, kay amun niyang epektibo mismo, labi na gin sa aton mga senior citizen Sir Boy, agadugok gin sila sa balay, mangita sining aton nga DTX coffee mix.
2: Mm-hmm.
0: Kag isa pa Sir Boy, kung gusto tiya kapi nga sa diin makabulig pa sa atong mga bisyo kung kaysa gataas sa atong blood sugar. Mm-hmm. Kung bisyuhan, abi kita, grabe kita gapulaw. Talagsa lang kita maligo. Talagsa lang kita. Grabe kita, kinanglan niya Sir Boy, ining DTX Premium Coffee. Mm-hmm. Kaya hindi lang niya nagatinlo sa atong nga skin, nagabulig ba ni tinlo sa atong nga gut, ang sulod blood Sir Boy? Kabalo ka?
2: Ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, ang DTX Premium Coffee, nagatinlo mo na sa aton nga gut, Sir Boy. Mm-hmm. Kag isa pa, kung bisyuan ka, nagapanubo mo ni sa blood sugar. Amuning pinaka-importante, kung gusto nyo nga magnubo inyo blood sugar, labi na gin sa mga diabetic, dira? Inang kung kaysa, Sir Boy, do, hindi na sila ka-feel sa ilang atiil, ito nagapalaminhod na, kay tungod sining mga taas nga blood sugar, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Okay, ako na, may stevia na siya, no? Ang stevia, why naigapataas ang blood sugar mo, no? And of course, may ergothionine, na amunin nga tawag sa DTX Premium Coffee, amunin ang ergothionine nga alin sa gano mushroom, called the herb of immortality. Kaya nga, ergothionine is a super antioxidant, nga revive sa tanan nga usado nga antioxidant, no? Ang nami pagidi, aki may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, yun putang sa kape, to energize and revive your cells, no, while drinking a cup of coffee. So bagay nito sa mga bisyuhan, sa mga palapulaw, if you want to basically make, kung gusto mo lang pahubi, no, ng lawas mo to drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Pero kung gusto mo yan, nami imo morning, nami ang imo ginatawag, nami imo bugtaw, no, kay hindi ka morning person.
0: Uh-huh.
2: Kung ikaw yung buringot katagaaga, ito isling kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee puno sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically helps your mood in the morning. Not only that, it increases, no, ito lang yung storyahan, tagina, your dopamine level, your serotonin level, and your oxytocin naturally. Because why niya iniyang mga probiotics nga sa pre-bio coffee? Why niya kakapatay sa init ng tubig, sa asidos ng imutsan, kay spore-forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Walang labis, walang kulang, kung ga pre-bio coffee ka. Talking about walang labis, walang kulang, kung gusto mo niya i-repopulate mo gidya ang ginatawag nga gut health mo, ati mag-clinica spore-biotics. Due time lang niya. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics that works together in improving your digestion, your mood, your brain health, your metabolism, and everything. Remember, there's a reason there is you have your gut bacteria or you have probiotics in your gut. Because inaya mga ginaobra nila, hindi maobra sang lawas ta. So there is a symbiotic relationship between this between these beneficial microorganisms kag sa aton lawas. They work together for our optimum health. That's why mag-clinica spore biotics kid friend me, no?
0: Okay, ang ako na idugang naman da, Sir Boy, iniblang atong nga extend food supplement for men. Ang pinaka-importante dire, ang atong nga blood pressure, Sir Boy. Ining atong nga extend food supplement for men, tungod may aral sa makakaglabuwas ka, nagabulig ni sa support sa atong health blood pressure level. Amo nang pinaka-importante, Sir Boy, kag makabulig mo ni siya sa hypertension, kag mga cardiovascular diseases. No? Kay amo ni siya, nagaparelax ng atong nga blood, ga-improve sa atong blood flow, kay tungod may ari ini sang calming effect, nagabulig, reduce sang stress-related spikes sa atong nga blood pressure. Amo ni kinanglan, Sir Boy, no? Hindi lang niya panlalaki nga para kay misis nga maging happy, nagabulig mo niya pa-healthy sa aton, labi na gid sa aton nga blood pressure. So, sa mga lalaki dira, nga gusto magtindog si Manoy, magbaskog si Manoy, mag-extend food supplement for men, kay nami pagid ang imo blood flow. Ang tanan ng mga good things nga ginakaon naton madulong sa nagkalain-lain nga parte sa aton na lawas, tungod ang aton nga dugo nami sang flow, no? Subot sing ganun, ang ginagutom nga mga selula dito mapakaon pinaagi sining mga blood nga healthy nga blood, mga friends and relatives, no? Maka promote man ni sa aging, labi na gid sa aton matabla nga duman nagakurinot-kurinot dira, makabulig kay tungod ining makakaglabuwas ka, nagasupport sa aton healthy aging sa aton na eyes, nagareduce ang risk of age-related vision problems, kag sining mas macular degeneration cataract. Now, so manami, hindi lang niya pampatindog kundi pampahappy pa, Sir Boy, sa tanan ng mga nag-take sining extend food supplement for men.
2: Ara, no? Kung gusto mo namin manimo blood flow, magpamasahe. Magpamasahe 3 times to 5 times a week kung kaya, no? Kung ginamasahe ka man lang ni misis mo, ay pamasahe ka na adlaw-adlaw.
0: Uh-huh.
2: Ang sekreto sa masahe, ara, sa ginatawag nga, hindi lang sa kamot, sang masaista, kundi sa init. Init, hindi init ng pagmamahala. Init nga ginahatag sang DTX liniment oil, no? Kampyon nga relaxation nga ginahatag sini na ang ginatawag nga init gag hagod nga ginahatag sini sa imo mga makapoy nga mga maskulo, your tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo kanami gid, it releases your stress, no, hindi lang mental stress, physical stress, habang ginahagod ni, habang ginabanyos ni sa likod mo o sa ulo mo, kung diin man pati sa lawas mo, ang gitawag nga DTX liniment oil, ang aromatherapy, ang baho sini, kanami, get it relaxes your brain. So kung may biyahe hilo ka, ha, may ara ka ginatawag, gagalingin ang ulo mo, pero may magbiyahe ka, magdala everyday sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Sige, no? Sir Boy, dobra ta chimpo. Anong mga particular nga mga mensaheng na pwede natin mapadala sa aton mga tagpalamati sa mong?
2: Uy, tag-ululan naman. Dugo gamat-amat man, sige naman ang ulan, which is good, no? Para makabawi man ang aton mga tanong, no? Lalo na sa buong ang mga aton mga tubo nga may ginatawag ni ganito isang may tigit ni ACCI na tawag nila, no?
0: Oo, di mga ulan, masakit.
2: No, is the natural way nga makakas ini, so blessing na, no?
0: Correct, correct. Na.
2: So, remember ang aton na niya province is sugar-based gapon, no? So, kanalan, nami, gini-blessing, gining ulan. So, hindi gin maglipat, ha? Kanalan, kitagululan, nga gusto naman ang trangkaso, ubusip on kagilanat, mag-D3 bio good everyday, no? No? And of course, to protect your eyes, mag-eye care gold. And of course, din sa DTX 500, kag Mighty C. Ay, ha, kung gusto ko mo magkaon, manyapon ka mo, mga kanto, plus 4 sa hapon, may gusto nyo katuan, katuan nyo lang ang Talier Restaurant, no? Da sa, yan na ni Joel Samiento, kanami sa pagkaon, kampyon ng servisyo, kag affordable, no? Talier Restaurant. And so, amo man lang na siguro, just wanna say, good morning and God bless sa tanan nga gapamati da sa dangkalan sa Ilog, no, lalo sa Kalubang. Mayong agad sa mga parente, kag mga friends da. And so amo na, mao hindi kay maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning and God bless.
0: Sige, no? Salamat man sa inyong pag-upod sa sining nga programa. In behalf ni Doc Ramil Oy, ang wala untat nga nagapalibog in permi kung paano idulong ining mga informasyon sa ikayong lawas. Napasalamat kita sa iya, of course, sa Vice President sang Operation sining aton sa K5. Sir Eljan Castanyo, of course, ang station manager, Sir Rhodes Palma. Dragala sa Barangay 35, yo, may daw nagadanaw dira. Nagatubod na Sir Boy, and willingly nagatubod ang tubig kag nagadanlog ang dalan, Sir Boy. Almost dira sa tubang mismo sang barangay hall, no? So ang K5 magapadala sang somebody nga maglantaw dira, ma-report sa Prime Water kag mabuligan ang mga problema dira sa Barangay 35. Salamat sa liwat. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Kabay nga ang Diyos magpakamayos aton, mag-ayos ang tanan aton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay istasyon.

0: Nga karon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, amugin man ang dapat buhaton, taday.
2: May tanidad ko nara ka na dadad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
1: May chimpugid ta, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather, weather lang, Jupiter.
2: Te halahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
1: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
2: Sa eleksyon, dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
1: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
2: Hala, sada-sadya, eh, no?
1: Ha?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Boss, halimbawa, bi-eleksyon na buwas, sinugid ba lang butuhon mo?
1: Sikreto lang ah. Kung isugid ko si mo, basi ikaw naman ang magkampanya, Blao.
0: Boss, sa subong daw ang tanan politiko na. Bisan sa tindahan, politika ang ginastoryan.
1: Amo, kid. Bisan ga order ka lang gani, tinapay ang istorya, parte na sa maabot nga eleksyon.
0: Correct. Kag ang pinakamasakit, boss, ano?
1: Ano?
0: Ang wala ka gani ginpamangkot, naghatag na dayon sang isa ka oras nga speech.
1: Kag kon may magpost sa Facebook, daw tanan, eksperto na sa gobyerno.
0: Ay, amo, kid, eh. Ang iban gani, boss, wala pa kabayad sang utang pero gaayo na sang problema sang Pilipinas.
1: Kagang iban, mas kabalo pa sa plano sang presidente sang sa plano sang asawa niya.
0: Pero boss, okay. Ano gid ang pinakadako nga promisa sang kandidato?
1: Ang pinakadako, guro mo nang baguhon ko ang kabuhi ninyo.
0: Kag ano ang una nga nabago?
1: Ang una nga nabago ang ilabalay, gulpi lang nagdako kag nagnami.
0: Kag pagkatapos eleksyon, boss, daw nadula man sila.
1: Balal mo, si Suna lang mong.
0: Boss, ano gid ba lang dapat himuon sa botante?
1: Simple lang.
0: O ano?
1: Pamati ang programa.
0: Oh.
1: Tanawa ang binuhatan. Kag hindi magpadala sa libre nga pansit kag t-shirt.
0: Sakto, boss. Kaya ang t-shirt maluma na. Pero ang ginpili mo nga leader, dugay pa matapos ang termino?
1: Oo, gini. Kag isa pa, gid.
0: Ano, boss?
1: Hindi pagawaya ang amigo mo tungod lang sa politika. Kag ilabi sa tanan, hindi gid pagawaya ang tag-iasang tiyanggi na ginautangan mo.
0: Correct na, boss.
1: Oh.
0: Kaya ang politika, malabay lang na. Pero ang utang sa tindahan, permi lang ara.
1: Ano mo nang tirada da? Sadya-sadya, no?

Lapit na gid lang ang imo katapusan, inday saray lustay. Dugay-dugay, ubos na gid ang imo buenas. Uy! Malapit na gid lang mabutang akong budiga sang minalita nga kwarta. Ay abaway. Amo ini ang ipreparar ko sa palabuton nga mga minalita nga kwarta. Agud nga, wala na ulo eleksyon ah. Riktahanay na lang sa akong posisyon samtang may kabuhi pa ako. Ako Japon ang El Presidente. Kag sa sina, makapagusto ako gamit sang kok. Kukwa. Gusto ko lapawan ang kalawigon sang termino sang akon abay. Akuya, samtang may gagwa pa nga ginawa sa akon ilong, gusto ko ako Japon ang hawod kag baskog. Ay abaw. Matuman lang inatanan kung mapanas na sa politika ang mga kaliwat ni Inday Saray Lustay. Kagkaliwat ni Dugong Duforte. Dapat madula sila sa mapa sang Pilipinas. Dapat dito sila tanan sa the Netherlands. Ayaw sa niya sa jahino.

0: Venus, my loves.
1: Jupiter, my love, sanay na.
0: May surprise ko bala sa imo, subong.
1: Ano ina? Nako, Jupiter. Nagligat pa ganing surprise mo. Ano to ganing man? Aros kaldo nga wala asin.
0: Kukukuan. Subong niya, lainan eh. May kandila, may bulak, kag may soft drinks pa.
1: Hey! Utuod ka?
0: Oo. Amo ta kasi na kaya kapalangga mo.
1: Do, kadako isang preparasyon mo ah. Anong plano mo?
0: Ah, basi bala. Makascore ta subong?
1: Ano? Score? Basketball niyaw? May bola ka?
0: Ah, may bola ko din nga dala. Ihanda na lang daan ay mo ring ah.
1: Ati sige ah. Score ka ha? Kaya ako ang ma-referee.
0: referee, gidya?
1: Oo eh. Ako ang ma-referee ah. Okay, wala ka pa kagiyo. Foul ka na dayon.
0: Nge.
1: Te, hindi ka?
0: No, mamaguhan man ta sa imo man.
1: Anong nagbago man?
0: Ano nga nagbago man?
1: Ano? Ano gani? Ano man?
0: Ano ganing nagbago?
1: Ano nga nagbago man? Ang nagbago, kay hindi na kuya babae nga kaladkari, no?
0: Ano man gali?
1: Voluntaryo na kuya nga gaupod. Kunsiin mo lang eh.
0: Ay, hindi malapad ba ng atay ko ba?
1: Hindi lang atay mo balang galapad, Jupiter. Pati balang alap-up mo galapad man. Ano abi kay kadugay na sang ambal ko sa imo nga gamitan mo na sang DTX Beauty Soap ang alap-up mo? Wala ka man gapati.
0: Eh, gapati man ko. Ang problema, galing. Wala ko inubakal.
1: Sadya-sadya, ino?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang apo tutumna lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatean.
10: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Let's go! Go with the flow!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow!
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
23: Charmy!
22: Let's go with the flow!
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang

0: Burog? Nga daw, nagkapanago ka sa likod sang filing cabinet, ha?
1: Shhh! Gapangita ko sang kwarta sang barangay, ah.
0: Ano ka? Ano kayo mo, yung detective?
1: Ingin sugo lang ko ni Kapitan. Nga pangitaon ang budget para sa solar project.
0: Ang budget, ara sa records. Hindi na pagpangitaan sa sulod sang aparador.
1: Oo, ah. Abi ko gani kung may secret vault ka mo dere.
0: Ang secret ng derya, ang kinawatay.
1: Kaya ba?
0: Galing, kung kita magstorya, hindi man guro secret kay kabalo man ta.
1: Di sa kabalo, kabalo gidi. Ang problema ang partihanay.
0: Ay kag nga aman.
1: Pareho lang tagapangawat sa barangay pero kung partihanay na, daw gamay lang yang akon. Tani bala, ating kapatid lang haw.
0: Burog, reklamo ka lang dason kung kagawad ka na. Tandaan mong imo posisyon, de. Cheap nga tanod.
1: Ay, oo, galit, no?
0: Sadya-sadya, ino.

0: Diyan na ba, laba?
1: Yes, totoo na ko.
0: Anong nadamguhan mo kagabi?
1: Pwerte nadamguhan ko kagabi, totoo na ko. Nadamguhan ko, nganahin mo ko kuno nga mayor.
0: Ano? Mayor? Di anong ginimo mo?
1: Gidba obra ko dayo ng dalan pagkanto sa amon balay,
0: Ti, ano dahil na to po?
1: Wala nang dugay. Nakabugtaw ko kay ginpugay ko ni tatay. Hambalya, bangon da. Wala ka pagkan ikaw gas pinggan. Mayor ka na dayon.
0: Amo lang to? Sus, ako ya puwerte pagidiyang ako niya damgo ya.
1: Arara ka naman totoo dako. Nga aman?
0: Nadamguhan ko nga nagpakasal ko sa artista.
1: Sino ang artista?
0: Wala akong nakita ang iya itsura. Kaya ipagabot ko wala sa simbahan. Ginpukaw na ko ni nanay.
1: Tinalipay ka man kay kalaslon ka na tanay mong.
0: Wala eh. Kay pagbugtaw ko, ang tupad ko, ang ido namon nga arikison tulog man.
1: Amo nagaling ang mibitik ka pa sa mga bayo, umho?
0: Ha? Sadya.

0: balad, Jupiter? Wala ka gadyos ang mayo nga plano, no?
1: Kagaan naman, my loves ko.
0: Ngimo yung mga labay-labay lang, gid.
1: Labay-labay, pero amo na ang gusto mo.
0: Oo, ah. Ang galing gasunggod, gid kuya si mo yan.
1: Kagaan naman, manabi.
0: Kaduda ko si mo, eh. Basi bala, agi ka haw.
1: Agi? Kagaaman?
0: Kay isa ka, bes, nakita ko sa imo cellphone nga may text. Diin ta makita nay nga duha, sa safe place lang. Tapos, ang naka-phone book nga ngalan, Berto. May ara man isa nga nagambal nga na mista na kabala. Tapos paglantaw ko, ang ngalan Elmer.
1: Aha.
0: Kagang lain pagidya, may nagtext pagid si imo. Nagambal nga I like you. Kagang ngalan Lando.
1: Animal. Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gigilik eh. Giningan ko sa mga lalaki ang ngalan.
0: Anong ginakumod-kumod mo da?
1: Ah, ang mga nag-attack sa sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailaya.
0: Bakod mo mga kumpare mo no? Kito mga babae kung mag-text.
1: Amo ko na yan si paring Berto. Si paring Elmer kag si paring Lando ah.
0: Oh, lo mo chupitari.
1: Ara, sari sa jay no.

0: Ngayon, napagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.

0: Free Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtaan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan ikon ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galginhungud, obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops. Ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Let's go! With
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
22: let's go with the flow.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: It's the best part of the day.

0: beat. That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Katsota sa mga dugang pa nga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, mga adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
3: Asthma.
2: Or hapo.
3: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig akon si D3 Bio. Dok Sam.
4: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay ko may ari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya ni Gra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya ni Gra.
2: No?
3: Aburoga. Why ka na control sang imo mo ang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo gli ka papugong, no. So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
2: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kung amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
5: Gakurug-kurug ka pa, no?
4: Gakurug ka, hindi makontrol lang
2: gusto yung mga... Gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
6: Oo. Kaya.
3: Lecture pa.
6: Oo.
3: Lecture.
6: Amen. Oh. Amen.
4: Tis, no. Yung substansya ni Gra, mabuligan, hindi ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sang yung gallic acid, Sir Boy.
7: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika.
6: Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black ka kwan ka mental black
3: cloudy decision
6: doga cloudy doga hindi mayong function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ko because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
8: Lain na gid ang mga masakit subong, no. May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot mag-cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid, maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
0: D3
5: Bio. Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampyon Radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:02 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatuman

0: hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay Kakay5, Jinpol Generoso, Iniang 11 Mbps.

0: Mayong aga, mga sukit naton, ngatig palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 29 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapitong bulan, sining tuig 2026. Today is Wednesday. Merkulis, kalong adlaw. Din man kamo nga lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kung babatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: Merlita Malbos, Bings Delfin, Tari Dani, Leonilo Tagulalak, Kenneth Javier, shout out sa kay Junior the Fighter Kulapu. Number one mugid na siya nga listener sa Mansilingan. Driver sa ambulance nga sagay gakabunggo. Pati ah. Driver sa ambulance nga wala kagi bunggo ah. Do paawa yun to pa kamukin eh tao. George Siblag Sildura, Arn Kabugwas, Angel Bilando. Hoy, way ka mo gyapon i-refer nga timbaling sa akon. Basi may ara ka mo nga i-refer, desiga na i-refer na kay parang way ko daan hulid na subong. Gapangita kami seriously sang kabulig sa amon balay. Basta may refer ka man pabulig lang ah. Binuligay kita. Binuligay. Shout out sa engineering department sa Villa Monte sa isa kasikat nga bake shop ang Renan Pendon, si Renan, si Pendon, si Jerry Mentino, si Antonio. Sa Mugoy, Henry Estrella. Ang Gapatamyaw, si Renan Pendon. Aba, sikat giguno ang ilang bikiri. Amo na siya ang gambal nga kumaga nga bandisal. Balunggay. Bandisal. Balunggay, pandisal.
1: Tinunto ito.

0: tako nga bagyo, puwerte man niya category 4. Magambal ka category 4. Amo na siya, ah, ari-ari pa. Explikaran ta kamo bala para klaro bala. Kay dumatsyagan ko permila kamo kabati kung ano ang category 4, category 3, category 5. Para nga maklaruhan kamo kag first time yun imabatian ang explanation. Ari oh, gaan ta kamo sang explanation niya nga subong yun lang yung mabatian. I-explain ko sang maidid kun nga ginatawag category 4. Ari pamate, pamate, explikaran ta kamo nga ang category 4. Category 4 na siya. Bangod. Dason siya sa category 3. Category 4 na siya. Bangod. Hindi siya category 5. Di okay na? Klaro na? Klaro? I hope na klaro ta na ha? Nga ginatawag ang bagyo category 4 kay taas siya sa category 3. Kagnubo-nubo siya sa category 5. That's why category 4. Okay?
1: Tinunto ito. Tinunto ito.
0: Eh, klaro? Klaro na, no? Ah, klaro. Muna iya, kadasig pala sa inyo. Dapat na kuha da yun. Na-absorb nyo da yun. Dabla ang mga knowledge, ta? Para kung may mangkot sa inyo, ano ang butsilingon sa category 4? Ah, hapos lang. Taas sang sa category 3. Kag medyo huyang kumpara sa category 5. Okay? Kayo. Timiyara bagyo nga timiyak kakusog category 4 na kita ini sang Joint Typhoon Warning Center GTWC dito sa Guam. Ang iya sini nga international name is Dolphin. Dolphin. Naglingin ko ng ulo niya, hindi sang apon explicar. Basi nagalingin na nga daan imo ulo. Basi may bayuo ka, ma'am. Aryo. Suno sa GTWC, ara sa subong sa 230 kilometers per hour. Grabe man yang iya nga sustained wind. Magambal kaya nga sustained wind. Amo ni sa ang ari pagid explicar ko pagid ha. Para nga klaro bala. Magambal ka gani nga sustained wind. Ha? Magambal gani basta bagyo, magambal gani ka nga sustained wind. Amo na siya ang butsilingon nga gina-sustain nga wind. Meaning amo na ang wind sustained. Okay? Kusog-kusog siya kag pahayag sang Weather Bureau. Ah, layo man kuno ni sa aton. Tinag-worry na kamo? Nag-worry na kamo nga kusog-kusog kayong bagyo. May kusog-kusog nga bagyo. Purte! Pero, hindi di magkanto sa aton. Dito tuya pa Japan.
1: Ah, grabe po.
0: Ipakita pala natin ang kwantan, ang video tan. Sang sining bagyo tan. Oh, ipakita kong, araw, no? Natawan nyo bala, ay, aray, aray. May audio tan? Wala. Sos kita lang tawabla ang kalapad doon nyo. Nakita sa satellite. Kusog-kusog, grabe kita nyo. Kita nyo nga grabe kakusog sang bagyo. Na! Teh, kakululbaan, no? Pero, hindi ka mo magkakulba kay layo na di sa aton, hindi na di maglabay. Sa kalayo, na yan.
1: Grabe po
0: yun. Okay. Mayo na lang kay wala di sa aton, na. Hindi na di magsulod, layo na, pa Japan, to sa iya. Mapa Japan to, mapa Japan. Pero abi mo, may duwa bala ka LPA? May duwa ka LPA? Ginamonitor subong o? Ginamonitor subong sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA. Base ini sa alas 8 sang agang report, Miyerkules, Hulyo 29, duwa ka mga LPA or low pressure area. Kaya sulod bagyo ang... Nakapoy pala sa agay, dala ka pa yung... Before pa man kita magatag sa aton nga headline, may tamyawon ko anay birthday. Happy birthday sa kay Palangginging. Palangginging Michelle Patinyo. Ang pinakabakod, pinakabaskog, pinakatigas gid namon nga reporter. Ang mabato niya bisan din mo yung i-assign. Lupok ang bulkan, masaka niya. Baha, masulong niya sa baha.
1: Grabe po.
0: Aswang, dumugon niya pa niyang aswang. Isog ni ato ni si Michelle Patinyo. Tilawig-lawig na si Michelle. May isa na black 2 eggs, Michelle mo.
1: Grabe po.
0: Shell, happy happy birthday si mo. Hindi na ako manukot sila sang pamahaw. Kaya kabalo ko, nagyapong tupa sila.
1: Grabe po.
0: Hindi na ako sila. You keep your money. Kaya damo ka bala, Michelle, bala nga mga glastuhan, bala pang, mang, hindi na sila pag-treat, ah. Ang mga upod mo din, may ida, ah.
1: Grabe po.
0: Hindi mga tag, Shell.
1: Grabe po.
0: Ate ka na, taguan na lang ng kwarta mo. Hindi na di magkadto sila.
1: Grabe po.
0: Enjoy na lang dako kung sino mo ipang treat.
1: Grabe po.
0: Amo nang regalo ko si mo, Shell. Amo nang regalo ko si mo, ha. Hindi ko mangayo.
1: Grabe po.
0: Kaya mo na nang regalo ko, Shell. Ang regalo ko sa imo, hindi ko mangayo food. Okay?
1: Grabe po.
0: Di bali ang nasave mo nga igasto tani sa amon di nga pizza pie kag ice cream. Amo na nga kwarta ang regalo ko sa imo nga cash.
1: Grabe po.
0: Okay na, Shell. Daw nagregalo lang ko na cash sa imo. Kiti hindi na kami magpapamahaw. Hindi na kami mamilit. Magpapamahaw kadi nga dan madlagan para mga 3 mil, 5 mil.
1: Grabe.
0: Di amo na nang regalo ko sa imo na ka-save ka. Daw baliha lang ginggaan ta ka 5 mil.
1: Grabe po.
0: Okay?
1: Grabe po.
0: Kay balo ka, Shell. Ining birthday, abi talagsa lang man igaabot.
1: Grabe po.
0: Talagsa lang igaabot ang birthday. Isa ka tuig ka isa lang. Nagmapasalamat ka tani eh. Nga naglambot ka sa amuni nga edad. Giga ka sa ginuos ang lawig nga kabuwi. 1 year baya. Ang iban bala nga tao, bala Shell, tagtatlo kadlaw na lang nabilin sila kabuhi. Kay gahingalo na sa ospital. Timuya 1 year ginatag sa ginuo ya. And more to come. Dito sa ano bala na yung hindi kaya maghanda.
1: Grabe po.
0: Doon sa ano bala niya nga hindi kaya magdumdum sa amon? Hindi na lang nga, hindi lang okay na sila.
1: Grabe po.
0: Ang amon prayer na hindi ka na magpadugang tato, okay?
1: Grabe po.
0: Ang balitan, hindi ka na kung magdugang sa imo tato, okay na na?
1: Grabe po.
0: Kag, more smiles?
1: Grabe po.
0: More tawanan, kunari ka?
1: Grabe po.
0: Kag more years, no? Upod sa amon diri sa K5. So, Michelle, happy happy birthday si mo. I hope makumbinsi mo ng bana mo nga tulduan niya ko drums.
1: Grabe po.
0: Kaya yung drums ko sa balay, ginayabukan.
1: Grabe po.
0: Sa tanan ka sa ulog, sa inyo kadlawan, subong adlaw, happy birthday, especially kay Jigs Aurelio and Jerry Gonzaga. Nagasaulog man sila kadlawan subong. Happy birthday magali kay Jegs Aurelio kag Jerry Gonzaga. Gapatamyom si Joel Garzola Helia. Te, happy birthday lang da sinyo tanana. Dari na kita sa aton nga mga headlines. Pero before sina, gina-remind ka muna mo nga inom gitsang DTX 500. Imna ina kay para sa aton ikaayong lawas. man mabudlay magblati anon ka subo. Isa mo ka trip sa ospital ka mahal baya. Kisa hindi ka patupag sa pakon. Kisa suplada pa itong mga nurses.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Ti, ang pinakanami. Gagasto ganita inom beer. Gagasto ganita bakal sigarilyo. Di bla, Gloria magbanwa si Guero sa Victorias. Ha, gagasto ganita bakal beer, este, pizza. Juni o ano? Hindi ka pa yung magbakalya sang para sa imo nga ikayong lawas. Ang DTX 500. Niyan, oo. Yan ang beer 1 kadyan K5 sa barangay Tapi. Ay, aba. Sureness, niyan. Oo ah. DTX 500. Ang bal ni Kenneth, habiyal nga hidlaw na ko sa imo libre nga ustyas. Sige no, mang ustyas ta daso na.
1: Grabe po.
0: Ya hidlaw na ko sa imo mga pulong sa Biblia nga libre.
1: Grabe po.
0: Myra, doktrinahan ta ka.
1: Grabe po.
0: Hoy, ari nga kun nga idol gid sa tanan, no. Bahala, wala ko listener, basta ara lang si Ma'am Leila Bonilla. Si Ate Leila. Oo. Ang misis ang akon nga pinaka faithful nga friend. Si Kuya Police Major Elmer Bonilla. Dito ko naglusob kami tubla sa inyo lugar Baluarte sa Inubaan Ligad. Oo. Mayong aga sa Bonilla family. Na pinamati sila subok. Rini May Kuhedo Murante. Ano ni Ma'am na nilindisinal shiflet. Listnat! Aha, mayong aga si mo listnat. Kabre tamayo. Ari na mga headlines daw. LTO NIR naghatag sang 5 kaadlaw sa BTTMD para sabton ang showcase order. Ha! Ginpatawagid! Atong nagpasaway nga driver sang salakyan ka BTTMD nga nag-counterflow. Wala, showcase order sa LTO ay... Ang PSA kag LGU mag-operate sang outlet opisyal na nga nagbuka sa siyudad sang Kabangkolok. Nami! Amo ni ang nami ya? Kay ambot abi nyo, daugtas kita bala sang una nga panahon kay mga sala-sala bala mga birth certificate. Nanon ay ako no? Ang mga panahon ni Babes Gantalaw, panahon ni Roberto Pakadto, panahon ni Alan Tapakan, panahon ni Jerry Lee, ni G. Lulo. Oo, sa ilan nga mga panahon to sa una, nila ni Rony Albaw. Baka mga tangingot, gibala ang mga nagahimo sa birth certificate. Pinabalag isang yanong bata mo, dahil anong alan? Yan si Wilmer, Wilmer Mungkatar. Imbis nga Wilmer Mungkatar, Wilmar Mungkatar. Amakon mo na yang imbis nga Wilmer Mungkatar, Wilmar Mungkatar ang nasulat. Tiko di ato na sa birth certificate na padala na sa NSO sang una. Teka ron ang bata mo mag-eskwela. Oh, ang ginadala yang ngalan niya Wilmer Mungkatar. Graduate na, ma-abroad na. Ay, nano nga pagkuha sang passport. Ang birth certificate niya, Wilmar. Kaya muna nga may ara kita sang pangilinan, lo. Nga, ay, good morning sa akon nga English trainer, kag American culture trainer sa teleperformance. Ang idol kugid nga veteran broadcaster, Sir Anthony Visitacion. Sir, saludo giko kay trainer ni Namon sa una sa dito sa ano sa teleperformance. Ara ka pagyapon da sir. Siya ni ang son ni the famous Ma'am IV Visitacion sang una. Kinabalang nga pamati, kabalang nga porting tingog nga sang una nga panahon niya mamati kaya sang ni Mami IV Visitacion niya. Ma'am ba kaya nga oh, ko nami at tulong do. Do gabasa ka pakitbook pero pamati ka na sang iya sulat. Oo. Ti ang bata iya kwan kid. Very very successful, no? Sa iya career sa teleperformance. Subong kunara pati si Sir Anthony, also a broadcaster man. Kag subong tugakwan siya, ga vlog-vlog siya. Kanami sa mga content niya. Carla Delphine, mayong aga sa imo, Carl. Now, amo ni siling ko, nga nami gid nga may ara na sang PSA with partnership sa LGU dito sa Kabangkalan. Kiti lang tawa bala kung taga Kabangkalan, makadto ka pa di imo sa PSA nga perteng pilahay di.
1: Grabe po.
0: Ambot anong ara sa gobyerno, redundancy bla. Ina balang online na gani. Di plugin online yun na para hapos. Pag-abot mo di mapila kaman gapon. Tani online na lang no. Pero to sa amon sa Amerika, bala online to yatanan. Diri man kuha ka di si mobile certificate. Makuha ka sang ay ambot, magasto ka ditang isa kadlaw, duwa kadlaw. Isa pagkadugay. Greyhound operation ka random drug testing ipatigayon sang BGMP sa San Carlos. Very good. Lang taon tani karon kung kamusta ang resulta, may mga nagladakpan tong druga sa sulod o wala.
2: Para masabi. Ayun mo lang nalaman.
0: May nang bandal to sa dalan Lacson, banakwaan ginsang video. Vandalism sa Lacson. Lang taon tako na ano yung ginsulat.
1: Grabe
0: po. 22 ka mga barangay sa Cadiz gin profile nga mga apektado sa RSSI para sa ayuda. Di amunia. Good morning kay First Lieutenant Raymond Ibrado, sir. Yung aga sa imo, sir, Kuya Raymond Ibrado. Ka mga taga-Sagay, Makabaton, makunos ang cash aid sa DSWD Uplift Program. Ay, kanami, kanami, pangatagan to sila, pangatagan. Para at least makabalik-balik man lang gawa pang bakal bugas sa bugas nga 20 pisos nga gimpromisa sang presidente ta. Mapatay na lang ni Saguro sa katigulangon, di pa di mag 20 pisos ang bugas. Ambot din to sa nagkuha sang 20 pesos yung abugas ang kapakampanya pa siya. Sige, paminsaran mo man to todo, President.
1: Grabe po. It's the song about love
0: between ang ginpinta ko no sa Lacson to sa bandal. I love you, Jun Saps. Mayo lang kay hindi. Ang sustinto ko Jun Saps diin.
1: Grabe po.
0: Or ang bandala mo pag inibi kuya o. Jun Saps, duludumduma man ang bibita.
1: Grabe po.
0: Hindi amo na, hindi ah. Buot niya si kuya Jun Saps. Ikaw bala si Raymond Ibrado bala. Ang imo blang amigo nga First Lieutenant man. Pirmi mo lang ginapabira sa ako.
2: Ito, ito.
0: Ginaimo mo kuya Sir Kwanaw, hitman ni Jun Saps, aw.
1: Grabe po.
0: Hindi na ko nakaroon ka parking to sa STI kung magkadto ko to.
1: Grabe po.
0: Sige, ini kang iban pa nga mga balita aton pagka istoryahan. Standby, Red Salgado. Unahon taning balita about sining pagpatawag na karon sang LTO NIR kag paghatag sang lima kaadlaw nga plaso. Oo, lima kaadlaw nga plaso para sa driver sang BTTMD na nagdala sang ilang salakyan kag suno sa mga citizens do ka hurus-hurus nga pangdala kay nagpadasi gito counterflow pa. Now, nga ang amo ni subong ang ginatutukan. Nga ang daw magalalain gid ang mga netizens sa ginubrasang BTTMD driver. Nga nga daw hindi gid sa mapatawad. Because number one, leadership begins with example ko, no? Bilang kamu ang taga bantay sang aton nga trapiko bilang kamu ang nagapangdakop sa mga abusado nga driver. Dapat kamu mismo ang una nga mag set as example. Kay hindi na pwede nga sagay kada panangdakop sa mga naga-counterflow kag kamu ya inyo ya ma-counterflow. Hindi bala. Mas magarespeto ang pumuluyo sa otoridad kung ang otoridad nagarespeto mismo sa law nga ila ginapatupad. Hindi bala.
3: Oh. Chichin Paul Generoso astig sa komentaryo tagpangwapin sa mga kinaabuso.
0: Ikauna pa lang na aring ikaduwa. Ang inyo nga integridad nagabulig ini hatag sang public trust. Oo. Kung ang BTTMD officer naga-follow sang traffic regulation with all honesty, professionalism, and fairness, nagasugo dira nga magasalig na ang publiko nga hinali sila ang inyo dakpon pila kadlaw, hindi sila magreklamo kay nangin numero uno kamo nga ihimplo. Yan. Kag ang safety, it applies to everyone. Ang traffic law na to nag-exist ini to protect lives and to avoid accident. That's why nga may ara kita traffic laws para nga may ara kita sang order and safety sa aton mga dalanon. Tindi ko mo nga BTTMD ka exempted ka di. Oo. You are not exempted from counterflowing. You are not exempted from reckless driving. You are not exempted from distracted driving kag naga-ignore sa mga traffic signals and traffic signs. Di ba la? On. Ari pa. Kung ikaw ang naga-serbisyo bilang BTTMD, dapat it is your duty nga hindi lamang i-enforce mo ang mga patakaran batas trapiko, kundi sundon mo gid ina. Oo, sundon mo gid kay dira ang nagapakita sang commitment mo sa public service, disiplina, respeto sa komunidad. Na amo na dapat kag tandaan naton. Kung may ara kada nga uniform nga may ngalan nga BTTMD or may salakyan nga may sticker sang BTTMD, it doesn't mean nga you are above the law. Ang sticker kag ngalan nga BTTMD hindi nabot sila kung exempted ka sa traffic law. Kundi ina ang nagahatag sang dako nga responsibilidad. Ha? Nga kinanglan mo magtuman sa layi nga imo gina pakigbatuan. Di ba la? Han. So kabay pa nga mangin leksyon ini sa aton nga mga enforcers. Tiyari si Red. Naka-standby sa linya. Ano ang imuon sa LTO? Red Salgado, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Red?
4: Yes, K5 JT, ngayong aga, kag sa aton sinima katagpalabati sa programa ng 11 Mbps, gina-investigahan pa karon sa LTO NIR. Ining drivers sa Bacolod Traffic and Transportation Department o kung BTTMD ginag-overflow dira sa Mindanao Araneta sa itong Hulyo 22 sa K10JP. Dalampot na ito.
0: Ano to gani, Red? Suliton, Red, suliton ta? Bacolod Traffic and Transportation, anong M?
4: Management Department.
0: Oh, so Department. Bacolod Traffic Transportation Management Department. Tikonomi, oh, isa-isaon ko, ha? Bacolod. Okay? Bacolod. Butsilingon, sa siyudad sang Bacolod. Din ka nag-abusar sa siyudad man sang Bacolod. Kadua, Traffic and Transportation. Anong ginhimo niya? ginlapas niya ang traffic laws kay nag-counterflow siya. Oh, ginlapas niya man ang transportation flow the time. Ang M stands for management. Te, paano niyo to gin-manage?
4: Amo managani kay Ben JT.
0: Nan, ang iya mismo nga departamento nga ginaobrahan speaks for his supposed function and demeanor. Hindi to dapat maginarasaras. Te, ang question, papang amuni. What if gadali siya kay may aksidente nga respondihan? Anong mayo himuon? Mababuyan-buyan upod sa traffic? Kaya hindi magdali?
4: Well, actually, kita
0: amo lang pamangkot. Kay kung magsabat sa karon nga linya, gadali ko to. Kay may investigar kami, kay may traffic accident. Ga-traffic to. That's why kinanglan na to enforcer. Ga-dinali kami. Amo na nga nag-counterflow kami. What if amo nang sabat? Anong mayo nga isabat, Madared?
4: Well, actually, kay KPMJP, dapat tani miara sa reinforcement ang nearest siguro kay KPMJP. Pero galing ito, isa mo na nga tiyon, do, grabe yun ang pilakay nila sa mga...
0: Ang punto rin, manami ang tinutuyo. Manami ang tinutuyo. Yes. Kahit marespondi ka sa accident, para nga hindi na ito mag-traffic, kay grabe yun ang traffic, kay may accidentis ito nga dalan. So dapat ka ito mag... No, matrapik-trapik ka to. Di para malambot mo to, masakay ka sa salakyan nga may ngalan, BTTMD. Di ka nung kay traffic. Ma-counterflow, maagi ka to, sugataon mo to ang incoming traffic para maka... Tiyan mo na. Now, nami ang purpose, nami ang tinutuyo, nami ang motibo, hindi mayo ang pag-aplikar. Kay again, mapili ka. The risk of violating the law or the risk of injuring someone by colliding into another vehicle in front of you, kaging kuha mong lane nila without siren, without any blinker. Wae man sa iban kung anong BTTMD? Wae man sa taga-Kabangkalan ang BTTMD? Incoming flow. Irisgo mo ina nga basi magkalabunggo anay ka mo to agad ma-prevent mong accident. Ang pag-responde sa accident does not mean you will create another potential accident. Papang, check to?
1: Grabe yes, po.
4: Correct, KFJP. Kay Andre, KFJP, sa malabot natin si RD, Attorney Jack Kudlo, sa LTO-NIR, sa iya ginatagan, sa lima kaadlaw, ginparisim niya actually kay KFJP ng show course order sa Biyernes kaadlaw, agud natagan sa lima kadlaw ang BTTMD agud magpatag sang natabo dira nga paglapas kay PMJP sag pulisiya iya sag trapiko kay PMJP kag dire pinamakot naton kung na-identify na malang driver so ginangulat pa nila ning sabat kay PMJP kag dito sa gipareceive nila ining show cause order dira sa BTTMD kay PMJP gindagdagan na gali ni Mayor Greg Gasataya ang driver sa notice to explain kay PMJP. Kag dire nakuha man sa BTTMD o sa LTO NIR ining pagpatag sa driver nga nag-responder sila kay PMJP sa isa dira ka nagahatag mabla problema sa trapiko kami ginakayo dira nga proyekto ang DPWH kay PMJP. So dira may ginakonstruct may ginakayo dira sa dalan kamagdanan nga tiini sila nagdali-dali kag dag counterflow agud to ti makwari mahatagan sa kalagyan ining mga salakyan nga naga-traffic dira kay PMJP sa may dalan na Araneta.
0: Sige. Tiyan mo na so, siling kupang mas mayo guro nga sa dason careful na or may mo kamo sang response vehicle. Why na problema sa tao rin kung mark vehicle nga may siren kag may wangwang. Kay nga tonda ang siren kag wangwang para kitaon ka sa punta. Kitaon ka tina guro pwede ka na niya kapahiga, pwede ka na niya kapatunga kag mapahigad ang tanan because may wangwang ka. Ang tao ang Pinoy rin magibuhay na kung may emergency, especially nga mark vehicle ka kag may wangwang kag may siren. Ang problema kung wala abi, ti kung wala again, hindi ka da makita, gapadasig ka da adlagan, ga counterflow ka. What if mabungguan ka sang ibang nga driver? Di ba? Yes, kag again hindi manami kay hindi ka emergency vehicle. Ang guwala na karon basi gadali-dali kalantimoy ka para kapuli katimprano. di ba? Muna da, ma-misinterpret. Ma-misinterpret ang maayo tani nga tinutuyo. Di ba na? Tika na, may kayo mangin leksyon ni Red. Mangin leksyon para sa tanan. Mangin leksyon para sa tanan. Especially sa aton nga mga traffic enforcers. Mangin leksyon ini. Ina, pagin bala kisabla rin nga gapanakop ka mo motor, nga wala helmet ang driver. Tapos, ga-drive ka mo motor, wala makamu helmet, mingalan pa sa unang bitaw. Mingalan pa sa unang bitaw, ga-drive motor, wala helmet. Pero sila ga-panakop sa wala helmet. Tiko di klaw, ay lang tawon. Na kay bulo ka allergy, ginadaan ang mga tao, gasuya ginang mga tao, basta makita nila nga ginadakop sila. Tapos, ang ga-pangdakop, ang utro man nga wala ga-follow.
4: Nan. Kita dapat bagi mayo gigi implogin. Kasi sila nagapatuba na gusto si iban, hindi man magreklamo kay sila magginadako pag kita MJP.
0: Yes.
4: So correct kita MJP. So ari, pamati ata bayad sa payag ni Attorney Jack Kun long aton sini nga pamuno sang LTO NIR kita MJP. Ah,
5: nag-overtake siya. So nag-overtake siya to sa Piazza Lane, no? Na-counterflow sa Piazza Lane. Amo to asa per sa picture kay although ang ila to pag-serve namon sang pag-serve namon sa service order si Mayor Greg kali nakapapanaog naman sang notice to explain sa BDTMD with regards sa naka-circulate nga picture. So that is why nga pag-serve namon mismo sang Biyernes sang hapon gin tagaano kami lang kape sang ilang reply no, sa kay Mayor Greg, no, na explanation lang kay Mayor Greg. Hindi pa, why, hindi pa nakapunclude, kahit hindi pa kayo, pa sa, ang supposed order na ito, kasi na-identify na ito ng salakyan, no, so, ipa-identify pa na ito ng driver, kasi nung ganda siya mo itong atay.
6: Puro subong na
5: yan. So, ongoing pa mo investigation, kay Monday kahapon, so Friday na na-receive, so may 5 days lang sila nga mag-reply no, sa itong supposed order. So, ginawalat na mo. And I think nagpasa, I think today, mapasa pa ng BDTMD sa nila reply.
6: Pero sa...
5: Ang driver, ako pa na sa reply pa sa BDTMD, kung sino ang driver sa nangailangan sa lakyan during that time. Okay. Wala pa kayo. Siyempre, of course, may imusigaran pa sa ato ng investigador ang driver kung ano natabo that time, anong rason niya. Nga, nag-counterflow siya. No, sa nga mo sa to. But sa base, kung mabilis kita sa reply sa BTTMD kay Mayor Greg, no? So, because ato siya sa ginambali lang, because of nasatawag sila nag-deploy sila sa additional personnel because of the congestion sa area kay Megan Obra, no? Ang DPWH, no? So, why nila ma-anticipate din eh. So that's why nga nag-responde sa dito, no, parang mag-diffuse ang traffic congestion.
4: Okay, so may ato kitang JP, ina'y pagpatag ni Attorney Jack Kunlo, kamagdanan.
0: Klaro ah!
4: Counterflow. Yes, kitang JP. So pinamangkot, madato kung posible ma-revoke ina'y driver's license ng driver, hindi pag hindi may baluan kitang JP.
0: Hindi pa na, pang kay Kisa, ginaway pa na ang iyang rason. Number one, Red. Unahon ko nun alam tao kung ano ka valid, ano ka urgent ang iya nga kantuan. Ma-verify ba lang nga may urgency gid nga dapat gito kantuan nga for the betterment of the general public. Amo na? Oo.
4: Yes, sir.
0: Kay naglalain lang mani kay na videohan bi papang or na kuan picture mo. Nakuan picture amo lang man natin nag it gain traction sa social media, tina-pressure karon ng LTO nga mag-react. Pero again, this happens for a reason, ah. No? Nga mangin ihimplo ini sa dason nga magalong na dapat red, ah.
4: Yes, yes. Amo ginakakita MJ Pinson doon gid ang pulisiya sa atong siniga trapiko ang gusto ti ang iba na hindi man magreklamo kay kita MJP.
0: Okay.
4: Idugang ko lang kay MJP, gina-congratulate na to ang pila ka mga station commanders na itong Dries Bacolod na nagkala-promote na.
0: Wow!
4: Si Police Captain Peter John Ramos ang Police Station 6 karon kay MJP, ah. Isa na ka-police major sumungan.
0: Wow!
4: Kag ang hepe naman sa Police Station 5 na si Police Captain Andy Ufalia na sumunga police major na
0: wow.
4: MVP. So, congratulations.
0: Congrats!
4: Sa ilang sinigadua sa naging maayon na ka-performance bilang hepe sa mga station na ito.
0: Dason lang ko, dason lang ko yan makongratulate sa amigo kung manging kapitan na sa ulihi, ah.
4: Tingkir ka, kalau yan, take him JK.
0: Sige.
4: Thank you, FM JK. Atun sinig ang balita, dulog sa atun sa Power 3, ang atun sinig ang DTX 500 Mighty Sinig D3 Bio, ang atun man sinig DTX Beauty Soap, sa may ko, na nga panit, may aras ang alap up, muli pong kag-acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, manin kutis, artista ka pa, ang atun sinig ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Redrick. Tatakay Rovi ko ah, para dasig. Angot sining cooperation sang PSA kag Philippine Statistics Office kag LGU sang Kabangkalan. Oh. May ara na to sang PSA office dito sa Kabangkalan. Bukapos, Rovi, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Vic?
7: K5 poll, no, official na nga nagbukas ang Philippine Statistics Authority LGU operated outlet, no, diri mismo sa may City Hall, no, diri mismo sa siyudad sa Kabangkalan. Actually, K5 poll ini ang labing unang PSA LGU operated outlet K5 poll sa Bilog ng Visayas,
0: wow, sa
7: Mindanao, mm-hmm, kag ikaduwa naman sa Bilog ng Pilipinas K5 poll. Actually, ang ining PSA na doon mag-serve ini almost so sa aton ng mga pumuluyo, not only in Kabangkalan, pero halos tanan ka K5 Paul ng mga kaibig na lugar. According na ni sa PSA, hindi na sila magtila pakundiin ng mga PSA outlet kay mismo diri sa Kabangkalan.
0: Kanami, amun yung pinakakampiyon niya, Vic. Halakuha na dadamo ng birth certificate, Vic. Pakwain na to si Numar, si Clint.
7: Actually, samtang nagapatigayon pa lang ni isang cutting of ribbon kay K5 Paul.
0: Nagkwa na si Aubrey si Numar? Nagkwa na diyon si Aubrey si Numar? Mapakasal siya, how?
7: So, nakapractice na guro?
0: Magkwa na sa si Numar kag marriage license na yun, ha?
7: Actually, kay K5 Paul, kadamo na actually nag-cutting of ribbon palang kagina.
0: Damo nagapila.
7: Kadamo na sa mga nagapila, no? Kadamo sa mga nagapila. Kay pangutanan ng mga servisyo sa PSA ang pwede na nila.
0: Kanami, kanami.
7: Kag-insigida man mismo ka K5 Paul, makuha agit nila dayon ng ilang ka-dokumento kagit proseso diri sa PSA. Ang aton nga PSA outlet ka K5 Paul, ari lang makitaan sa kilid sa aton nga civil registry na to.
0: Wow.
7: Sa siyudad siyang Kabangkalan, kag-tingkagina nagdeklarar man si Kabangkalan City Mayor Fred Ciperanda. First 100 nga mag-aprasis sa karon nga adlaw.
0: May tag 5,000? May tag 5,000?
7: Libre ang ilang bayad, wala sila sa
0: ay kanami, bali ang masagot ang LGU. Kanami
7: amuna ka K5 Paul,
0: di wala sa nanghatag to kwan, nanghatag ointment para sa lanag sa mga nagkalabasa tong tiil. Away doon.
7: And then, K5 Paul, no, gintambungan ini sa aton ng mga Philippine Statistics Authority Officer, gikan sa Negros Island Region, Aridiri, nagbuylog man sa sining, ano, kasi, kumbaga, this is the first ever in Visayas and Mindanao.
0: Very good.
7: Ariya sang PSA LGU operated outlet.
0: Kanami, abi mo, Bek, kanami, kinag-make bawi si Kuya Benji, no? Nag-make bawi siya. Amo ni nga mga serbisyo ang kinanglanon sang tao. Kay kabalo ka, biglang tawa bala. Magambal ka nga the first in Negros, in Visayas. The only in Visayas and Mindanao. Meaning ato sa Manila ang una. And only the second, duwa lang sa Bilog Pilipinas. Meaning to say. Pwede lang mangali ang LGU. Maggasto, maghatag tawo, nga mabantay para magka-PSA nga hindi ni pagimuon sang iban.
8: Grabe po.
0: Dibla?
4: Correct.
0: Pwede laman gali, ho? Pwede laman gali nga ang LGU.
7: Actually,
0: ha? Oh, ikaw komentaryo. Sige, ikaw komentaryo. Ano to, actually?
7: Actually, subungan ni Tanito, subungan nga adlaw kay Paypal ang opening man sa aton nga NTI, diri.
0: Ay, grabe na ginaya, Vicky, ang mga big bawi ni Mayor Miranda, ya. May NBI pagida, Vic. Halo ko, Noami, nagit. May LTO naman da.
7: Oo.
0: Wow, may LTO. ano pa, may LTO na, may NBI, may PSA.
7: Ang LTO na, doon dito, doon ang proposal ng Kalan.
0: Ay, wow! Ano pagid, Vic? Ano pagid ng iban? Sige, nadasigan na kayo para makamikbawi siya. Ano pagid?
7: So far, karamo sa mga...
0: DFA, pagid, Danny! DFA, para passport, dira na lang!
7: Yes, kabay pa eh.
0: Nan, kadamo na ya. Baha control, may ara na?
7: Ano?
0: Baha control. Wala pa? Ay nano, wala pa galiya baha control? Okay. Lanag control sa tiil. Kumabasa ang tiil mo sang lutak. Wala pa.
7: Nag-init naman di ah.
0: Lutak control, may ara?
7: Nag-init naman di
0: ka. Ay, nag-init na. Ay, nag-init ah. Why na, why na. Ginag-joke lang ah. Ka-defensive na si Murovic. Nag-joke lang ah. Sige, amayo, ambala si Mayor Benji, congratulations. Amo ni nagapakita nga ko ng isa ka mayor, may panghuna-huna, kag may plano nga maayo sa kaayuhan sa katawhan sa iyang ginapamunuan nga syudad, may asinso. Hindi bala? Tinami ya kay puy ang iban nga mga mayor ya mapatindog kun ano da nga bulangan. Ang iban nga mayor ya mapatindog bulangan, mapatindog kun mga ano da si Mayor Benji ya mapatindog sa iya sang mga basic services. Di ba lang, kampiyon na. Bravo! Da, isang bagsak! Ah, kampiyon. Hambala sa big believe ko, big daw napanas sa pangunahuna ko ang mga lanag to sa mga nag kalabasa nga tiil. Why na to? Na-erase na pa nga. Na-erase ah. Okay. Mm-mm. Erase from memory. Okay?
7: So far, kagipay po, tinugang pa dire.
0: Abili, yung kutabi ko, abisang birth certificate, binitibos, kag ni Antulo. Binitong itong mga edad nila, be?
7: Ikatatlo, wala si Pastor Antulo, wala ka nagkila.
0: Na, lantawon tang edad dya, be? Ni pa, ni Kwan, be? Ni Pastor Antulo, be? Kag ni Tibos, dalaan na lang si Bibit. Lantawon tang mga edad ni nila, kapag binubi ni sila mo. Oo.
7: Mga tisita, kaya mga 64.
0: Lantawabi dayon ang mga record kung kapila ni sila pinakasal.
1: Ah, grabe po.
8: Tinanto ito.
0: Ha?
7: Pwede na.
0: Ay, hindi eh. Makita mo mga buot na. Lantawabi kung may record bunta si Jake nga natawo siya. Si Jake Migo, ta Jake bala? Lantawa man bikon may record
7: atong Migo mo.
0: Hoa, lantawa si Jake kun natawo da siya. Kung may record siya natawo, kay ba siya linto sa ibles sa liki.
7: Ato na to sa suay.
0: Di may birth si Alan tapakan may birth certificate man?
7: Ati kung wala ka po, hindi niya kakuha.
0: Paimuan. Sige. Ang kwan, ang marriage contract, hindi. Ang marriage contract ni Joseph nga nadula to sa Boracay, pwede ko anliwat na?
7: Pwede na sa ka-process.
0: Ah, hindi na magililibi, Joseph, nga nabilin tong marriage contract kay...
7: Pero sa
0: do mas palangga, iya pa ang marriage contract kay sa iyang partner.
7: Sa sumuhay na ginibigbit.
0: Kaya nano na yaman pa Boracay kag malakat sa hotel, madala marriage contract?
1: Ah, grabe po.
7: Nga may asawa.
0: Tuod yun man nga may waswit. Duway naman. Huy nga si Joseph na ginesturyan ta Ruvik. Ikaw nang bully ka naman ha. Nang bully ka naman ha.
7: Ito ba gani? Iti amo na ganing rason ni Joseph. Nagpakita na naya ka nagpamatood na may asawa pagkasado.
0: Okay. Sige. Te, nami ah. Habalo mo si Mayor na kwangid ng congratulations. A big round of applause. Okay? Sige. Ti?
7: Yes, ka K-Fry Paul, amula ito madulong nga update, no? Sa sining aton nga opening, no? Sa sining TSA naton ka dili sa may syudad sa Gabakala. Reporting ka sa patrol, ina naman si ka K-Fry Paul, Robic Mungkal, para sa kapiyon nga balita. Sa Bisyo Publiko, Talingawan, sa Negros, K-Fry, Q7.
0: Salamat, Gidro Vic. Congratulations kay Mayor Benji Miranda kay sa tanan ng mga councilors ng City of Kabangkalan sa kay Ate Divina Miranda, ang ilang vice mayor. This is a very good and very welcome nga development. Tama, kung mubutangan mo yung PSA, ito ang Kabangkalan. Katawhay, mangin matawhay ang kabuhi sa mga taga-Umada. Hindi ka na magpabakulod, masakay series para magkuha diyang pagutok o magpila sa PSA. Ara niya sa Kabangkalan. Tingita mo, may PSA, may NBI, may LTO. Kumplito na. Kundi kanami. Congratulations sa city officials and sa mayor. Ang oras, alas 11:54 lang alang sa Chimpo. Mamaytc Network News kita, kagma DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps, balita. Kag public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! Whoa. DTX 500!
0: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong palang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod ta si nakaron si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
8: Ang paghimo sang baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
0: Correct.
8: Halin sa conception pakadto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, oh, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka MyTC, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
0: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit balang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak balang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado. Kaya man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
8: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
0: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
8: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sang bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang.
0: Oh.
8: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom MyTC. Amo na ang rason sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
0: Husto ano? Amo na ba sa doktor permi?
8: Kung ako yang bana sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na
0: juices,
8: bala. Vegetable juices.
0: Laswahan permi?
8: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
0: Correct, no?
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga uno?
3: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha?
3: Si may diabetes ka na?
9: Mag-DTX 500 na?
3: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar?
3: DTX 500
9: garantisado?
3: DTX 500.
0: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium kag impaired placental vascularization bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag may

0: antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag VTC,
1: may reserba, damo ka reserba.
0: Damo ka reserba layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sang imo atay.
2: Mas tinlo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5.
4: News FM.
6: Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
7: At sa ulo naman nagbabagang balita. Flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong regional director ng NBI Region 8. Estudyante ang kabilang sa LGBTQ na tagpo ang patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod at mga biktima na iligtas ng mga otoridad. 50 years old na lalaki sa Aklan patay matapos saksakin habang natutulog. Lalaking bawi mula sa trabaho nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa barangay Bakungan, Puerto Princesa. Mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayan, armas at bala kumpiskado. At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ng pulisya na sumuko.
4: Network News.
9: YTC Network News.
7: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Itinuturo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa mga flood control projects bilang dahilan ng malawakang pagbaha kasunod ng enhanced southwest monsoon na pinalakas ng bagyong Quiapo. Ayon pa kay Mayor Treñas na ang baha ang umabot sa hanggang 0.7 meters ang taas na hindi sana nangyari kung walang flood control projects sa Haro at Lapas District. Ang mga proyekto na tinutukoy ng alkalde ay ang nasa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalabihan, Desamparados Creek na di o muna'y humaharang sa natural flow ng tubig na pag-alamang base sa report ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 40 na mga barangay ang binaha at ang madalas na binabaha ay ang distrito ng Lapas at Haro. At para sa Mighty C Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
7: Samantala, Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong regional director ng NBI Region 8. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5 Carol Medino.
11: Opisyal nang nanungkulan bilang bagong regional director ng National Bureau of Investigation o NBI Region 8, si Attorney Jeremy Lutok. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Attorney Lutok bilang regional director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naging pinuno

0: Sinigurado rin siya ng NBI Cybercrime Division bago ito italaga sa Eastern Visayas. Inaasahan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lalo pang mapapalakas ang operasyon ng NBI sa buong rehiyon, partikular na sa kampanya laban sa cybercrime, korupsyon, organisadong krimen at iba pang paglabag sa batas. Ayon sa impormasyon, ilang linggo bago pa magsimula ang impeachment trial sa Senado, nakatakda na ang kanyang reassignment sa NBI Region 8. Formal itong ipinatupad noong nakaraang linggo. Nakilala si Attorney Lutok dahil sa kanyang mahinahon at profesional na pagtistigo bilang bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial na may kaugnayan kay Vice Presidente Sara Duterte. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At estudyanteng kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante na kabilang sa LGBTQ community sa damuhan matapos umanong hampasin sa ulo. Kinilala ang biktima na si Nilbert Dongo Benito, mas kilala bilang Betty, 20 anyos, residente ng Barangay Sumpong, Malaybalay, Bukidnon. Ayon sa Malaybalay City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa CSU personnel na nakadestino sa Provincial Capitol Building hinggil sa isang bangkay ng lalaki sa Purok Size, Sumpong, Malaybalay. Nadatna ng mga pulis ang katawan ng biktima na nakahiga, tila nahila pababa ang kanyang pang-ilalim na kasuotan. Batay sa salaysay ng kaibigan ng suspect na si alias Roger, kasama ni Betty, ang di pinangalan ng responsable bago ang insidente, nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa hampasin ng suspect ng matigas na bagay ang ulo ng biktima ng paulit-ulit. Dinala pa sa Bukidnon Provincial Medical Center si Betty, ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy ang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Detalye ng balita hatid ka K5 Roldan Villarreal.
6: Patay ang isang delivery rider matapos binaril ng hindi pa nakikilala mga suspect pasado alas 4 ng hapon, Hulyo 28 sa Sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, Lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima na si Chester Alagon, 23 taong gulang at residente ng Barangay Dinginan. Sa initial investigation ng Rojas Component City Police Station, habang pabalik na mula sa pag-deliver ng parcel ang biktima, bigla na lang itong binaril ng suspect. Matapos ang insidente, kaagad tumakas ang mga ito sakay sa motorsiklo patungo sa direksyon sa kabilang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang motibo sa krimen. Naniniwala naman ang ilang residente sa lugar na tangkasan ang hold-upin ang biktima ngunit posibleng nanlaban ito at binaril. Matatandaan na noong nakaraang taon, isa ring delivery rider na biktima ng pang-hold-up sa naturang barangay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng dalawang sospek.
5: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod. Mga biktima na iligtas na mga otoridad. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
7: Naitala ang dalawang magkasunod na di umano'y kaso ng pagpapatiwakala sa lungsod ng Bacolod sa loob ng isang linggo. Naganap ang unang insidente sa Barangay 28 sa lungsod ng Bacolod kung saan isang lalaki ang nagtangkang tumalon sa tulay Lunes ng hapon, Hulyo 27. Namataan ito ng mga motorista at nagkataon din na dumaan ang isang fire truck sa lugar at dito na ipinagbigay alam ng mga concerned citizen ang insidente. Mabilis na nagtungo ang mga bumbero sa tulay at kinausap ang lalaki hanggang sa kumalma ito at nagdesisyong sumama sa mga bumbero. Isinailalim sa medical assessment ang lalaki at tinulungang makabalik sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang araw, isang lalaki na naman na nakasakay sa motorsiklo ang namataan ng mga motorista na tumigil sa gitna ng flyover at biglang tumalon. Nasaksihan ito ng mga pumapasadang tricycle driver sa lugar kung kaya't agad na naisugod sa paggamutan ng lalaki. Ayon sa mga rescuers, conscious ang lalaki ngunit may malaking sugat sa ulo. Nanawagan na mga otoridad sa mga pamilya na may kaanak na nawawala dahil posible umanong ang lalaki na nakasakay sa kulay puti na motorsiklo at tumalon sa flyover ang kanilang hinahanap. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Gayun din, 50 years old na lalaki sa Aklana, patay matapos saksakin habang natutulog. Balitang hatid sa atin, Nega K5, Leonard Veray.
8: Patay ang isang padre de pamilya matapos na tinadtad ng saksak habang natutulog kagabi sa loob ng kanyang bahay sa may barangay Daasur, Bangaklan. Kinilala ang biktima na si alias Richel, 50 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Ronelo, 40 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Sinisan ang investigasyon ng motoridad pasado alas 11 ng gabi. Habang natutulog ang biktima ay bigla na lang pinasok ng suspect ang bahay nito. Gamit ang kutsilyo, walang awang pinagsasaksak ni Ronelo ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagawa pa ng biktima na makaganti dahilan para masugatan ang suspect sa kanyang kamay. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Agad namang sumuko ang suspect sa kapitan ng barangay matapos ang insidente. Dahil sa laki ng sugat na tinamo ng suspect ay dinala rin ito sa Aklan Provincial Hospital para sa umailalim sa operasyon. Sa ngayon ay naka-hospital arrest na si Ronelo habang patuloy naman na inaalam ng Banga PNP ang tunay na motibo ng suspect sa nasabing Mene. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At lalaking pawi mula sa trabaho nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa barangay Bakungan, Puerto Princesa. Kabuuan detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
9: Patay ang isang 40 anyos na lalaki matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo pasado alas 12 ng madaling araw nitong July 28 sa sitio Maranat, barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Kinilala ang nasawi na si Helbert Montialco, residente ng Aborlan, Palawan. Batay sa nakalap na impormasyon ng K5 News FM, pauwi na umano siya sa kanilang bayan mula sa isang construction site sa Nagtabon nang maganapang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo si Montialco ng matinding pinsala sa ulo at nabalian ng paa. Idiniklara siyang dead on the spot ng mga rumisponding otoridad. Ang nakabanggaan ng biktima ay sinasabing nasa impluensya ng alak. Sinugod ito sa isang pribadong ospital matapos magtamo ng bali sa paa at kamay. Samantala, din nila naman sa Aborlan ang labi ng biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye ng insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantalang mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayan, armas at mga bala kumpiskado. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
10: Pagsak sa kulungan ang isang mag-ama matapos salakayin ng mga autoridad ang kanilang mga tahanan at makatuklas ng serye ng mga ilegal na baril at bala sa magkahiwalay na search warrant operations sa barangay Alabiao, Tuaw, Cagayan. Mabilis at walang pasubaling isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Cagayan Police Provincial Office o CPPO at iba pang unit ng Philippine National Police o PNP ang pagsalakay upang sugpuin ang banta ng loose firearms sa lalawigan. Target ng operasyon ang hayag na paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga hindi lisensyadong mga baril. Isang matinding banta sa seguridad ang naagapan sa tahanan ng 63 anyos na amang si alias Benny, kung saan nadiskubre ng mga pulis ang dalawang revolver na kinabibilangan ng caliber 38 at Magnum 357, dalawang 12-gauge shotgun, kabilang ang isang homemade at iba't ibang uri pa ng live ammunition. Samantala, hindi rin nakaligtas ang kanyang 34-anyos na anak na si Aljas Ray matapos ma-recover sa sarili nitong bahay ang tatlong bala ng caliber 9mm na baril. Kasalukuyan ang nakapiit sa Tuwaw Police Station ang mag-ama habang inihahanda ang mga formal na sakdal laban sa kanila. Kasabay ng matagumpay na huli, ipinapaabot ni Police Regional Office to Oporto Regional Director Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez ang mariing babala sa publiko na isuko ng kusa ang anumang hindi lisensyadong armas bago pa humantong sa rehas at mabibigat na asunto. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ng pulisya na sumuko. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
11: Hinihikayat ng pulisya ang isang source ng mga ilegal na droga sa bayan ng San Jose de Bellavista Antique na itigil ang kanilang mga ilegal na gawain at sumuko sa mga otoridad. Sa isang panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose Municipal Police Station at Head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique, kasalukuyan nilang binavalidate ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Ayon kay Police Major Magbanwa na siya ay residente ng Barangay 4 at ang kanyang live-in partner ay naaresto rin sa isang drug buy-bust operation sa Barangay Maybato, San Jose. Idinagdag niya na isa rin siya sa mga koneksyon o pinagkukunan ng ilegal na droga ng ilan sa mga naaresto sa San Jose. Napag-alaman ay nililipat ang nasabing source ang ilegal na droga gamit ang mga paupahang sasakyan, pampublikong sasakyan o mga bus at patuloy din nilang tinitiyak kung may mga dumadaang barko o bangka. Para sa MyTC Network News, kay K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: The Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nababahalang United Nations sa Migration Agency sa pagdami ng mga biktima ng human trafficking na napipilitang magtrabaho sa mga illegal na online scam centers sa Asia. Ayon mismo sa International Organization for Migration o IOM, libo-libong katao mula sa mahigit 80 bansa ang nalinlang sa pamamagitan ng peking job offers sa social media na nangangak kung mas mataas ang sahod. Kabilang sa mga lugar na may malalaking scam compounds ang Myanmar, Cambodia at Laos, kung saan maraming manggagawa ang napipilitang magsagawa ng online fraud matapos kumpiskahin ang kanilang mga dokumento at pagbantaan. Nananawagan naman ang IOM sa pamahalaan sa Asia na paigtingin pa ang kampanya laban sa human trafficking at online scam syndicates.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: 101.5 K5 News FM.
2: News FM.

0: 18 minutos makaligad sa takna alas 12 sang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Mag DTX 500 kadadlaw. Inumungid, agod, hindi mag-diabetes. Hindi magtaas ang blood sugar levels. Hindi magka-hypertension. Especially sa mga tigulang, inumungid DTX 500 for your good health. Malikawan ta ang mga bukol-bukol, magtubo sa lawas ta. Dako nga bagay. Hindi kapag diabeteson. DTX 500 with Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mami Kosmikos ko, shortly, Leonardo Rilos, James Bornales, Merlita Malvas, harap pa sila Gyapon, Boss Joe, Ate Jodje Montipio Batadhay, si Mare, Leonardo Rilos, Lisnat Arapa, James Bornales, Rumar Duran, chikingon ta si Jong. Jong, chikingon ta ka Jong. May Greyhound operation ka random drug testing ginpatigayon sa BGMP San Carlos kanami. Para na si Jong ang hari ng kababalaghan. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: K5 breaking lang kita kadali.
0: Nga aman?
2: Ang mga estudyante kay na diri sa isa ka Blutuan diri sa Sudan San Carlos nagkinarankaran magod nga may nagabinaho pulbura magulanggid.
0: Hoy!
2: No.
0: Sa sulod no, sang eskwelahan ka baho pulbura?
2: Hindi daw gindapya sang hangin na muna K5GP o pakanto sa sunod sa eskwelahan.
0: Sigurado gid ka pulbura? Sino naka-sure nga pulbura?
2: Kaya muna ang inusisa na itong sa may division office ang hambal sa aton na off-tape bali kwanta nila. Usisa ang ito nila.
0: Basi may nangutot? Basi may nangutot? Basi may nangutot lang, Jong?
2: Grabe, parang utot mo, pulbura.
0: No, hindi mo bala matyagan kung blanto hindi mo kilala si Bob. Aha, hindi ayan nga nangutot lang to and then nagpuog niya daw pulburaw.
2: Hindi man kay gin kwan sila gani kay na mo based on information ng tapok dare temporaryo ang mga estudyante sa sulod sang ground diri sa may Tandang Sora Elementary School.
0: Mayo man nga kwan na fast reaction na. Better safe than sorry. Mga amo ni blang mga balita, Jong ginakurdam na si Mayor. Ginakurdam na sa'yo, dumduman mo na sunog, blabalay ito nila, liyay sunog sa adik.
3: Ah, grabe po.
0: Duman mo?
2: Ay. Tiso po, wala man sa may na-harm ka K5GP, wala man sa may nahalitan.
0: Oo. Galingit yung manerbius ka lang eh. Kay, siyempre,
2: baho. Makatipok kayo mo yung pulbura.
0: Magambal ka, blabulbura, blabong duwala na diyong padulungan mo. At tatlong padulungan mo sa pulbura. Una, either masigabong or masigrab. O hindi maglupok kay basa kag umido. Tatlo lang pa sila duan mo dapang. Hambal ni Rumar Duran.
2: Duwa man lang to?
0: Tatlo. Sigabong, sigrab, o umido. Nan, abi mo bala Jong, may mga utot mablaka ko kun si Rumar Duran pa do 5 star. May utot man Jong daw puitis bal ang pinaka anong baho nga utot Jong. Usually ang mga utot Jong daw super lulog. Gamo na blok. Do hindi na yan, hindi na yan. Miara man nga daw mga gagmay nga ribintador blok.
2: Hindi
0: mo
2: kanal.
0: Na hindi ba na? Ang baho gidya nga utot, Jong blok ang ano, Jong? Ang gamo ni Jong, ang daw puitis gamo niyo. Ang daw gahungaw, ang daw hunga lang blaga mo no. Kita na mo ko tot kag isang duga hungaw lang, wala blatingo gamo law.
2: Gasiyok.
0: Gamo law. Na. Puwerte.
2: Tingag
0: biyok nga rin. Baho na iya. Inabla nga, kung ikaw ang gautok, duga, duga init ang libo mo. Duga init ang libo mo. Na, iya mo na to. Ay. Pwerte kina. Pero, tindi man ko na utot, Jong. Pulburagi dya.
2: Pulburagi dya. Kina dito. Iban nga maginikanan, pinanguha nila gani, mga kabataan nila mo.
0: Ha? Kukuha nila? Ti, pag-abot nila, binaho, gyapon pulburaw.
2: Pag-abot na namin kayo na ni Ma'am Jezebel, so wala man, kaya daw back to normal naman ganyan ang sitwasyon. Pero amo na ang kuhan.
0: Pero ang ating ilay katilingala, Jong, no? Nga pulbura,
2: may alegasyon nga may nagpalupok fireworks.
0: Tapos nagdapyada, may lupok fireworks, may kamo kabalo?
2: Gani, ti, daw ka lang alang kung subong ipalupok fireworks, eh, kuhan man, inang adlaw.
0: Kumpurmi si Heidi. O si Heidi? Si Heidi, kumpurmi pala. Utot ko ni Guru si Heidi mo. Tambal ni Heidi o. Ya, kung wala, kung may huni ang utot, kung wala huni ang utot, buo baho, na, karelate siya, karelate. Karelate. Oo. Si Efren Calixto, nakahabol si discussion ta about utot.
2: Hindi ito guro kay Ma'am Zita.
0: Hindi ito otot?
2: Inaimbestiga na subong sa division office.
0: Ito
2: ang rason nga may baho at alleged. Sang
0: so nagpanik ang tanan? Nagpanik?
2: Yes, oo. Subong, medyo okay naman kay Ma'am Zita.
0: Okay. Titapos na ito sa breaking mo? Tapos na sa breaking? Rikta na ito sa report mo nga isa?
2: Diri na ito, oo. Diri na ito sining...
0: Nanimaho? Nanimaho ang mga ido? Pinanimahuan sang mga ido. Greyhound mo.
2: Ginkadkad lang kay Ma'am ZP, ginbulis kay.
0: Ang ido gali this time niya tawo, nangabukay.
2: Oh, ginpangbukay.
0: Tinga nga nga nga mahilig po ta magambal greyhound no. Magamba ka greyhound abi pang. Klase na sang ido nga grabe man imhot bla. Pang pangitaon ang mga mamamo ng ido sa mga brief sa mga priso sa mga ulunan na tanan panim pang simutan asang priso to asang ido tigri hound ti subong yung lain tawo gali yang kapangabusga pang baluskay.
2: Kaya muna basi pala may mga kontramando kaya muna baski mga
0: tiwala sila sa may nakita nga kontrabando.
2: Why man they say la sining
0: wala sang mga talas, wala talas, hinagiban, pitsikurno, tinidor nga gintalom, wala.
2: Why?
0: Wala. Very good. Mga cellphones okay. Wala man.
2: Nilang ko kasyor.
0: Na muna ang cellphone kay basi may mga cellphone. Basi, may cellphone ang Supri. May cellphone ang Supri. Ano yun? Inaya literal gina nga cellphone?
2: Ati, oo.
0: Balo ka nga, ha?
2: Nga,
0: ha?
2: Nga.
0: Phone sa cell. Chakto ko? Inaya literal na nga cellphone?
2: Gusto.
0: Di bala? Literal na nga cellphone kay nga, ha? Phone sa cell.
4: Oh, right!
0: Nan, oo. Ti, wala sila may nakita? Ti, pwede ta na mambal? Pwede ta na mambal? Nga nagkapoy-kapoy lang sila? Nga nagpakapoy-kapoy lang ka mo?
2: Hindi, mas mayo man galing may amo sila kay 5GP para nga at least bala. May bala, mabalaan kung ano ang status ng piitan diri sa siyudad sa
0: Sinan. Piitan? Sa sino ka lang nagpa-Manila? Prisuhan! Mga piitan, manangin mo yung piitan. Dumutsagan ko, wag mo akong i-challenge sa Tagalog, Jung, ha? Ako ay babato sa'yo, ha? Wag mo akong i-challenge sa Tagalog. Papiitan-piitan ka dyan. Pwede lang naman karsel. wala sila may nakita sa karsel. Ikaw ya, wala sila may nakita sa piitan. Linampusan, nakakaroon diyong pagtagatong Tagalog mo diyong. Dumatsaga ko si Mudo, timbaling nga nakapamanila lang isa kasimana, pagpuli si Negros, Tagalog na.
2: Nagsala lang kita sa mga.
0: Anyway, ikaw ay nagkamali, nagkamali lang. Ay, mali ka naman palagi. May nalang na nagkamali. May nalang na nagkamali. Isang nagkatama. Ang kilala ko yun, doon nagkatama din. Parang tinamaan. May tama.
3: Ito.
0: May tama. Okay. Di ano na itong report to? Sige na, ano na ito? Ikutso-kutso na ito ang sa greyhound. Ito, nagpakapoy-kapoy sila.
2: Anyway, kahapon ay naging patigayan sa Ngaga, Sector GP. Upo rin ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang Bureau of Fire Protection Unit, ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council.
0: Okay.
2: LGU San Carlos. Ang upo rin, may ara 8 or 30 ka mga PDL nga ginpailalo man sa drug testing.
0: Okay.
2: Ini siya ang ginlakipan sa 28 ka mga lalaki, kag 2 ka mga babae. Pati man, ining 27 ka mga BGM, kag kusaliin, ang ining nalakip rin sa ining 23 ka mga lalaki, kag 4 ka mga babae. Tanan sila nag-negatibo man kay 5GP.
0: Okay, wala okay.
2: Wala sa kamay nag-positibo. Okay. Ang pinaka-sole purpose kay monthly ni Galigin ng Patigayon, pero siyempre, wala gilang pabalo.
0: What if Tagalogin mo? Kasi may na nakikinig din na iba.
2: Hmm.
0: O sige, Tagalogin mo nga.
2: Ano?
0: Magtagalog ka nga.
2: Ang alin ba yung tatagalogin natin?
0: Yung iyong report.
2: Okay. Nako. Hindi pa naman ako sanay magsalita.
0: Para ipakita ta kay Bobby na Tagalog tayo. Hindi tayo Bisaya. Dito mo malalaman, Bobby, na kami ay Tagalog, hindi Bisaya. Iyan pala ay ginagawa. Iyan pala ay ginagawa bulan-bulan.
2: Bulan-bulan pala itong ginagawa.
0: Oo, bulan-bulan pala.
2: Para patunayan yung K5GP na...
0: Na sila ay... Hindi!
2: Ano?
0: Iyan ay ginagawa bulan-bulan para patunayan na hindi sila nasasaligan. Kasi kailangan pa i-check. Yan ay ginagawa bulan-bulan. Oo, para sila ay para papatunayan na sila ay hindi masasaligan. Kasi kailangan pa i-check bulan-bulanan. Bang? Para pala silang menstruation dumadating buwan-buwan.
3: Tinunto ito.
2: Kinakaladkad ba naman buwan-buwan ay grabe.
0: So, yan ay pahirap talaga. Pahirap talaga sa mga priso. Yan, imagine mo, yung buwan-buwan aayusin mo ang iyong kabinet at mga sanina. Kasi lalaptahin nila ang iyong mga napiod na bayo. Yung mga napiod mo na pantalon at saka shorts, hahalukayin.
2: Tapos tutupiin mo na naman ulit. Oh.
0: Siyempre, hindi yung BGMP magtutupi, yung priso. Kung ako sa kanila, ayoko na magtupi. Kasi hahalukayin nyo pa rin. Oh, okay.
2: So far, ako na nga kay 5GP. Ay, Tagalog gali, no?
0: Ha? Oh, Tagalog nga eh. Oo. So, tanungin natin sila, ang lagay eh.
2: Ano?
0: Ang lagay eh.
2: Wala.
3: Tinunto.
0: Ah, wala. Walang ganyanan. Oo.
2: Walang ganun.
0: Oo, walang ganyanan. So, talagang mababait ang mga priso dyan.
2: Disiplinado. Oo. At saka malinis kasi 5GP, ganun.
0: Malinis?
2: Oo.
0: Malinis ang ano? Malinis ang budhi? Malinis ang budhi?
2: Hindi mga devils.
0: Uy, grabe ka naman ha. Pagsabi pa lang priso, devils agad.
5: Oo.
0: Hindi pwede na demonyuhan lang. Lain ba lang yung ang devil, lain ba lang na demonyuhan?
2: Dahil walang nakumpiska, walang nakuha ng mga kontrabando, ibig sabihin nun, hindi sila mga devils.
0: Ah. Sige. Hindi pwede na kulang lang ng pagsalig yung mga BGMP. That's why binubuwan-buwan kayo.
2: Hindi, sa pagkakalam natin kay K5GP, lahat naman daw ng mga BGMP facility ay
0: What if ito naman ang gawin natin? Ang mga priso naman ang mag-rehound sa BGMP, halukayin din ang kilang mga gamit dyan. Priso naman ang mag-check.
2: Actually, lahat na yata ng K5GP kasi pinaya naman yung nag-iinisya ito.
0: Ah, okay. Sige. Ang galing. PDEA yung nag-i-initiate.
2: Oo.
0: Yun na talaga siguro kasi wala nang mahuli sa kalye. Mag-i-greehound na lang para may trabaho.
2: Ay, hindi naman.
0: Sige ah. Okay na ko, Jung ah. Oo.
2: Sige ah. Awas ka pa doon lang natin nga-report sa nga unto para sa 11 Linibes program. Tanulong sa ato sa Vitri Biotech Summited Kang. May pisya ako naman si K-Fab Zong Bersales para sa kampiyon ng mabalita. Servisyo publiko kang kaligawan sa Nagros. K-Fab News. K-Fab.
0: Mayo ah. Kada bulan gina... Kada bulan sila gina-check. So, amo nang butsilingon nga pamatotang hindi sila masaligan da. Kaya kita checkin bulan-bulan. Eh kung masaligan ka lang niya, talagsak na lang niya, chikon. Talagsak ka lang, chikingon. Ay, ambot. Ang balita ni Jong Gindulong sang DTX Coffee Mix. Mga amo niya mga inuras na ginatuyo ka, mag DTX Coffee Mix ka. After Panyaga, DTX Coffee Mix na. Gakapi ka na. Daw gabulong ka pa.
5: Alright! Grabe po ito.
0: Luluwa mo kuno si Melita Malpa sa kanila. Ay, kabalilis. Nat kapag kayong dalawa ang nag-uusap-usap, bagay kasi parehong mga kalog. Ang sakit mo namang magsalita, Lisnat. Pareho pala kaming kalog. Ang baho nga ng kalog. Jong, si Lisnat, Jong, oh. Pareho daw tayong kalog. Buti na lang, hindi parehong imburnal. Kalog lang. Sige, ah. Check natin si Wilson kasi may nagbabandal-bandal na naman doon. Sa bakulod, nahuli. Nahuli. Nandito na si Wilson. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son?
6: K5 News, pinakuhaan din o sa video, ininduwa ka mga lalaki na nagbabandalay sa bahin sa barangay Mandalaga, no? Dito siya sa bakulod, talan lang doon, to be specific. So, i-play natin lang, may kita dito para may context kita sa nga aton ginagawa no, yung balita. So, makita dira sa inang video na nag-tinta. Nakatulong ako, anong isulat nila kita dito, mga kanda, anong isulat nila? Baha kulot.
0: Gani? Baha kulot? Ari ang video, blalang taon tabla. Abi, Itan, i-play ta video, Itan, ararararar. Kinag-una-una na si Itan, no? Nag-gambal, pag kung karun lang. Sige, gawa. Aryo, ang video ipakita ta, paano na huli? Paano na huli? Nahuli? Paano dakpan? Nag-spray paint.
6: Tagalog pala tayo.
0: Tagalog tayo. San banda to ng Lacson?
6: Malapit dun sa ano, sa isang mall sa Baku, sa ano, sa harap ng yeah, sabihin na natin.
0: Malapit na, malapit sa isang mall doon sa ano?
6: Sarap mismo. Sarap mismo ng mall sa ano, sa Barangay Mandalagan.
0: Ah, SM.
6: Layo-layo.
0: Anyway, sige. So, anong oras ito nakuha?
6: Ah, mga pasado alas 8 na ng gabi yan, kita JP nadaanan ng isang ano, netizen o nakuha na
0: ng video yan. Okay, sige. Sige, tingnan natin ang kanyang iguguhit. Sige. Play na tan, okay, with audio tan ah.
6: Nagsusulat
0: niya ang ano, yan, nagsusulat siya, oh. B A Ba Baha Baha. Okay, Baha. Ah, C Baha Ko Lod. Ay, in fairness na, may isa agi pang di, ano man, ano man, ano man tawag mo na, papang handwriting? Manami ang iyong penmanship? Ano panawag mo na sa agi ya? Ano sa English?
6: Aerial, ako rocky pa siya. Ano po?
0: Tiga ni, ano tawag mo na siya kaysa gan sa magsulat na? Ano tawag mo? Penmanship o handwriting?
6: Na,
0: muna da. Basta, hindi mo mamatawag nga nami sa penmanship, kaya hindi mo na pen. Hindi mo mambal nga nami sa handwriting, kaya mo siya sulat by hand. Amo na nga, hindi na ka musagay English. Riktahan na lang agi ah. Nami sa agi. Hmm?
6: Kaya nang sinasabi ko, nahihirapan na talaga ako sa kalisod.
0: Amo na nga, hindi ka musagay English. Kaya tilang tawa bala. Kabudla, hindi mo man ballpenmanship. Hindi man handwriting. Oo.
6: Handwriting.
0: Kwan lang, nami, agi.
6: Agi.
0: Pero, may abo may punto man siya balapang. Di ka nga doon nga, doon nga ganoon pang aki kitang bakulod.
6: Actually, ang kwan nga rin ni Greg Fajiki, why pa siya problema? Nga ba, expression
0: niya? Kaya daw expression ni isang kwan eh. Daw expression of sentiment ni eh. Why man na siya nag, why man na siya nagbandal sa mga kung ano-ano nga mga grupo nga signs, mga pangbandal nga mga pang hip-hopper, mga pangbandal sa mga gang. Ang iya yun, baha, kulod. Nado gina butang yung sentimento bla nga muning bakulod subong gabi na ha. O, ti daw, daw ka-expression niya lang ya. May freedom sa daw mo na.
6: Expression niya gina kasi sa gina kasi open.
0: Kaya base ang balay, base ang balay. Yan abla pang kapila na bahaan. Takano siya.
6: Amo na delikado sa kita JP kasi may tinanghuhugutan sa turo. Oh. Amo na ba ni Mayor Greg kasi why man ang problema kita JP sa sakto ko lang itong agi kasi private property ina siya. Kasi ko magreklamo yan karoon ng tag-iya.
0: Ah, duway man aguro reklamo ang tag-iya da kay pinta man na. Di ba saan di matuktukan ang sin?
6: Kasi may JP kasi pa mapihan sa talaang pahayan ni Mayor Greg kasi actually ongoing subok ang tracing nila sa duwan at sa mga persona gusto identify.
0: Tina-identify na gali nila?
6: Wala pa kita JP.
0: Paano magduwa kayo siya lang man na isa?
6: Hindi, upo niya pa ng isa kalalaki kita JP nga nauna sa iya.
0: Ah, okay. Ayan,
6: upo niya na pa ng duwa, ina sila ang ina-identify sa karong
0: bagay. Okay, okay.
6: Okay. So, pamatian ta pala kita JP.
0: Sige, B. Pamatian ta ang paglalain ni, ano, paglalain ni Mayor. Sige, go.
7: Mayor, nakalabot. Sa Mayor
8: in Bacolod.
7: Kumusta Mayor
8: nga
7: ito?
8: Sige,
7: investigation
8: nga,
7: the statement to the
8: rest of this incident. I forwarded it last night kay CD, Rebadomia, kag sa niya enforcement, ordinance enforcement unit under the city legal to check, to investigate as to ang possible identification sang mga nagahimo sa init. Then din pa-review pa namon ang mga CCTV sang city, no? Dara nga area. So nag-commit naman si CD last night kag aton ordinance enforcement unit that we will look into that matter. Although we do understand na ang ining pag express sang mga pamatanon or ining mga tao has been this has been happening for so many years diri sa aton sa Bacolod. So this is not something new, but ang aton malandri is as much as possible to, ang mga ang pag-express nimo sa imo pagalingon, sa imo kinamatarong sa pagpalambot sa imo balatyagon, nagauntat kung kinamatarong naman sa ibang tao ang apektuhan. So definitely they will look into that matter.
0: Okay.
9: Just be clear to this singer, Mera, diba sa mga penalty na pagkatukang ang detector na ma-identify yung individual na nag-vandalize sa specific area na inamir.
8: Well, there's an existing ordinance. I think this is a an old ordinance na yes, I should have.
0: Sige?
9: Mera, kaya itahap.
0: Aha, ti, so, ti, Son, ano ko na tayo, Son?
10: Yes, si Fajib, ito mo na, tanaw ko sa lang kung ma-identify yung nila, si Fajib, ito na ang sanction o kung na penalidad niya ila sa mga pag-obra ng sato sa mga duwa ka
0: mga oh, dapat so, dapat i kwan gid dapat pailan gina reklamo kay basi maanad blapang basi maanad
10: Sige sa JP amo na ganay ato sa mga balita siguro na bisa diri sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyo sa kalwan sa Mike C Isribayo kang BTX 700. Po natin si K5 Vincent Coralde. Sino naman si K5 Wilson Duliana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News.
0: Ay, nano. Kadla mo to yung akon nga tumukan. Salamat gid Wilson sa imong mga balita gidulong sa inyo sa ang kaalwan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nami para sa immune system, kag nami para sa health sa inyo nga blood vessels. Hindi kadali ma stroke, hindi kadali magka hypertension kay ang vitamin C nga alkaline, the best for your blood vessel health. Hambal ni Ibon Diusana niya, good noon Paul. Siguro gina-express niya lang through writing ang iyang sentiment about sa pagbaha sa Bacolod, kaso vandalism abi. Yeah, of course. Mga siling ko dapat tultulon gito kag filean kaso. Eh kon pabayaan mo ni basi madudla bla. Dudla bla. Naka-standby si Chester. May 22 ka mga barangay sa Cadiz in profiling na kuno nga apektado sang RSSI para nga mahatagan ayuda. Chester, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yes.
11: Yes, K5JP, kay ang sudad sang Cadiz ikaduwa ni suno sa anabanhag sa SRA, isa or ikaduwa ini sa pinakadamo nga or pinakalapad nga napiktuhan sang RSSI in terms of hektarya ka K5JP, masobra 300 ka hektarya na iya ang nagpa-record ng sa SRA. Wala labot ang mga wala nakapadulong sa SRA or sa Department of Agriculture. Sa karon ka K5JP, ang 22 ka mga barangay diri sa Sulat sang Cadiz, padayon ang profiling sa mga affected sining RSSI tungod nga sa rebaluan sa K5JP, tatlo ini ka ahensya or duwa ka ahensya ining Department of Agriculture under ang SRA kag ang DSWD ka K5JP. So kung may ara ikaw sa mga requirements kag kwalipikado ka, ang requirements ni ka K5JP dapat di ara may titulo ka nga ikaw nagapanag-iya sang duta or
0: hey, what if kunway ka biya titulo ya kag nag-arindo ka lang.
11: Amo na ang kay ang requirements sa K5JP dapat ikaw diya.
0: Tigani papang. Oh, okay, ti ari papang. Kadamo man bisubong nga may duta pero way igasto. Way gasto. So ang ginaubra nila pa rin duhan nila sa may magasto. Income man agyapon para sa self nila. Okay? Now, ti ako karon, wala ko duta, may duta ko gamay lang abi, ang duta ko abi 2 hectares lang, nakaryendo ko 10 hectares. Okay? Pinangbayran ko tong tagiyas ang duta. So ako na nasubong ang 10 hectares. For example, nagpatanom ko, nagasto ko pila ka hundreds of thousands na. Ginatake sang RSSI. Siyempre, wala ko titulo. Hindi ko yung pag-ayudahan. Nga dako-dako, kuya Kwan. Dako-dako, kuya Perde.
11: Ang gakatabo ka, T5JP, as of this moment, sa profiling, kung sino ang nakangalan sang PLOA or titulo.
0: Tigani, siya, tigani ang akon bala, ma-defeat ang purpose ng ayudahan ta ang iban nga naka tanom pero hindi ila duta. Kay, whether you like it or not, damo niya cases yung sister nga garindo. Kabalo ka gina, kabalo ka gina. Tibot siningon na ko ng partiality ni. Ang tagaan lang na to niya, may tagiyas ang duta. What if ko nangyay duta, to ko niya ginpatamnan sa iban, kinagaryendo. Do kita bla matyagan ko blab sister, do ay tiya kabalo nga may aryenduhan ay. Tani naman sila, kay kabalo sila nga uso ang aryenduhan ay. Tani gaan man to nila pamaagi. Ang ilang ang ila tani nga pagkuha sang requirements hindi lamang kay valid lang nga tagiyas ang duta nga kundi i-allow nyo man nga may certification from barangay nga bisan hindi iya duta garkilada siya. Kag naggasto siya. Na ano nga uto kung ila naman?
11: Nami gid ka kay pagi pinga session kan pamangkot isa ini karon sa ipamangkot naton sa taga department.
0: Kay lang tawa bala sister. Matyagan ko bala sa ila. Mahatag na gid lang kamo ayuda, hindi pa para sa tanan. Ang atagan nyo lang ya, ang may titulo sang duta or kluwa. Pero, fact remains, kay mga taga-agriculture man kamo, kabalo kamo nga diri sa Pilipinas, uso ang aryenduhanay. Especially, sa mga tag-iya sang kluwa, nga sang una, tapasiro. Karon ginatagan sang gobyerno duta. Teke, why sila ibakal abono? Why sila ibakal igasto para magtanom? Siyempre, parkilahan nila, paryenduhan nila. O, teke, ginaryenduhan, ako karon small-time farmer, may isa na ko kay hektarya. Kay why naman ko baklan duta? Pero, ang tupad sang nga duta, oh, ang tupad sang duta ko ka 1 hektar, ginapaarkilahan, which is aryendo.
11: Oh.
0: Tika ron, ginarkilahan ko ang pulo ka hektarya. Pulo ka hektarya, ha? Naggasto ko na patanom. Nagbayad ko aryendo. Ginkaon siyang RSSI. Siyempre, perdi ko. Tiyang bayaran nyo sa ako ng 1 hektar ko lang agasto? Ang ginaryendo ko yan sa 10 hektars. Ang punto ko amun eh. Nga ipiliton tagid. Nga kluwa kag title sang land ang aton nga pangitaon. Nga may ara, iban nga aryendo. Hindi pwede mga presentar lang sila certification from barangay nga nag-aryendo sila duta. Kundi tani, patas. Kay ang sapat, mamati sila, ang sapat nga RSSI, kung mag-atake sa tubo, why nagapili sang tubo sa iya sa tag-iya sang duta? Pamati ka mo! Pamati ka mo! Ang RSSI nga tige kung mag-atake, why naga-atake sa mga tubo lang nga tag-iya ang duta? Tag-iya sang duta ang nagtanom. Pati na aryendo nga duta, gina-atake nila kaya wala sila pili. Di karon ang tagaan, ta karon niya, ito lang yan ang kwan? Ito lang yan ang ano ni? Ang may titulo? Unfair? Unfair na yan papang, dapat tagaan tatanan. Ang inyo na nga requirements, i-adjust nyo para nga mag-align sa mga wala titulo pero nag-aryendo, kag nag-gasto, kag na-mierde. Na-mierde. Ni Blases? Gakapahaos ko sang report mo, na-stress ko.
11: Correct ni Jackie JP, may ara naman niya mga senaryo, kasi may ara ka kloa or titulo, pero wala ka naman sang reproduction nga record alin sa sentral, kaya ang ilan nga requirements, wala labot niya may kloa or titulo.
0: Balo ka nung kapabudlay, sister, balo ka nung kapabudlay sa sistema sang ang gobyerno sa Pilipinas, ang bureaucracy. Ang bureaucracy nga, ah, bisa na lang magatag ayuda. Pinsarabla magatag sila ayuda sa bagyong Tino. Bangon sa kadamo nga requirements mahatag lang gun, mahatag lagi kamong yawa sang inyong kwartang hindi man na inyo. Iyan na sa pamuluyo, ihatag nyo gilang ayo. Dapat budlayan nyo pang tao. Ano pa sang sagay nila ka-requirements, ka-requirements? Sang 2024 pa tong tino? 2026 na subong way gapo ng ayuda na abot. Hindi pwede nga pahapuson nyo na ang inyong mga requirements. Nga hanga kung mga awat ka mo sa gobyerno, kapos lang man. Nga hanga kung kawaton yung kwarta, kapos lang. Himoimuan nyo lang project-project ng flood control. Nga kapos lang man sa inyong mga awat. Kapos lang mga awat. Kapos lang magbutang kwarta sa malita. Wala accountability. Pero kung magbalik ka gani ayuda sa tawo nga nahulaan, padugayon nyo pa kadamo pa yung style. Tagway na ko, raspang.
11: Hindi ka pakakwa, dali-dali.
0: Di mo gani na. Na ano na yako no? Ang gapabudlay sa Pilipinas, ang wala pulos kisa nga mga requirements, nga gapabudlay sa tawo, mahatag na gila ka mo sang sangkanahot nga bulig. Pabudlayan nyo pa. Tagway na ko, ras.
11: Yeah, ba, sa takwa na, may inom tanay di text 500 ah. Okay, para ay dito sa kagadugtas, isang kagadugtas, hindi ba sa Japon siya doon, kaya wala mataklo, wow, wala manta...
0: Ate, mo na da, amo... Pwede man ito guro sa Adventist nga mga akig pang, no? Hindi ba ko ito, hindi ba ko ito pang ma... Kwan? Hindi ba ko ito ma... Ano ni? Ma... Disiplina? Hindi ah! For the good na isang tanan ah. Pang wala ta uras pang balda kita niya. Niya disiplina gini niya maglapaw to 55 now.
11: Wala na gini requirements. Requirements
0: Rikta Iban. Bye bye. Away na sa bye bye. Alas 12:55. Salamat sa pag-upod. Subong nga ano ni nga 11 Mbps. Kita kita sa same time same station. Alas 12:55 na gid. Bye bye, bye bye.
1: K5 News. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika. duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
19: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squad and Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squad and Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
17: Dr. Pinoy Squalling Capsule, protection sa mga balatian.
20: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.

0: Itomang kilikili, ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lang, ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 13 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Today, mangin kaupod ninyo Sunshine Lacson, and of course, Kuya Kenneth. Maanggaanay na naman kita until

0: Sa mga KSS members sa Southern Negros, kag sa mga nag-monitor right now sa norte nga bahin sa Negros Occidental, good afternoon sa inyo tanan. Siyempre, gina-welcome naton dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga mga drivers, ang mga suki naton nga mga vendors, kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati sa mga sari-sari stores, sa mga grocery stores, sa tatlo ka merkado dari sa syudad sa Bacolod. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor, pag-subaybay, pag-suporta sa K5 News FM.
1: Di ko hahayaan na sa amin ay may hala.
0: Mga ka-K5, malikawan ang cancer kung adlaw-adlaw nagatumar kita sa mga suplemento nga manggaranon sa antioxidant. Ano nga mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga magaranon sa antioxidant? DTX 500 Capsule. Ang DTX mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga klinika branches. Kag sa klinika branch dara sa Sibalay, kag sa syudad sang Cadiz. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton in Sipalay City, sa mga nagamonitor right now, dira man sa Banwa sang Hinumaan. Good afternoon sa inyo tanan.

1:19 PM. Ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Kaginadulong man sa inyo sa My Disease Zero. Ang kabataan dali maapektuhan sa infeksyon kay hindi pa fully developed ang ila immune system. So kinahanglan mahatagan sila sa My Disease Syrup at para mag-alam pagid sila, dapat mahatagan sila sa Memory Plus adlaw-adlaw. Ini nga mga produkto mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Thank you sa kay Mami Lily Inting Balinas nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man tamyaon sang maayong hapon ang mga kaupod ni Ma'am Rowena Villaran Erbido dira sa Barangay Felisa. Aralan dira sila sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Nag-monitor adlaw-adlaw from Monday to Friday. Thank you, Ma'am Wen. Salamat gid sa kay Ma'am Cecilia Banzoy. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Let's check a nine. Before natin tamyawon ang anton nga mga suki nga nag-celebrate sang ila birthday today. I-check natin anay ang lakad sang panahon dari sa pungsod Pilipinas.

0: Kuya, good news. Kundi may LPA, subong agin na monitor ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Amo na siya ang pag-asa ang aton nga Weather Bureau diri sa Pilipinas. Ang siling sang pag-asa may LPA subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero hindi apektado ang Negros Occidental. Dito ni siya nag-aapekto subong sa mga lugar sa Luzon area. Ang pinakamanami nga balita dere kay hindi naman ni siya magbasko ang silingsang pag-asa. Hindi na siya mangin isa ka tropical depression or mangin isa ka mahina nga bagyo. Pero sa masunod nga bulan or sa bulan sang Agosto, posible nga duha tubtob apat ka mga bagyo ang maporma or magsulod sa teritoryo sang Pilipinas. So next month, kuya, kuha naman kita sini. Ma-ready na naman kita. Kay base kung pagbunok sang ulan, magsulod na naman ang tubig baha sa amon didto sa balay. Si kuya ya tiway niya, hindi niya masudlan sa baha ang mansyon niya.
1: Kita shine kapon pala, kita shine. May, may di ba may baha pala sa may titor, nagsulod dito shine.
0: Grabe kapon, no? Gulpi lang yun dyan nagbunok ang ulan. Amo nang delikado, kuya.
1: Mga ano, mga alas 4 sa hapon, tita Shine.
0: Oo, basta ang ulan, gulpi lang magbunok. Dasig lang yun dyan magbaha sa Bacolod. Ang delikado, abi, ang leptospirosis. Ang kagaw, ang bacteria, ang leptospira, ang halin sa ihi sang ilaga. Pwede na siya mag-upod sa tubig.
1: Tapos pagsulod ko sa baha. Pagsulod ko sa salakyan, tita Shine, na
0: basa imo tiil.
1: Nabasa ako ng sapatos.
0: Dapat kwange. Dapat manghugas gidayon, kuya. 1:24 p.m. mga itong oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 29, 2026, happy birthday sa inyo. Halin sa amon, there is a It's Your Time to Shine program sa K5 News FM.

0: Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 29, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Kuya, unahon tagid niya. Kay upod tani sa K5. No, nag-celebrate sa iyang birthday today ka K5 Michelle Patinio. Happy birthday sa imo, Inday Michelle. Kabay pa na magmalipayon ikaw kaupod sa imong family today. Kabay pa nga magpabilin ikaw nga healthy, yes, kag active sa imo nga trabaho. Kabay pa nga hatagan ikaw sa Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi.
1: Good health pa.
0: Oo, good health, malawig nga kabuhi, more love. In love niya si Inday Michelle, wow, adlaw-adlaw. Once again, happy birthday sa amon nga kaupo diri sa K5 News FM Bacolod, ka K5 Michelle Patinio.

May isa pa gid kuya. For sure nagapamati gid siya. Si Mrs. Magdalena Kalawod sang Purok Gonzaga Barangay Mansilingan is also celebrating her birthday today, July 29, 2026. Ma'am Magdalena Kalawod sang Purok Gonzaga Barangay Mansilingan, si Ma'am Maggie. Doa mo ni balang iya nga ayo mo Maggie. Oh, happy birthday sa imo ma'am. And ang manghod pagid kuya ni Ma'am Cecilia Banzon. Nag-celebrate man sang iya birthday today, July 29, 2026. Happy birthday sa imo, Sir Antonio Canio Jr. Sir Antonio Canio Jr., happy birthday sa imo, sir. Halin sa kay Ma'am Cecilia Banzon, ang imo magulang. Halin sa iya ang pagpanamyaw. And of course, halin man sa amon diri sa K5 News FM. Sa tanan-tanan, once again, nga nag-celebrate, nag-saulog sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo. 1:27 p.m. ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: Kadansig sa oras, kuya. It's 1:30 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio. Ang ginadulong man sa inyo sa DTX Herbal Salt. Kung nakahubog ka mo sa baha, kinahanglan bunlawan yung ginadayo ng inyong mga tiin. Kinahanglan limpyuhan gidayo ng mga tiin. Gamit ang DTX Herbal Salt para makakas ang tanan-tanan nga kagaw nga nagatapik dira sa inyo nga banit. May nalipatan ko, kuya. Nag-celebrate man siya sa iyang birthday today. Actually, hinablo siya ni Ma'am Annabel Alonzo, ang anak ni Nanay Uday. Good afternoon sa inyo tanandara, sa mga nagapamati sa ato sa Barangay Punta Taytay. Good afternoon. Thank you gid sa inyo nga support. Happy, happy birthday sa kay Ma'am Mylene Arroz Siblao. Aradara subong sa Barangay Punta Taytay, celebrating her 41st birthday today. Happy birthday to you, Ma'am Mylene Arroz Siblao. Salamat gid sa inyo. Happy birthday, Ma'am Mylene. Nanay Utay, kumusta ikaw dara? Ang amiga ko nga adlaw-adlaw nag-good morning gid sa ako. Wala gid sang absent.
1: So, all good morning.
0: Magbugtaw na siya bala, kuya, tag alas 3, alas 4,
1: alas 5.
0: Temprano, pagi na siya actually, kuya, nagabugtaw. Inday Jingle Tikar.
1: Wow.
0: Si Inday Jingle Tikar. Adlaw-adlaw, may good bells. Morning. Gid ko na yan sa iya. Siguro kung hindi maka good morning sa akon si Inday Jingle, matingala gid ko. Masilingid ko siguro, guba gurong cellphone, Inday Jingle Tikar. Anyway, pila na lang, kuya, kaadlaw. Bulan na. Sang Agosto na, kuya. Kakadula ko. After sang August, kuya, syempre, maumpisa na ang Burma. Ang tawag ko kay Inday Jingle Tikar, si Jingle Bells na naman ni kuya. Kay dali na lang Christmas.
1: Pasko.
0: O dali na lang Pasko, pag umpisa na sang September. Burr month na nati, burr na nati, jingle bells na nang tawag ko sa iyo. Thank you, Inday Jingle Tikar. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Granada, good afternoon sa inyo. Drivers, sa mga amigo namon nga mga drivers, kung luya na, park anay ang salakyan. Kag mag-inom sang DTX coffee mix. Yes, pwede bisan tapos. Nakamong panyaga, bisan bagulang katapos panyaga. Kung gusto mo yung mag-coffee, pwede gina.
1: Pwede gina.
0: Sa kay Nanay Terry Ariego, dara sa Kling Kling Store sa Barangay Tangog. Mabakalman ang DTX coffee mix. Safe ini sa mga drivers nga nagasaka ang ilang blood sugar level. Kay steady lang ang inyong blood sugar, hindi magsaka. Normal man ang inyong tulog sa gabi. Basta ang inyo ginainom nga kape, DTX coffee mix. Alauna, 33 ang aton oras, mga ka-K5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani in testing ko, nagbakal ko sang 5 kabilog, nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na dayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
19: OT,
3: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Let's go!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
0: Charmy. Let's go with the flow.
20: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: It's the best part of the day.

Salamat gid sa mga nagapamati sa ato na all the way from Kawayan, dire sa Southern Negros. Good afternoon sa inyo. 1:46 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyo kabataan, para sa bilog ng family, kangkong chips, available man sa Maze Wellness. Thank you sa mga nag-monitor dira sa downtown area. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Gusto ko man tamyaon sang maayong hapon ang aton nga mga suki, especially ang mga KSS members, kag KSS officers dira sa Banwasang Ilog. Nga kabalugid ko nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. To all the members of Magdoles family, good afternoon sa inyo. Siling ni Ma'am Nelia Barsaga, nagapamati gid sila sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Veronica Delgado Recto, nagamonitor man sila ni Ma'am Jocelyn Aure, sila ni Ma'am Malu, sila ni Ma'am Fe. Good afternoon sa inyo. May ibos queen na dara sa ila. Thank you very much. Belated happy birthday kay Tata Wilfredo Guanzon, ang KSS Federation Officer dara sa Tabo, Ilog. San o gani, Ma'am Veron, ang kwan birthday ni Tata Wilfredo? Sa mga mabuot, ginibanan sa mga KSS members dara, kag-officers dara sa may Banwasang Ilog. Promise. Salamat, gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:48 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

0: sa mga suki naton dira sa Barangay Sumad. Good afternoon sa inyo tanan. Sa kay Mama Lilia Alpetre. Dira ko no sa may urban. Kay permigi na siya nagapamati kay Tita Shine. Sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Gid Mama Lilia. Si Sir Ruel Alpetre ang nagpabalo sa ako. Salamat, Gid, sa mga taga-Barangay Sumad. Thank you also kay Sir Eric Sapitona. Sa kay Astar Hero. Dira sa may Purok 2 sa Kawayanan, Barangay San Jose, Binalbada. Salamat, Gid, sa inyo. Alauna 52 mga kagayfan. Nadula ko kuya. 1:52 PM. Ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Mga kagayfan, ang pagpalangluya isa sa mga sintomas ang diabetes. Ginaupdan ini sa masaming pagbatsag sang pagkauhaw kag pagkagutom. Likawan ng diabetes kay amo ni makapabuslot sang aton nga bulsa kuya. Bangod sang mga maintenance drugs kag pabalik-balik sa ospital, bangod sang infection. Amo nang mabudlay sa diabetes. Magtumaro sang mga clinical products, mag-exercise, magkaon sang insakto nga kadamuon sang pagkaon para iwas diabetes. Iwas diabetes, iwas gastos. Kuya, sinong tamyawon mo dira sa imo before kita mag-commercial?
1: Yes, mayong hapon sa kay Ma'am Annabel Santisteban nga nagapamati Subong. Monitor lang kami diri sa may kabakungan. So, kuya, salamat. I love you, Kuya Kenneth and Miss Shine. Nagapamati Subong. Good afternoon man sa kay Ma'am Yasha Milan. Mabug na ka panahon sa inyo doon ni Tita Shine, Kuya Kenneth. Always lang kami kapamati sa inyo program na binagid sa pinanid sang gugma diri sa Purok, Lionville, Barangay Mansilingan. Thank you sa pagbasa, Kuya Kenneth, and more power sa station. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto, kay Sir Leonard Rilos.
0: Ara kay patuyuhon tapagid ka.
1: Hi!
0: 1:53 PM. Again, for the honest.

0: Hello, Sunshine Lacson. Good PM, ma'am. Salamat sa kay Ma'am Leia May Pansinsoy. Nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Let's pause for a break, mga ka-K5.
1: Ngayong hapon man sa kay Tita Grace Bacalco, nagpamati subong. Nag si Ma'am Lady Diane Sanchez Lanario, siling niya, hook up lang kami diri sa Hinigkaraan. Good afternoon sa imo, Ma'am Lady Diane Sanchez Lanario.
0: Thank you, K5 News FM, Hinigkaraan, and K5 News FM, Kabanggaan. Let's pause for a break. Balik kami ni Kuya Kenneth pagkatapos ini.

0: News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Katsota sa mga dugang pa nga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, gini yung mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga, damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
4: Asthma.
3: Or hapo.
4: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig gapon si D3 Bio. Dok Sam.
5: Yes, budlay bolngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay ko miari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kun nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra.
3: No?
5: Ang burog ka?
4: Why ka na control sa ang imo motor neuron wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo, gli ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
3: amo na nga kami ni Sir Boy gainom gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
6: Gakurug-kurug ka pa, no?
5: Gakurug ka, hindi makontrol lang
3: gusto yung mga... Gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
6: Oo. Ay,
4: lecture pa.
6: Oo.
4: Gra-lecture.
6: Amen. Oh. Amen.
5: Tis ang yung substansya ni Gra, mabuligan, hindi ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sa yung gallic acid, Sir Boy.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ng lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
6: Mabakal sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo? Nga doga ka black kakwan ka mental black
4: cloudy decisions
6: mo cloudy doka hindi mayung function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka mo because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
8: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in

0: harmful microorganism.
1: Ako si Maria. Basta as did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Dali ka dyan. Nahalaga na naman ka mo ni Papa mo. Nahalagaibi ka.
1: Ha? Ma, I'm so sorry.
0: Anak, saan noo ka pa wala mabago man? Nga wala ka nagapaninguha sa pagtuon mo. Di buenas ka gani kay ang tanan mga gusto. Mahatag na mo ni Papa mo. Pero nakindi pag-uyang eh. Tungod para ini sa imo tanan.
1: Ma, nagapaninguha man ako ha. Katagas ang grades ko. Pero hindi pa kontento gid si Papa.
0: Saan siya lang si Papa mo, anak? Kaya balok agad nga gusto gid niya nga mangan parehas ka man sa iya.
1: Bisan pa, ma. Ginatinguhaan ko man. Pero hindi pa gid enough sa iya. Amho, gali. May competition ko po sa school. Base ko hindi ka mo busy ni Papa.
0: Kuan, anak. May meeting kami, boss, ni Papa mo eh.
1: Nan, dira ka mo pirmi mayo ni Papa. Wala na git ka mo time sa akon.
0: Oh, Christian.
1: Amo na kisang ha. Nagkakadulahan na lang ako sanggana. Tungod ginauna niyo pa mga obra niyo kaysa sa akon.
0: Christian!

0: Rich Chan. At tapos lang ang TV reporting competition. Wala ginagadto ang imong parents, no mo?
1: Oo, man baladay. Busy naman sila, ha?
2: Hindi na ako matingala. Pero, okay lang. Naranaman ako eh.
1: Kung sa bagay. Hala? Ano na sa baga mo, Chan?
0: Itong baga naman ni Papa mo ay.
2: Mga amiga.
0: Amo na lang ni Dayho. Para madulang ang sakit mo na nabatsakan mo, malagaw na lang tabala karon sa balay nila ni Regine. Birthday ya bala subong di bala day?
1: Ay, oo, Chan. Birthday ko subong. So, go ta.

0: happy birthday. Kasadya lang sa lugar niyo, no?
1: Uy, kabalo ka naman sa squatter. Hi. Hi. Kabalo ko daw na mag-uhan kagit sa lugar namon kay ti dito sa New Year subdivision to ya.
2: Correct, Giday. Ano, Christian? Okay lang sa imo?
3: Oh, okay lang ah. Wala na sang problema sa akon ah.
2: Ara man ang gali. Tishata.
3: Ha?
2: Oh, ari mo tagayo.
3: Oh, kuwan. Wala ako nagainom eh.
1: Ay, ano, Christian? Wala ka gainom? Beer lang gid na. Hindi na yung isog. Yay, try ba la?
3: Ate, sige. Kapait.
1: Amo ginaya. Ano, abi kinaanad kayo sa gatas eh.
2: Oo, gali, Christian. Oo, gali, Christian. Tapos takalun shot, may patilaw pagid kami sa imo.
3: Ano balay na? Haday?

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Luter na mas! Kaya ni Balis to nina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod, ako baginis ako nabuto ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag, nagpupo sa akong arthritis.
9: Luter na Max!
10: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
14: Extend! Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go, go
0: flow with a flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with a flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
9: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog walo ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

Ano ba lang natabo sa akon, man? Alas tres ang kaagaho, no? Pero wala pa gihapon ako ginatuyo. Kag-kag-matcha ko. Do ka mag-ansang lawas ko. Kag-lo ginapangita kong ginigup-higup namon kay ina. Atong nakasulod sa gamay nga do tubo-tubo kag ginasindihan. Kanamit kila isang sabor. Hay, daw na dimat gid ako.

0: Ay. Oh. Daw lagi sila ni Regine kag Gino, how? Nag-absent sila? Ang maayo pa? Tawagan ko si Regine. Cellphone ko. Ta. Oh. Nag-a-ring.
1: Hello? Christian? Katawag ka man.
0: Kadayaon sa inyo, ha? Nag-absinig ka mo, ya? Hogali. Laga ko na karon sa inyo, ha?
1: Ano? Ate, sige, pwede kita. Anytime.
0: Sige, pabuta ko, dra. Bye. Kagtawagin man si Gino nga mag-o ko, da. Hindi na ako magsulod, ha? Katalaka. Amo man ni Japon.

0: sige pa. Hindi mo lang pag-ibuga ang aso. Kanugon. Tundla mo lang.
1: Okay. Pasensya na lang. Ano, abi kay newbie pa eh.
2: Oh. Yeah, Gino. Papay, ina bala si Christian, bala. Makabalo, makabalo gina siya sa teknik yan, no?
0: Ati, ayos ah. Oh, ikaw naman, Regina.
2: Bebe, dati ko eh. Mga hello? Weak man si Newman.
1: Ah, hala. Grabe ka man, Regina ba? Gayupok ginang guya mo.
2: Siyempre, amugid na. Ay. O, gali. Christian, amo ni sikreto na amo ni Gino kung may exam.
1: Bah, aba to, Od?
0: Oo, Christian. Nagpaalam niya.
2: Yes, baladay. Isa lang yun namon kabasa. Ay, gasulod na yun sa utok namon niya. Uy, by the way, Christian, dasang semana, exam ta. Try ni bala hits, oh. 1-5 lang.

0: Christian?
1: Wawi?
0: Abi mo? Ginauyangan mo lang kabuhi mo sa wala pulos.
1: Ano? Anong bot mo silingon?
0: Wala mo na kita? Nagupod-upod ka man sa mga adik? Kag hindi mo ka-level?
1: Wow! Sino ka nga maghambal sa akon sa amo sina? Wala ganin nag-asawa yung mga parents ko. Ikaw pa?
0: Bisan parehos tanga lalaki, pero palangga ta ka. Palihog lang. Unta tinang ginabuhat mo nga wala sang pulos.

0: Mommy.
1: Huh? Ah! Mommy? Nga ginam, gitam pa mo ako.
2: Ano ini? Ha? Ano ini? Sang-sano ka lang nag-intra sa amo sini nga butang? Ha, Christian? Nagagamit ka sang illegal nga droga?
1: Mahakukuhin.
2: May eskwela ka na amo sang matarong. Amo kalisin ang ginahima mo? Amo sini nga ibalos mo sa amo ni papa mo? Ang magbisyo ka magbarkada sa mga adik? Wala mo kit kinapaminsar ang kaugalingon mo. Ha, Christian?
1: Tungo din na sa inyo, ma. Ma... Wala na ka ba sang chimpo sa akon? Kag hindi ko mapansagan na nga, may pamilya ako. Wala ko man lang napansagan ang pagpalanggan ninyo ni Papa sa akon. Puro na lang ka mo, work, work, work! Kung nga nakasunod ako sang bisyo ngayon eh, inatungod sa inyo. Kamu ang may salat sinitanan.
2: Christian?
1: May pang mga barkada ko. Palangga nila ako. Pero kamu, mga kaugaligod yun ang kinapaminsan ninyo.
2: Nagsala ka!
1: Mas may pang malayas na lang ako, Dre. Malayas na lang ako!
2: Christian!

0: Wawi.
1: Binpalayas ka sa inyo?
0: Juan. Gusto ka sa mga ginapanghambal mo, pero hindi mo maintindihan ang sitwasyon eh.
1: Christian?
0: Ang mga parents ko, obra na nilang ginapaminsan nila.
1: Christian, hindi lang ikaw nagasubong sina.
0: Wawi.
1: Madamo ka mo. I'm sure, love ka sa mga parents mo. O galing, sako sila sa ilang obra eh. Inatungod para sa future mo. Paminsara bala. Sa din pa may makadtong pangabudlay nila. Hindi bala sa imo?
0: Wawi.
1: Christian, magubod ka sa akon. Ipakilala ko sa imo ang mga tao nga makapabag-o sa imo.
0: Wawi.

Wala gid ako maghunahuna nga si Wawi may balatsyagon galit para sa akon. Ginpakilala niya ako kaginpasulod sa isa ka organization. Didto ko nabatsyagan ang akon kaimportante. Sa subong, naintindihan ko na akon nga atuman kaistrikto sa mga parents ko. Kag naghinulsol gid ako sa ginhimo ko, sa subong graduating na ako, kag mag-on na kami ni Christian. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christian.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Check your clocks, everybody. Alas 2:32 na ang aton oras. Kag ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Zero para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below, may Mighty C Zero, I mean, kung may Mighty C Zero para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below, may Mighty C Capsule man kita. Para sa mga active men and women, para sa mga senior citizens, nga mahina, masyado kahina ang resistensya, kinahanglan adlaw-adlaw, mahatagan gid sila sang Mighty C Capsule. Mayong hapon sa mga guard dara sa Goldcrest, sa Goldcrest, amuning magbasa, no, Goldcrest sa tinigani sa Rolando Balayo, sa Mandalaga ni Sir, no, sa Barangay Bata. Confuse ako daw sa kuan ini siya sa Barangay Bata. Mayong hapon once again sa kay Sir Rolando Balayo. Thank you gid sa mga security guards mo, sila ginawa mga suki naton adlaw-adlaw. Dari sa aton nga program It's Your Time to Shine, aside from the jeepney drivers, taxi drivers, sa mga konduktor, sa mga bus drivers, nga nagapamati, tricycle drivers, ara man ang aton mga amigo ng mga security guards. Sila ni mga suki nato na everyday. I'd like to greet also CJ Hadulos. Si CJ is from Caban, Calan, right? Pa-shout out kami, Tita Shine, there is a Central Philippine State University, CPSU office. CPSU, no, Office of the Board Secretary, nga nagapamati gid bisan nagatalambak ang ulo brahon. Thank you very much, CJ, and to everybody who's listening right now dira sa Central Philippine State University, sa CPSU. Salamat, salamat, salamat gid sa inyo. God bless you all. Thank you sa mga taga Caban Calan. And salamat man sa kay Ma'am Estela Tayang, nga nagapamati man right now dira sa Hacienda Fatima sa Cadiz. Maayong hapon man sa imo, Ma'am Estela Tayang. Ang mga suki man dira namon sa Sagay City. Tag sa Escalante, good afternoon man sa inyo. Thank you, thank you, thank you very much, gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. Balikan ko lang ang yes, kuya.
1: Yes, mayong hapon sa mga taga pamati sa may mansion. Good afternoon. Siding name, Sir Moore. Good PM, sir. Lipatan mo na kami sa mansion. Yes, mayong hapon sa kay Sir Moore. Gapamati, subong sa aton programa. Sila ni Nanay Minda, Manang Angie, Manang Analin. Yes, good afternoon, Manang Ana May, ng Genevieve, Tinene Herminado, kakangbanaya si Sir Franje Herminado, kapamati man, kay Ti Shirley Castro, ng Rap-Rap, ng Jason Isula, good afternoon, kay Ti Jovelin Losaria, to Marlon, brother, good afternoon, sa kay guard on duty, si Sir Moore, good afternoon. Good afternoon man, sa kay Tita Leia Itoraldi, kagang bata iya nga si Hans Itoraldi, kag si Sheena Itoraldi. Good afternoon sa inyo tanan.
0: Kuya, ang aton mga amigo nga mga construction workers dira sa mansion, di subong very busy, no, maginatukod sila. Yes, ng house ni Kuya Ken. Nag-monitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Dali na lang, Kuya, matapos?
1: Yes.
0: Okay, thank you. Thank you din sa inyo. Ito
1: rin na Arso, wag pamati, subong.
0: Oo. Tapos sa mga tricycle drivers diri, mm-hmm, sa Barangay Takuleng, mga, yes, amigo, tagi na.
1: May hapon tayo
0: na. Mga members ang RBMCI, pasang una. Radyo Bandera Motorcycle Club. Good afternoon sa inyo. Thank you,
1: guys. Ang bali, Tita Nene, kompleto ba? Siyempre, Tita Nene, kamo pa ba?
0: Kompleto na lang na para wala na ni Kwan.
1: Wala na ni utang.
0: Why, utang. balikan ko lang ang istorya sa kaina, no, sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kaina nagapulo pa minsar ko. Ginapanumdum ko man bala kuya sa gamay ko, sa lingko. Kung bata ka pa, pinakauna-una, gin nga makita mo adlaw-adlaw, kung matumbuan ka na sang buot, ang imo gin nga ginikanan. Pagbugtaw mo sa aga, sila gin na iauna-una makita mo ya, si mama mo, si papa mo. Siyempre. Kami ang tawag na mo nanay, tatay. Tapos kung mag-apat ka na katuig, mag-school ka na sa kinder, dara mo na makilala ang iba naman ng mga kabataan. Pero pagkatapos ang klase, di siyempre puli ka naman. Puli ka naman kay nanay mo, kay tatay mo. Eh. Sila naman ang updon mo. Sila naman ang istoryahon mo. Sila nag-prepare sa pagkaon mo. Sila nag-aasikaso sa imo. No, tanan-tanan, no? Sila ang nag-protect sa imo. Sila ang nag-dapit bala sa imo, kuya, magtabok sa dalan. Uyata, di mo kamot. Amo na sila ka-caring hasta nga maglabuot ka na pila ka tuig nga makilala mo na mga classmates mo, no, mga sa high school hasta sa kolehiyo hasta makatapos ka sang imo nga pag-eskwela. Oo, kun elementary ka gani kuya, pagkahapon na idulong
1: isugat.
0: Isugaton si mama mo, manggihapon nga si papa mo makita mo pagka-college mo. Kung hindi ka makapauli, gabi na ako. Kung hindi ko makapauli, gabi na. Sila man kaya po nagabantay sa akon sa dalan. Oo, kuya. Amo na ka-close, no? Mastay ka sa eskwelahan, halin sa aga. Pero pagkabuhi mo sa apon, puli kagidya sa balay mo, upod mo na naman sila.
1: Namigid niya kung ano niya, kung upod mo yung mga ginikan.
0: Yes, oo. Kalain bala kuya kung nagadako ka na, wala na sila time sa imo. Na balang gusto, doon na anad ka na bala nga halin sa gamay ka, ara sila.
1: Yes, correct.
0: Tapos anay nagdako ka na, wala na sila time sa imo. Hindi na sila makadungan sa imo pagkaon. Why na sila, hindi ka na makaupod sa, hindi na sila makaupod sa imo sa mga outings. Kaya ra na sila permis sa trabaho, busy na sila permis sa trabaho.
1: Hindi na sila maka-worship.
0: O, may mga anak ginaya kuya nga nagasilingbaw, namitani kun, gakadto man si mama kag si papa sa school ba? Di bilang anak, kung magsiling sila nga busy sila, hindi sila makakadto sa eskwelahan. Wala ka man sang may mahimo kay... Siyempre, siling nila, may ginaasikaso sila nga negosyo, busy sila sa trabaho, kay para man kuno ina sa imo, pero wala sila makahibalo, ngang importante para sa imo, ang ila man ko tani nga oras, hindi ang ila lang nga kwarta, kay kung makatapos ka, tiindi ka naman na mangayo sa ila, kung may ara ka, ikaw man niya ang ma-provide para sa imo, kaugalingon, kung may trabaho ka na kag nagabaton ka na sang sweldo, mahuya ka naman na magsigi pangayo sa imong ginikanan. Ang nami kuntani kuya bala, wish ko lang nga kun nagaeskwela ka, si nanay mo or si tatay mo maka-attend man sa mga PTA meeting, makakadto man sila kun may honor ka, maka-istorya man sila sa mga maestra, makita man sila sa mga classmates mo, no? Doa mo na bala kuya. Kaya feeling mo na iya, siling mo, kung nagkakadto si nanay mo sa eskwelahan or si tatay mo sa eskwelahan,
1: si papa, si
0: ang feeling mo na balang do, wala kaya bala ginapabayaan niya, ara, gidya mama, kag papa, kuya, gaatipan, gidya sa ako niya. Nado ka nami, bala kuya.
1: Nami sa feeling.
0: Oo. Amo na gani siling ko sa mga ginikanan bala, mintras masarangan pa ninyo ang mag-upod-upod sa inyo nga kabataan, kiti wala pa kamo arthritis. Way pa man nagahubag ang inyo nga mga tuhod. Mintras makatindog pa kamo, ihatag nyo man ang inyo nga panahon pagbanding-banding bala upod sa inyo nga mga kabataan. Hindi kay puro lang trabaho.
1: Puro lang obra.
0: Oo. Kagang pinaka-importante sa tanan, kung may mga activities ang kabataan sa eskulahan. Kadto man kamo kag magtanaw-tanaw. Oo, kay proud na sila yar. Si mama kag si papa gatanaw, ara si nanay kag si tatay gatanaw. Namiun ko gid lang saot ko bala.
1: Papalampak na sila dayo.
0: Well, ina nga mga bagay, gamaylan ang mga bagay sa mga busy nga mga parents, sa mga masako nga mga parents sa pagpangita sa mga kinawala. Pero dako-dako na nga bagay para sa mga kabataan, sa mga estudyante. Dako-dako na nga bagay para sa mga anak. Okay, gusto na nila nga makita man kamo bala, visible man kamo sa school, makilala man kamo sa mga classmates, kag sa mga barkada, kag sa mga teachers nila. Kay kun wala sang ginikanan nga nagakadto sa eskwelahan ang feelings ng bata, as I've said kaina, do mga pinabayaan sila. Pero kung may parents nga nagakadto man sa eskwelahan, nagahatag ini sa ila sang inspirasyon kag kalibay, nga do proud na proud gid sila. Galing kuya, wala sang ginikanan nga perfect. Wala man sang anak nga perfect. So, hindi kita makasiling nga...
1: Perfecto kita.
0: Oo nga. Inabalang mga gusto natun, ihatagin nila. Ang mga wish natun, ihatagin nila. Kasi siyempre may mga obligasyon man sila nga para sa ila, importante man. Nga para sa ila, kuan man bala may ano ni ganing tawag sini nang do may value gid sa ila. Na so ano lang ha, let's accept this nga ang mga ginikanan may mga kakulangan man, na hindi man na sila perfect, may mga priorities man na sila just like us, no, nga mga kabataan may mga priorities man kita, may mga may gusto kabisihan. Man kita unahon sila amo man na, no? Amo ginaiya sa tagsa kapamilya, may mga pagtilaw gid nga nagaabot ini nga mga pagtilaw malampasan tagid ina, na isa lang ang mahambal ko sa mga kabataan, indi gid maggamit sang illegal nga droga. Kaya ang illegal nga droga indi inisabat sa problema. Kag tandaan nyo gid, ang problema indi masolusyonan pinaagi sa pag create sang isa pagid ka problema. 2:44 PM ang aton oras, mga ka-K5. My name is Sunshine Lacson.

0: maswerte ka lang, kuya, kung if you have a friend nga matuytoy sa imo sa insakto nga dalan.
1: Alright.
2: I know this is how it's gonna be.
0: Nagdayunay gito sila, kuya, no?

2:47 p.m. ang aton oras. Take your Clinica D3 Bio para maproteksyonan ang inyong atay against infection. Kay may certain types of cancer nga nag-develop pero nag-aumpisa anay sa infection. Maumpisa siya sa hepatitis, hasta nga maguba ang imong atay, matubo ang mga cancer cells sa imong atay, hasta nga hindi ka na makasurvive. So, take your Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw, para protektado kita against infection, against viral infection, bacterial infection, and fungal infection. I'd like to greet Jay Tong. Jay Tong, thank you very much, Gil. I'd like to greet also Ma'am Jennifer Gumbandroa. Sa mga nagapamati sa aton sa phase 1 and phase 2 sa Barangay Paraiso sa Sagay. Thank you so much, Gid, sa inyo. Ara sila sa mong nagamonitor, Ma'am Jennifer Gumbandroa. Salamat, Gid, for monitoring. Sa kay Ma'am Florenda. Good afternoon, Ma'am Anna. Thank you, Gid. Sa kay Aubrey, kag sa kay Aubrey Lee. Ang mga apo ni Ma'am Jennifer.

Ginapasalamatan natin kuya ang aton nga mga suki dira sa Banwasang Bursa nga naga-monitor man right now sa It's Your Time to Shine program.

0: Diyos mio, kuya, may nabukaran ko dere. 2025 pa, kuya. December 2025. Sir Sunny Rico Tipagad. Kadako, gids ang sala ko kay Sir Sunny. Thank you, gids, sa mga nagapamati sa aton dara sa inyong lugar. Sir Sunny Rico Tipagad. I think he is from Victoria City. Labis kita. Gusto ko man tamyawon si Ma'am Joy Francisco. Nagapamati kami diri sa imo sa Mansalanaw, La Castellana, patamyaw sa Family Francisco, sa Barangay Baliwagan, San Enrique, kag sa Family Bastida. Imagine, kuya, last February 12 niya pa ginpadala sa akon, Ma'am Joy Francisco. Kabay pa nga mapasensyahan mo gid ko. Salamat, gid, sa mga taga Mansalanaw. Las 2:52 sa ato na oras, mga ka-K5, seryosuhan na ang imo nga pag-diet. Kung gusto mo nga mabuhinan ang imo kabug-aton, kinahanglan piliun mo ang imo nga ginakaon. Kag kinahanglan kontrolado kung ano lang kadamo, dapat amo lang na, hindi na magpasobra. Disiplina ang importante. Kag tandaan mo gina ang pagkaon, hindi dapat nga mangin pala utwasan sang imo nga emosyon. Kay kung nasubuan ka gani, dayon mo kakaon nga kaon, tiara na, galalabo ka na. Para mabuligan ka sa imong diet. Aside from exercise, kuya, take your Clinica products adlaw-adlaw. Take your DTX 500 capsule, your Mighty C, your D3 Bio. Para mas magnami pagidang digestion. Take Clinica Spore Biotics. Kaya kung naga-coffee ka, DTX Coffee Mix. Got a burning
1: love. Yes, mayang hapon sa kay Alcantara family sa may barangay Mansilingan. Good afternoon sa kay Tita Jenna Alcantara. Good afternoon, Tito Larry Alcantara, kag si Precious Alcantara. Good afternoon man sa Estrera family, sila ni Brother Carlos Estrera Jr., Tita Jillian Taktas Estrera, kag si Brother John Ray Iscanilan. Good afternoon.
0: Ang imo nga mga handom, Leo, amat-amat na ina nga malabot. Leo, July 23 to August 22. Ang imo kuno nga ang imo nga mga handom. Amat-amat mo na ina nga malabot. Virgo, August 23 to September 23. Makabaton ikaw sa good news sa negosyo. Good for you. Libra, September 24 to October 23. Siguro ang imo nga ESP mabaskog ay extra sensory perception ang imo nga panagupno. Ti mapuslan mo ginasubong. Scorpio, October 24 to November 22. May mga delays sa imo nga biyahe. Sagittarius, November 23 to December 21. Bao, matakos gid ang imo nga pasensya. But you need to stay humble para daw okay lang. Last 2:55 ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson.
1: Yes, good afternoon. Ininamas Kuya Kenneth, uy, para sa kampiyon nga balita, Servicio Publiko Kagalingan Montenegros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano ba lang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod ta sinakaron si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimo sang baby, Sir GP, ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception pagkanto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nagafunction sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
3: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado. Kaya man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
4: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
3: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
4: May mga studies or JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang.
3: Oh.
4: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permi na mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason Sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog
3: husto,
4: ka.
3: Husto, ano? Amo na ba sa Dr. Permi?
4: Kung ako yung bana, Sir GP, paimnon ko ako asawa sa ano, sang damo ng mga prutas. Mga juices na
3: bala. Juices.
4: Vegetable juices.
3: Laswahan, Permi?
4: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi. Kag DTX 500. Agod nga, ano, bakod na daan ang selula sang iyang reproductive system.
3: Correct, no?
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga unaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
3: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
4: Yes. So kung gusto kaya nami, protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty C. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty C,
3: may reserba. Damo ka reserba.
4: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
5: happy kanunay,
2: DTX 500.
5: Masaligan,
2: epektibo,
5: DTX 500.
2: DTX 500. Health alert with Dr.

Oras na ito mga K5, alas 3:08 ng hapon. At ang oras na yan ay hindi daw sa inyo ng ating Super Trio TDX500, Mighty C at ang ating D3 Bio. Tandaan ho ninyo parate kapag kaubo si Paul Lagnat, Trangkaso, mag D3 Bio ho tayo araw-araw. Mas maganda ho kapag itong tatlong suplemento ho natin ay tinitake ho natin ito religiously. Magandang hapon once again, Agent Jack, The Big Mix, right here on K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiinyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
7: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift OT Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
18: kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
4: 101.5 K5.

Hey, music lovers, we got 45 minutes after 3. Final 15 minutes for the Big Mix. Well, obviously, it's a wrap. Maraming salamat talaga sa pagtutukuro nyo. At kita-kita lang muli, ha? Bukas, para sa ating prebagong Big Hits para sa inyo mga K5. Huwag yung kakaligtaan, always alagaan ho natin ang kalinga kalusugan na mag D3 Bio, DTX 500 at Mighty C araw-araw. Pagkape naman, DTX Coffee Mix.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.

0: magaspala panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
3: Ang bana po, MVP sa basketball! Sagad mag-dribble! Sagad-sagad pag-inya mag-shoot! Pero wag ka! Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game! Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga.

gustuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagbalamati. Panayunog natong sumo sa pagsipan-sipan ang matahong makasugbon sa ato drama sa kahanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Ako ang tag-iya!

0: grabe siya. Wala rin siya nag-upaw sa naglisensya kasi iya nga maupod ka sa akon. Ano na siya man? Wala na siya gana sa akon? Ha, Avery?
1: Ay,
0: taniambal siya. Para kapangita ko sang tao nga gusto na mag-settle down upod sa akon. Gusto ko na mag-build sang long-term relationship eh.
1: Ay, Ja, istorya yun yun ang ina. Hindi ako gusto nga ako pa ang maging rasunsang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagalipog ng ulo ko. Anong pagidang nagapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Ikaw, Babe, kung ikaw sa lugar ni Cory, ikahuya mo man ko, ha?
1: God, no! Ipabugal tagid kaya. Basi ako pang sako pang hagad nga, mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Ja, lain si Cory. Kaglain man ko. But, I can be your secret lover.
0: Oh. Avery, anong buot mo, silingon? Ha? Ano?
1: Ay. Ja, I like you. I want you so badly.
0: Shit, ang kamot mo, Avery. Aara sa paa ako. Wait. Hindi ako paghikapatira. Nag-drive ako.
1: So, dala ako sa lugar nga wala sang istorbo dya. Sa lugar nga ikaw lang kag ako. Please.
0: Please. Avery,

Sa dinayan sila nagkadungadwa ni Avery kag ni Janine man. Nakakalain kiti sa kubakubas ang dugan ko, ha? Kagin message ko siya. Wala ka siya nag-reply. Please. Please, man, Lord, ay. Kabay pa hindi lang matutang ari sa pinsar ko nga. Kabasi may... May lain na nga nagapatunga sila ni Janine kag ni Avery. No. No. No, no, no. Hindi na may mausa ko ni Janine. Naglain lang ang buot niya sa akon. Hindi niya na may mausa ko. Pero hindi matabo ang mag-cheat siya sa akon kag sa friend pa namon. No, no. Nag-overthink lang ako. I-message ko liwat si Janine. Hambalon ko siya ng mistoryanay kami nga duwa. Nga hindi ako magtulog kung hindi niya ako pagtawgan.

0: Ari na kita sa balay niyo, Avery.
1: Thank you kid sa pagdulong mo sa akin. Kag thank you for making me happy. Pangitaon ko gid niyang kanamit sang mga halok mo sa bilog kong alawas, cha. Most especially ang mga halok mo down there.
0: Avery, thank you, man. Sorry, kid nga natalagin ako. Please, let's keep it just between you and me.
1: Don't worry. Masaligan mo ako sa mga sikreto mo. Kag-ari lang ako kung kinahanglan mo. Always ready for you. Bye-bye. See you tomorrow,
0: Avery. Oh, shit. Wala gid ako mag-expect na maglabot sa amo sa itong tanan. Wala gid ako makapugong sa kaugalingon ko. Well, in fairness, the best sa kama si Avery. The best siya sa kama.
2: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Nagbalagi siya gahapon na... Gahapon nag-reply ba? Basi breakan ako ni Janine. Hindi ko man siya mabasol. Kadugay niya sa ulat niya nga ipakilala ko siya sila ni Mama kag ni Papa as my girlfriend. Tani maintindihan man niya ako. Pero this time, kung hatagan niya ako sang chance, ipakilala ko nagit siya sa ila ni Mama kag ni Papa. Ipakilala ko nagit siya iya. Diyos ko nalagin. Janine man, reply man, please. May kagin nag-respond ma. Si Janine? Oh God, thank you. Ang tawag siya. Sabton ko. Hello, sweet. Hello, sweet. Oh, sweet.
1: Na-realize mo na ako na ano ka-importante sa ako niya makilala ako sa mga parents mo. Hindi bilang friend mo, kundi ka-relasyon mo, lover mo. Pakilala pa kagali sila ni mommy kag daddy, sa mga cousins ko, sa mga family ko. Ikaw yun yung ginakahuya mong git ko.
0: Sweet, sorry na, sweet. Sorry na. You know what, boss? Boss, ha? Dili ka ma-dinner sa balay, ha? Kay sugiran ko na sila ni Mama kag ni Papa about sa atong duwa. Sweet. Sorry, kid, sweet. I'm really so sorry kung ma-hurt ka.
1: It's okay. Okay na. Ang importante ginako mong sala mo. Sweet. Sige na. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Sweet, I love... Gin-end call niya. Wala gin siya nag-I love you sa akin. Diyos ko. Akig pa siguro siya sa akin. Amo na nga wala siya nag-I love you sa akin. Basta, ang importante nga okay na kami. Okay na kami, Janine. Kagbahala na kung anong mga reaction po sila ni Mama kag ni Papa. Uy, naku, labot sa reaction nila sa ihambal ko sa ilang party sa hapon ni Janine. Kung hindi nila mabaton, pues bahala sila. Bahala sila!

0: my box of donuts diri sa table ko. Kag may note. Basahon ko. Have a wonderful day.
1: Wow, ha? May pa-donuts ka, ha?
0: Avery?
1: Pagkita
0: tayo? Sure. Kwa lang.
1: Ay, wow. Ari lang ako ng Bavarian cream filling.
0: Mm-hmm. Sige, kwa lang.
1: It reminds me of something. Thank you, Ja. Cory, donut? Oh, gusto mo? May secret admirer siguro si Janine. Kaginpadalan siya sang donut.
0: Avery.
1: Wow. May secret admirer kagali, Ja? Kag very sweet, ha? Kag donut gidanggin pa deliver diya diri mo sa office. Cory, get one, oh. Anong gusto mong flavor?
2: No, thank you. Wala akong nagakaon sina eh.
1: Off na sa work. Mauna lang ko sa inyo, ha? Cory, Ja. May day pa, Bia Queen.
0: May date ko no si Avery.
2: Sweet. Ti ano? Sabalay ka ma-dinner, ha? Sweet? Krapi kitang sunod sa panulok mo kay Avery, ah.
0: Yes. Madayon kita sa inyo. Mahapit lang kita sang beef broccoli kag Chinese fried rice sa Apoho restaurant. Kabalo ka kung sinong ka-date ni Avery? Ha? Cory? Kabalo ka?
2: Ha? Kadugol bilang nagsubo ang tsura ni Janine sa magtalikod si Avery, ha? Kag naghampal ng ika-date siya? May buot ba na silingon ng paglain sa reaksyon kag hulag ni Janine? May ara ayan?

0: Kanamit sang panyapon tawa.
1: Ay, gani man. Kanamit sang ginbakal ninyo nga sudan, Janine. Ay, thank so, you, Giday, ha?
2: No problem, tita.
1: Ay, ay, kung tapos nagali ka mo ka, unsaylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko di ang lamisa.
3: Ma? Pa?
0: Oh.
3: Daligid lang. May ihambala ko sa inyo.
1: Mm.
0: Ha? Ano, ina?
1: Ay, oo man.
0: Nga nga daw kaseryoso gid sa itsura mo, kag daw ginakulbaan ka, haw?
3: Kun, ma, pa, gusto ko lang kamo pahibalon nga may relasyon kami ni Janine. Kag gusto na namon mag-live-in.
0: Oh, ba? Ano?
1: Ano?
3: Sugot bala ka mo, ma? Pa? Sugot bala ka mo?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipopanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano bang inayahan ng mata mo sa kagayunan na ito? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa ato drama sa kanginan. Ngayon yung ginmakuhaan sang pagtunuan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Oras sa K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador.
13: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
13: El Castigador.
12: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. Kat K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 29, katakaroon sa bulan naman sang Hulyo, sining tuig 2026. Magpangalaga naman, Miyerkules nga edisyon, ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, nantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamari sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, sa numero nung estasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Sarang magkita nga balanta via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Pwede man kita malantaw via TikTok Live at K5 News FM Bacolod. Sarang man kita mabatian, pinagi naman sa pag-download kapag install sang application nga K5 News FM Philippines. Kag sarang man kita nga makita via Facebook Live at K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, ginaplan ako sa akong sigamahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Opod sa kay ka-K5 Raymuald the Master Pugi Alcantara. Kag si ka-K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si Kaki-5.
1: Rhodes Palma. Rhodes Palma. El Castigador.
0: May lang ang pagpamati sa aton si mga suki ng mga tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers, POJ drivers. Kag sa mga ataga sa RS bus na nagamaniyo karon sa si mga salakyan. Kung ikaw nagamaniyo pang publiko kung privado man, importante nagkaungot sa 101.5 kag nagpamati sa palatuntunan nga El Castigador. Madamo kita karong mga balita kag katutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, check naman karon dalagan sa panahon. Kumusta on naton kay ginabago lagi nagbubo na naman ang ulan. Oh, medyo nagtuloterha naman kadali. Pero ti pulo pa nilag ta kay K5 kay basi gulpiada lang nga mangilat na naman. Oh, halong-halong kamo ha, especially kun ara kamo sa mga talamnan. Oh, kag magpulo pa silong kumubla sa mga kahoy, kag magkilatan ba, oh my goodness. Oh, muni nga mga panahon mga kagipay, pero nga along gig kita ha. Kay nagligan nga tuig, may mga pipila ka mga kauturan naton nga nagkalalila, nagkilatan, kay nagkalamatay mga kagipay. Sa aton si mga suki, no, i-plastart na nga daan si kagipay Shine Lacson. Istoryahan tadi kay kaina, mong kasadya naman eh. May panibag-una naman bi mga kaki-five mo, no? Nga witness, no? Nga ginasalang kay ginasa witness sa witness stand. Dira mismo sa may sinado sa tigapatayon naman nga ikatapulo nga adlaw sa impeachment complaint batok naman kay Vice President Sara Duterte. I-check na nagkaroon kay ining masiling naton mga kaki-five nga si Ma'am Ninita Campuzano, no? Nagpipila man, naghambal man siya sa mga tinaga kagina. Tigin na monitor naton kag medyo daw may gindapi di batihan lang sila nga mga tinaga, which is usual and unusual. Bo grabe, no? Kasi inyo bi mga kaki-five, sinong kita unusual, anong inyo nga pag-inchindi, dira? Ti guli-guli na. Pero lang taon ko na ibig, dalagan sa panahon, ibalaon ta kung may mga LPA or may ara naman nga tropical depression nga ginamonitor ang pag-asa. We'll check, no? Opo sa kay Kaki 5 Shine Lacson. And of course, mga pipilag ka mga balitang national. Aras Kaki 5 Shine sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, i-check one night being dalagan sa panahon. Kumusta ang aton panahon subong Kaki 5 Shine?
2: Gintumod mo gid kaina si Rods, nga nagbuo ng itigulbi ang ulan.
0: Oh.
2: Sa ang Western Visayas, sa mga lugar na gintumod sa pag-asa na maapektuhan sa LPA. No, 3 p.m. na forecast sa pag-asa hasta karon sa kagahon alas 3, maapektuhan ang Western Visayas sa mga pagpanaguob, sa mga pag-ulan, and magal-umon na kalangitan. Bangod ina sa low pressure area.
0: Mm-hmm.
2: Now, in-check na to ng location sa LPA na inisirod,
0: base
2: sa datos, naging release ng pag-asa at so, 3 p.m. Ara na siya sa vicinity sa Quezon. No, Makalilon, Quezon.
0: Uy.
2: May mga, aside from LPA, no, may mga lugar man sa Pilipinas na apektado sang easterlies kag-localized thunderstorms. I think na kwan kita, nadalahig kita sa LPA because sang una part kita sa Western Visayas subong din NIR, but gidya sa mapa do makuan kita, no, mahagit kita sining LPA. Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet La Union kag Pangasinan. Amon ning mga lugar si Rods nga apektado sang LPA sining hapon.
0: So meaning pasaka-saka iya subong ang apektado sa Luzon area gid.
2: Yes.
0: Mm.
2: And isa dira ang Western Visayas.
0: Uy.
2: Bali daw
0: ikog-ikog na lang aton, guro. Wisik-wisik na lang ni.
2: Oh, Kalabanan gid Luzon area.
0: Mm-hmm.
2: Pero nadala diri ang Western Visayas. Amo lang ginayang isa ka rehiyon sa Visayas nga naapektuhan sa LPA. So
0: aside sa LPA, isa lang kabilog na monitor sa pag-asa, way naman sa may masunod.
2: Why naman si Rod?
0: Ay, salamat.
2: Ang forecast, actually, siling ko ganito na libay man kita.
0: Uh-huh.
2: Kaya ang forecast, ang LPA nga ini, hindi na siya magbaskog.
0: Okay.
2: Hindi na siya maging tropical depression.
0: Very good.
2: Kaya ang next to LPA, kung magbaskog, pagin siya tropical depression.
0: Uh-huh.
2: Mo?
0: Mm-hmm.
2: So, siling sang pag-asa, ang forecast, hindi na siya magbaskog pa.
0: Mm-hmm.
2: So, malusaw ni siya, pero matabok siya sa Luzon area. Doon mo ng forecast sa pag-asa. So, apektado kita subong sa LPA, Western Visayas area. Ang paandam sa pag-asa, siyempre, halong kita sa mga pagbaha, sa landslide. Kaya ma-experiencehan nato ng kasarangan, tubtob, panalagsa, na pagbukbo.
0: Kag sa mga utod nato, kag-ipabshine, nga mga mangingisda, bla, nga kinanglan Manila mangisda kay para may inugpapliter sa mga kabataan nila, pagkaon nila. So ulo aligmat kag monitor lang gid sa K5 ba para at least matagaan sila warning just in case kag K5 shine.
2: Yes, Rods. Ilakit ko na lang, no, kaina bala sang aga may forecast ang pag-asa nga ini ginasili nila nga very strong El Nino.
0: Aha.
2: Posible nga mag-develop sa tunga-tunga sang Oktubre.
0: Uy, hala.
2: Tubtob Enero 2027.
0: Mm.
2: So, sa sina nga mga binulan, nag-expect kita nga medyo kwa na siguro, hindi nagidya sila nga permi, nagidya bala mag-ulan o diri sa aton sa Pilipinas because of this very strong El Nino nga gina-forecast sang pag-asa. Na posible mag-develop, no, sa tunga-tunga sa Oktubre tungtong Enero 2027. But there will be super typhoons, may mga posibilidad sa gihapon nga may mga maporma nga mga mabaskog nga mga bagyo, no, nga posible magsulod sa teritoryo sang Pilipinas sa sini nga mga binulan, no. Apisar nga amo nang ilang forecast, there will be a very strong El Nino nga ma-experiencehan sa masunod ng mga binulan diri sa aton sa Pilipinas. Ang forecast pa gani si Rods ang pag-asa na malabot tugtog apat ka mga bagyo. No, ang posible nga maporma o magsulod sa Pilipinas sa masunod na bulan, no, sa bulan sang Agosto. Kahit ipatapos naman ang kwan mo, ang bulan sang Hulyo, Sir Rods. And kwan ka, interesado ka sa barangay election?
0: Oo, interesado ko in the sense nga ti oo, may mga abyan ko nga daan nga ti masuportahan ko gidya, no? Suportahan ko gidya sa pagpapili nila sa pagkakapitan kag G5 Shine.
2: Oo. Ikaw ya.
0: Ati Akuya, supporter lang ko kaysa tutuod lang wagi kuya tuod gana nga magsulod politika. Diri lang ta sa panghigaron nga paggusto ta bombardiyo bisan abyan ta sila ko magdalaog sa kung makita nato nga may kapaltahan sila ay bumbahon ta man sila Japan sa radyo. Di ba? Oh, diri lang tiya sa kilid-kilid kay para wala iya sang ano, wala tayo sang problema.
2: Para makaservisyo kasi maayo sa K5, no?
0: Yes, tutok din sa K5.
2: Ang plano sa Commission on Elections kundi November 1, kwan, undas, piyesta minatay.
0: All Saints Day. Piyesta sa mga buhi. Mga buhi.
2: Galing kay ti sa kinaandan, doon mo na lang na iyang pagbisita sa Patso, Gidzabala, November 1. So sa November 1, ang mga taga Metro Manila, makadto na sa ilang probinsa.
0: Correct, masindi
2: para
0: na.
2: Para pagbisita sa mga minatay.
0: Mm-hmm.
2: Pagka November 2, amo na na ang schedule sang barangay kag SK election sa Pilipinas.
0: Gatingala ko na bala kag Kipeb Shine, why gid sang COMELEC gid plastar mayad, no? Oo. Kay ti tradisyon sang Pinoy kag Kipeb Shine, 70% sang Pilipino sa Pilipinas is mga Katoliko kag Kipeb Shine. So why gid nila gid plastar, no?
2: Ang matabo is amonin. Kung November 1, piyesta minatay, mabisita sila sa minatay, mapauli sila sa probinsya, pagka November 2, hindi na na sila makabuto, si Rods.
0: Oho. Kung matravel
2: pa? 3, kung sa November 3, balik na sila sa trabaho or sa klase.
0: Mm-hmm.
2: So laban-laban, ang November 2 ni, masacrifice ni siya. Doon ang matabo ni, pagpauli nila, November 1, masindi sila. Pagka November 2, pauli sila. Balik sila sa syudad.
0: Mm-hmm.
2: Balik sila sa Metro Manila. Kaya ti pagka November 3, balik trabaho, kag balik klase mo. Sa mo nang matabo.
0: Hindi ay han, amo nang ginalantaw na to, do, kita piyag palibog na duwa, no? Kita piyag palibog. kung paano ito mapaigo sa November 2 kung Nobyembre 2 ining eleksyon, balaan ko ng rason. Ay, hindi gali. Kay karo makiganta, hindi karo sa kumilek. Balaan ko na basi ang isa ka rason. Ah, kung basi lang, opinion ko ha. At hago ning daan sa publiko, kagipab siya, this is my personal opinion. Ano gani ang November 2? Piyesta sang mga, amo ninyo tawag at tigkalalagi, di ba? Basi may mga kalag na mabanhaw? Ha?
2: Kag magboto.
0: O magboto. Away mangguro ah. Away mangguro ah.
2: Ariyo. Ang matabo si ni Amone, presbi sa akon, ari ko din nagatrabaho sa Bacolod.
0: Aha.
2: Mapauli ko abi sa Sipalay. Kung taga Sipalay ko, pauli ko sa Sipalay, November 1.
0: Aha.
2: November 2, masiling ko nga hindi na ko magbuto kay maagagaw ko na ibalik sa Bacolod kay November 3
0: duty
2: trabaho. So ang plano subong sa Commission on Elections para hindi ko magdali-dali balik sa Bacolod sa November 2, ang plano nila, i-propose nila kay Presidente Marcos na i-declare ang work suspension kag class suspension sa November 3.
0: Pwede.
2: Kung magpasugot karon ang Pangulo nga sa November 3, wala klase, wala trabaho, masiling ko nga hindi ko anay magpauli.
0: Kay mabuto ka?
2: Mabuto ko anay sa amon sa Sipalay pagka November 3 na lang ko mapauli.
0: Mm.
2: Amo na lang ng schedule sa biyahe ko. Kay anyway, sa November 4 pa man ang balik sa trabaho.
0: Ang ginaproblemahan kung ginibla ka Kipab Shine, tsakto na, amo nang ilang mga liway, mga pinawaagi, pero sa primero pa lang tani, para hindi ka natusagi simba sa presidente, nga mag-ayo ng himuon niya. Himuon niya na iya ang November 3 nga non-working holiday para naman sa tagaan sa BSKA. Primero pa lang tapat, tadi gibutang niyo na November 3. Di ba? Anong punto nga maayo kapabika kay Feb Shine? Ari ha, aaway ko, aliwat, personal opinion ko naman iliwat kay Feb Shine. Kaya budlay ko ron mamalisyahan tadi. Ang ato ginalantaw tani bi. Let's say for example, ikaw, kontrahan na ita, may ginaayo ka sa akon nga pabor. Oh, may ginaayo ka sa akon. Ti, ako as station manager, hindi ta kapagpasugtan. Oh, ay, dalgalain buot mo eh. Oh, ti, karon may bagay karon nga kinanglan ko maglabi ang grupo ko, kay mapasponsor ko, kay makagto kami sa resort nga ginapanagiyahan nyo. Ti, ubrahon ko, bisan lain buot, hindi mayuhay, hindi ta nga duwa mayuhay, kinanglan ko Japon, magkagto si mo, kagmag, oh, saludo.
2: Siro.
0: Oh, Ma'am Shine, pwede kami kaayo nga magamit sang resort mo di. Ti, ang punto mo ni Kakipeb Shine, kinag-ayo ko sa imo, anong balik? Ti, may ayo ka man sa akon, sugtan ta man kay. Diba? Mambal ka man si Rods, ma-absent ko na lima kadlaw, kay malagaw ko sa Antique, kay naidlaw na ko sa pamilya ko. Tibisan tatlo lang kadlaw ang pwede, tiling ko sigya. O sugot, kay ginpasugtan mo man ko to sa ayo kung magamit sa resort. Dumamon na ba ka Kipeb Shine?
2: Oo na ganyan nga na dapat hindi lima kun ako ah. Oo. Hindi lima kadlaw ayoon ko sa imo ya.
0: Oo.
2: Isa ka bulan.
0: Ah tama. Ayo okay may ano kagali no? May date kag la na lang ah.
2: Hindi na na wala pagtando.
0: Pero anyway, Kakipeb Shine, balik tadi sa Comelec. In that, diba, in that particular date, plaster nila dapat na naibaluan na nila nga that would be komplikado sa mga Pinoy magbutar sa November 2. Kagkalaw, ay part na yan sang tradisyon tayo nga iban ka puli pa na Kakipeb Shine nga magbisita. Dibla?
2: Sir Rod, sa kinaandan kuan November 1 and 2 doa muna na siya ang kuan ang oras or ang adlaw nga ginahatag tanid sa pamilya November 1 and 2 ting matabo si May November 1 bisita ta sa patso. Uh-huh. November 2 kadto ta sa presinto para magboto ti.
0: Ti ang guwa mo na karon.
2: Ang hula panay pangitaay sa ngalan ta.
0: Ti aside sina nga daan kay Kipeb Shine ang mapuli yan not just only nga magbutar malang mo. Malagaw-lagaw pa na magbisita sa pamilya kay nidlaw mo na magpuli. So dapat may allotted time la.
2: Ang point ko tani hindi lang November 2 ang schedule sang election.
0: Ah, pariyuta nga duwa. Pariyuta. Tingala ko naga sa Comelec nga dragon amo ginailang butang tapos may plano mas lang nga maayos presidente. Anong rason ba nga? Anong punto nga maayo kapas presidente, Biaw? Nga, in the first place, pwede nyo malang natani, ma-ignore ina nga mga ayo-ayo na kay ginbutang nyo ba sa November 3 or November 4, tabi?
2: Ang bot sa kanting na wala bang?
0: Ang aton, bi, ginabulubinag-binag ta para sa kayuhan kay Dibla na anad ko diyang daan niya. Napiaran mo man ko diyas K5. No, sakon niya nga kwan why kuya gahimo komplikado nga mga bagay kasi lingko hindi ta paghimuon ang mga bagay as komplikado nga pwede ta malang matagaan sang solusyon nga sulhay smooth sailing kumbaga bla.
2: Ako na may bla sa tingog mo subong sirod.
0: Ay tuod.
2: Patag nga daw ka bugnaw nga daw ka but hindi ko kain
0: ra ka naman siguro matyag ko may live form ka naman ginpiparar ay
2: sugtan mo ko mag-date ko tag
0: pabunan ay basta klala ko okay na o iblima sa akin niya ay hindi. Hindi
2: na lang.
0: Hindi. Uy, siyempre. Ex. Alright! Sige. Anyway, Kakipeb Shine, salamat, Gid. No? Ang importante, dari may baluan naton. Nga ti, preparado na kita mo. And damo-damo naman ng mga barangay, mga aspirant naton, nga magpadalagan bilang barangay kapitan, kag barangay kagawad, ng SK. And we're hoping for the best, no? Ginaayo ko lang sa mga kwan, kampanya sang nami, kag sulhay, bla? Wala lang sang below the belt da. Although nga ti, may aragi mo na below the belt ko. Kakipepsya, hindi mo na malikawan mo.
2: Report, legal sa news center.
0: Oho.
2: Hindi na tanong mo. May dugang buka tayo ng mga ka-item. Hindi na kaigo. Kasi mga utot naman ko karoon.
0: Alam.
2: Salamat, Mr. Rods. Report ni Kansa Nung Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Kanami sa nga mong diskasyon. No? May mga punto mo. Kay pwede mo malang tuod yung malikawan nga mag-ayo-ayo pas presidente nga ibutang mo pa na iabi sa November 2. Ayo, base hindi ni Guro Katoliko ang naghimos ni ang nag-plastar sang pizza. Aha. Niero Monidara kag Cecilia Usano Orlin Vega Resoli niningkat habagat Papang Eduardo Jujo Galuna sa Barangay Vista Alegre iubispo na may hapon da ang radyo ko pang way pa si Maricris Navarro si Papang Erning Poderoso nagpamati man Rosin Licana Jun Ramos Lidia William nagatutok sa itong kapagpanglagat. Mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, damo pa kami ng mga balita lokal nga pag tagaan sa nagkaigo nga inog talapangod. Pagkatapos ining pipilag ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong palang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta si nakaroon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimos ng baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception pakadto sa 4th, 2nd, kag 3rd trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, oh. Palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormon sa kababayenan.
3: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imong ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado. Kaya man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
4: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
3: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
4: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sang bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang.
3: Oh.
4: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permi na mabalik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
3: Husto, ano? Amo na ba sa doktor permi?
4: Kung ako yang bana sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na bala.
3: Juices.
4: Vegetable juices.
3: Laswahan permi?
4: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
3: correct, no?
1: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag-impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag may TC or PRC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
4: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MyTC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MyTC,
3: may reserba. Damo ka reserba.
4: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
1: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
5: happy kanunay,
1: DTX 500.
5: Masaligan,
1: epektibo,
5: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso,
1: hilana,
5: sipon, kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid,
1: na ginahimo
5: monolaurin sang atong lawas,
1: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
5: D3 Bio,
1: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
5: ang D3 Bio,
1: yung may visit.
5: Ang VCO,
1: yung may D3,
5: mga butika,
1: DTX, coffee mix.
8: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, coffee mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, coffee mix.
1: DTX, coffee mix.
5: Mabakal, mga butika,
1: DTX, coffee mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, coffee mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.

0: Tiandugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
3: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabaluman usik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, mustable lang agabi pre.
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: night shift,
11: OT,
12: breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: mood.
1: Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: K5 News. Welcome back mga K5 sa patatuntunan nga El Castigador. Alas 5.08 na sa hapon. I-check na mga K5 ang mga pipila na ton ka mga balitang lokal. And of course, ang balita ang inyong mapadion. Ang ginalulumat sa kalamuan sa Mighty C, the alkaline base sa vitamin C, nagpapabakod ka nagpaptik sa aton sininga immune system. Namigid mga K5 nga mag-tumar kita sa suplemento para at least no may ara kita panguntra sa mga bad bacteria nga nagasulod sa lawas naton and ang aton sing mga free radicals nga ra nangadaan sa lawas naton mapagwa naton by taking up sining Clinica DTX 500 mga kakipad. Kabalo ka bang DTX 500 not just only nga ginapanormalize na aton sing blood sugar no. Aside sina mga kakipay, may ara pa siya anti-diabetic properties nga muni ang makabulig sa atong singalawas. Oh, kay may charantin, may visin, kag may polypeptide siya. So, by kon quiz, nagasiling kita nga daw kadasig sa aton mag, kadasig sa aton nga mag-shoot up ang atong singa blood sugar. Why ka pa diabetes, dapat inom ka na. Hindi tayo magulaton nga daw very ano nagid, no? Delikado nagid ka daw, diabetiko ka nagid. Samtang way kapabalatian, tumar ka na para at least ma-prevent, makunggan nga matapikan ka sang balatian kag traidor nga diabetes. Check ta si K5 Wilson Villana. Hibalaon taning balita, nagligad nga may nadlaw, may nag-ara kag K5 diyan, i-plasta na dang video. Nagligad nga may nadlaw, naglapta ka nag-trending sa social media. Ining isa ka lalaki nga nag-vandalize, ginpintahan niya ang laway pa kay Baha Kulod ang alan nga ginbutang niya. Baha Kulod. Though hindi manami sa syudad, tibisan ako nga nagalantaw, luway ko na namian. Kung gusto ka nga maghatag sa imo sining suhisyon sa syudad, pwede ka gid ka palapit sa syudad da. Hindi lang pala paghigko eh. Kag igabandal ang mga pader dis bakulod. Kay ginahimo mo ya klaway. Hindi manami nga hilikuton dre. And I am hoping nga tani madakpan ni. Kag mapasabat la sa kapulisan sa syudad ipaesplikar siya nga ginhimo niya ini nga mga bagay. Check ta si Kakipa Wilson Villana sa line number 2.
5: K5 News FM Live Report.
4: Kakipa Wilson ibalita mo.
6: Wala problema nga mag-express kay K5 Rods, no? Pero sa itsakto man nga pamaagi, so mo ini ang pahayag ni Mayor Greg Asataya matapos ini makuhaan sa video ang duha ka mga persona no nga nag-vandalize sa party. Actually, ay badri ini nga portion sa may tubang sa isa ka mall sa may barangay Mandalagan, to be specific sa Dalan Lacson man kay K5 Rods. So makita nato dira sa video no ang pag-vandalize ini sa duha ka mga persona kaginpintahan nila gamit ang spray paint nga puti. Ang isa ka butang naton siguro ni K5 Rods ni Dingding Haligi o wall pala.
4: Sa nakita ko dre daw isa mga maybe cover ni may gina-repair, may gina-kayo dira sa tubangan nga mo ni ginahimo sa mga construction workers naton nga mautod nga himo on fence no kon Dingding. Kuan siya galvanized iron o kung sin lang tawag naton.
6: Sin.
4: Nga may pinta nga pula tapos binutangan nila sa baha kulod kay K5 Wilson. Oo.
6: Yes, baha kulod kay K5 Rods sa mga ini ang kuan na nakabutang. Te nakalabot na ini sa opisina ni Mayor Greg Asataya kay K5 Rods. Kay actually nagpahayag sa gani nga why ginay problema kay K5 Rods kay freedom of expression man na pwede man na gani nga pumagi kay K5 Rods nga ma-print ka na kag gusto mo pibutang sa City Hall.
4: Uh-huh.
6: Basta hindi na kaya sila sang vandalism kay private property.
4: Ang duwa ni puro babayi ni
6: Lalaki, ina, initial info ko nakuha natin, Febros, lalaki.
4: Ilaba buhok eh.
6: Mga lalaki na kay Five.
4: Ah, lalaki.
6: Mga lalaki. Kuti amo na ginapakitain na sila karon niya tapa sa ato pag sinisaba ko sa City Police Office no sa manto na ni Mayor Greg Kasataya gina-check ang daragang mga CCTV footage malapit sa area ang good ma-identify kay Five Roads ang ining mga persona nga ini. So balikon magdani ni Mayor Greg Kasataya ang city ordinance tuhoy na sa vandalism kay Five Roads ang good mas mapasanyog pa ini kag ipahugton ining city ordinance kay Five Roads kay makita na to sa siyudad sa Bacolod hindi lang amo nang area ang may vandalized kay Five Roads. So humalin ka din sa Lacson pakadto sa may downtown area kadamo gida iya sa mga signages, mga balaligyaan kay Five Roads, mga digdig, mga haligi, mga concrete pa ina nga mga haligi kay Five Roads ang gitpang vandalized man. So if ever gid man pahugton ini ang city ordinance o may amendment pa nga pag-obrahon, but at the same time madugang mas ang police visibility man sa Gyapon kay Five Roads no. Agod miski pa paano ano man malikawan man ini vandalism kay ginatawag kay Five Roads. Pero ginapasiguro ni Mayor Greg Kasataya once ma-identify ini mga persona mapanabat gi sila ya o kung may salapton gi sila sa dalong naman sa city ordinance kay Five Roads.
4: Kaya daw matiyag ko ka normal lang siya nga mag pinta dito kay nami sagad actually sa maminta no
6: nami ihan right
4: oo pero mo nagadik may mga tion bla ang tanan nga mga bagay kay Five Wilson. May tion nga pwede mo ma-express sa imong nga gusto nga ipaibalo nga mensahe sa intsakto nga panahon, intsakto nga tion, kag intsakto nga lugar kag Five Wilson.
6: Intsakto gina kay Five Roads kag sinilang gito nga adlaw at ihay kaluoy pa sa ato sila nga mga taga City Engineers Office kay mga staff kay tingin pintahan ini nila kay Five Roads para lagit nga ti maulian lang ini kay private property ini kay Five Roads eh. So agin pintahan ini sa City Engineers Office ang gamit pa ng color nga makita dira agod pa sa mga tabunan ini ang mga ang vandalism ko nang vandalize no sina sa sinda kag kay Five Roads.
4: Oho, kay ti ato di kay privados ni pero ti ang ginaayo ta lang sa mga utod naton higko ni bi and Dalan Lacson is a primary highway nga ginalabayan sang kadamaanda from Talisay rikta-rikta na sa sentro sa Bacolod. Oh, kadamo-damo ta sa mga bisita nga kun makita ina kay Five Wilson naganubo ang paglantaw sa aton kay Five Wilson.
6: So, entrada gina ta kadaan kay Five Wilson nga dala na kun alin ka sa airport kung maghapit-hapit ka sa mga malls dira ka gid maagi. So, kung rikta sa south ka na ya kay Five Wilson siya at sa conferential if kung mahapit ka pa sa Bacolod dira gina ya gaagi kay Five Wilson ining mga salakyan so makita mo gid if ever kalabay ka sa ina nga dalan kay kadako-dako gid lasang litra kay Five Wilson taas pa sa akon.
4: Oo, kayo taas o ka dako ka ang pader. Siguro madlagan ni Groot ni basi 8 ni yung padero.
6: Oo, 8. Oo. So, kung siya kataas.
4: So, kaya ang normal height of Pinoy, ito butang tabi 5'6", sila bi mga 5'6", 5'7", ito ilang taon ko ang distansya, ito yung mga utsogid. More or less, ang akong sininga pag estimate kay Five Wilson. So anyway, may lang kinapadangat na kay Mayor Greg, hindi siya magpagwa sang ano ni, sang price nga, oy, sino makatudlo, sino makatag impormasyon, mayara ka mo 10,000, kaya para dasig na dayon.
6: Ado wala man kay Five Roads.
4: Away.
6: Ang ipahayag na sa ano, sinang reward kiti damo na sa mga CCTV footage sa area damo kiti damo man sa establishment sa palibot bala. So mahulat na lang kita sa updates kung ma-identify any one of these days kay Five Roads ini mga persona na responsable sa pagvandalize sa ina nga lugar kay Five Roads.
4: Kay kun may mga talento nila mapahimo maibalik kun mang grum mural contest ay para at least may mga dira nila ipautwas sing kwan nga kabalukka very ano ni sila mo expressive when it comes sa ila sing mind di labi kag Five Wilson mga artist ni mo so pwede nila mapabutyag in a proper venue kag proper time kag Five Wilson na.
6: Yes, kay Five Roads. So sige lang, hultod na lang updates kay Five Roads sa City Mayor's Office but and also sa Bacolod City Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Eugene Ripadomia kung may updates na sa identity sinisang duha ka individual kag ano bala mga penalidad nga ila sining nga pagatubangon sa ila pagvandalize sa kay Five Roads.
4: Kag this is not just only ha. This is not only vandalism kay Five Wilson. It's ang message da. Ang baha kulod. Negative word nga gingamit mo sa sudad. So anong masays ni Mayor Greg kay Five Wilson?
6: Sulingan ni Kaki Five Rods, though ano man siya, why man na siling aming inkwansa sa may word na aging gamit, pero ti, ang iya man lang yung apunto, Kaki Five Rods ato, siling pag-interview sa iya, nga ano man bala, inang mga responsable, gani kiti, kayo hindi kasi siya Kaki Five Rods, ang freedom of expression niya ginatawag, why gito siya problema, why sa sasunggudan, dira o kung ano nga sistema, ang iya lang, nga sasakto lang ang pamaagi, nga hindi man lang makaha, ang imong ubra, hindi man makahalit sa iban, Kaki Five Rods, amo nang iya nga punto, da, gusto ipalambot man.
4: Ati sige ah, isalig ko na niya sa siya, ilaman niya, kung anong take dira ni Mayor Greg, ti okay man na, ang aton man lang niya is ginabuligan tabing syudad. Kita mo ginabantala na to ng syudad, nga nami ang syudad, because diri kita nag-i-star, dapat maging proud mga ta sa syudad sa Bakulod. Sige ah.
6: Sige Pebron, so muna tala yan. So sinang balita, nung ikan sa Bakulod City Government Center, nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. So po na to si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, hagkilingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
4: Maraming salamat kay Kipa Wilson Villana maning hapon na nagpamati subong Sanday Angel Umbion Angela ano Angel Umbion Mil John si Papang Ismael kag si Mamila Perez sa sitio Mantamilok Barangay Isyu. Siya banwa naman sang Kawayan. Maning pamati salamat gid man nagpadala siya talong kana namig ginturta ko sa pagkatamis ang ano basta bagong o kon preskabla nami siya kanon. Salamat gig may ano pa may arnibal bao sa pagkanami. Thank you gida si Niero Mondera Munidera nagpamati man si Cecilia Usano Orlin Vega Rainsole Hensuli no niningkat habagat nagpamati man check basic ang G5 obre suspenye kay may lalaki nga pilason nga nakitaan dito sa may kabankalan. Oh, tigin pabulong to. Ara nang kuno sa mayo nga kahimtangan. Ano iyan ang rason tuman? I-check tabi ang pinakauling update. Gikan naman sa kay Kaki 5 Obre Suspenye.
5: K5 News FM Live Report.
4: Kaki 5 Obre, ibalita mo.
0: Kaki 5 Rose, mayong hapon, no, kag sa tanan natong nga tagpalamati, nakit-an sang isa ka individual ang pilason nga lalaki. Diri ni siya Kaki 5 Road sa likod sang Pereco at tubang ni siya Kaki 5 Road sang City Mall, JY Perez sa street na Barangay Talubangi, Kabankalan City. So nagahamyangon ini kag duguon kag unconscious ni sa ang biktima sang nasapuan ka K5 Rhodes. So din kilala ini siya kay Jerwin Dulia, 32 anyos, parking boy ni siya ka K5 Rhodes sa City Mall. So kag ginaaligar pangayaw ini siya ka K5 Rhodes.
4: Uh-huh.
0: So sa impormasyon ang Kabankalan Component City Police Station nakabaton sa tawagikan sa DRRM. Kagin pabalo, kaina ni siya ka K5 Rhodes ang aga mga alas 8. Ginpabalo nga may isa kapilason nga lalaki sa nasambit nga lugar. So gilayon man ini nga gin nagproceed sa area kag dito nakita actually kag K5 Rhodes ang iya sini nga gin ginatulugan kumbaga temporaryo do abandonado ni siya kag K5 Rhodes sa likod gin siya sa Pereco. So kay wala ni siya sang balay kag K5 Rhodes mo hindi man siya magambal kung taga diin gid siya wala ni siya sang pamilya. So dito siya nagahigda karton lang ini nga iya nga ginahigdaan kay K5 Rhodes. So gindala siya sa ospital agud matagaan ni siya sang pagbulong.
4: Ano kuno yung pilasaw? Agis ang buno, lutang, gunting, butilya, nanuman.
0: Wala ba ka K5 Rhodes sang madalong gid nga imbestigasyon ining kapulisan kay do wala man sang kooperasyon gikan ini sa lalaki ka K5 Rhodes.
4: Diin ko na yung mga pilas, anong mga pilas yes ni ka K5 Obre?
0: Kaya siya ka sang pilas sa ulo ka K5 Rhodes.
4: Okay.
0: Madamo niya sang dugo sa iya sining nga ginahigdaan. Kag sa base sa imbestigasyon niya sang kapulisan,
4: basi gin lang pusan bla niyo.
0: Ginpahayag sang biktima nga mayara siya sang nakainuman kagabi nga si alias Lacono. Dito sila nag-inom sa tupad lang sang Jollibee sa Agiles Zyco Avenue, Barangay 1.
4: Mm-hmm.
0: So pag isang ilang pag-inumay kay K5 Rhodes, nagpuli na ni siya sa ginatulugan niya. Nagkato siya sa temporaryong ginatulugan sa likod sa Pereco.
4: Mm-hmm.
0: And wala na siya nakahibalo after that kay K5 Rhodes kung ano ang natapo.
4: Uy!
0: Kumiyara siya sa pila sa ulo pag base sa kapulisan, wala siya nakahinumdum kung ano natapo sa iya ka K5 Rhodes. So, based sa rason, wala pa investigasyon ang kapulisan kung ano gitbala ka K5 Rhodes ang natapo sa ining lalaki kay K5 Rhodes.
4: Oho. Ti ilang taon ta na kay Tico hindi sa magambal, hindi na karon may balaan sa police, pero ti mabalaan niya sa mga doktor kung anong agis ang pilas na. Is that a blatant force nga ginlampusan siya sang batuda, butilya sa ulo or nanuman? But anyway, ipa-update na sa police kay makakuha ginang police update sa doktor kay K5 Aubrey.
0: Yes, kay K5 Rhodes kag tasi sa aton nga latest update yara naman sa maayong nga kahimtangan ining biktima kay K5 Rhodes.
4: Sige. Salamat kay K5 Aubrey.
0: Thank you so much kay K5 Rhodes. Report gikan diri sa Kabadkalan City ini sa K5 RV Suspendia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: K5 News FM live report.
4: Ahay ti hindi siya may istorya, way kay balong ang pulis naton. Pero kagina patos ang aga. Unless otherwise kung ang pulis ta kisa lang nagkagto sa biktima. Oh, ay nablang kun imbestigaran mo nga ti for compliance only, hindi kinakakwa blita, hindi kinakakwa sa nagkakaigo ng update. Pero kung tanda ka nga imbestigador para sa maklala ko, ipagkagto na dugay balikan na. Oh, may mga pasunod ta, but anyway, tagaantas na time para buwasa. Oh, kabalo ka, basi kung sako man ang mga imbestigador na ton. Sige, i-check ta, ay nga pipila pa ka mga balita, agi ka naman sa kay K5 Red Salgado. Ang balita ni K5 Red, Dulo Mascal 1, sa ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio magka-K5 by ara inis ang antiviral, antifungal, kagantay bacterial properties nga sarang naman makapatay sa magkagaw-kagaw. Sa nga nagasulod sa lawas naton nga kung gisa amuning hinungdan nga ginahilanat ikaw ginatrangkaso ikaw kag nagasakit ginabarukoy ka damo-damo naglibang bad bacteria nga hindi kaya sang immune system naton. That's why nga power trio yung tawag naton sa ila kay para tingbon no tingob puwersa mangin isa sila ang mighty C papabaskog sa immune system para hindi dali-dali masudla ng depensa sang lawas naton. Kag ang Klinika DTX 500 siya nang magapagwa sa mga free radicals. Kag magapamatay naman, killer ginibingkuan mo. Ang Klinika D3 Bio, killer sa mga bad bacteria. Sige, ara si K5 Red, sa line number 1, ang duha ka mga minor ni idado nga biktima sang online sexual abuse. Bo, grabe. Exploitation sa Bacolod na salbar sang WCPD. Check na to na, mangin sensitibo kita subong hapon na sa balita ni K5 Red Salgado.
5: K5 News FM live report.
4: K5 Red, ibalita mo.
7: Yes, K5 Red, duwa iya ka minorbidada na rescue sa ligligad iya kasimana, ini siya angot iya sa online sexual abuse and exploitation diri sa misyonan sa Bacolod at K5 Rods sa Salbar sa BCPO WCPD kay K5 Rods. Sa informasyon nga nakuha natin sa kay Police Captain Liberty Jackie at ang sitig at pangulo sa WCPD diri sa Bacolod at K5 Rods, may ara sa adult na kaupo diri mga minoridad sa informasyon nga nakuha natin doon dira sa mga 13-14 anyos ni K5 Rods. Initial pag-impormasyon akuha natin, doon kinabaligya ni Balang K5 Rhodes, kinakuhaan initial video ang ating siguro sa mga website, bala natin for adults, bala? Posibleng kinabaligya ni Kagtikon mag-tanaw ka na sa mga video nila, labi na kung mga Pilipina, K5 Rhodes, ang views nagkakaon eh. Kag ang abin natin sa una, ini mga videos lang mula ka makita natin sa mga nami, ng mga one destinations, diri sa atin, diri yung pungsyon, ang mula na ginabakal. Ang mga pagkaon ng mga pictures na abin natin, ang mula na ginabakal. Pati gali ang mga videos mong kitimrod sa mga minor de edad, ang ginabakal naman gali kami aragid sa mga foreigner nga may hilig magbakal kay K5 Rhodes. Kung may ara sa may mga 40 kabaylo na dahan kay K5 Rhodes, dollars eh. or iban pa ka mga currencies ba, ti dako-dako na yung value, ti ang himuho ng naisa initial information nga nakuha natin po baho nining mga minor di edad kuhaan sa video kag litrato ti amo nang ibaligya kasi Brods
4: so dito mit
7: pinaagiban sa monitoring sa katon sininga WCPD ini siya ang na-intercept kasi Brods may arap paganig sa kumadumduma naton din Facebook live pagit bala
4: bawa
7: kina lang may arap sa mga exclusive na mga ang mga pages niya kung nakakumag-join kasi
4: na actually ng grupo na kagi 5 Red no nga sila lang da makasulod sa sina nga live no kung hindi ka na friends hindi ka na included why nga why ka lang ma-invite daw Zoom bala kagi 5 Red nga style kag Google Meet nawa mo na nga style bala kagi 5 Red nga ginagamit Medium ang social media nga makita dira ang biktima plus ang suspect nagalantaw da kag ang naga-video malaw ay padika sakit babala tiagon ko kay ang bisa ginikanan pa ang naga-video sumakbataan bisa da kay gipay nadumduman mo tong dakpan sa either if tsakto ko sa Pangasinan bla nagligad mo ngang iloy mo duyak bata gidahimo niya mo ni tamaran siya magubra ang iya lang niya ha videohan niya mga bata yung gagmay tido ginabaligya niya kay gipay ba Red, pero ang sabat niya to, nalainan pag ko sabat niya. Niya, hindi man na matandog mga bata ko. Video mo na kag-picture da. Kita mo gid lang na.
7: Gani. Ang kalain, dari kay Rod, hindi ka may tingin sila na wala pa rin sa ila. Sinitsakto ko paminsan mo ito yung mga 12, 13 anos. Pagani kay Bandre, may reported magani nga as alleged, may mga 10 years old. Dari kay Rod, hindi
4: ka
7: kapataan eh. Nga wala bala sa mga kamera natin basi itakosan sa bayo kung galing nga ang kinabidiwan ti kung magdalalagko ng bata yan ako din nga kawianan kito
4: mo siya
7: nga magkapabili ng
4: traumatic ni siya nga klase memories kagi 5 Red may mga bagay nga kung isa ginabalik-balikan naton di ba sangga may ka nung madumduman mo haw ginkusi ka nung madumduman mo inang nagkaon ka mo upod sa papa mo mga nag-meet lang nga mga ginadumdum mo di karon ini nga mga kabataan magdalagko sila madumduman nila mo ni ginhimo ni papa kag ni mama o kag ni tita ni tito do muna bla klaway
7: klaway gid kay Fevrons di mas naging talamak ni kag mga post ini nila sila nga mga transaction kay Fevrons kay manti nagbiluwa ng mga online payment may mga GCash na titidir man ka bank transfer kay Fevrons pipiraagi sini makasunod kasi ila sini nga mga live o mga live shows ni nila kung magpadala ka sa GCash, kaya manti, may ara naman sa mga fan mo. Online payment, miskan pa galing pigado ka, kung may ara ka lang sa smartphone, di ka may GCash, kaya number ka na, pinasig magbayad kay Fevrons.
4: Ang ini nga mga bagay, bika kay Fevred, just like addiction. No? Kasulod na ding addiction. Addiction sang nagpadalagan sini, addiction nga gina-satisfied mo, ang addiction man sa mga foreigners o sino man ang nagabakal sa video. Kag addiction man sa tao na nga tamaran magubra gasalig ng lang nga way kaso ni ko magubra makakita man kun di karon gidugay video naman ni ti sige sulit hasta sa pinakaulihi nga mangin dependent na siya da tanan nga mga bagay i-depende na lang da hasta sa punto nga magdalom na nga magdalom magbinaligyaanay na mambal na nga amo na ning himuon nyo galain nga galain balagi na pahimo sa makabataan ti kaki 5 Red dapat giniyatap naon kay hindi niya nami
7: yes correct so abun na tabo diri sa Bacolod kay Fevrons na rescue ning duha sa bulig man sa gati paghatag information gikan sa central office sa WCPD kay Fevrons hagini karon duha ka minor di edad nagyara na karon sa kustodiya sa social or the SWD kay Fevrons kag gati gipahidalom naman sa kuana bala debriefing psychological debriefing ang buto ti mapension di sa ila kay Fevrons kun nga ang ginkuha ini sila kag ginpalayo galing hindi pa rin mapag para sa polis na kung kitim rods kung sino ni ang mga adult nga mga ning kaupod sila sing duha ka minor di edad kung ini bala gibata or ba si balati ginikanan di pa ma-confirm kitim rods
4: titi paano na rescue paano na rescue biyaw wala sa may nadakpan nga suspect
7: may as information nga nakuha na itong kibarag, may adult ko na eh.
4: Oo.
7: May adult ko. Hindi pa makumpirmar kung sino na yung mga adult kung parente, Okon ba oh. si Ginikanor ba si Abyan Kitim Rods?
4: Pilang so, edad sa mga kabataan ni?
7: Mga 13, 14.
4: At may mga buot na na, makatudlo na na nga si Tito, si Mr. Amuni, o si Mr. Wang Bo ang nagkwansak. Kung doon mo nabla, makatudlo na na. Itugyan ko na sa mga otoridad naton, most especially sa WCPD, KG5 Red. Ang importante diri, nga matagaan sa nagkaigong atensyon, psychological, ining mga duwag ka magkabataan, and at the same time, mapasabat para matapna na, ginahimo ang illegal sining mga pipila ka mga personalidad, kibasi grupo ni Bla, na organized crime ni, organized group ni KG5 Red, nga ang ila sining mga talento, amuna.
7: Oo. Yes, correct. Kagi na tanaw mo siya ganit sa nga itong dili nga WCPD dari sa Bacolod Kitim Rods nga basi may connection man sa iban nga mga lugar bala like ako minatabo man sa Cebu or basi dito sa Malazon area basi connected no? Kaya manti ang transaction Kitim Rods sa muna eh. Kung may recruitment ka mo dara through online may siniara dara sa hubin-hubinda nga pili makuha dito ang mga Kitim Rods.
4: May nadumduman ko kagi 5 Red dugay na to. Hindi ba gidya tamaan gidya kausong Facebook? May nagpadala blamin sa isa ka lalaki, nagkasilinga, hi, amuni, ipakilala nga lalaki, ang nga babae, gwapa-gwapa, ang itsura, agpadali ko ni Gcash, kay tagaan na ka video ko, ti, kuan man sa i, padala man sa, ting tagaan man sa video, pero hindi ito video, ang jinding, LGBTQ+, doya ang nagpadala, kilala ko gid, no, yung lalaki, kilala ko gid, hindi ko lang pag-mention siyempre, kaya karoon makalaway naman ako ron. But amun ablang mga bagay, ti amun igani ang balkong addiction, hindi lang sa isa ka persona. Both parties ni. Addiction, sang nagabaton, kwarta, gabaton sa kwarta mo, wain sa mga budlay, tina-addict na sa. Asa sa uli, nga maihatag lang kung anong na-request ang client niya, i-provide niya for the sake of money. Kaya na-addict na siya mo. Napakahapos na sa. And at the same time, sa piyakabahin, addicto naman sa client nila o kung kliyente, nga kung sino mo daw nga palakwan ng mga kliyente, no? Ginasatisfied sa. Once ka nga makaprovide man video or live ang sa piyak, nagakwan man siya. Duga ka-excite man siya. Na-addict na siya. So, meaning, utdo ni dapat kay Kifibrad?
7: Yes, corrected. So, muna kayo meron sa agbayad sa payag ni Police Captain Liberty Injape ang atong siling pamuno sa WCPD diri sa siyudad sa Bacolod Kitim Rods. Pero.
8: Ang inisang last week, no, so ang inisang this week yan, nagapadayon kita sa Gyapon sa atong intervention ng itong ambalaton niya sa sinigali ng simana. Pero sa ligad ng simana, ini natong yung conduct. And sige-sige, every day man ang atong coordination with our social workers para sa sining ng mga intervention and actions taken sa atong law enforcement. Sa subong ang mambal natong is diri sa may siyudad sa Bacolod. So sa subong under niya ni sila sa custody and care sa atong mga social workers for case management and kami and coordination lang sa ila for more actions taken siguro pa with regards sa aman niya sa aton sa law enforcement. Dira sila sa mga 13 to 14. Sa subong padayon na investigation na kay ang aton lead agency sa higher headquarters. So kita nag-assist kago naghahatag sa mga support sa aton ng mga higher headquarters para sa sining operation. Ang RA 11930 on SAEC na to, no, nag-amoy na, nag-taking some videos and then for consumption and sale sa gagina through internet. Yes. So, padayon ang ating investigation.
4: Oho. Sige, may na kay may mga skema ng aton nga mga otoridad to intercept. That's why gani sa mga kabataan nga nagpamati subong just in case nga may ihibalo kamo or ginikanan nga may nagahimo stupad balay yung amus na ipakigangot gid sa mga otoridad. Dial lang ang 911 dasig lang na ihambal mong imus nga concern kay may ara nagakaigo nga division o kon departamento sa pulis o kon otoridad nga magakater sa inyo nga mga reklamo. Kakipabred?
7: Yes, correct. Yes, correct, everyone. Kagiging klaro man kagina sa ato ni Police Colonel Eugene Rebadombe, ang atong sinigang DCPO, si Peter Mark Kirk, Kitim Rods, Yung basi wala, yung bandra na galang alak, eh, basi wala load, hindi makatawag sa 911. Biskan wala sa load, kita bro,
4: yes.
7: Makatawag sa 911. Agot ba pabalo, ang ibusin ninyo concern nga, emergency, kita bro.
4: Sige, salamat, okay. Kita bro.
7: Salamat kita bro, sa mga ito sinigang balita ka madulong sa programa nga El Castigador, ginulong sa aton sa Power Trio, nga aton sinigang DTX 500, Mighty Stick, D3 Bio, kaya nga aton man sinigang DTX 50 Salt, at DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Binatambil na nato sa isa kami yung hapon, si Joe Tapalia or Joe Tapgra sa may City Heights sa subdivision. Nga ting nagabalik ka mas mga produkto na aton DTX Coffee Mix, kag DTX 500, kag D3 Bio. Dari kay Febron sa si Joe Tap ang gapuhon nato dito sa tagpalamating solid bit sa K5
4: wow.
7: FM. Kaupon si Patron ng K5 Martin di maisip, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapitid ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM, live report.
4: Check tabi, salamat ka K5 Red, at check tabi si K5 Carla Defensor Longard, kay Kagina, nagpadulong gid si K5 Carla, sa may Talisay, no? Sa Nature's Village Resort. Kung sa diin nagkwanto, no? Nag-attend, no? Sa kinag-abot gin si Secretary Rex Gatchalian. Iwalong tabi ang update sa kay K5 Carla. Aran siya pang? Ang balita ni K5 Carla, doon mas kalawaan sa Glidica DTX Coffee Mixa. Iding kapi ka, may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga K5, nagpanami ni, no? Nagalimpyo man sa atong singatinai, atay, ay may detoxifying compound man ng Klinika DTX Coffee Mix. And of course, sa atong singa mga suki, nga nagpamati, bla, basi maningala ka mong permiga butod dyan mo, ang nami mo ginimnon kung gapangapi ka, DTX Coffee Mix, ginapagwa niya ng mga higko o mga latak sa ato sing lawas. Kaya K5 Carla, please stand by.
9: K5 News FM Live Report.
4: Kaya K5 Carla, ibalita mo.
0: Yes, sir, kay K5 Rod, nagdangat sa 11,000 ka mga beneficiaryo sa nga Negros Island Region na makabaton sang 10,325 pesos nga ayuda nga nagikan sa DSWD kay K5 Rod, and total of masobra 113 million nga ayuda o kon budget para sa aton sini nga mga manguhuma nga apektado sa RSSI kay K5 Rod. So kaina ginpatigayon na ang implementation o kon na nasugura na ang distribusyon na sinisang emergency cash transfer sa aton sini nga mga manguhuma diri sa Negros Island Region. So duwa ka pioneer o kon na yes, Pioneer City ang ginuna nilang pagasuguran kay K5 Rod. Amo ang Talisay City,
4: wow.
0: Ang San Carlos City kay K5 Rod. So, duwa ini kasudad sa Negros ang nauna na ako din suguran ang payout. Hanti masunod-sunod na ang mga payout sa mga LGU sa Negros Island Region. So, ang 11,000 nga ni K5 Rod, hindi pa iniyang final nga list sa listahan sa atong sininga manguhuma. At isunod rin kay Secretary Rex Gatchalian, posible nga magnubo pa o kung magtaas ang lista sa atong sininga mga manguhuma kay K5 Rod. Kaya di, ang iban rin, may nagadugang ng mga LGU kag mayara sa mga nagabuhin na kay K5 Rod. So, apektado gid ang atong sininga mga kautulan ng mga manguhuma, especially ini nga mga nagatanong gid sa nga tubo. K5 Rod, no, kay kumakita nato nagainitom lang gid ya ang mga katubuhan sa aton sini nga mga kulturan nga mga manguhuma diri sa area sa nga siyudad sa Talisay. Makita man diri nato na K5 Rod may ara man sang bulong nga ginhatag ang DA apang ara sa gihapon ang ini nga insekto kung sapat-sapat sa mga tubo kay K5 Rod. Kumakita natin, itom na siya eh. Itom nga nagasaka sa mga dahon. Kagati ang dahon, hindi na bala kakuha sang nutrient from the sun. So that's why nga nagakunol ang pagdako sini nga mga tubo kay K5 Rod. So dako gini nga problema sa atong sini nga mga nagatanom sang tubo. Kasi ang ang juice bala kay K5 Rod. Kaya amunin ginakwaan ginsang sugar. Kumbaga, di nagadnubo man na siya kay K5 Rod. Kagting iban din nagkakalamatay. Kumakitaan man natin gani kung kaisa ang mga dahon kay yellow na kay K5 Rod. So it means patay na gid siya. So ang ginahimo din sa mga mangunguma, ginapangkakas ni nila kaginapang kwa agad mismo sa talamnan, agad to nga hindi na ma, magsaka ini nga mga sapat.
4: So, Kakipeb Carla, sa 113 million pesos nga ginalokar sa ni Secretary Rex Gatchalian nga igabulig sa mga mangunguma na ton, pilakbilo ganing tagaan sini out of pilato?
0: 11,000 Kakipeb Rod sa bilog na lang ang NIR. Inistar pa lang na, kasi posible nga ilang nga budget is madugangan pa.
4: Okay.
0: The coordinate pa ang DSWD sa aton sige nga mga
4: LPO. So meaning sa 113 million nga ginhatag kay duwa pa malang yang tagaan San Carlos kag Talisay, correct? So ining 113 iubos is Talisay kag sa San Carlos.
0: Bilog na nga NIR kay Kipa Broad.
4: Ati gamay gamay galini kon 100
0: 10,000 each.
4: Ha?
0: 10,325 each nga mga mangunguma kon farmers.
4: 10,000 dagdag pila sila ang 113 million divided by pito 10,000
0: 11 million. Yes, ang each kagay per rod 10,325.
4: Oh, 10,000 plus ang kada mangunguma. Aha.
0: Oo.
4: Sige, at least may ara sila gamay, murti di ni katrespaser, gamay-gamay na.
0: Kagay per rod, pero ti dako man ang pagpasalamat sini sa mga mangunguma. Kay tungod nga bisan pa paano, makabakal ini sila sang bugal, at the same time makabakal ini sila sa nga kinahanglan no nila sa ini sa ila sini nga talamnan makakultivate.
4: Ipa-update ta bigka kay Kipab Carla da Sony, pa-update ani nga ginatawag naton nga biological kwan blank pamaagi. Oo. Sa spray to kon epektibo or hindi kay ti naginula nagligad nang taon ta kon may epekto gin man. O kung wala, kay base ko nagasto lang tabla sa dako nga kantidad ng jinding, hindi madyapon makatusngaw, ginakadlawan ka lang sa RSSI. Gamba lang ang RSSI. Gamulan na abla? Oh, may araw na mo. Nga pag-spray mo, kadlawan ka lang. Gusto na iwul-iwulan. Hindi ka pata, kita ka ng bata gamay nga gamu pa ng kamot sa bibigo. Kundi gamu pa na abla ka, kipem ka lang. Ikaw. Di nga to naman guys because ang probinsya nag-alokar sang dako nga pundo so hindi ta gusto nga mangin masayang lang and I know for sure na pamatud-an naman na nila but we need gidya actual nga resulta manglibot ta next week no ayon ko Sir Jose manglibot ta sa mga pipila ka mga katubuhan lang taon ta gidyang resulta kung mapatay o kung nalipong lang o kon nang nakwan nabla napunuran lang
0: amo gani ka kay Fabro so let's see ka kay Fabro kay mura man ko manguma nga nagampal nga ang bulong nga ginhatag sa ila para sa pag-spray nila kay kay Fabro may ara man epektibo may ara man wala ka kay Fabro
4: oh amo na da
0: kung di dapat ang mga dahon kag ipalayo dira sa talamnan agud ko nga hindi na magkagto sa ila sini nga mga tubo kag ipagod
4: kay may ara nga kun spray mo lang be let's say ang ako kasulado ko gidya kag ipad Carla kay nagdako ko isuma ang dahon sang tubo nagikit-ikit na mo gusto ang mga tigi aratas dalom kung sprayhan mo lang na ang spray ang bulong hindi niya magpanalupsop dito. That's why yung isang style na ginabukad, ginakuha ng laya nga dahon, kag ginatira gid para maigo ang mga insekto. Pero kung spray mo lang na without doing sang mga daway mo sa bala ginaid-id, di para sa kongro, diba si mabulubudlay?
0: Amugid ka kay Fabrod, kasi ang gipanghatag diri is gagmay lang man eh, gagmay nga butilya sang ina nga bulong ka kay Fabrod, pero ti hindi giguro ka trespasser kung elekta ang mga ektarya ginang imo si o kung ektarya ginang imo si ni natalamnan kay kay Fabrod. So sang una kapanguha lang sang mga hilamon subong si patidahon ginakuha nagig kay Fabrod so, makita na lang nato ti stem na lang gid sang tubo pero
4: grabe,
0: hanglan no? Di sa gihapon sang dahon kay kay Fabrod. So amo ni ato sini nga pala checkeron agud to mahibaluan tagid ko ano nagid ang status sa mga katubuhan diri sa Negros Occidental agad ko nga makita taman ni kung ano pagginangin nimo sa aton sini nga mga mangunguma kay ti dako na ang ila sini nga kaperdihan kay Kipa Broad kay wala labot nga ginatiloan nila ginapadako nilang ila sini nga mga tubo kinanglan man nila sang abuno kay Kipa Broad
4: yes.
0: Nga maka mas nami pagit ang ano ni ang ila sining produkto kay Kiefer Broad. Imagine pilang hadaan ang sako subong sang abono, no? So amo man ang ginaproblemahan sa aton siniman nga mga mangunguma sa Negros sa Occidental kay Kiefer Broad.
4: Sige. Salamat gid kay Kiefer Carla.
0: Yes, sir, KK5 Broad, report, gikan sa patrol, nini nga balita, nga dulong sa inyo sa DDX, provided by TCK, D3 Bio, hindi sa KK5 Carla, dito sir, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, sa KK5 News FM.
9: KK5 News FM, live report.
4: Madaming salamat kay KK5 Carla, Defensor Longa, si Musi Balita, Ramon Bernal, nagpamati, subong. KSS members sa City Village Barangay Kabuga nagpamati subong ng aton nga mga K5 solid supporters. Check tabi si K5 Berto Gakit, no? Ang balita ni si kang nami maning ko ano? Ang balita ni sige lang si K5 Berto na lang. Okay, kun may time pa karon kwaon to ni si K5 Joseph to. Oh. Kay dako ni nga kwan mo namin ng istorya si Joseph na bitaw kan tabi. Joseph na lang bi kay namin ni balita niya si Kiki 5 Joseph to. Ining magutod no naluwas sa katalagman matapos nga na-rescue sa pagtabok las dalan kay ginsugat ining mangguna nagtabok ang magulang binutang yang bag niya tapos gitabok yang mangod ginbalik yang manghod yang ginkungkong naanod sang daludo sang tubig. Sobra pila to ka metros ang distansya. Mayo lang mga K5 na salbar. Delikado. I-check tabi ang balita kag detalye. Di ka naman sa kay K5 Joseph Bulhano. Yumyuhum ni si K5 Joseph. Man yan natawagan gidman ko for the last time ba? Nami yung balita ni K5 Joseph. Lang tawon na karoon kung nami ang pagplastar niya.
10: Alright!
4: Tiambal si Berto, perdi ko ka Joseph ba?
10: Aha.
4: Aran siya. Kay give up Joseph, please stand by.
9: K5 News FM live report.
4: Kay give up Joseph, ibalita mo.
11: May kontok kay Kifa, may nga po na kay Kifa the roads kay sa tutong mga salamat ni luwas sa talagman ang magutod matapos gin rescue sang nagakaanod sa suba sang sitio Amilis Barangay Santol dinalbagan takna alas 4 sang hapon sa Martes Hulyo 28 2026. Tuno sa informasyon nga nakuha tuno sa informasyon sang ang biktima nga si Gisami si Binya, 20 anos, kag ang iyang hood ini, yung mga hood, na 5 years old, 5 roads,
4: okay.
11: Na ang ginigan sa eskulahan, kag naga-panglakaton, pauling sa inabalay, nag-i-tibod sa bangod sa ginahang lano, no? Ini mag-tabok sa suba, antes mag-makapauli, ginuna sini, doon ang iyang bayo.
4: Dali lagi plaster ko na yung kagipag Joseph ta. Sabton mo lang ko pang ha. Anong oras ka na inagat? Managpuli na sila, di ba?
11: Yes sir. Okay. Hapon.
4: Managpuli sila sang hapon. Ang ining suba ang ginapakita naton subong. Amo ning suba nga tabukon nila.
11: Yes sir, yes sir.
4: Why ni sang taytay nga gamay, hanging bridge, or nanuman nga pwede nila maagyan. Dira nga sila galabay perme.
11: Dragi na ilang ang inakasubak kay Fedor sa mga ang ginagyan nila apakat to sa piyak nga purok o kung nasityo kay Fedor para nga makapauli sila sa ilang balay kay Fedor kung nagbaha ila kay Fedor nagpaano na lang sila na para nga mapadungka sa ilang piyak nga sityo
4: kay Fedor. Sus, sa pagkadelikado. So di modo, pag hapon manugpuli na siya kay bugat ang bagsang manghud niya kay siyang nagasugat ka nagabantay. Ginuna niya tabok tong bag niya, binili niya spuntas piak, and then nagbalik naman siya, kaya ginsugat ng mangod, kaya ginakungkong kagigto sila na nabahaan kay Kipab Joseph?
11: Yes sir, pag-sugat niya sa iyang mangod niya, 5 years old, pag-kanto na nila sa may tunga sa suba, kagigto na nag-abot ang dalodo sa tubig,
4: uy.
11: At sa ibabaw sa kabukiran ng Kipab Rose, kagigto mo sila na anod na duwa ka Kipab Rose, kagigto nga siya nga nahatag informasyon sa aton kay Kipab Rose, kagina ang ini nga magulang, nagpangayo pa ini sa bulig para nga makaluwas sila, no? Kung nakabati man ang tagbalay nga dito na inabukid nga bahin sa nga iyang pinog, hindi na luwas siya sa nga ni Roger Martinez, no, ang nagbulig sa ila para nga maluwas sila sa pag-anod.
4: Pila ka metros ang ginanod nila? Kahit siyempre naanod sila sa tubig, layo ang ilang ginapukan?
11: Layo ang ilang ginapukan kasi 5 rods ang kala... ang kilometro, no, mga 300 kilometro.
4: Hindi, yung sumbang 300 kilometro karon sobra na nakaroon. Ang 300 kilometers kaki 5 no ni Gross Slope na kaki 5 Joseph 300 metros lang guro, ha. Metros lang guro, hindi ya kilometro, ha. Eh ang halin sa Bakulod nga daan to hinubaan 201 kilometros mo. Di metros guro, 300 mga estimate naton 300 meters halin si ilang gintabukan na anod sila may lang kay nabuligan sila sa mga pumuloy dira kag nasalbar. May gani kay kabalo nila maglangoy gali kag 5 Joseph.
11: Yes sir, mamuna no kay bangod nga nangayon isang tabang sa mga lapit dira kag na respondi dayon ang aton nga mga barangay tanod na makadto sa area kag magbilugay para nga masagit ang naandod nga mga magutod dito sa area sa nga sitio Amilis Barangay Santol Banwa sa Ginalbagan sa Kisag Dodge.
4: Sige, okay na, kaway na bitay mga kag G5 Joseph mo. Salamat gid kag G5 Joseph.
11: Okay, so para manino ang aton nga nakuha nga mga balita kag impormasyon sa Siningadlaw, dito sa mga sitio Amilis Barangay Santol, Banwa sa Ginalbagan. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa nga klinika D3 Bio, dito sa Manila Medici, sa DTX Covinex. Para sa El Castigador, kaupon na to si kag 5 Roads Farm. Matanda ko naman si kag 5 Diyos Ibulano para sa gabing nga balita. Serbisyo bumiko kagalingawan sa Negros, G5 News FM.
10: K5 News FM, live report!
4: Namin nga balita kay ako na namian ko nga balita on how they survive sa sining pagdaludo kay most of the time maanod ka sang baha ka kun malangalang ka kalamatay mo. So siniya na survive and namin ng istorya kay Kipab Diyos kay ginabasa ko ni kinang gin forward sa akon sa kita ko kabyan nga taga Santol Binalbagan nga way ginbuyan mangod niya. Samtang nagtabok siya, ginakungkong niyang manghod niya, nadaludo, nagyans daludo sang tubig, ginanod sila for how, mga, takto to mga 200 to 300 meters, ang distansya nga naanod sila, wala yagid-gidbuyan ang manghod niya. So meaning, ang bisan magkinano, palangga iyang manghod niya. So namin ni, sige lang, wannabe panahon mo, 5, 4 na o. Salamat kay Baga K5 sa inyo pag-upod ko pagpamati sa aton sing palatuntunan sa ngala naman sang aton sang bugos nga porsa sa K5 News FM sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Raymond ka K5 Adrian ako naman si ka K5 Rodza Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
10: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga Vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan. Iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After one week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: taon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops

0: X Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi sila sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalay ng D3 Bio Evening Newscast subong nga Miyerkules, Hulyo 29, 2026.
4: Makita kita live sa unofficial Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental.
1: Kag sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, magutod luwas sa katalagman matapos na rescue sang ini ang malunod sa suba sa Banua sang Binalbagan.
4: Kag sa balitang nasyonal, mga hagna may angon naman sa pagkakas sa systems loss kag income tax relief ta prioridad naman sang kamara.
1: Sa balita international, 13 patay bangod sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan.
4: Kag sa balitang sports, team Philippines nagdaog bronze medal sa baseball sa Japan.
1: Sa ato naman balita entertainment, ang bagong Filipina singer amat-amat na nga nagasikat sa Japan. Lasay sa 7.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
5: Mangin maulanan ng panahon sa sur kag sentro nga bahin sa Luzon kag pila ka mga lugar sa Western Visayas bangod sa epekto sang low pressure area. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita sa vicinity sang Quezon Province kag nagatuga ini sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region kag Western Visayas. Apektado man sang LPA ang probinsya sang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union kag Pangasinan. Ang nabilin naman nga bahin sang Luzon na maka-experience naman sang magal-umon nga panahon nga mayupod nga lapta-lapta nga mga pag

0: Kalan bangod tuman sa epektos ang Easterlies. Ang nabilin naman nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang pag-experience naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epektos ang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas, apang sa hapon posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 26 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay 8 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 169 o kun 67 ka mga kapulisan na promote sa NIR. Oath taking, donating kag pinning of ranks, gin patigayon Subo nga adlaw. May kampiyon nga balita si kag K5 Carla Defensor Longa.
3: Gin patigayon sa Police Regional Office Negros Island Region ang simultaneous oath taking, donating kag pinning of ranks para sa mga newly promoted personnel sa Philippine National Police sa rehiyon Subo nga adlaw Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Kabahin sa mga na-promote ang Second Level Uniform Personnel Regular Promotion Program para sa first cycle calendar sang 2026. Ginpatigayon ang simultaneous nga programa sa covered court sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Camp Alfredo Montilibano Senior Barangay Estefania sa siyudad sang Bacolod. Nagdangat sa 167 ka mga police personnel ang napromote kung sa diin 18 ka police major, 4 ka police captains, 12 ka police lieutenant, 42 ka police chief master sergeant, 5 ka police senior master sergeant, 20 ka police master sergeant, 34 ka police staff sergeant, kag 32 ka police corporal. Sa mensahe ni Police Brigadier General Romano Carlino, Regional Director sa PRONIR, nga ang kada promosyon ang mayara sang mataas nga responsibilidad kung sa diin ginmandoan naman sini ang kapulisan nga dapat mangin madasig sa pagresponde, mangin bukas sa mga kinahanglanon sang pumuluyo, kag mangin modelo para sa tampad kag makatawo nga serbisyo. Ini nga balita nga dulong sa yung sang DDX 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast in si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Samtang mag-uto da luwas na sa katalagman matapos nga ma-rescue sang ini malunod sa suba sa banwa naman sang Binalbagan. May kampiyon nga balita si kag K5 Obre Suspenye.
5: Luwas na sa katalagman ang mag-utod matapos gin-rescue samtang nagakaanod sa suba sang Sitio Amiles, Barangay Santul, Binalbagan, takna alas 4 sang hapon Martes, Hulyo 28. Suno sa impormasyon, ang biktima nga si Jessamy Sevilla, 20 anos, kag ang iya lima katuig nga manghod ang gikan sa eskwelahan kag nagapanglatatong pauli sila balay. Bangod kinahanglan ini magtabok sa suba, antes makapauli, inuna sinidulong sa piyak nga suba ang bag kag ginbalik ang iya manghod. Suno sa ila, kalmado pa ang tubig sang sila nagatabok. Apang paglabot sa tunga, naghinari lang pasko kang daluto sa tubig, rason na sila ang ginanod. Nagpangay naman sang tabang samtang wala niya man gibuyan ng yamanghod. Nakabati naman sila pagpangay sang tabang ay saka pumuluyo nga ginkilala kay Raji Martinez. Yala yun man nga nag-abot ang rescue team kagzabulig sang pumuluyo na luwas sang magutod. Pagkatapos ang insidente, gindala ang mga biktima sa Barangay Health Center para sa nagakaigo nga medikal nga atensyon. Samtang ang mga pumuloy naman, ang nagapangayo sang bulig sa mga otoridad, ilabi na sa alkalde sang Banwa, agud maubrahan sang taytay, bangud madamo sang estudyante ang nagatabok sa mga taytay kada adlaw. Sa karoon, yara na sa maayo nga kahimtangan ang mga biktima. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang pamilya sang soldado nga napatay sa inkwentro kontra NPA, hinatagan sang bulig pinansyal sang probinsya. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
6: Nakabaton sang bulig pinansyal ang pamilya ni Private First Class John Ray Brazil sang 79 IB matapos ang armed encounter kontra sa mga rebelde na grupo sa Barangay Tamlang, Escalante City sang tinalikdan nga Hunyo 1. Ginbaton sang pamilya sa Kapitolyo ang 30 mil pesos nga bulig pinansyal sa pagpanguna ni Attorney Referendo Diaz II ang Provincial Administrator. Naibaluan nga si Brazil ang isa ka tuig pala mga ginkasal siya sining asawa nga 24 anyos. Naibaluan nga nagaedad pa lamang sang 29 anyos si Brazil kag duha lamang sila kamag-utod kag siya ang kamaghuran. Dugang pa mga pulo na ka tuig nga nagaserbisyo si Brazil. Si Brazil ang ginakabig isa ka baganihan kag nagpakita sing sining nga kaisog kag dedikasyon sa pagserbisyo suno sa probinsya. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Duha ka mga hepe sa police station sa Sabakulod ang ginpang promote. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Napromote ang duha ka hepe sa duha ka police station sa Bacolod nga sa una police captain subong isa na ka police major. Ini sa day police major Andy Ofalia sa police station 5 kag police major Peter Jan Ramos sa police station 6. Ginsiling ni BCPO City Director Police Colonel Eugene Rebadomia nga magluwas sa duha ka mga hepe sa police stations nga nagtaas ang rango, may 22 pa ka mga police sa Bacolod ang napromote nga naging police corporal, police staff sergeant kag police senior master sergeant. Sino pa sa Rebadomia nga may ara pa sa ginapaabot kami ma-promote bukod may ara pa sa nag-a-eskwela ang mga police gikan sa BCPO.
8: Police captain to police major natin, pasalamat itang aplikante natin na promote. The person of now police major Ovalia and police major Ramos na station commander of station 6 and station 5. So sila na-promote. Ang iba natong officer, nag-schooling pala for promotion. Then damo pang wala na-promote ng mga personal natin. Tingko sa mga non-commissioned officers natin.
7: Sa subong mayara sa 89 ka mga PNP personnel mayara sa Basic Internal Security Operations Course o kung BISOC gikan sa regional office ang ginbutang sa BCPO agud makabulig sa operasyon sa kapulisan nga magalawig sa duha tumtum tatlo kabulan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ito si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balita lokal, PSALGU operated outlet, labing una sa bilog ng Visayas kag Mindanao gin inagurahan sa Kabankalan. May kampiyon ng balita si K5 Rovic Mongkal.
9: Kailan nga gin inagurahan ang labing una ng Philippine Statistic Authority o kon PSALGU operated outlet sa siyudad sa Kabankalan. Ini ang labing una nga PSALGU operated outlet sa bilog ng Visayas kag Mindanao kag ikaduha naman sa bilog ng Pilipinas. Sunod naman kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda nga inidako man nga bulig sa mga pumuluyo hindi lamang sa mga kabankalanon kundi makabenepisyo man ang mga kaiping nga siyudad kag munisipalidad sa southern part sa Negros. Dugang pasininga makadugang man ini income generation sa siyudad sa Kabankalan kag makabulig man sa mga negosyante sa siyudad kag ilabi na sa mga tricycle driver nga makadugang sa ilang income sa adlaw-adlaw.
10: Ako, no, mabulig. Una-una, maka-generate man income ang city. Sana. Ikaduha, ang aton mga transports group, ang tricycle naton, ang mga basis naton nga ga-travel o ga-biyahe, no, pagkadto diri sa Kabankalan. Dako gini ni mabulig. Kag of course kay ari na sila diri, pagkadto sila sa mga malls naton. Pagkadto sa City Mall, makadto sa Gaisano, makadto sa Merkado, makadto kundi nga nga mga beauty spots da nga mga mga skin care. No, kundi sila malagaw-lagaw makadto sa plaza, malagaw libot-libot dito. May nagabaligyan ito, maningaon mabakal sila kag maningaon.
9: Ang PSA ang yara makitaan mismo sa sulod sa Kabankalan City Hall sa tupad lang sa City Civil Registry Office ng siyudad. Matapos ang cutting of ribbon, ginunahan nila ni Mayor kag Vice Mayor Miranda ang pagproseso sing ilang mga dokumento sa PSA. Yara man sa among inaugurasyon si City Councilor Jan Antolo, Doc Marivic Ramos, Helen Ibanez, ABC President Rico Rigalea, upo ng mga barangay kapitan kag mga personnel sa Philippine Statistic Authority, Negros Island Region. Report gikan diri sa City Hall. Ini naman si K5 Rovic Mongkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Lasay sa Jesse Shete.
1: Balitang National.
11: Balitang National.
1: Balitang National. Ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
12: DTX
1: Tripayo Evening Newscast.
2: Sa mga detalye na sa aton mga balita, national ginpahayag sang Malacañang subong ang Miyerkules nga ila ginapasiguro sa publiko nga mangin responsable kag safety first ang ila pagduso sa nuclear energy. Matapos ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga buhion liwat ang plano nga nuclear power para sa pungsod.
4: Sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro, ilang nga naingindihan ang sentimbiyanto sa publiko sa nuclear energy kag iya ginapasigurado nga safety amo ang mangin prioridad sang administrasyon.
2: Pahayag niya bisan mismo si Marcos ang nagpahayag sang mga issue sang iya na istorya si Russian President Vladimir Putin.
4: Dugang pa niya siguraduhon sa gobyerno nga magasunod ini sa safety security kag safeguards requirements sang International Atomic Energy Agency o kon IAEA.
2: Samtang nag-file sa House Speaker Boje D. kag Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill number 1035 o kung 345, agod i-implementar ang proposal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address kung SONA nga pataaso ng annual tax-free income sa 350 mil pesos gikan sa 250 mil pesos.
4: Nagkasadiri ang ilakip ang 0% income tax bracket sa 350,000 pesos nga annual taxable income.
2: Both silingon may masobra sa 350,000 pesos tubtob 400,000 pesos nga annual income ang magabayad sang 15% nga tax.
4: Samtang gitpahayag naman ni House Speaker Faustino Boje D. III subong nga Miyerkules nga prioridad na sumong sang Kamara, representante ang mapasarilayon ang mga hagna nga nagakakasa si Sims Laws charges kag ang paghatag naman sing income tax relief para naman sa mga Pilipino.
2: Pahayag ni D. handa ang House of Representatives nga imuon nga lagi ang mga reforma ginaduso ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation address agud nga mapanubo ang gasto sa mga pamilya kamadugangan ang take home pay sang mga mamumugon.
4: Sa isyu naman sang Sims Laws gitpahayag naman ni D nga ang dapat bayaran sa mga konsumidor amo ang mga nausar lang nila nga kuryente kag wala na dapat ginasukot ang Sims Laws nga tugo naman sang inefficiency kag power pilferage.
2: Suportado man niya nga matun-an liwat ang income tax system nga maamyendaran ini agud nga mapahaganhagan ang palas-anon sa mga Pilipino.
4: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Senator Erwin Tulfo kahapon nga daw, Martes, nga pila ka mga miyembro sa minorya ang nagpalapit sa iya kanaghingyo ang mga ini nga hindi napagdayon ng investigasyon may angot naman sa manumalya nga flood control projects.
2: Madumduman niya si Senator Erwin Tulfo ang nagapungko subong ang chairperson sang Senate Blue Ribbon Committee.
4: Pahayag pa niya, makahalamot ang ginaligar pangabay sa iya bangod nga sila man mismo ang nag-aakusar sa liderato sang Senado nga nagapamalibad nga imbisigaran ang isyo.
2: Sangin pamangkot naman siya kung nga aluyag sa minority nga hindi pa dayuno ng hearing, wala naghatag sa diretso nga sabat si Tulfo apang iyagin pahayag nga posible may kangtanan ini sa personal nga imbisigasyon nga ginapatigayon sa opisina ni Senator Panfilo Lacson sa mga ginaligarga o kung ghost flood kag infra projects sa syudad sang Taguig. Lasay sa 20.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa Balita International, 13 patay bangod sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan. May kampiyon nga balita si K5 May o kung May Hikilan.
11: Ka-individual ang gibawian sang kabuhi matapos ang nagluntad ng magnitude 7.1 nga linog si Japan kagapon sa Martes, Hulyo 28. Padayon man sa karoon ng pagpangita sa mga rescuers sa mga natrap sa Aeon Mall sa Banwa sang Kashima, kag Nippon Paper Factory sa Yatsushiro. Kasunod sini nagpanugya naman ang otoridad sa mga residente nga mangin alerto sa posibilidad sa mabaskog ng mga aftershocks. Magluwas sa linog, ginakabalaka naman subong sa mga otoridad ang supply sang kuryente. Mangod nga pila sa mga lugar ang wala subong sang koneksyon kag mayara pa sang heatwave sa rehiyon. Gani posible nga magtaas ang kaso sang heatstroke sa lugar.
12: Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
4: Team Philippines nagdaog sang bronze medal sa baseball sa Japan. May kampiyon ka balita si K5 Marv Aranuel.
13: Nagdaog ang Pilipinas sang bronze medal sa 2026 Under-12 All-Japan Baseball Championship. Nako ining abugal bangod dinuto sang Pilipinas ang team sang Japan nga ginakabig nga number 1 sa bugos nga kalibutan. Nagpaindisanay ang duha ka mga team kundi nagresulta ang hampang sa score nga 8-4 pabor sa Pilipinas. Ginpatigayon ang pahampang sa Aoba Nomori Field sa Chiba, Japan.
14: Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ang kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, bagong Filipino singer, amat-amat na nga nagasikat sa Japan. May kampiyon nga chika si ka K5, Lori Gamboa.
15: Bangod sa iyang talento, amat-amat na nga nagasikat ang 32-anyos nga Filipino pop singer nga si Beverly Lumbres Caimen sa pusod sa Japan. Nagsugod ang iyang karera sa Pilipinas sa tung 2015 antes na diskubrihan sa Japanese music producer ang iyang demo tape kagindala siya sa Japan sa tung 2017. Naka-release si Beverly sa iyang self-titled album sa GMA Records kung sa diin na nominate ini sa Awit Award for Best Performances kag nakaangkon sa Harvest of Honors Award halin sa National Commission for Culture and the Arts. Isa sa bantog ng mga kanta ni Beverly amo ang Coco nga naging theme song sang anime film nga Pokemon the Movie Secrets of the Jungle. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: May ara ginaya ka K5 Rods. Manobis mo mga iban nga wala ga tawag sining ilang career diri sa Pilipinas kung magwa sila
4: explore sila actually damo na one of them is the tawag ng tanghala to blang lalaki nga nangin superstar man piya sa may ano gatalan na. Or ani nang
2: America's Got Talent
4: ang kanta no si Lea Salonga. Why man di siya nagdadirig diyan nagano? Sagwa man diya dito siya sa ano
2: Broadway. Sa Broadway.
4: Oh, Broadway.
2: Amo na siya magkatabo na nga kung wala din kapalaran mo sa Pilipinas, may dako nga chance sa iban nga pungso. Di nang discover siya sa Japanese music
4: Di ba sikat na? Masikat na.
2: Kaya naging theme song ang iyang kanta sa isa ka anime, di sikat ang anime sa Japan.
4: Pero nanamian kuya sa balita tanan. Ang balita ni Kakipay Rubik Mungkal. Nagayuhom ko sa balita kay na-mention gid ni Kuya Mayor Benji Miranda na kung magkagtong mo sa mangkalan, mag-skincare ka mo, makalibot ka mo. Ang essence, walang gating gusto nga maka-income generating ang PSA mo. Very good.
2: Diba? Ang amat-amal progreso.
4: Ang problema, magaling si Kuya Benji Miranda, kung pamati ka man, huwag ka magapang-invite.
2: Kabudlay. Mga ka-K5 mo yan, itong dalagong mga balita sa mga Miyerkules, Hulyo 29, 2020 sa iyo.
4: Bantay man buwas ng adlaw, pwede bagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
2: Sa pangalan sa bugos ng persa, sa numero uno ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itang balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
4: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Larga Vista. Larga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mari Velez.
0: Larga Vista.
1: Ga panugyan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga magulugal-umon, tubtub sa magal-umon nga panahon ang mabatsagan sa kadam-an nga bayan sang pungsod, Pilipinas, samtang mayara sang lapta-lapta nga pag-ulan kagpagpanaguob nga mabatsagan bangod man sang local weather systems kaga hangin habagat. Wala sang reported nga low pressure area o kon LPA nga ginabantayan kag wala man sang bagyo sa idalom o kunyara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility.
0: Larga Vista.
1: Una nga istorya karon nga gabi diri sa inyo para tuntunan, kamusta hunta ang pagpanalasa sang peste nga red striped soft scale insect o kon RSSI, ang malatigi nga insekto nga amo karon ang nagalapta sang halit sa mga katubuhan diri sa Negros Occidental kag iban nga bayan sang pungsod Pilipinas. Ginapaabot nga mga drop o kon maganubo ang sugar production karon nga tuig kag tuman nga kahalitan ang ginapaabot mabatsyagan sang mga mangunguma sang aton sini nga mga sugar cane producers halin sa magagmay tubtob sa dalagko nga mga asyendero ang masubo diri ugaling kay ti kadam-an sang aton nga mga sugarcane producers amo ang mga agrarian reform beneficiaries nga ginaburbanta naga-comprise o kung nagabugos sang 80-90% sang sugarcane producers.
0: Larga,
1: pero ti ang Negros Occidental amo karon ang tuman nga nahalitan sining RSSI nga nabatsyagan taho malin sang nagligad pa nga mga binulan sa pagsugod sang gera dito sa Iran dire sa aton nagsugod sa pagpanalasa ang RSSI. Una hunta at least may gamay nga relief today ang pila ka mga mangunguma linibo dire sa Negros Occidental ang nakabaton ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD. And let's have K5 Carla Longa sa iya sini nga report sa ginpatigayan kaina nga press briefing ni Secretary Gatchalian and more details parte sini nga pagpanghatag ayuda sang gobyerno sa sugarcane farmers. Carla, good evening. Peskamin.
2: Makabaton sang tig 10,325 pesos nga bulig pinansyal ang 11,000 ka mga individual sa Negros Island region nga apektado sang RSSI gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Ginpatigayon ang emergency cash transfer sa Talisay City, New Market sang Negros Occidental. Ginagkabig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian bilang Santa Claus bangod sa bulig nga ginadala sa probinsya. Suno kay Lacson, madasig ang paghatag sang bulig sang DSWD sa probinsya kung may ginaatubang nga mga pagpanghangkat. Ginkalipay naman ni Talisay City Mayor Weng Lazares nga sila ang napili bilang pioneer city nga patigayunan sang emergency cash transfer payout para sa mga mangungumang apektado sang RSSI. Ipasalamatan naman sa mga mangunguma ang nabaton niya cash aid bagod niya dako gid nga bulig ini sa ila kag para sa ila talamnan. Suno naman kay Secretary Rex Gatchalian nga ginasiguro sang DSWD nga mabuligan pinansyal ang mga apektado sang RSSI. Dugang pa nga nagakoordinar ini sa mga LGUs agud nga mapadasig ang pagkuha sa mga listahan sa mga mangunguma sa NIR. Ginasiguro naman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mahatagan sang bulig ang mga nagakinahanglan nga mga mangunguma nga apektado sang RSSI.
3: K5 Carla de Fasor para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 Busa FM.
0: Larga Vista.
1: Pila na gid lamang kasimana ang nabilin antes kita mag-transition o kung magalito na halin sa tiempo muerto o kung tigriwi diri sa Negros Occidental magasaylo na kita sa tiempo suerte o kung tiun sang galing dire sa probinsya. Ginapaabot nga mangin mahamungaya na at least in time for the start of the Christmas season ang Negros Occidental. Apang kun amuni ang pagpanalasa sang RSSI, may posibilidad bala nga medyo malulas ay ang aton sinikalamay o kun ang aton siniparaabuton nga tig-alani.
0: Lorga Vista.
1: And we have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, good evening.
4: Good evening, classmate. Good evening sa mga taga-pamalate.
1: Classmate, salamat gid. Mayang gabi. Sir, ano do may paabuton ta nga kaayuhan subong do na anta ng RSS? Ayo kun wala pa.
4: Wala pa gyapon. Sige pag saka pa sa amon monitoring, gasaka pa sa gyapon as of July 17 do 25,000 hectares nang validated.
1: Aha. Uh-huh. 25,000 hectares sa mga sugarcane producing provinces.
4: Yes, at kwan pa lang na sa NIR.
1: Ha? NIR pa lang.
4: NIR lang na.
1: Kita ang yes. Pinakadamo gyapon.
4: Mm-mm.
1: Overall classmate, pila na ka ektaryang affected?
4: So, amo na 25 ang reported is galabot na sa 90,000 reported.
1: Oh. 90,000 hectares. Pila ka probinsya ni Sir Dave? Ano ang major sugarcane producing provinces tagani?
4: Ini ang number ko si mo, iya pa lang na sang NIR. So ang mga Luzon kag mga Mindanao hindi pa gid siya amo na ka kadako.
1: Diyos ko.
4: Kumpara,
1: So meaning ang sa 90,000, 25,000 aton.
4: Yes, 25 bilang ang kwan siya ang affected sang aton niya sa kabilugan ta is 33% ta mo.
1: Bawa.
4: Ang sa Luzon niya, mga wala pa gani 1%. Kag sa Mindanao, wala pa 1%.
1: Diyos
4: ko. So, kita gid ang natamaan.
1: So, kita gid to natamaan sini. Alright. Now, I'll go more on that later. Pero mangkot ko, anay, sa tong pagpanghatag sang DSWD, ang pwede lang makabaton sang ayuda, sir, sino ang pwede matagan ng mga landowners? Or sugarcane producers?
4: Sugarcane farmers, ang mga kwan, registered sa RSBSA, sang kwan, sang DA.
1: Aha.
4: Amun na siya ang maka-kwan, maka-avail sina from DSW.
1: Pero kung ikaw bisan nag-aariendo sang duta, nga nagatanom ka tubo, makabaton ka na hindi?
4: As long as registered ka sa RSBSA, makabaton ka basta registered ka lang.
1: Mm. And ang need mo nga to be certified nga nag-aarendo ka sa isa ka lugar, ano ning kadtuan nila? Barangay kapitan lang.
4: Usually sa municipal pwede kada ang SRA pwede man kabulig sa inyo sa pag-processing sa mga mga district officers. Barangay pwede man makakuan sa barangay.
1: So it doesn't have to be nga may ara ka titulo gid ya nga imong duta nga ginatamnan.
4: So sa RSBSA ga require na sila sang imo kwan CLOA or sang title sa
1: mulan. Oh, okay. Pero iniya ang mga farmer beneficiaries even if wala pa sila nakatapos bayad, pwede sila ka-avail.
4: Yes, oo, pwede na sila ka-avail. Usually gani ang inina programa nila for the farmer beneficiaries din gani.
1: Oh, okay. It's good, no? At least na clarify Sir Dave, no? Now balik ko RSS ang pamangkot karon amo sini. May mga LGU na nga nagsugot nga makwa sang crop duster para Dasig.
4: So far sa crop duster wala pa, pero ara na sila sa drones, nakakuan na sila, naka order na tapos sa manual spraying do. Mga iba na kwan nagasigi naman sila subong spraying man kagang mayari man sila subong mga fire trucks.
1: Oh.
4: Gina utilize man nila ang fire trucks ang ila mga banwa gina utilize man nila.
1: Oh, okay. So ano na ang nakasugod gamit sang fire truck, sir?
4: I think sagay nakasugod na wala kung sagay nakasugod na sila gamit. Do Cadiz to dumiara naman to plants do nakita ko man sa kwan Bacolod dumiara man sila sa nag-fun, halin kay Gov, do talisay, nakabutang man sila.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. And is it effective? Butang ta fire truck lang gamiton, dasig ni ang application sang pesticides, sir?
4: Dasig siya, pero it's not that effective. Kaya ang alis ay ara sa dalom sang dahon mo.
1: Uh-huh.
4: So kung i-shower mo siya sa babaw, kung kanya lang ang pagka-systemic sang bulong, be, pero uh-huh, hindi siya directly hit. Mm. Kung iguon mo naman siya sang fire truck ang tubo mo, makalautod naman niya, kaya grabe man ang pressure sang fire
1: truck. Okay. Mm-hmm. So hindi siya, in this case, hindi pagid siya amuna ka kinahanglanon nga fire truck gamiton.
4: Oo, pero tiyan mo naguro sa ila, pananaw, mas dasig, be, kasi ang volume of water, kagang isa kapag timpla, mas dasig na application.
1: Mm-hmm.
4: Pero laingid dyan ko ng mga dog, kung posi sa drone, kag sa mga gagmay na aeroplano, ginalabugay bla ang kwan, ang dahon,
1: uh-oh,
4: kumagagi. So, doon may opening siya bla, kwan siya.
1: Oo,
4: muna siya kag ang man ang pinaka-effective is manual spraying, pero Dios lang dugay.
1: Oo.
4: Pa mo gina siyang pinakamayo.
1: Pero would you be recommending i-discontinue na ang paggamit sang fire trucks?
4: So far kit galagasta eh, galagasta simple, galagasta sang kwan. Maka-kwan man na siya. Makabulig man siya, pero it's not that effective.
1: Uh-huh.
4: Mo sa iban din na paagi.
1: So ang gwa subong sir, wala nagid man kamuya gaduso sang isa ka specific nga application method. Sa muon na lang tanan kay fire truck, kay drone o crop duster.
4: Oo, we leave it na lang to the LGU to decide kung ano ang gusto nila sa ila mga lugar.
1: Okay.
4: So kami ya Cesar, continuous niyang yagyapon ang amon niya drone and manual spray.
1: Yes. Pero ari sir, ang pamangkot bala amo ni ang biological control, ang paggamit ta sang fungus, nagligad, I know, nga ginhambal ni mo, nga medyo hinay ini siya. Pero proven nga effective na ginman siya, Sir Dave, no?
4: Yes, makapatay man na siya sa lakuan lang. Although, ang percentage siya compared mo sa chemical, gamay-gamay lang percentage. Pero makapatay siya. And amuna, tapos you invite the beneficial insects.
1: Mm-hmm.
4: So, kunara na ng mga beneficial insects, ang mga predators, dako pag-inbulig naman sa ila, kung pagkaon sa mga RSSI.
1: So,
4: take time.
1: Yes. Sa inyong field test, sa mga ano kalawig before ang Boveria basiana, kag... ano ganin ng isa? Ang anisyo play bala? I forgot. Ano? Anyway, pero...
4: Ang klase sa fungo?
1: Oo, ang Boveria basiana. Kag ano ganin ng isa?
4: Boveria, penicillium, kag isa metaricium.
1: Metaricium anisyo play, no? Mga ano sila kalawig before mag-take effect nga ang fungos, makapatay na gid sang RSSI?
4: Contact man siya eh. Once makakontakt ni sila sa RSSI, masugod na siya din niya kaon. Kaya putson niya na eh. Putson niya na.
1: Okay.
4: Ang RSSI.
1: Oo. But again, ang inyo
4: gina-recommend.
1: Yes, sir. Pero ang inyo gina-recommend nga una gidyaan na pesticide.
4: Yes, so because severe na ang mga igo.
1: Ooh.
4: But unless kung ang igo si mo, mga 10% lang, low bin igo, na pwede ka na iya. Diretso ka na lang niya sa mga fungus, mga 10%. Purpose niya sa makakita mo sa kadalan, no, naga-brown na, naga-itom na. So kilan na niya chemicals gina iya para mauna, mapagamay mo gina ang population sa nga resume.
1: Based sa inyong study, ang pagtuon, subong sir, mga... ano nakalala ang infestation sang RSSI? Mga pila na kaporsyento masami ang ila sininghalit?
4: So ang kay ang mga severe ta na mga igo. So siguro mga pila pa man lang gid ka percent ang severe gid mo ang gailito mang ang wala gid kaagi bala spray. Pero sa aton, so I don't know, maka 20-30% of our total na RSSI infection sa mga amo na. Pero ang mga mild taya kag mga kwan, makwan pa na, maagapan ta pa na, malagas ta pa na sila.
1: Basta
4: makakwan na ta, makaspray lang din taya sa ila.
1: Mm-hmm. But again, te, ang kinanglan, gid nga hingagawon ta na.
4: Yes, nga gawon ta gid kag buligan na gid tanan na ma-spray da yon. Wala sang kampo na hindi ma-sprayan.
1: Kay di
4: ma-spray ka to spek ang imo da ang imo da pa RSSI makadto mangyapon sa nag-spray.
1: Interesting. Anyway, pero I don't know kung ang tanan nga LGUs nakamobilize na sang ila sini nga bulig, sir.
4: Hindi pa manggid tanan pero arga kwan gid sila sang willing sila pag meeting to namon with the DA Secretary Laurel. Willing gid sila na mag-implement na sang para sa ila RSSI kagti buligan man to sila ni DA, download down man to sila ni DA sang kwan sang kwarta para bulig sa ila man na pag bakal mga bulong.
1: Ate, sige, it's good, no? Anyway, Sir Dave, sir, salamat kita tiyempo mo lang niya na in the meantime, ah.
4: Sige, thank you again, classmate.
1: Thank you, classmate. Good night, good luck.
0: Lorga Vista.
1: Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Sugar Regulatory Administration o kun SRA.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Lorga Vista! Lorga Vista.
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ibado komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
0: Lorga Vista.
1: Diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Gorgo Vista.
1: Sige po na po sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban ngayong aniban sa kahanginan kundi kamatuuran. Wala sang iban nga ginaharad sa imo kundi ang akon katampad. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Lorgo Fisto.
1: Ang inyo mabatian nga pambukas ng mga balita ng komentaryo tonight diri sa inyo para tuntunan dala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Sa gihapon masaligan ng mga tagdala sang libre nga balita ihibalo kag kinaalam every night diri sa Larga Vista. Masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa balatian.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat timuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Antes kita magkato sa pila ka madalom nga talakayan, kay karon ha, ang aton nga Mid-East Updates, may ari ini sang laktod nga sugilanon. Aton dumugon ang toro karon nga gabi. Uyatan ta ang sungay sang toro kag aton talakayon ang pamangkot. Ano ang matabo kung mainaway ang China kag Amerika? Because whether we like it or not, ining inaway sa tunga sang Amerika kag Iran, may ari ini sang kaangtanan sa ginatawag nga geopolitical conflict sa tunga sang Amerika kag China. And tonight, aton atubangon ang pamangkot. In kaso ginman mag-away ang Amerika kag China, sino ang mas kapable militarily? Ang aton istoryan palang militar. Sinong mas damo soldado? Sinong mas damo barko? Sinong mas damo eroplano? Sino ang may tsansa magdaog sa ano nga aspeto? Hindi ini paglibod sang nerbios, kundi isa ini kaprangka nga pag-istorya sang kahimtangan sa kalibutan. Hindi ini sugar coating. Wala ko gina tago-tago sa maayo nga mga tinaga ang kahimtangan. Saluyag ta sa indi, may ara paindis-indis, may ara gera nga nagaluntad sa tunga sang dalagko nga mga nasyon. And subong, tatlo man lang ina, Amerika, China, kag Russia. And of course, subong, ang plastada sa Middle East, amo ini ang Israel. Now, kahapon ang balita ta nga base maistoryahanay naman uli ang Amerika kag Iran. Pero tiway takabalo kung istoryahanay nga pinaagi sa lain nga nasyon na lang may ginatawag intermediary. May kapatunga kung sa bukid pa may dakong tawo bala. Di bala may amo nang gakatabo sa ligwin nga mga lugar, may dakong tawo. Halimbawa, kung ako mga luyag sa isa ka babae, hindi ko rikta makaistorya sa sinang babae. Ipaagi ko sa dakong tawo. Anyway, ang pamangkot karon amo sini. Nano ang possibility karon? Samtang nga nagasiling si Presidente Trump, nga siling niya, okay lang na, istoryahan na ita. Pero, ang Amerika, nagaplano nga hulagon ang isa ka importante nga bomber nila. Amo ni ang B1 nga bomber Lancer ang isa ka tawag sa iya. Ang tawag man sang iban bone tulan ba bone nga ah. Kay ang B1 kun spell mo O-N-E ang 1 B nga litra B1 so isugpon ang duwa ka tinaga mahimo bone o kuntulan. Pero hindi niya tulan nga nagalupada, B1 Lancer iniya nga bomber. Yari, pamatian tang video nga plano hulagon ang B1 bombers.
2: Imagine a machine that combines the speed of a supersonic hustler with the devastating punch of the heavyweight buff. A marvel of military engineering that skirts the edge of legend and reality. An airplane that's like the F-14 Tomcat's big brother they never warned you about. Welcome to the world of the B-1 Lancer, affectionately known as the Bone. This isn't just the story of any bomber. It's a tale of resilience, a blend of power and speed that has defied the odds. Outperforming the legendary B-52 in bomb load, the Bone struck fear into the hearts of its adversaries, so much so that it was deliberately restrained by international treaties. But there's a twist. It was canceled not once, but twice. And yet, it soared back, stronger than ever, while obtaining over 60 world records.
1: Okay, boss, kadali. Ang B-1 Lancer nga bomber, amo ni ang kampiyon, tungod number 1, madasig. Number 2, damo bomba nga madala. Suno sa sininga video ang B1 Lancer Banwa may ara tatlo ka bomb base. Magambal ka bay, ti may bay man nga bye-bye. May ara man bay nga kadagatan, hindi ya muna. Hindi nga nagadala siya dagat, hindi. Ang bay sa simple kaglaktod nga pulong, kalargahan o suludlan sang bomba. Sa aton padubudiga, abe, sang bomba. May ara siya tatlo ka-bomb base. Nanong bot silingon sina. Ang isa ka kalargahan, pwede nga ang ibutang amuning ginatawag bunker buster nga bomba. Kay man sa Iran, ang problema, ang target sang Amerika ara sa idalom sang duta. So, very, very ideal o konsampaton gid ang B1 Lancer kay pwede kargahan sang lain-lain klase bomba. Yari pamatian ta dugang.
2: Secrets of this iconic aircraft, the last of the American swing wings. From its unexpected origins to its crucial role in modern conflicts, the B-1 Lancer's story is more than just metal and machinery. So fasten your seatbelts, hit that subscribe button, and join me on a high-octane journey to uncover why the Bone is an indispensable titan of the skies, is stealthier than you think, and is needed now more than ever.
0: Larga Vista.
1: All right, portion lang ato aparte sining B1 Lancer. Kete hindi ta naman kinanglan gid ya tun-an kun ano ining B1 Lancer. Kundi ginapakita ko lang sa inyo patikim lang ah. Amuna siya ka importante kag ang luyag sang Amerika subong pinadala na ang mga B1 Lancer nga bomber sa iban nga lugar sa mga US bases dito sa Middle East. May ara sila sa Jordan, may ara sila sa Qatar, may ara sila sa Oman. So ginalapta nila nga paano? Para ano? Tungod kun in kaso mag-decide ang Amerika si President Trump abe nga pasudlan gid sang mga soldado, kundi hapos na lang bumbahon anay ang mga military facilities sang Iran nga ginapatihan ara sa idalom sang duta.
0: Larga Vista.
1: Pero te balikan ta na karon ha, dugangan ta ning istorya ta. Gera sa tunga sang Iran kag Amerika, and of course you have Israel, and karon istoryahan ta China kontra Amerika in kaso nga magaluntad ang gera. Sino ang mas preparado? Daydayon tana karon dugay-dugay. Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sa pinaka importante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang palalo.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sapul mo, baby!
3: Extend! Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
7: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
8: Mabatian man ang inyo para tuntunan Larga Vista sa Norte nga bahin sang probinsya sa pinaagi sa aton simulcast sa Fabulous Radio Click FM sa Banwa sang Toboso. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw sa lungsod sang Toboso kag mayong gabi iman sa aton mga tagpaminaw diha sa Banwa sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa hookup sang CPSU Radio Mascovado.
7: Larga Vista!
8: Mayang gabi man kay Marilu Manaay, kay Ma'am Choli Nunez Culado, sa kay Edwin Cagfe Santibanez, dira sa Barangay Felisa, salamat-salamat gid sa inyong pagsuporta sa Larga Vista. Mayang gabi man kay Kumare Joyce, kag sa kay Pando, dira sa Vista Alegre.
7: Larga

0: standby na sa report ni K5 Red Salgado karon nga gabi. May tawo nag-ala Dante Varona imbis ugaling nga San Juanico Bridge ang iyagin luksuhan, dire siya wala suba ang iya tupa dalan dire sa Magsaysay Street sa Singkang Airport samtang may trapiko sige sinibay-sibay sa mga salakyan lumumpat na nung kabangdanan mayo lang kay nasalbar ini sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection o kon BFP. Tigaylo nga nangin bombero, nangin guidance counselor, they were able to talk out of his plan to commit whatever it is, no? Pero te, ang investigasyon sang kapulisan, problema pamilya Bonano man yaman. Let's have Chief Fred Salgado say a balita. Chief, good evening. Please come in.
1: Yes, Blake, kanil sa mga Julius, kayo sa ato sila mga tagpalamati sa programa Galarga Vista, nakibot ang pumuloy ang inasang aga, narangin mga na 7 sa Dalan Araneta. Actually, kay 5 Julius, kuha na siya, flyover, narangin sa may Magsaysay.
0: Oo.
1: Hindi siya ang nagpatuloy.
0: Chief!
1: Sa, yes, kay 5 Julius.
0: First time ni Kabate, kung nadiri sa Bacolod, may naglukso sa flyover.
1: Kasakit
0: man naman.
1: Ang mga nagliligan itong mga balita na ito, nagliligan ka tuig, mga mall, sa mall gito natabo ni K5 Julius eh.
0: Mm-hmm.
1: Then matapos ang natabo sa mall, abo na nakita na ito no, sa babaw gito ang flyover kay K5 Julius.
0: Oh Diyos ko.
1: So, dere, tingin na, nalambot na ito si Police Major Ron Del Tapa, nga ito siya nga pamuno, iya siyang Police Station 8. Diragin pa nga na 7, siyang aga, ang ina, kita Julius eh. Ini siya ang nagpadulong dira, ang ini siya ang nagtaklas, dira ang lumumpat, kita Julius. Di ang katason malang niya sa flyover, sa estimate ni Sir Tapang kagaina, kwargin masumbra, isa kapuste sa kuryente.
0: At yung mga 50 metros, abe.
1: Oo, oh, dira nira, yun sila kakita yung Julius. Pero galing kiti, kung maglumpad ka dira, siguro basiga alang-alang kasi mo sinigay na imo ka desisyon, basira tupon mo dira imo sinigay kamot
0: or agay.
1: Basina ukwan mo kwan. Balik ka gini yung kita yung Julius ya.
0: Oo.
1: Ang imo sinigay sikong joints mo sira, magkalauslo na magkod
0: sa pati
1: isang pagkadagdag mo na sa idalom. So, dira kikita yung Julius, pagkadagdag niya sila, isunok kay Sir Tapang, nakaangkod din siya sa pila sa iya sininga ulo kung ibang pang aparte sinitang lawas. May kabundahan tigingin na kamagkuha informasyon sa Sir Tapang Mount Kitty Hospital na kitang Julius eh. Ang init para daan, privado ng hospital, Dres Pakulon. So, dito...
0: Chief, yes, clarify ko lang bali nakalumpat gid siya.
1: Oo, nakakuha gid siya eh. Attempted suicide gid na kitang
0: Julius. Uy, hala! Bali ang natabo ang Bureau of Fire amo lang yang nagdala siya sa ospital.
1: Actually, nagpadulong dito ang Amity Bacolod, agud to ti magresponder kay Kevin Julius eh. Agud to ti ini siya ang dapatan sa first aid kagati kung maibaluan pa dira nga miara pasag signs of life mala kay Kevin Julius.
0: Pero, ano lang yung ginimo sa Bureau of Fire? Nag-attempt pa ang Bureau of Fire personnel nga istoryahon siya?
1: Well, actually, during that time, gina-transport sa Kuna Evangelist, gina-istorya siya eh.
0: Ah.
1: Dito, may mga promosyon kita nga kuha na dito na natulo. Kuna iya, sinigaluha.
0: Okay.
1: Kuna noong ang madalong nga rason si Nikita Angelius. Pero dalik itong gininagaw siya dala dito sa may informasyon ta, Riverside Medical Center. Ang buto tingin siya masalbar kay Nikita Angelius.
0: Okay.
1: Sa informasyon nga nakuha mo na itong kaserta pag pangiakuan problema sa pamilya
0: ay.
1: Ang nangin kabangdanan kung nga ang tingin siya ang nakadesisyon nga maglumpat dito sa Nikita Angelius. So,
0: Chief?
1: Yes,
0: taga diin ni siya gani?
1: Dream lang sa masyadad sa Bacolod at Kitab Julius.
0: Ah, okay.
1: Nag-ini siya driver.
0: So, bali, nagpadulong na siya puli o kung naghungod gid siya kad tuto?
1: So, wala pa makuha karoon na siya tapang Kitab Julius. But siguro ito'y masing iyagin guro maliging plano Kitab Julius.
0: Okay.
1: Kaya hindi pag actually makakuha informasyon And up to now, daw, hindi pa ganyan mga istorya ni kita. Kaya sila nga mga ginakontak pa mga pamilya man eh. Tapos na tabu man. Kaya wala ganila ginalaw man na kita Julius. So, dari, karunti, gating uha pa si Sir Tapang, kung ano ang manalong pag-ibuhay ka mga kamagdala ni kita Julius, kaya di ba, may ara, balas sa isang bata, kag iban pa kita Julius. Pero, tayo, ari, nalapot na ito, kaya si Police Major Rondel Tapang, ay yari ay kaya kita Julius.
2: Isang operator din siya sa ano sa heavy equipments. I'm not been mentioning sa pangalan ng company. Allegedly that was a attempted suicide, no? Kasi may family problem lang. So, hopefully maayos man din. Pagaan sang interventions para hindi na ma as on the record sa police station 8 daw, karon pa lang man, karon pa man na siya na record sa AMOL. But hopefully kung mag-istorya rin sa personally, kanina limited lang AMOL git sa hospital. Ang edad sa atong biktima ay 45-year-old.
0: Ay, 45?
2: Kamala na sa nabanggit nga barangay 40. Nagatrabaho sa may araman nga ano, nag-examine. Pero ang more ang ginapipasitis ka, nag-iyalang ulo na.
0: Oy. Kala intiya makita.
1: Sa muna kita Julius, ko di pa CT scan mo ni may ara pa siguro dira ka mga litik ba lang o po pa, palayo lang sa mga taas sige dagdagan na kita Julius eh.
0: Pagkadagdag niya, ano ang una tumupa?
1: Ginacheck pa karon sa mga CCTV ni kita Julius, proti laban-laban, hindi rin pagtupa, masing ba lang daw likod, kagtapos nag-segunda, iring iya, sininga ulo, kaya kita Julius,
0: okay. Siguro eh. Kete budla medyo budlay man ang possibility nga una ulo kete ang gwa sina ma-assume ka sang diving position mo para sa swimming. So why ta kabalo kun una atiil ang iya paglumpat kag kun ano ang iya position pagtupa niya sa semento to sa idalom.
1: Yes, kag ako mag-amuni daan niya, gawin ng ulan ng panahon, Kevin Julius, pwede nanlog ang railings na dahi.
0: Ay, grabe.
1: Hindi ko magsaka ka nila, posibleng masing manlog ka nila, o masing managalabay nila ka mga salakyan, naging saway ka.
0: Ay, grabe. Ang
1: gati, masing nakabalikin pa, huwag kita kabulok ni Kevin Julius, ang jack, kung hindi ka natabu, sila si iya.
0: Pero, pero ano ni siya, driver, sang heavy equipment, ano ang balita, bulldozer, pison, crane, anong gina-drive yun daw?
1: Well, actually, kwan mo lang, heavy equipment.
0: Heavy equipment. Okay. So, alin sa bulldozer, pati pison, pwede galing eh?
1: Pwede, yes. Pwede kita, Julius.
0: Ay na, anong problema ni Toto man?
1: Wala kita kamulok, kasi sa unahan, dira, isa dira kamulga isa, no? Nag-ina-construct na lang kita ni Julius eh. Posible, kasi dito siya.
0: Kaway, takabalo.
1: O may ginakorek pa, mag-ina-correct. Hindi man maglayo kita ni Julius eh. Isa, no, nirakabo, pagpakato, sa may ibang site, may flyover. Lapit-lapit lang yun.
0: Gani?
1: Siguro, nag-basindra sa halin, o basi ibang panigapumpanya kita ni Julius eh.
0: Ay, Diyos ko.
1: Pero ginapangabuyo, kaya isang tapang, niya kamay kong tali, ini siya, maka-recover din siya, sininga ginapangatubang, karoon nga ito, isakit sininga, sininga lawas, magmasilbar man, kita Julius, ang ilan sininga problema pamilya.
0: Pero ano gidbi ka-grave ang problema, no? Nga it would drive someone to commit suicide?
1: Gani man, kita Julius, abal pangalit sa Tapang, nag-ilan doon, naging pastor sa Tapang, kaya abal niya, tanan nga problema, may solusyon eh.
0: Correct.
1: Kag hindi naging madulaan pag-asya, kag kung hindi ko naman sa nga ng problema, kita ni Julius, magpangita sa nag-exacted nga tao na maputwasan mo, like mga pari, pastor.
0: May pangamuyo pa man ah. Pwede ka man karikta pangamuyo na lang? Diba?
1: Ngayon ka, bali sir, Tapang, hindi lang hindi ko naman may istorya.
0: I-discuss tala na further kiti daw na notice ta may mga instances na subong chief no? Damo ang nabatian ta bala or ang gin-report ng mga cases like this although wala pagidsang ligon nga statistical basis as of now kung nagsaka o kung wala but we're trying to check no? Pero ang last before this atong napatay gidya amo tong sa SM City.
1: Yes, correct.
0: Atong estudyante.
1: Oo. Oo, amo na kita, Julius.
0: Ay, oo.
1: So, amo na karoon na ito. Silinga, kuwan, ginapangabay man sa pong kapupungkiyo, man sa Bacolod, amo na balik sa tapan na magpalapit in sa mga tao ng posible kita, Julius, kasi ma-share ang problema. So, iduga ko talaga kita, Julius, agaton, silinga mga hepe, iya sa Police Station 5, kag Police Station 6, gikan sa Police Captain, ini sila nagkala-promote na. Kagini sila starting sa bungad. Now, kita ang Julius, according kay Police Colonel Eugene Rimadobia, ang atong sininga City Director, Andreas, and DCPO. So, ini sila si Police Major Andy Ofalia.
0: Okay.
1: Police Station 5, kagini si Police Captain Peter John Ramos, nga karoon si Police Major. Now, kita ang Julius, duwagin sila. Si Sir Ramos naman niya, hepe naman niya siya sa Police Station 6, KK5 Julius. Kari sa aton sa may barangay Takuling. Kagati may ara pangin sa mga 22, pangin ka mga kapulisan aton rin sa Bacolod, sa DCPO, kung nalaga kalailain ng mga estasyon nila naton niya sa Bacolod, may mga nagka-promote nga ti Police Corporal na may ara man sa mga Police Staff Sergeant, kung may ara man KK5 Julius sa Police Master Sergeant rin niya sa syudad niya sa Bacolod ng KK5 Julius. So, malipayo naman na katon sinigang dua kay hepe sa police stations nagti tinamakot na ti sir mag-aserve ni siyang motivation sa aton sa pagsangkaso. Ti isa ba sila kayo Julius ni pagiging motivation gid pagbagin inspirasyon ginila na panamiyon pagiging ilang sinigang servisyo kayo Julius kaba ti ara pagiging sa mga unsolved cases pero pagatingwaan nila kayo Julius kagati magluwas sila sa ilang adwa posible sa mga pagganik kay Sir Rimadumbia kagina, nga posible madugangan pagin kay Kevin Julius, kamati may arap pa sa mga nagkuluha sa nga isama, gina-applyan na gina kay Kevin Julius eh. So, may nag-apply pa, pero galing kay ti, wala pag-uro, di pag-uro tingaw nila kay Kevin Julius, posible kati sa mga masunod pagin niya mga inadlaw. Nga may arap pagin na-promote ka mga polis na ito, Rias, sa may sunod na pakol ni Kevin Julius.
0: Although in preparation, mani sa ilang paghandol sang bigger responsibility siguro, di ba? Kung
1: yes,
0: major ka, eligible ka na nga mangin chief of police, no? Sang isa ka banwa? Pwede na.
1: Actually, police captain gani nga.
0: Pwede na.
1: Police gani.
0: Oo.
1: Like sa kay Sir Navarro, Hany Navarro, sa mga banwa sa police siya, police captain. Di ginatanaw ko na natin nga mangin police major, magpilakad lang kay Kevin Julius. Ito mo sige si Limay, mga performance. Kag, amuna kay Van Julius, kay ini sila, mag-maayo pagin, ang ila sila niya performance kay Van Julius.
0: Sige. Kabay pa. Pero congratulations, ha? Sa ilan ng dime Major Ramos and Major Ofalia.
1: Yes.
0: Wow.
1: Major Ramos and Police Major Ofalia.
0: Sino ning younger sa ilang dua?
1: Ang younger si Sir Palya, ganoon kay Kevin Julius.
0: Si Ramos, amuning sa aton din, no?
1: Oo, yes.
0: Size?
1: Medyo niwangon, kagpirong wapo, ah. Do alam, diksoto mo ni Kevin Julius.
0: Ay, toad ka?
1: Oo.
0: Ti, do mga dua kapaligo lang abansiya sa imo?
1: Ang wapo, hindi si Ramos, si Kevin Julius.
0: Hindi, Chief, malalis, kuda ya. Oh, ikaw ya ang ano ni ang tall, dark and handsome version ni Vic Soto. Oo.
1: Dulag ubo.
0: Hindi oh, ikaw ya ang mulato nga Vic Soto.
1: Abo.
0: Oh, mulato. Inang mailom-ilumon bala. Oo. Pero tingala ko gani nga si Lucio ko wala ikaginkwa, no? Galing ang i-endorse mo galing chief, hindi iya ang pure gold. Prime water. Mapasayod ka, prime water? Dalapan sa balda na guro.
1: May mga reklamo, gini kay Prime Julius.
0: Oo.
1: Nagamudlay. Pero, dari sa aton ng pulisan, kay Prime Julius, may ari kita garing padala dari sa aton, dari nga Pronair or PRONIR, mga 98 na sila ka mga polis, kaya nagpinalong bala sa Bisok, dinas sila nga Puruso, sila ang iga-assign ni Sir Rimanon Diadra sa aton silang mga merkado eh. Kag mga dalagko, kag mga eskwilahan, agon tuti, makarisk nila yun eh. Kaso nga may ara na naman sa mga pagpamahog sa mga blutuan aton kitang Julius. So, ang mga merkado, kung ang isa ni ara na sa mga kinamatay, pero inikunari ni ang mga 98 units na kabilog, makaresponder gila Julius sa ilang sining mga one area of responsibility. Pero what? Ginapanawagan ba ni Sir Manomia, hindi ginpaghampangan ang hotline 911. Kaya nang nakuha siya ng TikTok kita Julius, in kaso giban ka may arat, may sa tuntuon, gindi nga mga insidente.
0: Na may gampangaw?
1: Oo, ato na tabo, ito nagligan sa may pahanukoy. Sa drakaskulahan, ti prank call, tungin tawag pa sa hotline 911 na may arat sa kabamtret.
0: Kag atong kwan man chief, atong nagtawag man sa Amite.
1: Yes. Sama to kayong Julius, kaya nabo to sila. Wala man to sunog, wala man to sunog. Tapos yung tawagan pa sa isa ka delivery rider. Ito tabo to kung ano pa mga delivery rider.
0: Gani. Ti Ario, kung ang pinalidad, way kabaluguro ang gapangalit nga pwede ka mapriso sini. Oo.
1: Yes,
0: may mga penalties ini, may illegal ini mo. Pero ako gani, chief, magluwas sa penalties or sa silot under the law, may ara ko i-propose. Oo. Nga kung madakpan ka, butang tabi, may bomb joke ka o may mga prank call ka nga may bomba, ang sunod, idaloon ka sang EOD, sang bomb disposal unit, bala? Nga ikaw, kung may ara gani bomb, may ara gani bomb threat, kag may makitaan nga bomba, kundi sa iban nga nasyon ang gapulot ya sang bomba robot. Ina ya ikaw papuluton sang bomba. Inang wala pa na diffuse bala? Oo na. Na velang taon tabi ko ni isog kaged. Oo.
1: Na dito si Dalon sa may barangay Batam. Ato tong bomba na nag-asok.
0: Na. Oo.
1: Sigurado gid siguro nga diri sa kiwat kiwat.
0: Hindi ka remember may ara gani chief kon ang curfew for minors, may ara community service hindi bla?
1: Oh, yes sir.
0: Tiya mo man ni community service ikaw pulot bomba. Oo, kay tinunto na nga ma prank call ka imo ya. Kon ang imo sinihalitan bombiro, magluwas nga prisuhon ka, may ara pagid ko gina-propose. Nga pina. Ihigot ka sa atubang sang fire truck chief. Ikaw ang mauwang. Oh.
1: Magkalapaw.
0: Eba, kay man ang opisyon nila ni Red Panghalit mo.
1: Yes, correct. Yes,
0: di kundi kung madakpan sila, halitan taman sila. Na, para wala sa may maliwat bla, tiamak mo sa iban nga nasyon ya ang bomb disposal unit. Robot. Diriya butangan ka lang higot. Dason baklan ka kwan bala inang tukon nga itulod ka kung hindi ka magabante. Na lantawon ta kung masulit ka.
1: Duradumduman ko ng story sa may banwas ng Magalion K5 Julius.
0: Nga ah?
1: Nung may ara na isa kalalaki isang una ko nung anong iguyod sa kamayo mo tutuon na K5 Julius.
0: Ah, si Moises Padilla ang ginamin mo. Oo.
1: Yes, sir.
0: Gintorture to siya kaginpatay eh. Amo to ang rason, chief, nga ang governor sang Negros Occidental, sa to nga tiyempo, si Governor Lacson. Hindi yung Lacson nga si Bong Lacson, ha? Lain nga Lacson. Napamatbatan, kag napriso, gito siya bala. Tungod sa to, kay allegedly, ang nagpapatay sa iya, ang gobernador. Oo. Kadumdum ka nga nagbantog si antes to naglagan si Ramon Magsaysay eh. O bilang presidente.
1: Di,
0: oo. Diyan ay pa, daw ginabot mo si Lingon nga buhi na kusad to nga chimpo. Hindi pa ha? Hindi pa. Siyempre na basahan ta ni sa history books. Pero tungod sa tong kaso ni Moises Padilla, isa ato sa mga rason nga nagdaog si Magsaysay. Kaya ang ginapagwa nga pagkabati ya sadto, nagkadto siya diri sa Negros Occidental kaginalay ay ang bangkay ni sino ni Moises Padilla. Kay man sa tong at tiyempo, kung hindi ko magsala, DND secretary siya eh. Oo, so amo na. Danay, nagliko ta history ba?
1: Gani, madagay ba
0: oo.
1: Isang guwito yun sa Tartra.
0: Gani ba? Di pero namin, no?
1: Oo, oh, at least, oo.
0: Oh. Ina ba lang, chief, inang higtan kaya bala sa atubang sang fire truck? Nga ang gaatubang kaya bala, chief? Gaatubang. Meaning, ang kamot mo ara sa likod, ang imuguya ara sa atubang.
1: Abaw.
0: Oo. Nga gasinggit ka. Oh, ikaw ang imuon siren sang patrol asang fire truck. Dason inabalang kulba mo hindi hamak kay ti basi mabungguan ka mo bala sang salakyan. Na. Testingan ta kon maliwat sila. Na.
1: Ay. Agaton sila ka pulisya nagapandaman. Kabati magluwas sa NTC kino amuli ko na report nila eh. Sa NTC and then magluwas sila may arap pagin sa regional anti-cyber crime unit o RACO na ito sa PRONIR kikita engineers.
0: Tani madakpan na ma-identify na Oo. Dason kung ma-identify kag may ara proof ayu abi si Colonel Ribadumya ang blatter hindi ta na pagbutangan alias. Oo. Para mabalaan ta kung sino manugalit ni. Di ba?
1: Yes, correct.
0: Nato ng mga alias na nga, sir, kung kami lang madakpan. Diba? Diba? Ayun. Anyway. Sige, chef, ah. Sige. Oh, follow up on ta ni Buas, ah.
1: Yes, sir. Sama kami sini sa atin sa kagamalita ng badulong sa programa Galarga Vista, gradulong sa atin sa Power Trio, agatong sini ka DBX 500 by PC, kag Gateway Bio, magatong ba sini ka DBX episode, kag DBX Copinage, nakakapika na, nakadintrop na pa. Kapun si Patron, kag 5 months hindi maisip, ako naman si 5 Red Salgado. Para sa kapun ng balita, serviso publiko, kag talagamon sa Negros, K5 News.
3: Galarga Vista!
0: Salamat kay K5 Red Salgado sa iya balita, angot sa isa kalalaki nga naglukso sa flyover dira sa dalan magsaysay kag Araneta. Ti ang ending nga ini siya ang nagtupa sa semento sa idalom sa dalan and gindala sa ospital. Ang investigasyon sa kapulisan nagasiling family problem. Of course hindi naman kita ya mag-usisa gid kun ano kadalom kay ti again problema pamilya ang reportedly gintunaan sang iya sini tuyo nga paghikog suno sa kapulisan.
3: Galarga Vista.
0: Buasta ni padayunon ang talakayan nga abala ang problema panimalay problema pamilya nagatulod sa isa ka tawo to commit suicide.
3: Galarga Vista.
0: Kag sa aton nga pagpanumbalik ariyo may problema sa dalan dira sa Vista Alegre. May ara pagidugang nga pundo para sa Bacolod Hospital dira man sa Vista Alegre. Kag may nagapangaboy tornilyo dira man sa Vista Alegre. Nano ini ang istorya. Kag may ara ta istorya gera China kag Amerika kun inkaso magbungguan ay sino ang may ara abanse. Istoryanta pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Patuta sa mga dugang pa nga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, Kung adlaw-adlaw ka inom di tribayo, dako giniya mabulig sa inyo. Ang di tribayo may lauric acid, kagapric acid nga damo gina sa di tribayo. So they are known to have anti-inflammatory properties. So sa sininga mga combination sang fatty acids nga makita mo sa di tribayo, klaro katama kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma related symptoms. And furthermore, kung gainom ka klinika di tribayo, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang di tribayo, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
6: Or hapo. Ala nang parmasya no ginamban nila pati asthma makabulig gapon si Dito Ibay Dok Sam.
7: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo no kabudlay kami ari kasi ni pero kung naka klinika Dito Ibay ka malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid isa ka antioxidant nga makabato batok sa free radical sa aton nga brain no so ang ginatawag substansya ni nigra sir boy kun nami ang function sina malikawan mo ni ginatawag Parkinson's disease ang budlay substansya la? Nigra
5: no
6: Aburoga. Why ka na control sang imo mo ang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo gli ka papugong no. So kung may Parkinson's ka na may damage nang imo substansya negra, why ka na
5: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi di tribayo kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
8: Gakurug-urug ka pa, no?
7: Gakurug ka, hindi makontrol lang
5: gusto yung mga... Gusto naman na mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
8: Lecture pa. Amen! Amen!
7: Tisa niyang substansya ni Gra, mabuligang gini ko nakatumar ka sang natuwag. Kadadlaw, klinika D3Bio, tungkol sang iyang gallic acid, Sir Boy.
9: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat,
8: mangabuti ka. Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo? Nga doga ka black ka kwan ka mental black
6: cloudy decisions
8: doga cloudy doga hindi mayo function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3Bio ka mo because signs ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog signs ina sang poor metabolism ang D3Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imo utok and then well nourished ang imong brain maka function mayo kun kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante mag D3Bio kadadlaw
11: lain na gid ang mga masakit subong no may mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system by doing so ang imo baba ang imo lawas helpless gid but by taking D3Bio that does not depends on your immune system in defending your body sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no even though you have a weakened immune system kay diabetic ka hypertensive ka may cancer ka even though nga hindi ka lanlan magboost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what you call this mag cytokine storm mag D3Bio ka kin D3Bio is the most potent natural antimicrobial no coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
12: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Number 1, Hypnosis Station 101.5. 101.5 K5 News.
2: Larga Vista. Mayong gabi lang sa kay Bob dira sa Vista Alegre, sa kay Inday Marilu Manaay. Salamat, salamat kid. Mayong gabi sa inyo si Inday Marilu. Kunwa ay ni kang grupo abi ni Jade Kagumpoy Castillo kagay Toto Babi, nagkalagot man gid kami sa inubaan. Amo ni sila ang gapasiguro nga may ginaluto kag nagaluto. Di number one, importante, wala kami nilagin panghiluan.
1: Larga Vista.
2: Salamat, salamat kid kay Inday Marilo Manaay. Salamat kid, mayang gabi sa inyo. Ari anay, tinipik sang kinaalam diri sa Larga Vista dala sa inyo sa kaluwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Ari anay, may pispis nga kakululbaan sang tsura. Kakluay! Oh, ari bla, pispis? Nano ganingalan mo?
3: Its mouth opens into a massive gape, helping it snatch flying insects straight up. The Potu bird has an absolutely gigantic mouth, with huge, dark black eyes that make it look terrifying. Its mouth opens into a massive gape, helping it snatch flying insects straight out of the air. And its haunting, mournful call has inspired ghost stories and eerie legends across South America.
2: The ghost bird. The ghost bird. Ang Potu bird nga ginatawag. Ganga lang siya, parang nga ang insekto, masulod siya ba? Bagay yung kaon niya mo. Tipro kung amutong sugata mo sa iskinita, abi nga nag-tambay sa imo nga pinsa nga kawayan, ti, ambot kun kakululbaan. Anong iya sound kakululbaan man? Poto bird. Amo to. Ari pagid, pispis gyapon. Nanong makatalanhaga nga ihibalo parte sining pispis. Hindi lang niya pispis, ha? Nga isa, ang ginatawag migratory birds. Nano ang makatalanaga sa ila? Migratory birds, nano ini?
4: The bird that can see Earth's magnetic field.
5: Grabe.
4: What if I told you some birds can see something humans
5: Grabe.
4: Never will? Not with superpowers, but with their own eyes.
5: Ulo.
4: Scientists believe migratory birds can detect Earth's magnetic field, helping them travel thousands of kilometers. Even when there are no roads, no signs, and no GPS.
5: Oh, yun
4: which means the sky itself may be giving birds directions that Allah. Humans can't see.
2: Tood, no? Are, sa simple kaglaktod nga pulong banwa, ang istorya to, amuning ginatawag migratory birds. Na nung bot silingon sini. When you say migratory, amu ining mga pispis katulad sang ining mga heron. Kag mga egrets, inanggap, biyahe sila, galupad sila sang layo nga distansya, katulad sini. Kapyar ka mo nga kada tuig, may makitaan ka mga tulabong, ari di sila sa Sipalay, may ara man gakadto diri San Enrique, Valladolid. Ina sila nga mga pispis, gapangita sang lugar nga mainit kay man dito sa China gasno magpakadto bala paglampas December tiko ni may snow na sa China ti ini nga mga pispis nagapangita sang lugar nga mainit-init. That is why ang tawag sa ila migratory birds, nagasaylo lugar, nagabiyahe layo. Ti wala kamo kapyar. Samtang ara sila sa babaw, may ara sa kahawaan na o. Sang street signs, wala. Wala. Ang pamangkot, paano katultol ang pispis? Halimbawa, ang tulabong gikan sa China nga diri pakadto sa Sipalay. Sinong gatudlo sa iya? May ara sila sang pamaagi nga makatultol sila sang ila kaladtuan. Ang ginalantaw sang scientists, may ara sang duna nga pamaagi ang pispis nga makatultol sang ilaluparon. May ara sila posible sang pamaagi nga mabatsyagan ang magnetic field sang kalibutan. Ang kalibutan, isa kahigante nga magnet. Tikabalo ang pispis magbatsyag bala. Bisan ang mga balyena, kapyarka mo, paano sila makatultol sang lagpad nga kadagatan? Magbiyahe sila. Tiway takabalo patubtub karon. Pero ang mga scientist na gapati nga initungod man sang ila duna o natural nga abilidad inang homing instinct nila or ang ila sini nga migratory skills. Wala na sila GPS. Wala man na sila sang Google Map. Di kitaya kung mag, ang iban gani mag-drive subong may Google Map eh. May tingog pa. In 300 meters, turn left onto LaSalle Avenue. Pero kung Ilunggo abi nga direksyon sa Google Map, Riniel, no? Rimuel, pwede man na pagkatapos ang duwa ka puste, may duwa ka idu gakastahanay sa kilid sang dalan. May amo na bino. Amo na bing Google Map, no? Anyway, but seriously, Banwa, makatananaga, no? Ang abilidad sang migratory birds sa pagpangita sang direksyon kag sang ila kaladtuan kun ini sila ang maglupad. Amuyad to ang tinipik sang kinaalam. Makatalanaga nga ibalo dire sa Larga Vista. Gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Amo niya sigurado ko ang kape nga indi digulpe. Kape nga indi ka magmurarat, indi ka masalantar share sang imo asawa kun gabi, bangod bisan mga peka sa gabi, indi ka pagpapulawon sine. Husto lang ang iya unod o sangkap nga kape, medium roast, meaning wala ini ginbatok ang coffee beans. Importante sa tanan, syempre ang sangkap sa DTX 500, ara man ina sa DTX Premium Coffee, pero may ara pangtamis ini ang ginatawag stevia, plant-based sweetener nga makabulig, regulate or stabilize ang imo blood sugar sa lawas. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Importante pagid, may ari ini siya sang milagrosong uhong nga makabulig sa imo lawas away sa kagaw. Antimicrobial, ining ginatawag nga Ganoderma, ang milagrosong uhong. Tanan, sa isa ka kape, hindi na digulpe, makabulig pa sa imo ikaayong lawas.
1: Lorga,
2: siyempre, ginaupod ko na sila. Ginapadalundon ko ang DTX 500, amo ining kargado sang antioxidants. Magabaransi sang free radicals, ukon ang kapatuktok sa lawas mo. Kumo ang iya sini antioxidants gikan gid sa duha ka tanom, sugar cane ukon tubo sa desugared sugar cane extract. Ang pait nga parte sang tubo hindi na mapait kon matilawan nyo sa DTX 500. May ara pagid gikan sa dahon sang amargoso. Gani kon gusto mo duro nga antioxidants pangontra sa pagtuktok sang imo selula, ang akon ginarekomendar DTX 500. Sa akon nga pagpanumbalik, ipakilala ko pagid ang ikatatlo nila nga partner, ang D3 Bio.
1: Lorga Vista.
2: Magabalik ang inyo para tuntunan, may balita pa si K5 Wilson. Kag may ara kita talakayan. Pananglit, maggera ang Amerika kag China, sino ang may ara na sang bintaha? Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagkakas.

0: pagdas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y taman nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnugo nga akong cholesterol levels manikan.
1: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
5: Gah! Mag-joyride man tabi ga?
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga?
7: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men!
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod. Salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
13: Antes kita magkato sa dugang nga mga balita, mayang gabi lang sa akon pinalangga nga manghod kay Richard Meriveles bauti amoni ang Tech Gremlin sang DNX News. Mayang gabi lang kay Toto Richard kag sa iya sining mga kabataan kay Toto Lau kag sa kay Inday Jami bong akon pinalangga nga mga hinablos. Mayang gabi man sa kay Christine De La Cruz and family. Salamat gid ha sa inyo pagupod sa Larga Vista kada gabi.

0: Yari ang aton masunod nga report, parte balita gikan sa Bacolod City Hall. Kung may Dong Abay ang Manila, ang Yano, may ara man kami sang amon singer sa Yano. Ambot kunya, anong iya ni banda? Ti Yano mo ang kay Dong Abay sang una. Ay niya, si Toto Wilson Villena, ang iya kanta, pwerte mo dabi mo si Dong Abay ang ara sa stage. Oo, pwerte pa kantaon niya bata. Ang iya ginkanta, Banal na Doggy, Santo na Horsey. Aring iya balita tonight. Wilson, Dong, good evening, please come in.
1: Okay, Pai Diyos, additional nga 100 million pesos, no?
0: Ang Rikta ba? Amo na ito nga pasakalye ko sa imo. Pwerte kanta mo, noy. Pwerte kanta mo.
1: Dosi,
0: abi ko Yano, ganing inapamatian ko eh.
1: Ano, hihihihi.
0: Pwerte mo pa, pero kita mo si Dong Abay?
1: Wala pa.
0: Si Dong Abay ang nagkanta bala? Sang Banal na Doggy, Santo na Horsey? Si Dong Abay na, oo. Oo. Atuod ka? Bali, sa simpleng istorya, ang hambal mo nga tigulang lagid ko ya. Ado hindi na do hindi na Mayo Wilson aw. Hindi na lang mag-report ah.
1: Ay buti. Sige. So, sana mention talaga ni no, may additional nga 100 million pesos nga ipadadugang no si Senator Juan Miguel Subiri
0: diri para
1: sa Bacolod City General Hospital ini matapos no kada sang coordination meeting with Mayor Greg Gasataya and DPWH. So nagpasalamat gani ini si Mayor Greg Gasataya sa additional ng 100 million pesos pero problema sa nakipadyos kay hindi niya pwede gamiton nga i-procure sa mga gamit sa sulod ng hospital.
0: Mm-hmm.
1: This is only for the additional nga mga kinahanglanon sa building kit mismo. So wala niya sang gamiton sa ininga kwarta nga ipagagamiton pagpaka sa mga ano, equipment sa sulod sa hospital.
0: Uh-oh.
1: Pero balikan tayo
0: si Pajos. So bali, kay man ang may item description na Wells eh. May construction. Yeah. Diba? Mm-hmm. Construction of so and so. May ara man for the finishing. Completion. May ara pa na. So, ini, structure lang gidya. Meaning, pwede mabakal, bato, semento, hollow blocks, etc. Pero kung siling hospital beds, scalpel, o nano, da, hindi pwede. Or x-ray, hindi pwede.
1: Sir Juan Miguel Subiri ini nga ti si Bacolod na lang niya ang ma-procure sa mga kinahanglanon
0: ng
1: mga
0: gamit. Oh,
1: sa sulod sa hospital
0: kay Pedro.
1: So looking back ano sa no inibalag yung sugudan ang Bacolod City General Hospital. So sa idalom sa Republica 11564 no okay na mo ni ang pag-establish ng Bacolod City General Hospital nagsugod ini sa proposal sang House Bill number 6731 nga tiigin sponsoran ini niya sang ano pa nay congressman pa no nga mayor ta nasubong Greg Gasataya at sigundahan naman ini sang Senate sponsor naman ni Juan Miguel Subiri.
0: Correct.
1: Ang House Bill number 1647 kaga finally June 24 2021 nangin formal na ini siyang Republic Act no ang 11564 nga gipirmahan naman ni former President Rodrigo Duterte. So sa idalong sang ining layi kay Fajus no sa pagpatindog sini sa Bacolod City General Hospital may initial ining allocated nga fund no nga 600 million sa Department of Health kag Health Facilities Enhancement Program sang DOH. So sa karon at amo ni ang kwan sini ang target ining matapos si Kipal Jus no 2027. So next year na ang target sini. Kag ang total nga bed nga bed tertiary health care niya structure featuring an emergency room, intensive care unit, operating theater and diagnostic lab siya ra sa 127 na bed capacity. So amo ini kadako niya sa ano sa mga theaters sini nga mga pasyente no kag ang total land area sini nga nasakop kay Fajos dira ini kon sa mga hindi pa familiar sang lugar kun diin na locate ang Bacolod City General Hospital dira ini sa nasakop sang Barangay Vista Alegre with 4 hectares lot Okay. Ang total niya nga ano nga duta ka kay Fred Jones. Kundi amo ni gani ang coordination meeting wala man sang hesitation si Mayor Greg Kasatayan no kay kinahanglan man gid sang suporta kay dako-dako na ang budget ni kay Fred Jones nga nabuyan sa idalom sa office ni Senator Juan Miguel Zubiri. So it's their jurisdiction na lang nga magpamakal sa mga nagkakaigo nga mga kinahanglanon para sa sulod naman niya sa hospital kay Fred Jones. Actually mag-usit kita dito sa Kwan sa Vista Alegre, makit-an-kit-an ta naman gani ini ang Bacolod City General Hospital.
0: Okay. Kasi
1: ang ingat sa mga pasadya kung sa sagwa kaman tanaw do totally finished nag siya sa sagwa and may ara na gani may mga street lights man kada muna mo so street lights sagwa niya kaga may concrete naman nga dalan no nga pakadto sini sa hospital. Na makita man nato
0: so bali ang kulang na lang ang finishing sa sulod.
1: Yes, may mga finishing kasi wala pa kita kabalo sa sulod, no sa lobby sa sulod ni Kipa Jones kasi sa sagwa gani na pintahan ni may pinta na nga puti ini ang building.
0: Puti, pero may nakasulod ko da bala Wells, naka-interview ko da kay sadto Congressman Greg samtang ginakayo pa sa sulod, may lain sila lang nga materials. May mga prefab bala nga daw do concrete slab ya bala semento nga hindi ka na magbutang hollow blocks. Iplastar mo na lang, isetting mo na lang, nalipat ko sang exact. Kay damo sa mong bago nga building materials eh. May ara AAC, A-rated air, A-rated concrete blocks or whatever, I forgot, ano? Dira, may ara man lain kag bago nga material nga ginagamit. But then again, ti, ang importante dire, at least sa aton lifetime as a reporter, nakita tanga for the first time ang Bacolod may ara sang iya kaugalingon nga ospital. Pananglit madayon.
1: Amo ini pinaka first man kasi City Run nga public general.
0: Nice. Wow.
1: Sa RA 111.
0: Grabe no.
1: So ti
0: ti paminsara bala kon si now Mayor Greg Gasataya kon hindi siya visionary. Ti wa gininda yon.
1: Yes, kay Fred Jones.
0: Di ba?
1: Tugang ko na lang man gani ni kay Fred Jones no kay I don't know kung this is so timely o kung natabuan lang kit. Kiti naka-interview makita to kagina sa kay punong barangay Lindi ni ang ato sila nga punong barangay sa may barangay Vista Alegre. May idugang man gani no they're planning man nga magbutang sang dugang ng mga biyahe sa jeep mabuti mapahamtang na sang Egypt o ano to ng vehicle ng mga biyahe halin Vista Alegre padulong sa ano man sa may Libertad Public Market.
0: Di pero sang time ni Mayor Albe may ara na da ruta hindi ba may ginbuksan nga bag-o ang kwa na dai Egypt plane na hindi ba
1: yes,
0: part na sang Egypt plane. Oo, at good.
1: Isa inang Bacolod City General Hospital nga pag-agi.

0: sa Diyos. Ngayon nag-resolve
1: na
0: naman sa mga problema. Konektado, gigiging sa Diyos kita mo, makonek ko na naman ang
1: problema. Oh, ang ikadua, ang problema, Vista Alegre man Japon, ano na?
0: Yes, kikin pa Diyos, Vista Alegre man Japon ang problema. Gipadulungan na itong dito kagina ang barangay, no, kung na-interview ito si Kap, yan isang nahambal ta na, kaya pila ka mga residente nga nagalalabay sa ongoing na construction sa talang, kikin pa Diyos, ang nagareklamo, no, kaya aside pa sa lubak-lubak i-given naman ay kaya igi ongoing ang construction, may pipila ka mga individual nga ginaaligar na kapang lapta sa mga crew kaki pa Diyos o mga
1: no,
0: crew na blackball gamit sa pagkatakod sang atop kag nagresulta ini sa pagkabuslot sang pila naman niya ka mga salakyan kag mga motorsiklo nga nagalalabay sa ini nga dala kaki pa Diyos. So ginatutukan nga ni ini sang barangay naman sa karon kaki pa Diyos, no, kag actually sa aton pa sila nakabalong nga may amo sila nga mga insidente kay wala nga formal complaint nga naglabot sa ila nga may amo na nagalit na kagrabe nga mga insidente.
1: At least is separate ko well sa ang sadalan, ang reklamo, ang lubak-lubak. That's one. Number two, may ara nagapang itsa sang talom nga tornilyo.
0: Yes.
1: Oo. Pila na ka mga salakyan nga nalusbutan sang guma, Wells?
0: Base sa ato, sini nga pag-collect sa data kay Kipa Diyos sa mga reklamo, hindi magdubo na sa pulo ka mga salakyan kag motor.
1: Oo.
0: Nga nag-rapot dili kay Kipa Diyos.
1: Nagkanto sila sa pulis.
0: Wala sa
1: Uy.
0: Report sa police, even barangay, wala man sa report, pero mga pictures, ara man din sa ato, no, collected, taman ini nga mga pictures, si Kifa Diyos. Kasi ang ginatanaw man gani ni kapitan, mabutang man sa sandugang, actually may security guard naman at Kifa Diyos, magaling
1: Uy.
0: Kasta lang ang susi.
1: Danay, security guard sa ano?
0: Sa dalan, si Kifa Diyos.
1: Sa construction, sa dalan. Okay.
0: Sa dalan.
1: Kay sino na security guard?
0: Iya ka tawag sini gani ka na contractor kay Pa Diyos.
1: Di pwede na nga manakop da saya sa dalan kay iya man ka publiko. Security guard sa contractor na saya eh.
0: Pero amo na ang ilang ano gani nga may security man dira nga nagabantay but until 12 midnight na saya kay Pa Diyos.
1: Tag hindi man na siya golo authorized nga manakop da? Kay hindi manugbantay saya sang gamit sang construction company.
0: No, dalan gid ka sa Dios sa sakop kay kay iya ang iyang ang guard house niya
1: para
0: gid mismo sa ikad sang dalan.
1: Hindi pero ang nag-hire sa iya ay construction company, private company na iya. So dapat tanod gid siguro Wilson.
0: Amo na
1: sa police
0: mapamtang sang tanod dugang mga tanod dito sa lugar. Agud malikawan kay gakabalakan gid kay sa Dios ko na ginakahangawan ini kay may saguta ko na malikapitan ni insidente na nga nagapangbalabag man sang barbed wire bala ka kay Dios.
1: Na no na iya. Ha?
0: Sa before pa niya, before sa construction na insidente dira sa Vista Alegre nga may mga nagapangbalabag sang barbed wire kag nagapang hold up. So ginatanaw man
1: ini
0: nga base amo man kay Pa Dios ang rason kung nga nagapanglapad sa tuloy kag mag hold up man black kay Dios.
1: Katunto no?
0: Allegation naman ina sa kapitan kay Kipa Diyos pero ang ginatanaw naman sa mga residente ya pang sasko kaya kay Kipa Diyos ang ila sining obra kaya hindi na gani magdubo sa pulo ang nagkalabos
1: doon kaya
0: kining pulo why man mahultapan kay Kipa Diyos o kung nano nga sistema uli lang gidno nga nagkarabuslot kaya problema kaya sa tunga sandalan nun kung magbiyahe sila na mabuslotan sila sang guma kay Kipa Diyos
1: tila in bewills what if ko nang imo ginadala pasyente. Dason na buslutan ka, ti kundi hassle na ya.
0: Hassle gid kaayo ka kay Pa Diyos.
1: Ti namin iguro pang tipunon ni ang tornilyo ipagaling ta kag ipa chaser ta ni guro sa mga haslo nga nagaobra sina.
0: Gapandam nga si kapitan niya, umandam lang ka mo matakpan, taka mo kaya ako yung mismo ma-file kaso sa inyo mo nang abalik.
1: Dapat lang, oo.
0: Kaya gapandam sa mga mo, hindi lang sila magpatakop kay Kipa Diyos. Kuti, amo na, at least miskin pa paano, naibaluhan sa mga metikang, mga obrahon,
1: nice.
0: Ito ang barangay.
1: Kanamian ko na yung blaman na Wilson sa kay Kapitan Lindy De Leon, namian ko sinisa iya.
0: Tabuot ka, very approachable ka kay Pa Diyos kagawa.
1: Di ka, may ara man siya bala achievement sa iya barangay. Balo man magdumala ah. Oo.
0: Mo gani kay Pai Dios na sa mga dalan dira nga napangkayo sa Vista Alegre.
1: Ay, nice.
0: Ang reklamo hindi malikawan especially sa mga ano ba na inconvenience ang ginatawag kundi ginapainsindi man kap nga ano ini sa kanong kay Pai Dios for the meantime lang
1: kag lain na gidya lain na gid man biwells ang Vista Alegre.

0: Grace Subong kumpara sa una. Baluka ang Vista Alegre sang una daw pareha sa Don Salvador Benedicto bla. Nga antes ka magkadto, mga muyo ka anay nga ubayan ka kung malakat ka o kung hindi. Oo, subong niya makalabay ka pag gusto ka. Balo ka nga ha, may ara ko nakilala sang una nga pangaluyagan ko kung tani. O taga Vista Alegre mo galing ka Budlay gidkadtoon nga lugar. Di amo to nga nalaya, nalaya akon gugma Wilson.
1: K5 Jones?
0: Oh.
1: Misana.
0: Hindi ah. Balona siya, balona siya. Oo. Tipro amuna, buot ko silingon, amuna ka difficult i-access ang Vista Alegre sa una. Oo. Pero tahom na subungan lugar. Oo.
1: Yes, K5 Jones, kaga actually, ara, pabadamo, pagani siyang road construction, man nga pag-aubrahon, supposedly, ining dalan, yung ginareklamo, K5 Jones, matapos, ini sa tani, sini nga December.
0: Ahay.
1: Pero, ginatingo, ni Kapitan, nga mapa-early sa, ano, I don't know, hindi ko familiar, K5 Jones, kung saan, o, gakatabo ang harvest sa mga tubo.
0: Tikwa na sa ano na, September, October na?
1: Na so amo nang target nga kay Padus nga matapos
0: ina nice.
1: Kay ang instead of December nga original plan sa contract na before mag harvest matapos na ina kay nga
0: so timing on niya tiempo swerte. Wow.
1: Okay damo tapos na nagalalabay nga truck kadamo isa katubuan sa palibot kay Padus.
0: Correct.
1: Ang shortcutan kay Kifedos nga ginapagyan sa mga residente subong duta ay nasa katiya why man mahimo ang barangay sa nakatigin paggamit mala sa tag-iya sa dutaan ay para may shortcut lang ang mga galabay dira kagindi nice. Kaya man lapihan sa truck kay Kifedos ko no if ever ginman mag-harvest nakati malunang kagindi makos naman aksidente na sa lugar that's why ginapahingagaw nga matapos ina ang concrete road sa lugar before mag ano mag-harvest season sa nga tubo kay Kifedos so,
0: amo na yung nami kay ti gagam kapitan nga gagamit una una bala mo na yung nami
1: nakibot gani kay Fajo sa pag interview ko kay ang victory nga ginatawag black kay Fajo sa kasi sa una ko nang interview gani sa iya parte man dira sa reklamo sa dalan kay inang dalan nga ginamin niya kay Fajo sa shortcutan may ara na da, nga nagamotorsiklo bala nga ano kinikanan kag bata nakadanlo kay Fajo so si ang bata way kanabot sa eskulahan kay napuno sang lutak kasi tinakibot naman ko nga instead of ang una yan hamba sa akin to December ta matapos na maputi
0: okay.
1: After sa pila ka bulan nato pagbalik nato na ba niya nga after kinang na matapos na ginasaya before mag, ano, mag-harvest para hindi maliwat to ang problema naman to nga nagtuhaw ligad ng pagkadanlog bala so amo nang iya nga pahayag sa aton
0: sige.
1: So thank you sa mga nadaling ato sa nga balita gikan sa Bacolo City Government Center kag diray sa may barangay Vista Alegre na ginadulong sa inyo sa kalwan sa my PC B3
0: Ario! Wells! Ario! Amo nang kanta mo, hindi ba? Na!

0: Eh, ayos! Larga!
1: Sige, K5 Diyos, upod na ito si K5 Vincent Corral, din naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Serbisyo Publiko, Kakilingawa sa Negros, K5 News at
2: Larga Vista!
0: Ati ma, yun ang Vista Alegre karon, ti magluwas kang ginakaayo ang dalan, dali na lang, mga isa ka tuig na lang ah, magabukas na ang labing una nga Bacolod General Hospital. Ti whatever it is, kung ano man niya nga kampo sang politika ikaw, ako ya tuod, wala ko gamind eh. Ang importante ya for me, ano bala ang pwede makabulig sa Bacolod noon? Kung achievement ni Mayor Greg, I don't care. Kung achievement ni Mayor Bing Santo, I don't care. Kung achievement ni Congressman Albi, I don't care. Kung achievement ni Monico Puentevilla, ni sino pa? El Cid Familiar, ako, I don't care. Ang importante, ang ila ginahimo, mapuslan sang pumuluyo.
2: Larga!
0: Amo ginang ipasulod ta sa ulo ta. Ari bala? Kung panginmatyan mo ang imo nahamutan nga politiko, imo na ya. But at the end of the day, amune, ang eleksyon only lasts 45 days or 90 days, whichever is longer. Pagkatapos sina, mabalik ka sa imo pamilya. Mabalik ka sa imo kaingod. Ang ginaupod mo kapisad to, kaginaasikan sang laway mo, kay ti hindi ka mo pariyo kandidato, pagkapirdi sang imo kandidato o pagkapirdi sang iya kandidato, kamo man agyapon makitanay sa kapihan. Atong inyo politiko nga ginpanginmatyan, hindi nyo na makitan. I assure you. Ti sino ang imo hatagan bili? Ang politiko? Ukon ang imo kaingod, imo pamilya. At the end of the day, we are all Filipinos. We are all Negrenses. We are all Bacoleños. Tidipindi na sa value. Ano ba lang ginatagan bili sang isa katao? Ti miara manginmatay sa politiko. Ti ariyo, bahala kada. It's up to you. Kung makatulog ka kada gabi sa sina nga panimuot, bahala ka.
2: Larga Vista!
0: Amo na kunong ginatag sang Ginoo, duha ka bagay. Free will, hilway nga balatsyagon, kag ikaduwa, intellect, utok. Hindi ta ginapakalimtan. Kwani, why ko memehimo? May utok ka, may kinaalam ka ginatag sang Ginoo, ti. Mambal ka imo iyang wala ka memehimo at tinunto ina.
2: Larga Vista!
0: Ari sa iluanta. Pero antes ko magsaylo sa sining sunod tanga presentasyon, una palang ining gabi sa talakayan, gera, China kontra Amerika, sino bala ang may bintaha? Pero hindi gid pagkalimtan ang may bintaha, D3 Bio gid nga ah. Tungod ang D3 Bio, amoni ang John Wick sang lawas mo. Kumo ang D3 Bio, magluwas nga may D3, may ara extra virgin coconut oil, amuning superstar. Superstar! Amuni! Ang D3 Bio o ang extra virgin coconut oil. Ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sang elemento, ang medium chain fatty acids nga ginahimo sang lawas bilang pamatay sang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya. Garantisado. Basta ara ang D3 Bio, ang John Wick sang lawas mo, sila tanan, baldado.
2: Larga Vista!
0: Ari sa iluanta. Pananglit mag-away ang China kag Amerika. Ano ayan ang matabo? Nga talakayon ta ini. Una, hindi tungod nga gusto ko latnan ka sang nervyos, kundi para kita tanan, muklat ang mata. Kabalo kita kung anong gakatabo sa aton palibot. Ti okay man lang na iya. Nga ang ginalantaw mo da, ang nagachibog sang buhi nga kasag, why ko na elabot? Kung ang imo na ginalantaw, ang puti nga dughan sang blagger, nga gusto mo, imo na iya. Ang hita, imo na iya. Pero ariya, kung larga vista, ang aton ginaistoryan mga bagay nga mahimo makaapekto sa aton o kung nagaapekto sa imo. Mga bagay nga mahimo makaapekto sa imo kanon kagsudan. Ari, kadtuan ta ang video. China kag Amerika, anong matabo? Hindi na, atong isa. Okay, di na to siya. Nadula siya, dilanggid.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ari sa nabilin nga 6 minutos, pati game lang ini. Sang aton talakayon. Roll tape!
3: Down the Great Avenue through the heart of Beijing, the missiles roll past the cameras. Hypersonic weapons, carrier killer missiles built to sink American warships, an intercontinental missile that can reach any city in the United States. Stealth drones with no one inside. Rank after rank, China showing the world the arsenal it spent 20 years building in the dark. And it isn't only the parade. A tailless sixth generation jet climbs over Chengdu. A brand new submarine slips quietly out to sea. A missile fired from deep in the desert reportedly strikes a moving ship 1,000 miles away. So here is the question this episode exists to answer. Is this real? A military that has quietly caught, maybe even passed, the United States? Or is it theater? Polished steel rolling past the cameras, hiding a force that has never fought a modern war? And if it's real, is China now climbing toward the one title America has held unchallenged for 80 years? The most powerful military
0: Are!
3: On earth.
0: Pause makadali! Ang pamangkot karon na musine. Ang China sang nagligad, puwerte ang show of force nagparada sa Beijing. Ginpakita ang ila hypersonic missiles na no ini. Explicar ta na eventually. May ara man sila sang sixth generation fighter. Ining ginatawag nila karon White Emperor. Kag may ara man sila sang bag-o nga submarino. May ara man sila madamo nga stealth fighters o madamo nga drones. Tiyang pamangkot karon na mo sini. Ayhan bala ini palagwaon lang hungod nga ginpakita sang China sa kalibutan ukon sa sulod sang masobra 40 anyos nalapawan na ginman bala sang China ang Amerika to claim the title of the world's top military after 80 years nga 80 anyos nga ginuyatan sang Amerika. Balikan ta.
3: How strong has it actually become? Where has it pulled ahead? And where is it still bluffing? Where is it putting its forces, its money, its entire bet? This is Future War Tech. Stay with us to the end, and you'll walk away with the real answer. Across the sea, the sky, the fire, and the shield. Plus, the single date Beijing appears to be quietly counting down to. Look away, and all you'll ever have is the parade.
0: Wala!
3: The scale. Before we go arena by arena, you need to feel the size of the thing. The People's Liberation Army is the largest active military force on Earth. Roughly 2 million men and women in uniform. But raw size was never China's problem. For most of its history, the PLA was a huge, heavy land army. Millions of soldiers, not much reach. What changed is what Xi Jinping did to it.
0: Hello?
3: In 2016,
0: he tore... Ang People's Liberation Army, wala duda, amugin man ng pinakadamo nga standing army nga 2 milyones kasoldado. Dako ang PLA, Land-Based Army, armado nga ara sa duta sa aton pa hukbong katihan amuning Philippine Army ta. Now, ang makatalanaga ginano ni Xi Jinping sugod sa tong 2016 ang PLA. Yari.
3: Up the old structure and rebuilt the force around 5 theater commands, regional war headquarters, each aimed at a different threat. Remember one of them, the Eastern Theater Command, run out of Nanjing, staring straight across the water at Taiwan.
0: Allah!
3: Then, in 2024, he reorganized again, standing up dedicated forces for space,
0: Justa,
3: for cyberspace, for information warfare.
0: Are!
3: And he gave China.
0: Si Xi Jinping, sa tong 2016, may ara siya gin-organize, gin-buka ya ang PLA. May ara siya Eastern Theater, may Northern Theater, may Southern Theater, may ara Western Theater. Hindi niya parehas ang Ira Theater, ha? Ang Ira Theater, sinihan na ya. Ang ginabuot tayo silingon, may ara lain-lain nga mga lugar nga ginpamtangan. Ang isa, Eastern Theater. Balo ka mo kung diin gato bang sa Taiwan. 2016 ina. Meaning, dugay na nila ginamalisyahan ang Taiwan. That was in 2016. Sang 2024, binungkag yan naman. Nag-ubra pagid siya sang Cyberspace Command. Meaning, cyberspace internet. Oo, information warfare. Nanong buot silingon sini. I'm sorry, pero buwas ko na ini padayunon ang istorya.
2: Larga Vista.
0: Pero dire kita makakita nga interesting na ini. Tungod ang China kag Amerika diin gid bala ang mas dako nga arma o nga armadong kusog. Tion na bala nga makwa ka na Adrian Rimuel sang inyo incheck nga ngalan? Oo. May mga kilala ko may Chinese names na sila eh. Pero buwas ko na sugpunan, ha. Very, very interesting. Diri lang sa Larga Vista. In the meantime, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
2: Larga Vista. K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
11: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Muternamax, Max Epektibo.
14: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternamax la, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lawawaska, nga nagapataas ang energiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend!
7: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
22: After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gani carrots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
26: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
27: Fast.
20: Ano kayong interval?
7: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Mga suki natol nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
29: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
28: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
29: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
26: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
29: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
26: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
29: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
26: Bawa.
29: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka dito X500 kagmaitis, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
26: Ang arthritis, siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
29: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. Nagamango.
26: Nagakudita.
29: No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik? Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX500? Ang D-sugar, sugarcane extracts ang DTX500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX500.
0: Ang DTX500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
1: DTX500.
0: Asal rikan.
1: Epektibo.
0: DTX500.
1: DTX500.
2: Yan na mag-asok.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start o DTX500?
2: Bagduha pa kasi man na.
3: Ano sa'yo yung pag-inom?
2: Muntag o happy eh.
3: Kailan naman yung sugar ni Moron?
2: 126 na lang.
0: DTX500.
4: Informasyon sa ikayong lawa.
26: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods do kami.
29: Nakatry ko to?
26: Oh, mapatay ta to.
29: Purog ko niya.
26: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
29: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko ang hadlok man mo cancer.
26: Siyempre.
29: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer. Gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo na hadlok pero way mo gainom. Ano ang ginahimo mo agod hindi ka magkanser? Kaya actually laban sa ginahimo nyo wala ga prevent cancer kundi nagapa cancer. Hadlok ato pero gapa cancer imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tam is permi inom alcohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang wala exercise. Hadlog ka magka-cancer pero daw ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te mag-DTX 500 kan lang kag mag-MITC. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag MITC, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
5: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang MITC para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
6: Pulaw.
5: Pulaw ka. Para sa mga ano no?
6: Call centers.
5: Mga call center agents nato, no? Mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag MITC, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D-sugar sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
29: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, MITC or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, MITC or Pure C.
8: DTX 500!
9: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag-DTX 500 na!
9: Masaminig ka palatian?
8: I-DTX 500 muna!
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka!
9: Mag-DTX 500!
8: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura!
9: DTX 500!
8: DTX 500!
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative
6: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
14: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Impormasyon sa ikayong gawas.
17: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag
29: siyempre
17: DTX
18: pinak, Beauty Soap.
29: Pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
18: Wow, oh, kampiyon.
29: Mas so, pinanami nga habon.
18: Gina-upgrade niya
29: habon. Oh, gina-upgrade mo habon. Wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
5: So ang
29: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
5: So ipapiki lang sila Doc, mm, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas, kag take note, ha? Mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
29: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
18: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
5: Mm. May nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
29: May na English gamito swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanus-nus lang. Nakagamit ka mo Clinica Deo Fresh.
5: Yeah, Clinica Deo Fresh. So, mm-hmm, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad, nakabalik man naton yung home. Mm-hmm. Kung kita kong ibang gayam,
29: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap, kag siyempre Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Mm-hmm. No? So, ang Clinica Deo Fresh namon is very effective kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Mm-hmm. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Deo Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
18: Mm. So kadaga Sir Kevin, gapangapigi kuya Sir Kevin, no, mm-hmm, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
29: ginugasan. The healthy coffee.
18: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina-detox Sir Kevin.
5: Mm. Yes, namit gidya Dok Sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
29: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang ninyo.
5: Kaya may chia seeds, no?
29: Sigurado, maniwang kag
5: usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
29: May kape. Kape para sa mga may diabetes, mm-hmm, kape para sa may mga cancer, kape, mm-hmm, para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, oh, nga halin sa gitawag white or brown sugar,
18: natural,
29: halin sa natural nga kalamay, stevia.
5: Stevia.
29: No? Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium.
5: DTX
29: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha, may tungod sa gitawa Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
18: ipuga na lang
29: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, Ditribayo.
5: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisang lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3 Bio ang inyong DTX Coffee Mix
18: Pero
5: Premium.
18: Pero kung general sir, Kevin, ginapuga niya. Ang ginabobod niya,
29: extend.
18: Ginabobod niya, extend ang iya kape.
29: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
18: Wow, DTX liniment.
5: Tananda nga pag pala nakits ang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
18: Ang palangapon nyo, mga
5: kakas liniment, no?
29: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
26: Gahamot pa bala.
29: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
26: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
5: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
29: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das kanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika D3 Bio, Sir Kevin, tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai, kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog, kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3 Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton,
5: tigsala
29: para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa D3 Bio, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka D3 Bio, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
5: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika D3 Bio. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amliganya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang Klinika D3 Bio ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kaya nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang Klinika D3 Bio. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i-D3 Bio mo na.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
22: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
1: Mighty C. Mabalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
27: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Roa City.
31: Atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Calibo Refentor Building,
34: Osmeña Avenue.
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
36: San Jose Antique,
37: Wantiong Building,
38: Barangay 8, Bagumbayan,
39: fronting kay Sano Mall.
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
41: Kulasi
42: National Highway,
43: kilid sang LBC.
44: Clinica de Alternativo Medicina,
45: Kabangkalan Branch,
46: located at ACM Building,
47: Texas Street,
48: Corner Bread Box,
49: Kabangkalan Public Market.
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
51: Sagay City,
52: Radyo Bandera Compound,
53: likod sang Pag-ibig Office.
54: And
55: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
56: Bacolod City,
57: Ernai Street,
58: fronting Paglaum Sports Complex.
59: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
5: Kay iban daw na luudan.
59: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
18: So, sakto na, no? D3 Bio makabulig, dako gid ang makabulig sana sa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio makabulig man sa mga pagtuon ha, nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy no, para sa community acquired pneumonia o kung CAP. No? Ini nga pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man. No? Kag kung ini mapabayaan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kadadlaw.
59: Adlaw-adlaw agi.
5: So ang bintaha naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan. Kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa Klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan, mapatay ina kay nga at. Ang lauric acid nga ara sa Klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang niya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga, sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? Mm-hmm. So let's say bi sa aga wala ka pa kapamahaw,
59: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
5: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
59: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
5: Oh, ang imo nga buyon.
59: Ang palainom sang ditribayo tungod sa mono laurin nga ara sa ditribayo, ang tiang function sa Sir Kevin is antiviral. Mm-hmm. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Basiling ka envelope virus, tiga kuan sila. Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika di Trebayo, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trebayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatawag sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imong buo. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. Bio, ang D3, yung may physio, ang physio, yung may D3.
5: Virus, fungi, or parasite. So, kung way takabalo, sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
59: Mm-hmm.
5: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
59: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
0: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
59: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban.

92.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining at iyon. Kay kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa nga kamu sa gihapon, yara asman sa mayong kamtangan sa inyong lawas. Kag hindi tagid pagkalipatan ato na ginaliwat ni Repirme sa ato na patuntunan na hindi ta pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o pingado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga ang Diyos. Huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iagin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sining ang mga tiyon. Manang dalayaw na siya at ang paslamatan. Sa gihapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, nga sa gihapon, padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, mapulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani sa impilan kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal mga salita na nawa sa pagitan ng tulong ni Malalang Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Na makaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga permi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 kag 14. Kay diri gintuyan kita, gintuluan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo na siling niya sulod kamo sa gawang nga makitid. Kay masangkad ang gawang kag malapad ang dalang nga nagapadulong sa kalaglagan kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatultog sa sini. Dire makit-an ta nga klaro na nga diyotay lang gid gali. Diyotay lang ang makatultol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga nga gin siling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga party magutoran, kung imo basahon, matingala kita nga, padayon kita sa Kapitulo 7, Giyapon, 13 man to siya ka 14, kung darin na kita sa among Giyapon ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kagahatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan?

kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa, kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo nga mga buhat, nga gamahanan. Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo, palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, pati nga lang kita diri ha, nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon ingamit ang pangalan sa Ginoo, himo sa madamo ng mga gamhanan ng mga buhat. Pero nga ang aginsiko ay sa Ginoo. Amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagod. Simple lang. Kung padayon nun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable, sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya ang ato mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon nga nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyop ang kanginan, kag nagsampi sa tumbalay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggin ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal niya dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sang harian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13:14, kay hambal nito may duha galik kadalan. Makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kabuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na 24-26-27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa katao nga maalam, nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sansaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iya nga alam, pero kay nga anangin alam siya, kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo, pero nagatuman. Lumlumunta na mag-otoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang, pero ay ka nagtuman, laway dari ang pulong ginagamit ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang. Nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Muna nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabulayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Amo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpating may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpating may ara impyerno. Kasi si Kristo mismo nanghambal. Muna kung nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya sang Dios nga ang tanan niya nga makatauhan mangin kaupod niya sa walay katugtuman. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pagani sang mas madamo pa nga mga lugar, ang hambal ng mansyon. Matahong sang sabisan ano nga mahinabo matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang duog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsa kaluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi, wala na sing kasakit kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21:4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga duog para sa Dios kag si Jesus pareho ha na dito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno.
ang kasulatan naghambal mahanungod sa duha kadap dapat mo man kilalaon ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kaduog nga nagadabdab ang sangkalayo kagasupri bugna 21:8 na kag isa ka lugar nga wala ang gaho, wala ang Dios kag Hesus. Sa impyerno makauturan wala ang Dios kag Hesus. Sino nga dito? Si Satanas kag iya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na kinalain. Kag kun nagapati ka sa ngaluyag sang Dios nga ang tanan niya nga makatawhan magkadto sa langit. Niyan dapat mo may baluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat ang iban hindi mangin sa langit kundi magakanto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining haduta, niyan dapat magpati ka man sa kabuhi pagkatapos ang kamatayon bangod sang kasulatan naghambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkanto sa langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain ang katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pang may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pagin sa langit. Nagsige pang amuyo. Hindi bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonverter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginambal ta. Kung anong ginambal ta dre, tuod na, ginambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang nagbatyang siyang matuon nga kasubo sa sala, nga may madalong, matalong nga mga conviction sa pagpakamalaot sang wala, mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon, pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga bato, hindi mabailuan sang tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa bato kag mabali or madugmok. Muta malong diri, nga ang bato amo si Kristo, kung halimbawa nga kita mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton lawaay nga mga pamatasan, ang aton lawaay nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa ano nang ginatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton kabuhi in general. Bisan sino ka or okon ano man ang imo kabuhi, ano man ang imo tinapos, ano man imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas kalamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginursol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga amo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo batigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa panginulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton Ginoong Jesucristo. So ang aton panginulsol nga aton kilalahon, aton kalingon nga kita makasala, dayon magkato sa Ginoo, magkato kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo, sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa Panginoon. Kaya mga parisyo ka iskriba sa muna, ginkabig nila ila kulingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino, kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Dawano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy, si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos.
Habang ang aton dako nga manugbulong, nagkinahanglan sa tagsa kakalag sing walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sa ang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman ng si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba? O, dayon, may mga ahinti man sa Satanas. Damo ang aris kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman, kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Jesus, nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, sing bugos sa iya mga kamot, kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amuta malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang lahang nato ng tanan sa iya. Ini sa aton kagalingon. Kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagalingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagalingon sa tubang sang Diyos, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Apang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga magsasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonberter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya amo na nga ako no bantyagan kung bisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kalibgon, kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo magutoran nga ang isa ka dako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magkita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung gisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagkasala. Pero kung ginhungod mo na himo ng sala, labi na kung maghambal nga wala na kasuguan, sige, padayon pagkasala. Amo ni ang punto dali sa atong nga pagtuon. Ang malain nga mga kailibgon nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa kalag. Ang iban ngayara sa pagpakamalaot nga kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O di bala? Daw na pa kuno-kuno pero di gani. Grabe man. Ang bisan sino na anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa panghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa kagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kayuhan sa akon? Ginoo,
ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano hindi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagad kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahiluwayan ang kasuguan sa Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sa Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan. Ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadurulman, nagatabon sa duta, kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manugdumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadurulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit sa grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga naghulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot nga utoran. May panapton ka bala sa kasal? Rin ang panapton indi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka manughantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. Mahimo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan indi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iagugma? Ang salimista nagasugid sa aton, indi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo o kon magpati kag makahibalo apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban tilawi ang imo kagulingon ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon, mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran. Apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao, mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon o panaksihon sang pandam. Pagsabdong kag-instruksyon nga ginatunlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaaking sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanungot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubo sini nagauntat sing dayon apang ginapabayan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Ginakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot.
wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao nanamian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini? Ano ang mangin desisyon kung ang ila buluhaton unod? Upod ang tanan nga mga resulta sini. Pag-usisahon sa tubang sang Dios. Ang kabuhi nga Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa kamo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalom nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbagot, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadudulman. Amo na nga importante katama makuturan kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristuanon. Lamang ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos unta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dunulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. At higit sa lahat, siguro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isang matalangin, kasamang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalamat sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong agabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 kay sa ating Globe number 0927-448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448940. July 29, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagali na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo, K5, Jirili.
0: Kamusta nga dila mo, Lolo?
1: Well, still the shame. Still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Arte Mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5 aton sa liwad, remind sa aton tanan, gaibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Nga hinway kita sa sakit o kung ano man nga mga balatian. Aton gid pasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mga mamantikaon, maasin, matamis nga mga pagkaon kag mga ilimnon. Mga pagkaon nga may mga artificial flavoring, may mga chemicals kag may mga preservatiba. Ang pag-exercise maayo gid nga klase nga inisyatibo para mamintinar naton nga limpyo kag hilwa kita sa mga toxins. Kay ang toxins isa gid ka mayor nga ginatudlo mga ka-K5 nga mo ini nagahalit sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Toxins o kung mga higo sa lawas nga nagahatag hilo sa aton sistema. Sa kada pabalhas naton mga ka-K5, nagailig upod ang mga toxins. So kinanglan talang ni pisanan, nagaan talang siyang importansya kag panahon nga makapabalhas kita kay inip tanan, makabulig sa aton igayong lawas. Ang mga kagaw, isa man nga ginatudlong nga kabangdanan kung nga nagamasakit ka nagamalatian ang aton miyembro sa panimalay. Ang aton ginhimoon is maglimpyo. Limpyuhan ang aton palibot, ang aton ogsaran, ilabinagin ang aton sulod panimalay. Subong agami, dugay-dugay matulog na ta. Por sa aton katulogon mga ka-K5, may nagahari sa aton balay. Sinoning nagahari samtang nagakatulog kita. Ining mga ilaga, mga tanga, mga tiki, toko, mga damag naghukbo ang duha ka tanga sa sulod sang baso. Nagpalakpak ang tatlo ka tiki samtang nagatungtong sa imo kutsara kag tinidor. Nagligid sa kalipay ang duha ka ilaga sa imo pinggan. Samtang sa liwat nga nagaukbo, nagaibag ang duha ka tanga sa sulod sang baso. Gakamang sila kundiin silang gakalamot eh. Di kong gakatulog kita, nagagulwa ni sila tanan. Nagapangita sa ilang nga makaon mga kakipay. Kagkalabanan, nagakanto sila sa aton kusina. Di ara man lang mga cooking kag eating utensils naton. Kutsara, tinidor, yahong, platito. Ara man lang mga luwag naton da mga kaldiro kalaha. So ginakamangan nila pagabuas aga gamito naton. Kundiin sila gakalamot ang ilang atiil kag lawas nila puno siyang bakterya. Puno siyang kagaw mga kakifive, no? So gani sumong agami, sikiran nyo gin nga natabunan nyo, safety ang inyong ginagamit pagkaon. Mga pinggan, kutsara, tinidor, kagbasyo. Kay buwas niya mito nyo na huwag kagali kabalo. Naging kamangan na sang tanga, naging kamangan sa ilaga, sang tiki, toko, damang, kang iban pang nga nagkakamang-kamang. So limpyong palibot, limpyo ang sulod balay, huwag kagaw, hilway sa sakit kag balatian ang bilog nga pamilya. Subong man ang stroke, ang ining tawag naton nga heart attack, cancer, ang paggulpi, pagsaka sa aton nga blood pressure, halungan tagid. Kay isa ka mga rason mga kakipay tungod sang aton nga stress. Stress palibog tungod sa kay Judith. Mao mag-abot gani si Judith mga kakipay, nag-aalsa na yung dugo mo. Nagapalibog ka, ilabi na gid kung huwag ka siyang kuot-kuoton. Huwag ka siyang inugbayad sa mga Judiths ni mo. Judith sa balaran sa suga, Judith sa balaran sa tubig, Judith sa balaran sa balay, Judith balaran sa turko, Judith balaran sa eskwilahan, kag iban pa. Nagasaka ang imo blood pressure, gaka-stress ka. Isa na dirang sample ang ginatawag naton nga Judith. Judith sa mga balayran. Likawan ang mga bagay, ang mga butang, bantayan gin naton nga hindi kita ma-stress, ha? Kag hindi gin makalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Ang DTX 500 mga kakifive, nagahatag gin sa aton sa nga oportunidad nga mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo, nga hilway sa masakit kag balatian. Subong man, ginapangita ya kaginausoy ya ang mga toxins nga nagapalanago, kaginailiminarya pagwa sa aton sistema. DTX 500 mga ka-K5, ginarepair ya man ang mga damage nga mga cellular kag tissues. Kaginaproteksyonan niya nga hindi mahalita ng aton sistema. DTX 500 nagabantay sa aton blood sugar, nga hindi maglapaw sa aton liver. Kung inkasyo ginman maglapaw sa aton level, ginapanubo siyang DTX 500, kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin, mga kakifab, nagabulig proseso sa aton nga blood sugar nga ma-convert into energy. Karon ang aton nga pagiho, ang aton pagpangilay, may nag-agi na karon lipot shorts na nagbalikid ka. You are consuming energy, mga kakifive. Bisan ga katulog, ikaw ga konsumo ka sang energy. ang imo pagginhawa, ang imo pag-ubo, pangatsi, pagpamisyok, pag-exercise mo, tanan energy na. So ang aton sistema may natural nga insulin. But it so happened nga hindi sufisyente o kung may diferensya, ang aton sistema nga hindi makahatag sang sufisyente nga insulin nga para mabuligan proseso ang aton blood sugar nga ma-convert into energy. That's why nagasupport lang aton nga blood sugar kay nagataas. Ang DTX 500 may epekto siya nga parihas gid sa insulin. That's why chance sa tanan ni mga ka-K5 nga may ari kita sa aton panahon subong. Isa ka natural nga suplemento himo sa Amargoso kag super antioxidant nga halin sa tubo nga pwede naton mainom adlaw-adlaw as our daily food supplement. Ang D3 ba yun na inom na? Isa pagkid ka delikado nga dapat naton tagaan gid siyang itilupangon ang virus. Man, why pili ang virus mo? Mangranon ka man, kukunpigado ka man, hubing ka man o kung may edad, ano man ang profesyon ni mo, kung iguon ka siyang virus, mabaro-ro kagid. Magabat siyang kagid, kagposible ikamatay sa isa katawo. Dumduman ko mga ka-K5 sang pandemic, COVID-19, mabatian sa mga balita diri sa K5, may isa ka pulis nga napatay, hindi tungod sa tiruhay, kundi virus, naigo siyang COVID-19. Di imagina mala, may pusyel na ginang pulis, ha? Patay pa siya sa virus. Karon may pare, may kunano na lang, may ara, doktor na ginili, patay tungod siyang COVID-19, tungod siyang virus. Nurse, di kita no ti abiman. Ordinaryo malakita, kakinanglan tagid sang pag-andam. Kung sila gani mga nakatuon kag maibalong parte sa virus, mga ka-K5, sang amuto nga tiyempo, nagakalaigo, gani gakalamatay, how much more kita? Now, ang aton lang himuon, tungod ang virus, ara na sa aton, gaupod adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi. Ang aton lang himuon is depensa lang ginya mo. So, limpyong palibot, palayo kita kung may nagapangatsi daw. May nagaubo-ubo, palayo ta. Sa damo tawo kinanglan, medyo distansya gamay lang ah. Kagong posible, face mask kita ha. Kag ang pinaka the best gejerile kay ang away ato sa sulod sang lawas ta mo. Buligan tang aton sistema nga madepensahan batok sa virus. Ang sikreto inom kita adlaw-adlaw sang D3 bio. Ang D3 bio may extra virgin coconut oil kag dira makuha ang monolaurin. Nga mong ini nagahapin, nagaputos sang aton cellula. Kaya ang cellula unagid pangitaon sang virus eh. Nga para padayon sila nga magabuhi sa aton sulod sang lawas. So kung may monolaurin tungod sang extra virgin coconut oil, nga mo ining main ingredient sang D3 bio. Hindi siya makahalit sa cellula. Kag sa dalayon lang, maluya siya dirili. Kag tungod ang D3 bio may vitamin D3 upod sang extra virgin coconut oil. Ang vitamin D3 maghatag supply sa kabakod kag kakusog sa aton immune system, ang soldado sa aton lawas. Sa dalayon nga hindi siya makahalit sa aton cellular, magaluyang virus. Kagda na mag-eksena ang aton immune system nga kargado sa vitamin D3, kag sa putiho niya tudo, dinili hasta magdililiwal. Hasta magkalapatay mga virus. Mga kakifay, madamo pagin ang binipisyo nga makuha naton sa panginom adlaw-adlaw sang D3 bio. kag hindi lang ginainom, kag pwede mo man siya magamit dili sa mga emergencies. Patulad nga kung mapasyo ikaw. Kung ikaw nagaluto, kag nagakusina, kawadlo-adlaw, teg, siyempre, luwag kag kalahagi na espada mo na. Gina-screama mo ang imong lulutoan. Hindi gin maibitar nga may chimpo gin mapasyo ka mo. So hindi pagbutang ito, beg, kay budlay na mapasyo lang na, kamahabok lang na. Kuha ka ni Tribayo kay soft gel maning kapsula. Gisi alang o kon kantala, kagpatulo irikta, kon kuha ka siyang limpyo nga, algodon. Kagbasasang ni Tribayo, kag inusnosan mo ang kutob nga areas. Bahin siyang imo panit nga may paso. Pabayaan mo lang, huluman mo lang, hasta buwasa. Kaya hindi na siya mag-blister lang kung mag-habok lang nga daw may tubig sa sulod. Pero ang una mo ginmabatsagan, makuha yung tawag naton nga daw nagangot-ngot lang. Inang daw nagapitik-pitik nga daw matyagan mong init nga nagapaso. Una mo ginmabatsagan, madula na dayon. Kag tapos hindi siya mag-inflame o kung magbanog. Kag makita mo lang nga wala siyang paghabok dirili. Ha? Wala ya siyang ikaw siyang problema hon nga mapilas ka kung mag-blister siya. Gakato lang imo? Mr. Pedina? Gakato lang imo? Tutunlan? Kung nga katulang imo tutunlan mga ka-K5, kuha ka siyang isa kung duha ka D3 Bio, kagkanta lang mula, kag-ligon-ligonon mo lang kadali, no? Kagtapos amat-amat mo tulon, kag ipauyon mo gid sa imo tutunlan, kung din to ayon nga nagakatol, ah, dula na yun. Inom kita ni Tribayo, DTX500, Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa inyo na nga gusto nga mag-order sa online, available sa TikTok, sa Shopee kag Lazada. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, libre, wala siyang bayad. Mayong nga binanda sa aton abyan nga gwapo dirili. Nga perte kapisan, ang manager sang BCS, Bacolod Car Seller. Sa inyo na sa Sipalay, sa Inubaan, sa Cadiz, sa Sagay, sa Escalante, sa Murcia. Kaplano ka mo magbakal second hand nga salakyan? Inang salakyan, blayang nga segunda mano, pero good as brand nyo. Tanan ara gid sa Bacolod Car Seller. Ang ginahandom ninyo nga Toyota Hilux nga pickup 4x4, 4x2 nga low mileage. Anong color gusto mo, puti? Ano gusto mo color itom? Pili ka lang ah. Ara sa Bacolod Car Seller. Ang imo nga ginahandom nga Fortuner nga puti, ara man da siya Bacolod Car Seller. Kung gusto mo ining mga pick-up auto, kung gusto mo nga second hand nga slightly used, good as brand new, kompletong papeles, barato kag dasig ang pagproseso, katula ka mo siya Bacolod Car Seller, ha? Kay manager Richie Pudena. Kabaton man sila trade-in. Kung ang imo salakyan, ibahilo mo sa gusto mo nga salakyan nga baklon sa ila, parte siyang imo ibayad ang imo salakyan. trade-in nga ginatawag. Karon may ara sila nga transaksyon nga cash basis, may ara man sila nga trade-in, kag may ara man sila sa ining loan.

0: Tandaan mo siya kay nagasabat man siya 24 hours. 0920-973-1403, ha? 0920-973-1403. The best kung second hand slightly used, good as brand new nga salakyan, talaga klase. Kanto ka mo sa Bacolod Car Seller. Okay na, sir. Okay na, sir. Ma-release na. Ara na guru, Jirili. Nag-text na si Sir Richie Budinay. Ara na guru. Let's go to work, mga kakifive, ha? Tawag na kamo sa aton nga hotline, 0928-611-2263. O kung sa aton nga globe number, 0927-448-940. Storya kita. We can talk anything and everything. Under the moon, with clouds, and many clouds tonight. May kulir ta. Ata naun tabi. Hello? Hello?
1: Hello, George! Hello, Lolo!
0: Ari na siya, Jirilio.
1: Hello, Jay! Good evening!
0: Mayong gabi na si mo, Lucifer. Lucifer? Lucy?
1: Lucy Arnaiz ko,
0: Jay. Lucy Arnaiz, pasensya lang, nag-slide ang dila ko. Lucy, per na yun ako na. Lucy Arnaiz, Jirili. Nga ang tsura ni Lucy, Jirili. Kamulo ka, katsila ning tsura yan mo. Daw, ang gin kay Pilita Corrales, naging kumban kay Yoyoy Bilamib.
1: Hello, Jay?
0: Yes, mayong gabi na... Nainom mo na?
1: Ay, nainom ko na. He takes 500 and my 203 bio.
0: Ati, very good.
1: Ikaw, nainom mo na?
0: Nainom ko na.
1: Okay.
0: Yes, ano malagad na? Oo.
1: Why ka kabalo? Jing, happy out ako buwan sa senior citizen dito sa gym sa Gonzaga.
0: Mano ka?
1: Mapi-out
0: ka, boss. Mali. Ate, ano
1: ka?
0: Kung mapi-out ka sa senior citizen, ano na first time mo?
1: Ay, ikatatlo namin kuha na
0: ko. Ah, okay. Ti, ano matabo? Anong matabo ko mapi-out ka, boss? Anong matabo, be? Mahaw si Jirili.
1: Oo na, Jay.
0: Anong maylo? Anong maylo sa yung pamahaw, Jalibi, na masi kong halukan mo ko, hindi ko?
1: Lahir lang, Jay. Inantagaan mo ko kung kapi nga ZPX Cosmex.
0: Galing malaway ko ang kaon niya, Libis mo. Ang kinaw ka sakit unto ko.
1: Uy, lain man na ya. Uy. Mga kuwan man na ka. May mga...
0: Ha?
1: May kuwan man na mga spaghetti. Depende yung anong order on.
0: Ah, gali ka? Ay, shit. Gasakit galing unto ko. Doon hindi ko kaon spaghetti.
1: Pwede kin niyo yung
0: Naamo maginay, gasakit maginunto ko.
1: Burger!
0: Burger? Ah, gasakit. Naginunto ko tapay kung kaon kong burger. Ari na lang ho. Convert to cash na lang na bla. Bali, ang katunga sa makuha mo nga ba sa bus abe, sa pay out mo, ay patago mo na lang na sakon. Di ano, sugot ka? Kaya kung magsugot ka, di mando ko na yun, ah.
1: Ikaw pala kamungkaranan, pala si mo, Jay.
0: Mapahalo ko na.

0: Imo ah. Oo, oh, basta bilang imo, pi out ba sa itong nga ginangakon, yung iatag mo sa akon, patago mo, kay makahalo ka, basta sa... Oh, basta sa...
1: Makato ko sa buong da, sa kwan, ipadyo si Pedro, may kumakato na.
0: Ay, hindi na, hindi na yung maganto. Hindi na yung maganto, eh, magagani ka tag.
1: Siguro,
0: Janay kamala, tik mayo nagbalita kay may pee out ka ba sa damo kwarta si damo kwarta si Lucy ba?
1: Damo kami kay local ko mo.
0: Ati ano na tawag social pension mo na?
1: Oo.
0: Ah, okay. Ti ang pilang social pension Trismel.
1: Di pa dakuan naman ni Marcos ubo.
0: Ah, batuon ka?
1: Dakuan mo kay naluay sa mga senior.
0: Gali ka, gimpanakuan niya. Tipula na si mong imong nga social pension sa mong 3,500, 4,000?
1: Ay, nga, 4, guro eh. Gimpanakuan mo niya.
0: Ah, ti wala labot sa... Wala labot sa social pension mo. May SSS pension kapag ed?
1: Wala, may ara ko kuan. Alvi Benitez nga pay out man.
0: Baka grabe, hindi may pay out mo siya kay Alvi, oh. Di pila naman na yung payout mo sa KLB, Abi?
1: Trismel mala nag-iatag niya, financial assistant.
0: Ah, financial assistant. Trismel ka na bulan?
1: So ngayon, itawagong ka lang niya kung magpa-gano'n na sila ng payout
0: na. Ah, okay. Pero adlo-adlo, ya, may ara ka ganyan siyang ganar niya, paagi sa imo yung... Manicure ka, gano'n eh, kag-masahi pag-head? Ha?
1: Gamasahi na ko.
0: Di mapamasahi ko, may pila bayad.
1: Wala'y bayad ah, difference ta.
0: Wala bayad? Di din mo ko hasta masayon, masi kong labuton mo ginang inatago ko, wala?
1: Ay, ano ako, matunaw kagin kong labuton ko?
0: Ah, jirilinit lang ko mamasahi ah. Moonlight kay Lucy ah. Uso. Okay ah. What's your share?
1: Oo, ginatami ako da. Una-una si Jerry Ligag, labi na gigag eh.
0: Thank you.
1: Kasi dokram mil, kasi tutok init, o kakirmi kami na kita na sa simbahan.
0: Okay. Okay, very good. Okay. Sige, sino ba?
1: Nathaniel Carinderia dito sa Mandalagan. Ang gwapo nga tag-iya, Nathaniel Carinderia, kasi iya, labi na gising asawa ka. Labi na gising asawa ka, ginamanikiran ko.
0: Ba, siguro ba? Schedule mo, guru, schedule mo, guru, bas makanto kay Nathaniel Carinderia ay.
1: Chipods.
0: Aba.
1: Sisinga ko ginagay. Yung nami mo na dyan, ginalawag mo firme ko
0: nagagay. Oo, oh, eh, the best ang Ginas. Number one na yan sa Mulong ni Gross mong Ginas Chipod Restaurant. Oo.
1: Kita na ito po, Jay.
0: Oo.
1: Kita na
0: ito, una ito. Kikita na ito, una lang kayo para dungan ta.
1: Hindi, kita na ito kayo dito sa Manyaga.
0: Oo ah, boss, gusto mo?
1: Okay. Abi mo ay taga nakita ka na ka sa Facebook. Abi mo.
0: Ti ano, tingala mo.
1: Type ka mo.
0: Ha?
1: Type pa ka?
0: Type mo, ha? Type mo ko?
1: Oo.
0: Nga, na type mo ko ha? Masi, yun, masi matuyawan. Okay, thank you, Lucia. Thank you, salamat yun ah.
1: Bye-bye, thank you, Jay.
0: Bye-bye. Gulpi ko nung naglain, matiyag ko, type ko ko nung. Pero in fairness, si Lucia, Jirile, isa ka talented nga mabayi. Bisan senior na siya, daw ay siya kapahuway mla. kapisan, kakapasik ka babae. Kakadamo siya sa ngabiyan mula. Kabalo mo na siya magmanicure, massage, kagabi pa kantahon, Jirili. Nami tingog. Guwapa pa, may edad lang galing. Okay, dali lang, may cooler kita. Hello, mayong gabi. Medyo ga-off ang imo tingog, sir. Abi, clear abi ang imo posisyon na mayo. Lihog ko na ibig katin-katin.
2: Okay na, okay na.
0: Oo, hindi po mo tamay kung masikong maigo o lingganay sa bato. mayong gabi na, sino ni?
2: Si Henry na.
0: Ah, si Henry. Taga din si Henry, gani?
2: Taga
0: sa Lihis lang. Sa? Ah, sa Lihis. Henry, mayong gabi na inom mo na. Ati, very good. Pilan lang edad mo si mong Toto Henry?
2: 46 lang.
0: Anong trabaho mo?
2: Why, hello?
0: Ang nga, why ka si trabaho? Nga, anong tabo? Naguntad ka?
2: Actually,
0: sabi mo,
2: driver,
0: ako yung
2: bata.
0: Driver ka? Driver siya sa Marino? Ano?
2: Sa truck.
0: Sa ano?
2: Sa truck.
0: Ah, sa truck, oo. Di siya bong naguntad ka na drive? Sa ano nga rasyon nga naguntad ka na drive? Why ka nakarinyo lisensya mo? Ah, okay. So, duwagin ka mata mo na bulag? Ah, okay. Ito'y delikado na mag-drive yung masikong puluton na skalog. Pero katarata ng glaucoma, ti duwagin ka mata, pre.
2: Oo, no?
0: Ti ano na ang mayo sinada nga, mapadoktor ka, islan ang mata mo, koreng, ano? Ano kuno na, may chance pa na nga mabulong na?
2: Ano na ko sa dakma ng gastos ng mama sa Riverside.
0: Tiyano ka ba sa doktor ko no, do bakanto ko na ya sa mabulag, kasi ang mga ugat sinada, do mga hilo kagagmay na da yung ugat sa mata mo, budlay na yung magkalatastas na, no, nibla? So, tiyano gusto mo, may ara nga ga-oper sa mo nga, bisan hindi ka nakikita, operahan nila sa may mabuagtang mula, butangan nila siya kamata, gusto mo?
2: Third eye lang.
0: Ha?
2: Third eye?
0: Hindi na third eye, one eye na lang kay... Kay gusto mo yan nga daw, initial mo noon, kaluan mo lang. Tapos kung gusto mo yung manglingling, tayo kuhaan mo lang kalong. Anyway, lahog lang ha. Ano malagad ko si mo, paring Henry? Anong ato na, Be? Diyan ay ka dumidyo nung buron ni mo tingog. Ano pre, mga yung advice? Ano problema mo ako? Dulom ang palibot mo? Ano?
2: Yeah.
0: Ano problema pre?
2: Ito ay ang lang na partner na namanaliwat.
0: Nga, ano siya nag-imbulaga niya ka?
2: tumulag na tulong mo.
0: Agin tuloy, agin gali. Bulagan, agin bulagan. Pagay daw, double murder. Pero may bata, may bata. May kasado ka mo, kang may bata ka mo.
2: Oo, pero babae lang.
0: So, pilang edad sa asawa mo?
2: 41.
0: 41, oo. Ano natambo sa gindi ka, baby?
2: Sige po, isang nabalaan ko lalo nga, iba siya diyan sa mamlo nga, nang nagalaw gano'n po rin sa gabi, pagalas insi, hindi naman ang sakto nga po, galas insi sa gabi. Iba po sila ka mandula karta nga, ano pang ita, ay wala mo malit yun sa kaya sa lang eh.
0: Bawa ang mga mo sila ang lusig, le.
2: Kaya, tagutan ba na si Gandok, le?
0: Manicurista siya, oo.
2: Sakto siya parang bando, le.
0: Gapang ribad siyang buhok. So kung gabi, gabi na siya makapuli. Yan na kano kagahot, ano naman?
2: Diyo ko
0: lang. Kagahot pa rin, hindi ko na ma... kalain pa... kasakit sa dalunggan na, Andre. Andre, tawag lang liwat ba ha? Willing ko tani mag-intertinal sa imo, oh. Pero daw, daw kagaras, gate siya nga, imo nga signal. Mayong gabi na na sa akon nga, kumpari nga gwapo. Nga kampiyon, dirili magbuling, malaneng. Tanda-tanda magbuling. Perme strike, dirili mo. Mihaboy ay patakilid. Pasintro, kung pataliko, dirili. Ah, grabe, strike nga po na. Basta buling, dirili, masaligan mo gayon sa grupo. Si Mr. Ray Boy. Si Ray Boy, bla. Banabla ni Mirian si Brino. Paring Ray, mayong gabi na si mo. Ah, kamusta tong imo yung buling sa Manila? Bakit may team ni siya dirili, no? Nagapangayaw ni sila kay mga tournament, eh. Naga-champion niya si Raymo. Eh, papatudlo ko gani siya, ya. Buling lang, pagkaboy mo bula, nga gapiyong kabla. Mayong gabi na paring Ray, ha? Kamusta na nakisin yun ang dua? Ha? Tihamot man ang nakuha mga perfume? Ang nakuha mo, kinabakal mo sa VSM boutique na sa Lupois East. Dali lang kay may cooler. Hello, mayong gabi.
2: Mahalong kadula.
0: Mayong gabi, manda. Sino ni Palihog?
2: Ang nadula mo nga cooler lo, sa ang pilakadulang, sa ang arwasito lo.
0: Sino ni gani?
2: Si Joker lo.
0: Ah, Joker, oh, Joker, anong tabo si mo? Susnugay ka man niya kalusot, ano, abi ko na, kung nagpa-abroad ka na.
2: Ano, tabo ko sa Libanon, lo, daw, hindi mayo to.
0: Ha?
2: Nagwala ko sa Capiz.
0: Ati, mayo, te, anong naglakad ka lang kung naglupad ka balik sa Capiz?
2: Ano, mas matlana, lo, bago mang Capiz, bantog niya, aswang. Pwede ka pamangkot, lo?
0: Ati laba eh.
2: Ang akong pamangkot, alam ba? Ako naman kami ba si Ibla Trias nung kita kalaba.
0: Ako nguro laba-laba lang gamay.
2: Abaw.
0: Ako ano yung mamangkot una? Kung nainom mo na, Joker?
2: Buwa lang kami nag-inom lo. Kay absent ang iba niya grupo ah.
0: Ano gininom sa grupo na?
2: Ang kape lang lo nga DTS. Kaya naman namin. Ara sa pinakauli, galing mo namin lo.
0: Agalik ka, kaya may chia seeds.
3: nagatulo sa krabalaro, lalo. At ginakundi. At gidlo sa nga tumalagko ka ginadasok-dasok sa lingag. Naglo ah.
0: Ah, nami, nakidu mo na siyang puno siyang protina. Ang dugay kagutumon. Kag may aral sa antioxidant, mana siya. Chia siya. Oh, di sige, anong pamangkot mo, be? Ba, Joker? Ah, be?
3: Ang pamangkot, lo, may pagkaswang ka man.
0: Ah, lolo kuya, hindi masyadong tinikal.
3: Oh.
0: Ang lolo kuya, batian ko ganyan, aktuhan ko ganyan, nga siwang yun. Kay man, isa kamis, nabugtawan ko siya, mga alas, dos alas tres ang kagahon, gahambal ang lula ko mo, niya dali na, dali ada, aswangan ako.
3: Abaw.
0: Oo. Oh.
3: Aswang
0: gidalo. Aswang gidalo, lulo ko. Aswang sa katre.
3: Ano, kung pumangkot yalo, ikaw lo, may pag-aswang ka man lo.
0: Ah, kung wish ay.
3: Balik tayo na, kung mga kapdanan, nilo nga nagpamati sa imo, ya daw na hidla, maganda kayo gilulo, kung kamusta ko natin.
0: Oh, mga upod mo daw, nga klando, no, mga tik-tik, mga tik-tik ka mo,
3: lima kami dilo
0: ah. Tayari may lima ka tik-tik dire ni ho. Oh, ala ala ala. Oh, may naga kuto-kuto ba?
3: Ay, amo ginalo basta may pagatik-tik. Lab ba ko makainom sa load DTX nga kapilo. Oh. Oh. Nga bakod-bakod ang iyang katuhuran.
0: Ang iya pagpak sa paglupad.
3: Mahilig na talo manghikap ko na makainom sa balasang DTX ko Pemex.
0: Ah. Okay. Sige, tabiawan na nai da pareng ng Joker sa imong mga trumpa na me. Go ahead, tabiawan sila.
3: Mayong gabi lang da sa kabilugan nga persa sa nga lipat sa nga barangay Dayaw.
0: Mm.
3: Kanjo bang man sa kay tong na mga kabarangay na. Kan sa ko mga kapdanan dio kay tagli. Kaya ya diyan ko rin kung siya kung kaya Bernardo Sacarias, ang samon nga isa ka bugtong nga babae, oh.
0: Oo.
3: Si Pani, Constantino. Subong man ang, ano, samon nga kapitan ka, gapasalamat. Diyan may kayo daw na iban-ibanan lo, among trabaho lo, kayo daw halos among barangay, puno naman sa CCTV.
0: About si very good, oo.
3: Eh, dati lo, ma'am, masulatan ni kami sa Q5 nga mga yung sponsor sa CCTV.
0: Hmm.
3: Galing way man madayon kay sa amon pa lang mga kalapit sa mga CCTV na.
0: Oo. Di mayo.
3: Kag sa bilog na membro sa nga Roa Striker, ang mga grupo sa nga mga tricycle rider, kag mga panda rider.
0: Ah, kaya, di.
3: Sa tanang nga Japan, natin siya nga K5, lalo na kay Gilolo. Mayong gabi sa imulo, mua-mua, chop-chop.
0: Aho. Okay. Chup-chup mau Muhammad lah. Mga ka-K5, sangka kahapon, diri siya makulod o gulpiyad ang buubos ang ulan late afternoon. Ha? Do mga alas 5 na to sang hapon. Dito nagbaha-maha diri, kaga nagtugas ang traffic, kaga mga pagpulis ang iba nato ng mga kauturan. Medyo na delay tungod sa nga pagtaas ang tubig baha, tugas sa nga mabasko kagulpiyada ng ulan. Subong nga hapon mga ka-K5, nagbalik na naman. Do amo magyapon ng mga oras do mga alas 5 magyapon do nagapanultol ang kalangitan. Gag nagabubo naman ang ulan. Pero ang kaginayang, do okay. Do hindi siya marihas ang kagahapon ng sige-siging buk-buk ng grabe gid. Kaginaya do, nagdali ba lang siya buk-buk, baskog man siya, pero do wala maging nagtugas ang pagbaha, no? Nakita na din siyong mga kaki-five sa aton satellite image ang pag-asa, ho? Nagaraya, hindi yan nagaraya, nga sumsuman nga naga... Daha? Nagaraya ang low pressure mga kakipa. Subong may ari kita sa aton mismo nga Philippine Area of Responsibility. May ari kita sang low pressure. Rason nga may ara kita sang mga pagulan lapta-lapta nga pagpaulan, panaguom kag pagpangilat. Kag ina mismo subong arat na siya nagatinir sa bahin sang Mindoro, bahin sang Visayas, kag porsyon sang Luzon. Maula nun subong nga chimpo. Now, ining LPA, kumu arat na siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility, amon din eksperyensyahan, tat sige-sige inulan. Kag sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility, may nagahana mga ka-K5 nga magasulod naman another. Isa na naman ka low pressure. Kag sa unhan si sina nga low pressure, nga gwa sang aton Philippine Area of Responsibility, may isa ka super typhoon mga ka-K5 nga ngalan niya sa international si Typhoon Dolphin. Dolphin ang iyang ngalan. Di layo pa man siya, arap pa man siya sa Pacific Ocean, pero ining ginabantayan sa pag-asa subong ang duwa ka LPA sa sulod kag sagwa sa aton Philippine Area of Responsibility. Ginapanilaga sa masunod nga 24 oras kung anong maging development sini. Ari pa ang dugang weather update mga ka-K5 with Jerry Lee. Yes, lo mga ka-K5, weather update kita na yan. Pangin maulanon ang panahon sa sur nga kag sentro nga bahin sang Luzon, kag pila ka mga lugar sa western Visayas, bango sa epekto sa low pressure area or LPA. Suno sa pag-asang LPA ang ulihi nakita sa vicinity sang Quezon province, kag nagatuga inis sang magalumon, kag maulanon nga panahon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bimaropa, Bicol Region, kag Western Visayas. Apektado ban sang LPA ang mga probinsya sang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, kag Pangasinan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon ang maka-experyensa naman sang magalumon nga panahon, nga may upon nga lapta-lapta nga mga pagulan na bangon naman sa epekto sang Easterlies. Ang nabili naman nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang maka-experyensa naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon, nga may upon nga mga pagulan kag pagpangilat bangon sa epekto sang localized thunderstorms. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon boss. Apang sa hapon posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagahon yara sa 26 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto. Maula noon gin man ah. Pero te wala siyang wala pa siyang deklarasyon ang pag-asa ko may bagyo tadri sa subong no. Amo pa ni padayon ang ginabantayan ang duha ka low pressure. May bagyo gin man po ni si Typhoon Dolphin no, iyang international name. Pero te pa siya kalayo ah. Sa ara pa siya tunga-tunga iya siyang Hawaii kag Pilipinas. Layo pa siya, no? Po, super typhoon na siya. Okay, di sige. Super, so good, ah. So good, super, ah. Okay, tawag na ka mo sa atong telepono, 0928-611-2263. Tamyo talang, tanan natin ng mga suki nga nag-tune in subong sa K5 News FM. Ilabi na git ang mga suki na ton from si Palay kag Hinubaan. May caller kita sa atong linya. Hello. Hello, good evening.
4: Hello, dear love. Si Jeperson, no?
0: Jeperson, saan ba lang Jeperson? Dali lang yun, ha? Hello, hello. Hello, mayong gabi.
4: Mayong gabi, dear love.
0: Ah, sino ni si Banoy?
4: Ah,
0: okay. Dali lang gino ya si Jeperson na rin, dali lang gina. Jeperson, ano ino mo na Jeperson?
4: Oh, no, may kasi lang, no?
0: Ah, may tisye. Sige, ano malaga na di person?
4: Nang... Ang gigabog ko ba siyang isa kagabi?
0: Ano na na?
4: Nagdabog ko siyang isa kagabi.
0: Nagdabog ka? Balya.
4: So, ang abas sa mga angis sa kalangitan, na ambalya, na... Naguluwa ko no ang mga demonyo nga ya mga maghasik sa mga maghasik sila sa mga kalainan da sa aton nga mga kalansangan la nga sa sulod sa alas 3 imedya tang kagahon ala magapertura ka mo kay hindi ni lugnaog nga mga misahe iya ni sa mga angel sa kalangitan.
0: Ah, di person. Nanong siyadaan mo siya buong gabi?
4: Ako mong Japon, no?
0: Ah, okay. Ah, nang palayo-layo kami dyan tayo sa paradorme.
4: Hindi, nang ako yan, you know, sin ako, buhay ko di ko, no? Ang ako lang niya, nang...
0: Di person, panamiyaw lang ka na, di person, hindi tayo magpediksyon, ha? Tamyaw lang na tamyaw.
4: Ah. Malamyaw lang ako, alam ko?
0: Malamyaw lang na, nasa lang ng mga prediksyon mo na.
4: Oo, sige. May gabis pa na sa mga SPS, sa Bago, Victorias, Tumag, sa mga STL bla, talagang yung mga STL. Pero may atag sila sumungatit.
0: Ay, hindi na mag hindi lang magatag, di magkumpormisyo na na. Muna lang nanay, kaya may corners piya. Okay, thank you, okay na. Ah, sige. Mudlay, mag mariusi mo, hindi na lang magkumpormisyo na kay depression. Eh, pasinsyagi na tuto manoy sa pagulata. Kamustang mata? I mean, kamusta ka na?
5: Okay lang
0: niya po, ma'am. No problem. At kung ano, kuya man, kamusta ang mata? Ang tanihambal, kuya ya, kamusta ka na?
5: Okay lang.
0: Kamusta na inom mo na, Toto Manoy?
5: Nainom po na.
0: Mga kakipayam, si Manoy, isa ka masahista, no? Anin ka siya buong halin sa NGC? Ara ka na siya, Gise? Tiyan na kagino ang feedback, ka. Ano, hindi ko na guro matulira nag-feedback kay masakit ina sa dalunggan sa listeners na ton. Kung pwede lang, patya lang tupad mo. Amin ang itinaradyo mo.
5: Okay na.
0: Basta wala lang feedback, ha? Kay hindi na komportabling listener natin kay nag-a-eco, ina mo. Tikon, sige, pagiging karoon niya feedback, karoon ang imo yung radyo, patya na lang ang tupad mo, ang radyo mo. Sige, nainom mo na, Manoy?
5: Nainom mo na ang DJ, Tegande Trebayo.
0: At yung okay, kiti, kamusta na nagpangimos na kamasubong? Mapululi na kamo?
5: Amat-amat lang. Di pa may gamatay. Pati ako amat-amat na pangimos na masubong.
0: Oo. Tipi nga mga pila masubong na masahi mo subong adlaw, Noy?
5: Tatlo.
0: At yung okay, ah. Tipi lang man si man?
5: mga 250 ang matuunan din
0: na. 250 ang matuunan sa tatlo?
5: Oo.
0: Nga, 250 lang ako?
5: May kwan matamay. May rinta.
0: Kay may rinta? Okay, sa tatlo na, bilog na ng adlaw ng tatlo, 250 lang?
5: Lain mo sa adlaw, lain mo sa gabi.
0: Ini sideline na ni Galia Jiriling gabi.
5: Yeah, ako man nagyap ko, pero lain. Lain matrini ko na sa atag-sadlaw, yung matrini kong ginagutihan niya.
0: Okay. Di ka pisan siya, no? Iniway pa niya siya, ha? Soltiro pa niya. Amo lang na. Damo kartas, Manoy. In kaso yang magkapangasawa si Manoy Jirile, piparado na niya, established yan, financial okay. Niya, may problema, iya bangko ni si Bongya Puno, maluk bangko yung central bank mo. Oo, tiway asawa, tiga, sige ganal kanadlaw, ginapriparanin ni Manoy, kung ihatag na siyang panahon ang babaeng nga pag-aopdon niya sa iya pangabuhi, ha, piparado na si Manoy. Ha, Noy?
5: Ati, mabot lang ang simpo ah.
0: Basta pakita lang siya si Manoy.
5: Oh.
0: Okay. De, sige, anong atong topic ko, Manoy?
5: Hindi lang ako na mag-comment kay...
0: Hindi na lang mag-comment, nakiara ka na si NGC. Kasi nagligan ang comment mo, parti to sa mga traffic lights, kag sa mga suga, daw yung mugod ng problema mo, hindi ka man kakita. Sumong, hindi ka lang mag-comment, anay, kaya mamati si Mayor kasi congressman, no? Pasi palinon ka muna si NGC. Sige na yan. Tamyawan ang mga grupo na that Noy, go ahead Noy.
5: Una-una sa kanan, ginagirit ko ang kay Mo, Girilo, kasi mga partner da, kay Girili.
0: Oo.
5: Sa mga upod ko din na NGC girls, tag sa mga NGC po, pwede nga nagamatay ito po.
0: Okay.
5: Kay Dira sa Masilingan, na nakatilala sa akin, hindi ko nakamamagitin kay katamang ito nila.
0: Okay, thank you. Good luck si Mo Toto Manoy. Mga grupo ni sila ng mga blind, mga kakifive. Nga naga masahi da sa NGC. No, sa somewhere outside sa area sa NGC, ara na sila ga pwisto. Kaginapapungko nilang ilang ang mga kliyente, kaginakarate, ay siya ginamasahe. Tinaitik may taripa sila, no? May ara kung gusto mo yung ano, masayo ng ulo mo, ang abaga mo, ang likod mo, ang kamot, ang tiil mo, pwede gedirili. Pero do I think, do, wala sila nga hiling mahigda kagid, no? Kaya daw, hasta lang sila tawag nila nga sitting, bla. Sitting pungko. Monkey amo. Eat banana. Masitting pungko lang, anay. Pero relax ka man, kaya namin pulungkuan nila. Ang pulungkuan nila is electric chair. Masayo nilang imoy ang ulo, mampawan ka dinili mo. Kung nagangot-ngot ang imoy ang mga abaga, magkalakuha na mo. Kay man ang kalabanan na siya sa mga blind massage niyo, nagtuon ni sila mo. Kaga kalabanan sila, nakaging siyang training. Lawig ng ilay ang pagmasahe. Ang ako lang niya request, no? May ara man niya iba nga ginadali-dali. Pero ang mga grupo niya ni Banoy, inang, why sila gadali, ya? Importante, masalamagin nila ang imo request lang kundiin nga bahin sa lawas mong masayon. Ako tani mapamasahe kus na panapagaling na kalaman kumla. Kaya daw hindi matapos kay sige lang kuya kadlaw-law. Ang lula ko gani, mamamasahe man tani sa ilok, kaling na kalaman man siya. Masahe lang si kamot, ano? Hindi lang nga ilok ang napadapa, kaya daw kakalaman masayo na. Mayong gabi na sa atong tanan ng mga suking nga mga listeners from K5 News FM Sagay, Kankani City. Subong man, K5 News FM Victorias, mga listeners natong da, kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola, mayong gabi na sa inyong duwa. sa mga suki na ton from K5 News FM Kanlaon, mayong gabi. Mga suki na ton from K5 News FM Roha City, good evening. Siyempre, aradagin ang aton nga mga listeners from K5 News FM La Carlota City, K5 News FM Hinigaran, kag K5 News FM Kabankalan. Hello!

0: Jay Lolo, mayong gabi sa inyong aduwa ni Jerry Lee. Sino mapadalagan nga presidente? Mayo pa ikaw na lang magpadalagan kay madamo mo pa ang imom na ano na hibalaan. Salamat, Jay Mo. Padalagan presidente? Okay ah. Pero dayon, Jerry Lee. Dayon ang barangay eleksyon, mga Kagay Five. Di Subong, na-announce na ni Kong Albi. Dino dayon git ang barangay eleksyon, mga Kagay Five. Nagahiwod-hiwod ng kalabanan. Nyay, salamat, man, na yun, yun, man. Nagahiwod na dyan na nag-stretching ng iban. Nagamat-amat na sako, timpla, kape. Day, kape! Nyay, sa'y nakalamisa, sako lang ng bayad, ah. Nga taga, eh sila pandisal daw. Di sako sumong ang kape, dili perte ka bakal. Kaysa kape, hanara di raya ang hukmungan sa mga sugilanon mo. Ate, okay ah. Ara na sila, nag-amat-amat na yan ha. Gabuot na silang iban. Nag-sigi na sila ya sa pangape. Aga ugto hapon gabi ah. Ate, good luck sa aton tanan ah. Hali naman kay 0503 mayong gabi, J. Lolo and Jerry Lee. Gusto ko gay kamo makita personal. Lorna ni siya sumagbaw, Lorna ho. Gusto mo gay kami makita ni Jerry Lee personal? Ay basi makibot ka? Makibot kaya nga ay si J. Lolo galik ka gwapo. Ay ala. Lahog lang na Lorna. May aragi na panahon, Lord. May aragi na panahon nga magkakita na kita, Lorna. Lorna, si Cervantes sang di ni siya ganiman sa sumag ni siya malamo. Sa Purok Brotherhood Sumag. Lords, hello lang na si mo. Shout out lang taga Zone 14 sa mga tanod kaga kay Angelo, kagay Janjan, Etlog. Hello, good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor kami di sa may barangay Daan Banua, Chris Jake Guanzon. Tapos na ang inom ko siyang DTX 500 kag DTX Coffee Mix. Mayong gabi, J. Lolo, na sa inyong duwan ni Jerry Lee, si Aaron Galinia. Ron, ikaw ni Ron. Kamusta ka, Aaron Migo? Mayong pagbiyahe ah. Di kamusta nga ton ng mga grab, ng mga in-drive driver nga naka-tune in kay George da. Kag sa iba-iba pa nga mga grab driver da. Daw nagsalalaka naman ang gatong. Daw may huring-huring na naman. Layo pa gani, mga ka-K5, may posible nga magataas naman ang gatong sa dasun nga simana. Ay kabay pa mag-nubo naman ay. Kaya naglaliga daw, pipila na. Ano, dako ng saka. Masi magbalik naman ni ang diesel lang at 100 per liter. Baor, aragoy. Hambas ang aton, presidente niya. Hindi ka mo magkabalaka. Kay damo, tiya supply. Supply siyang ano? Siyang no-no-anay. Supply siyang gasolina kag diesel, J. Lolo. May hambas ang aton nga presidente BBM sa iyang zona. Kita yan, damo, tiya supply. Damo, tiya gasolina kag krudo. Hindi ka mo magkabalakang ang mga pinalangga ko ng mga Pilipino. Damo ta supply. Okay, Mr. President. Ang amo lang nga gusto, yaya. Mabatian si mo inding supply. Kundi nga ano ang mahimo sang gobyerno sa pagsaka sang presyo sang gasolina kag krudo. Kuro ko naghamba siguro ya nga hindi ka mo magkabalaka kay may napertenisir na ako nga grupo magagiho na ini proteksyon sa pagsaka sang gasolina. Inkaso ginman magsaka ami pulo ka pisos ang subsidize sang gobyerno. Mga 7 pisos get ang inyo 3 lang. Boti pinalakpak na yun eh. Kumutang tabi. Kung magkanto na sa presyo nga 7 ang litro sang krudo, mambal guro ang presidente na to niya te. Sa 7 nga ka per liter sang presyo sang krudo, i-subsidize sang gobyerno ang 40 pisos. Sisinta lang inyo may runway. Di balakpag na yun eh. Galing hambal niya, hindi presyo kang subsidize, dirili. O kung pagsalo iya sang saka sang presyo sang gobyerno, abi, pagsalo sang gobyerno, kundi ang supply. No, at ang supply, hindi man na niya mag... Mariusi mo. Niya sa sining, mga panahon, mga kakifay, maging proud ka mo nga mga Pilipino. Kaya magapalupad kita sang racket. Mr. President, please. Stop it! Palihog lang, Mr. President. May inang racket. Ang gusto namon niya nga magmarato ang mga balaklon. Ang gusto namon niya nga magdubo ang presyo sa mga gatong. Ang gusto namon niya nga magdula ang krimen. Ang mga druga. Ang mga rocket ay ano, mabaloparon mo yung kwarta sa Pilipino sa space station, ano? Madula ang kapigaduhon? Mabarato ang malaklon? Mr. President, nag-promise ka na yan nga may, ano ta, may train kita nga nagasuhot sa dalumduta. Di ba? Tiari na ba, no? Dahil wala patagani ka malo kung madayon ina nga train ina sang last zona, mga kakaifive. Naka-mention ang aton presidente nga maga-himo kita siyang tren nga nagadalaga sa dalumsang duta, kuno? Isubong naman niya, rakik nga nagalupan naman, oh. Ay, Mariusip. Daw, hindi ko ka-pati, dirili. Mapalupad niya raket. Hindi maging kontento siyang ibanda niya sa ano ni, sa mga malumalita. Maraket pagin. Diyan na siya doing mo maging raket. Nga mga kapitan, mga mayor, vice mayor, mga gobernador, tanan nga mga gobyerno, mga kabinete, may racket, ha? May racket naman ang aton nga gobyerno. Mga kaka-K5, alas 10:54 na mga kaka-K5. Hindi nga bahay na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix, ha? Di manilag ng tanay, ha? Honeymoon period, ha? Puti kinaglana, wala na hula ni Montanibla. Aksyon agad! Kinaglana, doon kalayo naging sang biya ta, doon kalayo naging sang sitwasyon na to. Kinaglana na to, less talk, more aksyon na lang tabla. Less talk, more aksyon! Pag ginatawag kita yung smart goal mo, smart mula, S-M-A-R-T. Ang S stands for specific, Ang M is measurable. Ang A is attainable. Ang letter R is realistic. Ang letter T is time-bound. Realistic ba lang? Nga magpalupad sa siyang racket sa kawan. Ayan, buot na lang. Mainom na lang tayo DTX Coffee Mix. May karealidad pa din, Jirilia. May realidad yung DTX Coffee Mix nga nagapatawhay. Kaya nagapakalma sa sakit kang balatian naton. Ginapagarya mga kakipay. Ang DTX Coffee Mix nagalimpyo sa aton sistema. Kay higko lang eh. Ang nagahatag sa nga kalitan sa aton sistema kag nagatuga sa masakit kag balatian. DTX Coffee Mix, maga-enjoy ka sa iya sabor. Kag ang benepisyo ya, pertingin ka namin, limpyuhan niyang selulata mo. Tagaan niya sa nutrisyon ang aton sistema. Kag ara sa tawag naton yung energy take kabla. Nami nga riya mo, yaya. Nami pangihi mo. Kaga ginapungga niya pa nga hindi kita mahalitan sa nga mga free radicals tungod ang DTX Coffee Mix may antioxidant nga halin sa tubo. The next time magkape kita, anuman nga oras, kundin kita, anuman nga panahon, basta kape, DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Ligi ko be added picture. Dapat beauty forget ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulik

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Ganag kapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, isa kahabon nga dapat ginaton gamiton. Tungod, makahatag isa siyang mayong epekto sa aton eh. Manaming panit na ton, malimpyo, kag wala siyang mikrobyo. Kag ang iyagid nga paghimoon, isipido ng panit, tabla. Dulaon ang mga nagamantika, mga punggod, ng ining mga pikas-pikas, mga alap-up. Hindi nahilmo noon ang mga wrinkles, no? That's why hubin tulukon, mga kakifab, ho? Kag ang puti nga panit, aton gid ma-achieve kung adlaw-adlaw kita nagagamit sa nga DTX Beauty Soap. Kag ang epekto sini mga kakifab sa mga kamataan, magataas ang ilang self-confidence. Ilabi na gate sa mga kamataan nga nagasinultiro kag nagadinalaga. Mga teenager nga pariha sa akon mla. Kay man sa teenager stage mga ka-K5, nagadevelop ang ilang balatsyagon kag ilang nga pangunahuna. Kay kon imo gid uso yon, no? Ini isa ka transition nga bahin sa kabuhi sa isa ka tawo. Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent period. So, mga chemicals ang lawas naton, nagabag-o. Ang lalaki, nagakatubuan na bigote, dirili, nagadalom ng tingog, nagakatubuan sa Adam's apple. Ang mga babae, nagahurma ng ilang ang mga lawas. So, teenager na sila mo, dalaga na sila kang sultiro. So, sa sulod sa lawas naton, may mga chemical changes na dira kag ang kalabanan ng resulta nga nagagawa sa ila panit bla. Kung malason sila kabaho sa lawas nila, ang ilok nila daw may mga bayabas. Ang iba naman niya, ang malhas nila daw, ang baho daw panos ng ibos. Well, which is normal inak itungod isa inak sistema nga sa nahambal na naton, transition period sa isa katawo, no? Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent period. Now, ugaling lang, kung mo nag-upod ang pagtubo sa ilang physical, ang ilang mga mental kag emotional nga aspeto. Sensitibo, bla? Kung ikaw ang bata mo, baho ya ilalawas, may mga punggod sila nagamantika. Posible nga masuyaan sila o kung malibak sila blan. Kag mahuya ang bata ni mo. So instead nga mapagwaya pang iya nga mga hidden talents. Mga talento, kagapasidad niya sa iya nga abilidad abe. Doga konol siya blan. Kay damo nagasuya sa iya. Damo nga nagalibak sa iya nga hindi ka na mag-upon. Masimalat ng kamayabas. So, ang chance is ibang kabataan nga ka-depress. Nagkakasubuan kag daw may aras ang tendency kung nag-eskwela sila nga hindi sila makapay attention. Kay sensitive ang ilang emosyon mo. Sensitive ang ilang paminsaron. Kay kung ara ka sa teenager stage, kinanglan ka siyang validation, acceptance ang parihas mo. Mabaton kabla nila karon daw ang paglibak si imo kapag suya abi It's a sign of rejection. So naganubo ang ilang self-confidence. So simply malang aton himoon bilang ginikanan i-provide naton ang mga the best nga pwede naton mahimo sa kabataan. Huligan ta sila nga mag hatag liwat sang kumpiyansa sa ila ko galingon. Dulaon ta mga punggol nila. Dulaon ta nagamantika nila nga guya. Papution ta kagpagapuhon ta mga bata ta kagpagapahon ng mga teenager nga kabataan. Kagdulaon ta ang mga mayabas nga baho. Panos nga ibos. Abi nanay, tatay, bakli si Toto kag Sinday, DTX Beauty Shop, ha? Hapos na ni Baklon, DTX Beauty Shop available sa halos tanan nga mga Grace Pharmacy sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, ha? Subong man ara sa Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada kag Shopee, kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayan.
4: Okay. Hindi ka bahin man lulo naman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naman sa nag-problema gin sa ilang gout arthritis. Kaya man kung may arthritis ka dyan, malaw ay kagin mo. Tungod nga nag-kuriit ka mula pirmi, kaya kasakit. Tinalayo nga kuriit ni mo, maunay ang itsura mo nga nag-kuriit. Malaw ay kagin. Tungod sa uric acid nga grabing pundo na sa aton nga mga joints. No? Inuman mo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang matabo is dulaon niya unagin ang ngot-ngot lang sakit. Kagkupuso niyang banog nirili. Kag ang the best gate is tunahon niya amat-amat sa adlaw-adlaw mong pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang uric acid tunahon niya gate. Mawakong talawon mong uric acid sa microscope. No, mga buka siya nga kristal mo. Di ina siya, tugas ang aton man niya nga malawig na nga panahon nga pundo sa lawas naton nga nagaupod sa aton pagkaon eh. Tidra na siya kasami nga nagapundo sa mga buko-buko ta sa mga joints naton. Tunawon sa Dr. Pinoy ang mga uric acid nga among kabangdanan sa imo penitensya. Yaing imo penitensya sa gout arthritis. Kagsumong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule, tinluan niya ang mga barado tanga ugat. Kay man, okay lang niya kung sagwa lang niya mga higko, mga kakifay, mahabunan natin maugasan ta. Pero kung baradong ugat mo, higko na o kung mga tawag natin nga mga bad cholesterol, nagagamay ang alagyan sang imuya nga dugo, no? Kay tungod nagabaras ang imuya nga ugat sang bad cholesterol. Kung inuman ta siya Dr. Pinoy, tunawon niya na matama din pangapara makaligwa agi ang dugo na to. Now, tikon barado siya, hindi siya makaagi mayong dugo, may blood pressure kita. Kang tiyansa, basi kung magkalatastas pa na, magkalabugto pa na, eh, heart attack o cold stroke ang natawag, posible matabo kung barado siya. So sa liwan, Dr. Pinoy, ginausoy ang tanan nga kaugatan natin sa bilong nga lawas, kakundintong mara, ginalimpyuhan niya, kakundintong may mga banog, may mga inflammations, ginapangkupos ang Dr. Pinoy. It so happen kung may ara ka mayuma, pagbanog sa imunang somewhere in your reproductive system sa mga babae, ikupuso niya na. Subong man sa may mga dysmenorrhea, no? Now, Dr. Pinoy, mayuman sa may mga depression. Kay ginapromote siyang aton nga happy hormones nga para nga malibyuhan ang aton depression. Kumpirmi nga kuba-kuba ang imunoghan. Inom ka, Dr. Pinoy, maging matawhay, Jirili. May problema kasi menopausal mo, hormonal imbalance. Inom ka, Dr. Pinoy. Sumong man siya may mga higko, gin nga dugo. May mga leukemia, cancer of the blood, ha? Gaaway, Dr. Pinoy, sa cancer. Especially sa mga early stage sa mga cancer, just like breast cancer. Dr. Pinoy, it's a natural food supplement. Himo ini sa shark liver oil. Wala sang overdose, wala sang side effects. Aprobado sang Bifan. Kag sa dalayo natong inom sa Dr. Pinoy, ang mga asma magkalayo. Ang mga psoriasis nga kalumpawan. Kag kung may ara ka siyang pasyente nga may dengue, mga gagay-5, painuma sila Dr. Pinoy, squaling capsule, 2 capsules every 3 hours. Kikadasing magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Nakoging nga chance nga masalmar sa peligro ang aton pasyente nga may dengue. Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store and Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika kang farmasya dira sa Kabangkalan, Binalbagan, Himamaylan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, subong man na Ibi Magalona, Don Salvador Benedicto, Morsia, La Carlota, halos talaga mga banwa. Kagkasundaran din sa Negros Island Region, kagbilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squaline Capsule.
4: Okay, kay saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo. Tawag na ka mo sa ating hotline o kung pwede ka mo ka-text sa ating hotline. 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. Alas 11:24 na lo, kag this time lo is may arat na lo nga pagabasahon. Isa ka problema nga ginpadala sa aton nga tagpalamati. Lo?
5: Okay, okay. Thank you, Dirilin. aring problema, pwede ka mo katawag karon kag makadugang ka mo siyang problema. I mean advice. Okay, Arina. Sugudan to na siya pagbasa. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Hello, good evening. Ako galilo si Christian at taga Bacolod City. Share ko lang problema ko lo sa isa ka babayi. Isa ko lo kanas diri sa isa ka hospital sa Bacolod. May ara ako pasyente nga babayi lo. She is so pretty. Pretty ha. Ang ato little sender isa ka nurse mga kakipipe nga nag-aubra diri sa isa ka hospital sa Bacolod City. May pasyente siya nga babayi. Guwapahon, Jerile. Guwapahon. Ako perme ang gina-assign sa iya mag-monitor sa iya gilolong kondisyon. Sa kadugayon, I'm falling in love sa babayi gilolo. Oy, naluyag siya, Jerile. Before siya magguwa sa hospital, nangayo ako sang iyang cellphone number. Kaginhatag yaman kag nag-thank you sa akon as a nurse, no? Sa pag-atipan abi, nagpasalamat ang pasyente kay nagwa na siya sa ospital. Puno nga, yogi siya numero. In the past few days, naging textmate kami, J. Lolo. Ay, katiksanay sila. 1 month, gulpi na dula ang amon communication sa isa kang isa. I don't know kung ano natabo sa iya, J. Lolo. Hindi ko na siya makontak. Isa kadlaw. Aksidente, nakita ko siya sa isa ka mall, diri sa Bacolod. Kag nakibot gid ako, J. Lolo, she is pregnant. Oh! Uy, ko na yan labot, siya yan nagbusaw. Hindi ko iklala. Nakibot siya ko, no, kay malawig ng ilay ang, hindi nagtiksanay sila. Tapos nagulpi lang na dulang ila tiksanay. Paglagaw niya si Sakamol, na di parahan niya ining babae ni nga pasyente ya bla. Nagabusong niya rili. Iway ko na iya. Nakibot gina ko, she is pregnant. Nagtalk kami kadali dito ko na balaan J. Lolo. Wala siya naluyag sa lalaki. Kundi gusto sang parents niya, it's because mayaman ang lalaki. Kag may utang ang parents niya. Ay hala, ginbayad utang. May utang ang parents niya na girl sa pamilya ng lalaki. Nakugid luyag ko sa babae J. Lolo. Anong dapat ko himuon luman? Daw mabuang nagid ko. Gahibi siya permis sa akon while talking about sa parents niya. Please help me, J. Lolo. Now, okay, mga ka-K5, no? Tinitsindihan na naton. Ngayon babae, ginuruyagan sa aton nga letter sender nga si Christian. Nagagbusong. Do ang lalaki, may utang na gali ang pamilya sa lalaki. Di para patas. Do siyang pamayad sa utang, gali. Huwag sa luyag, mangranon ko ng lalaki mo. Di huwag sa luyag ko, no, permission nagahibi kay Cristiano. Si Cristiano naman niya, may pitik mingaw mani. May luyag magali ni siya iya pasyente ni. Di kinagabusong na niya karon. Huwag man luyag ti anong plano mo, Cristiano? Akoon mo? Ipalagyo mo? Ipakigalaban mo na kay may luyag haman. Di konsulon mo na ang sitwasyon, Chris, di nako na yung palaligban. Ara na yung luyag mo, ara na yung luyag, pero ang mga bagay-bagay nga posible mong sulayon na nga problema, I don't know kung din hasta ang imong determinasyon in kaso ginman mag-decide ka nga maako ka siya, ipalagyo mo siya. Good line na kay Bashi kung ha? Mangakik ang ginikanan, ang parents niya kang lalaki man ino. So, hindi ka na lang na mag-ilabot, ha? Pangamuyuan mo na lang siguro na iyayang maging maayo madangtan sinang babae na. Kay Manti, wala ka naman siyang ano na, wala ka naman na si Bang Imuunda no na ikontrahon mo ang sitwasyon. Ang sitwasyon niya, ti, siyempre, luyag ka siya. Pero wala man siya na hambal, luyag niya si Imo. Kinagtiksanay mo lang kamuto, na ikaw malang gamadya. Karoon, may luyag siya, may ang ginikanan niya siyang, siya naging tulod sa hutang, Jirili. Di ba si Pamba, somehow, pilakad lang, matunaan niya man palanggaon ng lalaki? Di ba? Masi pilakad lang, matunaan niya man niya palanggaon ng lalaki? Wala man siya naghambal nga ikaw ginjabi, kuni-kuni ikaw, tani-kuni, gina... Ginihingagaw mo na. Ikaw mo lang yan naghambal yan may luyag kasi yan na-develop ka. Oh, so ang imo lang, guro, as a friend na lang, hindi ka na da mag-interbinar, ah. Eh, kung para si Moya, mag-aabot na si Moya nga daw ulan lang niya mo. Noon na lang wala sa vlog kang wala komplikasyon, Blay, ha? Hindi very complicated ang sitwasyon niya. Di maintra ka na. Masi mapiktuhan ang imuyang pangabuhi man o kung ang imo trabaho. Kundi advice-an mo na lang siyang mga muyo kagi. Tunaan mo na lang ang sitwasyon kay ara ka na na. Di okay, di kung salbaron mo siya, kao mo na siya sa sitwasyon na didin mo siya dalon. Pangitaon mo ka mo gyapon. Kundi na kontra mo na ginikanan, pating lalaki nga nagpabusong siya. Oh, di magaranon to, may kwarta to, di ba si kong, ha? Mudlay na kresya. Mahalitan ka ba na? Okay ba na may luya? Kabuti kinanglan na realistic ka lang mula. Ang realidad lang mula, ho? Hindi lang tanan, puro puso ang imuya nga ipairal. Kundi updano man sa nga pagbinag-binag sa imuya nga pangunahuna, bla. Kay man kung patihon mo lang yang luya, yeya, ate, ha? Kung wala iya sa nga realization kung ano gid ang pwede madangtan mo, sulayon mo, bahala na, ati kamudlay. Kamudlay si Naya kag nako ginaya nga maging problema. So let it go na lang, ano? The best dang himuon mo guru siya is i-pray mo na lang malampasan niya kag matun-an niya man mabatod ang sitwasyon. We have a caller on the line, mga ka-K5. I think may masima advice, no? Hello, good evening.
6: Good evening. Dino, no?
5: Ah, mayong gabi, man. Sino ni?
6: Si Mio, sang kwartero kasi.
5: Mio?
6: Mio.
5: Leo?
6: Si Mio, sang kwartero kasi.
5: Mio. Anong malagad na Mio? Advice ka?
6: Ang masiling ko lang kay Chris, pabayin lang na siya, ihatag na sa iba yung mga kautangan. Kay kabay do re isang babae nga to. Ay kailan sang kapag mga kabagay sa imo Chris. Mangas. Di ba la ginolo?
5: Yes, oo, correct.
6: Siyempre, nagkabusong siya. Ang bagayang siya eh. Kung magmata siya, ikaw lang ang ninoy eh.
5: Ninoy ta!
6: Nanginoy si Chris.
5: Ninoy ta, buling ta kang Chris Maninoy man ta.
6: Kaya mo ganun. Ay, hindi ka sa bagay. Babay, nagabusong nga taan. Kaya ikaw man ang, hindi ka man ang kagiya. Pangita ka lang sa makaro nga babae, nagkabagay sa imo, Christian. Muna nga hamba sa iya, Gilolo.
5: Thank you again, Mio. Thank you again.
6: Salamat.
5: Okay. Thank you again. Kung nakuya kay Chris sabi, no? Kumundar sabi, kung isa kinanglan ta ipaminsaron lang, i-realize ta kung ano ang aton niyang maging kabuhi sa palabuton, 5 to 10 years from now, ti ikaw managyapon sa mabod ng panahon mo. Ti ang kanami lang, kaysa mabod ng panahon, future, abi. May ara ka pa yasang chance nga magpili kung ano nga klase nga life o kung pangabuhi nga gusto mo. Di ang mga nagliga, diyaway ka naman na yan may mahimo kay tapos na mo. Porti ang future yan, maabot pa lang. May ara ka pa yasang chance to make a choice what kind of life nga gusto mo, abi. May ara ka pa yasang chance nga magpili kung anong gusto mo nga maging kabuhi mo sa palabuton. Di ko mo nars kaya Chris, no? Siguro unahon mo ginanay ang imo kong lingon. Manamo kang kanako sa oportunidad ang offer sa iban nga mga kompanya diri sa aton kag subong man sa abroad. Why not abi ang ituon mo lang anay ang pag-istabilar sa imo kong lingon? Sa pagpangita sa more stable nga oportunidad sa imong profession. Somewhere along the way, may makita ka man na yan nga may sobra pa da.
4: O kung pagbuot sang panahon nga mag-abot na ang tawag naton nga right person, isakto nga babae nga natalana si mo. E kung piliton mo na ang sitwasyon na ay mag-rot lang imo ya kabuhi. So siguro subong i-prioritize mo lang giguro subong yung imo ganyan nga profession. Okay, another caller sa ating linya. Hello, good evening. Mayong gabi. Okay, sige daw. Kapamati lang siya. So, muna guru ang the best ang imuon na kung may chance na yung makapasaudi ka, bawa ko na kusul do Saudi. Subong ginakulang ang mga nal sa Germany, sa Japan, kang iban mga pungsod, mga kakipa, Australia, amo na ito nga, amo yung Christianay. Unahon mo yan ay ang pagplastan kong galingon mo, pagkapundar ka, kay manakilala ko itong anar subong ho, ahay, ganubo palang panugod ang iyang income, 190 mil lang bulan. Ato sa abroad, te. Dugay-dugay, mabakal naman siya siyang bagong aportunir nga salakyan. Ay kanami lang, no? Okay man ang gugma, pero kung damo sa vlog nilang pagpilita. Kung isa kinaglantas ang realization, mga kaka-K5, nga para madeterminar naton kung di gibla nga aton nga prioridad. Kung di gibla ang uyon nga mga bagay nga mas hapos naton, maplastar ang aton gagalingon para sa mas masana nga palabuton. Hello, mayong gabi. Yes, sir, mayong gabi man. Sino ni?
7: Si Jake Jordan sa Barangay ng Manua.
4: Ah, Jake. Ma, yes, anong matugda mo, Jake?
7: Ang matugda lang ako ni Gurulo. Muna ba lang ulit siya sa aton tanong nga nagigugma. Kaya the world is full of beauty, but the world is full of love. Ang kalibutan ko nung puno sa matatong. Apang ang kalibutan mo sa pagigugma. Muna kung nagagugma ka gabi lang, hindi mo pa.
4: Tunog-tunog ka mo, Jake. Tingog mo, Jake. Tunog-tunog ka lang. Oo.
7: Lang ba di 100%, kundi 50% lang.
4: Hindi
7: po siya siguro na love at percent din siguro na layo ang ilagligab, baka manikig pa.
4: Guwapa ko ng babae mo, guwapa tahom ko ng babae.
7: Na-excite lang nga sa. Si why man to sa nagsiling naluya, gilsa da, golpe lang man to nga nadulang ila communication. Siya lang man niya ang nagwa. Naman na gani, ginurot siya gini niya. Mamuwaya gigiin tunga-tunga.
4: That's why gani, ginaglan pa, hindi lang puro gugmang, iya pa iral. Ginaglan, pincharo niya gid, i-realize again, no? Kati, kung tanawon mo, Jake, libre to o ng pagpili, libre decision, pero duwa ka klase pagpili na kapag decision. Meron sakto, meron masala mo.
7: Ang number one ng gida, mga muya na lang sa akin, ang ginama na mong hindi bagay sa iya.
4: Correct, oo.
7: Basi sobra pagid ang makita niya pagida, sobra mas padira. Kaya hindi lang the time na maluya kita sa kagwapa o ano da. Ang importante ang pamatasan kasi iway pa man maakuan. Iya laman sa pasinti. Dako ko nang iya pag-challenge. Ma-problema rin siya na 1:10 subong, damo ang babae kung para sa laki.
4: Correct.
7: Na-PR ka di lolo. 1:10, scout ranger subong. Ang babae is mas masubra pa sa lalaki. Ngayon, laki laban, duta ng ginigay sa nalo.
4: Ate, sige. Thank you. Thank you, Jack.
7: Okay. Mga muyo lang.
4: Okay, sige.
7: Lolo, okay. Manager lang bilo always.
4: Thank you. Thank you, Jack. Sige. Okay. Kabalo ka kundi, siyempre, kamo na bla, it's a matter of realization agag i-prioritize mo. Kaya mo ginay ang pinaka-importante, ang future na mo. Kaya ti, makapili ka pa yan mo. Makapili ka pa kayo, maabot pa lang yan mo. Pero ikumpara mo sa mga past na nagliga, di mo na yung balik. Kundi only thing is ma-appreciate mo o kung matunaan mo ang mga wrongdoings, mga sala mo to nga mga giho, ka mga desisyon. nga para to improve your present condition sang imo kaugalingon nga para ipiparal mo naman sa palabuton mo. The good thing is the future is coming pala. We have the chance to make a choice what kind of life nga gusto naton. Dik pareha si imo, dako chance ginaya nga nurse ka. Pila ka adlaw ya kun maka-realize ka nga makagwa ka bi, no? Kung namugin man na ang imo yung direksyon na bi, for example. Maka-obra ka sa Australia. Gahulo hamboy man 300 mil ang imo yung bulan. Sigurado, Jake, kaya. Sigurado, Chris. Kung namun na mga sweldo mo na gahulo hamboy 300,000, ay, kadamu-damu kagin na makita yung nga gwapa, bla. Importante, anay, pag-istabilara. So, kinanglan sa liwan. Hindi lang para tanan ni Iral ang balatsyagon. Kinanglan mo tangagin siyang paminsaron. Kag dapat may ara kaging tawag nato nga list o kung listahan sang prioridad mo. Sang prioridad mo. Butangan mo da number one, trabaho. Number two, savings. Number three, extra income kung gusto mo pagin. Number four, family. Why number one is job o kung trabaho? Because ang trabaho mo, amo na naghahatag sa daily sustenance mo. Ang imo yung kinanglanon, nagasandig si imo nga ginaganar ti sa obra mo. Ti ang obra mo, may sweldo ka da, may ganar ka, pero kupilagin ang imo yung nga ganar, base naman sa gusto mo nga mga hanom sa kabuhi mo. Di basta pa si imo nurse, no? Gusto mo gid siyempre halos tanan naghahanom gid sang balay. Balay, makaangkon ka sa nga duta ami, no? May mga talamlan ka dag ami. O kung gusto mo, may salakyan ka nga nami. O kung may savings ka sa bangko, nga. May mga amo sinabla nga mga handom para sa imo nga future security. So number two, savings. Ang savings mo is para sa mga kinanglanon mo pag-implementar sa imong mga desired nga mga handom sa kabuhi mo. Number three, extra income. Kung gusto mo pagin mag-extra income, well, the best pagin kay para makadugang pagin sa savings mo. Kaya ang target naton is financial security. Number three, no? Number four is your family. Sinanay mo kasi tatay mo, ti simpre kung nag-aedad ka, nagagulang ka, mas nagagulang naging ang ginikanan mo eh. Base kung nalipat kang nag-aedad naman sila, so kinaglan is about time nga balik doon mo man eh. Kaya kung ano ang pwede mo na mabulig sa pamilya mo, kung may arak niya sa balatsyagon mo, sa tagipusoon mo nga mabinuligon ka, sa imong mga hinablos, mga uton mo, di ba lang? So number five is your love life, no? Kung may amulan na bla, may arak ka sang list of priority, butang mo number one, number two, number three, and every number amun ang dapat mo establish. So kung may guide ikaw, mas dali ka makasend sa imo yung right direction sa kabuhi mo towards sa imo happiness sa maabot nga mga panahon. Good luck si mo, Jake. Let it go na lang. Mga kaka-K5, no, alas 11:46 na. May ngagaw tanay commercial break yan. Mga kaka-K5, don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM. News FM.
8: D3, Bio.
9: Problema sa pangkaso?
8: Hinana, sipon, kagubo.
9: Tugasong virus, kagbiklobyo.
8: Ang D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio.
8: Puno sang lauric acid.
9: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
8: Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
11: kayo.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Malakas, mga butika.
11: DTX 500.
12: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura?
11: Mag DTX 500 na.
12: Masamihin ng kabalatian?
11: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka.
12: Mag DTX 500.
11: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
12: DTX 500.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
12: Pamakas mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
18: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
18: Mighty C,
12: mababaka sa mga butika.
20: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
24: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
25: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
26: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
27: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
28: Performance mo bala? Maluya na?
29: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
26: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
27: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
29: Extend Food Supplement for Men.
30: Tikasi!
31: Ladies and gentlemen, ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: This is K-5 News FM, your official news and music station.
34: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
35: Ano ang himuon ko?
34: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Kutatan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Shabag! Shabag, Chimo! Matunto! Manong into! Nakadalahi kami ng mga mabuod sa imo. Abi pag-untat na. Mga kakaipaiba, para sa inyo mga balita, gid kag para sa inyo update ng mga kunanong kakatabo sa aton palibot, checkiran ninyo ang aton nga Facebook page. Ani magkalipata. K5 News FM Bacolod 101.5 ha. I-like at i-share ha. Para ma-notify man kamo kung may mga bago nga mga balita, una kagid permisya informasyon ha. Iwata nga ito nga Facebook page K5 News FM Bacolod 101.5. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant. Daw gusto ko magkaon kasag bala mo. Mga kakifab, katilaw na ka mo siyang ining kasag bala nga daw sweet and sour nga may kahang. Spicy bala ne. Nga may sarsasa nga pula. Kay kalamanan sa aton kasag ginalunod sa salaswa, sa tambo. Inigani daw ginasteam na lang. Pero this time may sarsasa nga pula. Sa pagka na-meet na-meet mo. No, ma-order ko bas dinili kasag sa Ginas. Ang kadami sa kasag sa Ginas, kay adlaw-adlaw dinili, gabukid ang kasag mo. Kumaganto ko sa mga tindahan na malulong mo mga tindira, dahil tambok ni, tambok na. Pag-abot sa Balasyos, Mariusip, doon magkabamuyayaw ka. Wala magali-aligi. Sa Gina Seafood Restaurant, no? Ang nag-supply na mga master dinili sa kasag lang. Di ang gusto naman ni Ma'am Gina is the best quality nga kasag para sa mga customer. Nga kung mag-supply ka mo lang din kasag mo nga waywaay, hindi lang din pagdulong ha. That's why mga master na sila. Malaan nila nga kung bayi nga kasag may aligi. Di, para hindi tayo magtalang kung kasag ang gusto ta, sa Gina Seafood Restaurant kita magkanto. Ka-good news, pwede kaya ka bakal hilaw dirili? Nga lutoon mo yung sinyo malay. Pwede ka man kapaluto na sa Ginas, pero kung luyag mo, nga mabakal ka na hilaw nga kasag, kag dalon mo sinyo malay, kag lutoon mo to, pwede lang. Barato lang nga dirili mo. Kag kung gusto mo pagid, bakal ka na siyang ilay ang ulo siyang lapu-lapu dirili, lutoon mo sinyo malay, pwede man. O kung da mo paluto, hulaton mo, take out, pwede man. O kung paluto mo, hulaton mo, kaon ka muna, pwede, ginyaya eh. Mga kakay-fi, bisitahin Gina sa seafood restaurant ha. Bugali naton ng mga Ilunggo. Kaga, kung may mga bisita ka mo, kanuman ng okasyon, ang direksyon, tati Gina Seafood Restaurant. Tsikiran nyo pagin ang iba nila ng mga bestseller sa ilang Facebook page ha. I-type lang sa inyo na nga mga Facebook accounts, Gina Seafood Restaurant, mga kakipaib. Salamat gin mga kakipaib sa pagpun sa amo ni J. Lolo sa buong gabi. Kita lang ito boss, 9:30 in the evening till 12 midnight, dito lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kung naman si K5J Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Number one. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Kampyo na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, mahaw kala city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
2: Sini nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano ba yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa tanan natin mga suti ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito ng suplemento, DTX500, D3 Bio, Kag Mighty C. Kag, syempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito ng kape. Syempre, Sir Boy, ang ilang paborito ng kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, Kag Pre-Bio.
8: Pre-Bio!
9: Pre-Bio ko.
8: So, kampiyon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
7: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtob nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
3: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
7: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease ang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sa GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
3: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
7: Ang foam cells, Sir GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foam ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sa pagdamo sa smooth muscle cells. Kaya ini ang naga-bulto na sa sulod sa imo nga arterial walls. Ang pagdamo sa smooth muscle cells ang naga-stimulate sa gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag

0: aga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta and contents ang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
1: Amugali nagapurma ang blood clot.
0: Ini ang mangin kabangdanan sa gituwag stroke.
1: Abaw.
0: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gituwag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani ga inom sang suplemento nga pinakataas sang gituwag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas sang gituwag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay din La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Dila nalang subong imo sugar.
3: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500
2: nag-inom. DTX 500.
1: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo. Ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
0: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga indi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan ngang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulat na nga magka-colon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
6: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
0: ang ubuso niya kwan ubuso niya imo cartilage
6: ibuso niya ang cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen gid kay kun wala collagen hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
0: Nantawab lang first generation sang Bible from Adam to Noah.
7: No?
0: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to yung antioxidant kaya ang pagkaon, prutas kagulay lang.
7: Correct.
0: Subong niya, damo na pre-radical sa palibot, sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diyan ka pa makakita sa food supplement nga kaangay sa DTX 500 kagbaiti si Sir Boy. Na Sir JP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubin sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ina tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng

0: Vitamin C.
1: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: My TC. Pabalit
3: sa mga para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
6: Ang
7: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor.
9: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
7: Uy, swipe, no? Swipe!
9: Pahamot kag nakapuputi sa aton nga kilik-kilik.
7: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa...
9: Yes.
7: Do, hindi ko gin mapunggan
8: pwede
7: mga...
8: Pwede ka makapili sa tatlo naman ka kape.
9: Mm.
8: Pwede kang mag-inom DTX
9: Coffee Mix. Pwede.
8: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang good bacteria sa init.
7: Oo, patay!
8: Baskog niya ang good bacteria nga ara sa pre-bio coffee. Hindi na yan patay sa init.
7: Naka-armor niya.
8: Because ang klaseng probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
7: Meaning
8: pa, base ka na no kainit.
7: Puslan gyapon sa lawas.
8: Puslan gyapon mo, sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
7: Grabe nga technology, no?
8: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa toy.
7: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
8: Wow.
7: Amo na ko nang pinaka-campion nga antioxidant.
8: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
7: DSC.
8: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussan na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kamulo ka ang benepisyo kung magpamasage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mo nga mga kugatan, gamay ni mo nga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahe ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
7: Extend.
8: Food supplement.
0: Sige.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So, let's talk now about D3 Bio. Kung paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. Subong adlaw tun anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sport Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sportbiotics Clinica sa ginatawag nga klinika D3 Bio, Dr. Ramin?
8: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang klinika D3 Bio may medium chain triglycerides.
7: Mm-hmm.
8: Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga
7: wow!
8: probiotic mm-hmm. bacteria.
7: Wow!
8: Na kinahanglan nun, gid, sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy,
7: mm-hmm.
8: ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
7: Wow.
8: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains
7: mm-hmm.
8: nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan,
7: mm-hmm.
8: ang iban sa imunga ilong.
7: Mm-hmm.
8: Tanan nga buho sa kwa na, sa lawas.
7: Mm-hmm.
8: Ang pinakadabest din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong mga flower.
7: Flowers.
8: Oh. Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria
7: mm-hmm.
8: ara sa imo tinai, no?
7: Mm-hmm. Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bakterya gatin niya.

0: kag metabolism gaporma, Sir Boy, ang mga neurotransmitters.
1: Correct.
0: Kag neurohormones.
2: Correct. Ang unang kampiyon sa tanan.
0: Kung pala inom ka sina, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
3: Hindi ka tulog.
0: Sa depression.
2: Sa emosyon. Oh.
0: Nami tulog.
2: Nami tulog. Ano pagin mabulig sa ginatawag sa klinika D3 Bio sa aton mga probiotics? Ang klinika D3 Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
0: Mm.
2: This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sa ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
0: The resident bacteria.
2: May mga resident bacteria ka na. Mm. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3 Bio.
0: Mm.
2: Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunig na usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
0: Tama.
2: That's why kung ikaw ga Clinica D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
0: Pati utang mo, madumduman mo.
2: Mga utang,
0: kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
3: Nami gali, Sir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
2: Nami, good, ganyan. Kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Sport Biotics.
3: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwanya, plus
2: Sport Biotics.
3: Sport Biotics.
0: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
2: None.
0: Sabi the combination na of D3 Bio and Clinica Sport Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
2: Ah, kayang-kaya.
0: Kaya, wala sang iban makapatay. It's your gut bacteria.
2: That's why mga researcher ka mga doctor sa America, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Sport Biotics together with Clinica D3 Bio.
0: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Sport Biotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, Sir Boy. Dako,
3: may outbreak lately sa cholera, bla, Dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo, cholera, iban niya, wala.
0: Wala.
3: Bakod yung ilay nga.
0: Nga mga gut bacteria.
3: Gut bacteria.
4: D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat.
4: Mat
6: sa MyTC epektibo.
4: MyTC.
7: Para sa libre nga check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan. Fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi.

0: National Highway,
1: kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City,
2: Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Alright, para sa dugang pang mga health benefits ang aton nga power tandem.
5: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3Bio or sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3Bio plus Clinica Spore Biotics.
6: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod nagna and everything namati siya sa isil gintry niya na convince siya nga i-try niya ang DTX 500
5: siya nag-combine DTX 500
6: with kag D3Bio.
5: Clinica D3Bio
6: kanang amat
5: gininom niya kag ginpahid sa iya bukol sa likod nga daw mao ko ano
7: abuswang
6: kadako dako sa bukol do bilog niya likod do bukol na tapos may mata amat-amat niya amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3Bio adlaw-adlaw kita yung improvement ay sa kaluoy sa Diyos subok ang ikod ka okay na no. So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself, you know? It will facilitate the healing process by supporting no para kontra infection may D3Bio ka, kontra free radicals caused by inflammation may DTX 500 ka. That's why ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo makabulig gid sa inyo no, makabulig siya para layo sa gastos sang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kun ako sa inyo adlaw-adlaw mag Clinica D3Bio na kamo, mag DTX 500 kag of course to improve overall and brain health mag Clinica Spore Biotics.
5: Ang iban sir boy nag ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
7: Uy nakadayon ang kaso.
5: Isa ka box inom sa kadlaw ah. Uy kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio na isa kasahi ng brain food. Kag gantinloman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw para sa malinis na dugo. DTX 500 para sa marusog na tay. DTX 500 ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500 subok na ng mga eksperto.
0: mabibili sa mga butika.
9: DTX 500! Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahangina. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang.
9: Nadula
1: na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C. Mababa sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
10: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
7: Tibog, gikaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mababa sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
14: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sforbiotics.
15: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Sforbiotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Sforbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sforbiotics na.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwaska. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre. Musta mo lang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Last Cuatro! Last Cuatro, 37.
22: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
2: Isipo na ang news na marusahan alas 4.38 na. Morning! Morning! Magandang morning!
3: Langga! Buktaw na!
2: Morning na!
3: Morning na! Mama Tup-Tup!
2: Mama Tup-Tup! Morning na!
3: Morning, morning!
2: Si Edelberto Fadrigo. Ara naman si Salve Cordoba Opiniola. Damo na sila o, Cynthia Pinias. Olo, grabe! Leonardo Rilos. Ara si Don Luis Gantalao. Nakakapin na niya.
3: Dala.
2: Oh, si Luis Gantalao. Nakakapin na niya si DTX Coffee Mix sa Sugar Valley. Olo, grabe! Ara naman si Jen Montesino Arroyo. Los Biminda Rizala. Si damo na gini sila no.
3: Ginpukaw ko sila kakipe. Babes ka pala ko nung magpukaw.
2: Na nung ginapukaw mo.
3: Langga. Luto na ang linaga.
4: Nga nga linaga gi daw.
2: Grabe no. Nanong linaga gi daw.
3: Nga nga mo gin ko niya magpukaw nga iba niya sila nga langga. Bugtaw na aga na. Ako niya langga. Bugtaw na luto na ang linaga.
2: Sabing laga mo. No?
3: Tulog ba siya? Galagaan na kuya kagibay, babes. No?
2: Porting lagaan na.
3: ang paras, bla? Kagabi pala kadaan, ginano ko na, ginamat-amat ko na laga. Tingko para sa kagawon. Gamay na lang ang uras ko, mahumok na. Kaya muna nga, do kadali lang, no? Tulog pa saya, langga. Luto ng linaga. Ano plano ni langga, man? Mapasabaw kita, guru, ya?
2: Staff number 69.
3: Wala na staff number 5.
2: Wadula na itong staff number 5. Ang staff number 5 para sa kansi di man silingan. Ni Fresh Garbausa.
3: Ano ka kung di ko na nabatian nga ga, bugtaw na, luto ng linaga. Kasi no, kay Sir Madjubi tumlos na nila. Aga, bali na ga yan aga. Ga, so-aso na.
2: Eyo ga?
3: Oo.
2: Namay ga rin ako ng anuhan ay, no?
3: Namay guro po iluhan naman to ay. Almaimbang mo yung aga.
2: Ariglada siga. Kaya na kita mga KK5 sa atong sining ang mga pangulong dinalan sa atong sining ang mga balita lokal. Top stories of the day, lalaki sa baga sa kabangkalan na sa puan nga pilason.
19: Samtang sa piyaka bahin, magutod niya ginanod sa suba na luwas sa binalbagan.
2: Duha ka minor de edad nga babae na rescue sa online sexual abuse sa Bacolod.
19: Grabe, online-online ha?
2: Pamilya
19: sang soldado nga napatay sa inkwentro sa Eskalante, ginatagan bulik financial sang probinsya.
2: Secretary Rex Gatsalian, magapadayon sang cross-tabulation para sa mga mangunguma nga apiktaro sang RSSI.
19: Manunudlo ka mga estudyante, ginpahog nga pamatyon sa DNA.
2: Maning problema gid mga KK5 kay may mga pamahugay niya ni Dinesdra sa may Nuaybay Siha. Mga KK5, hindi na dapat nga maglabot pa sa punto nga magkapobya ang mga maestra. Depende naman ni siguro sa sitwasyon kung nga nga naglabot sa punto nga may mga pinahugay na.
19: Naga-trending si Tacloban, Kakipe Babe.
2: Ha?
19: Naga-trending si Tacloban.
2: Naga-trending si Tacloban, kid.
19: Grasing influensya. By the way, bago sa mong meaning sa ICC, ha?
2: Ano?
19: Ano niya? Nang impactang Claire Castro. Suno kay Senator Amy Marcos. Grabing react ni Claire Castro sa kwan.
2: Almaimbang, maayong aga, madam. Sa Sears, mga kakifay, indang hilado, sarad. Kini daw hit na hit, kini na si Castro, no?
19: Mariel Nora Motilla Siasat sa Kalubihan, Dahil Maylin
3: Mayang sa nalipat ko nga prokla sa Vista Alegre.
2: Okay. Ay, terrible. Sige ah. Mga KK5, tinanong mga dalagko ng mga balita. Nasyonal, anong mga balita nasyonal ni? Kanto kita sa ato sila nga mga balita nasyonal, mga KK5. Tipadayon, ang hearing, mga KK5, sa impeachment trial ni VP Sara, mga KK5. Dahil natin kay...
3: Nagpatigayon sa rally si Vice President Sara Duterte sa atubang sang The Hague, Netherlands. Dito kakipabib sa atubang sang International Criminal Court. Kagintawag niya nga traidor si Trillanes, si President Bongbong Marcos. Pati man ang ICC gintawag niya nga tuta kakipabib. Kasunod-sunod sa administrasyon ni Presidenta Bongbong Marcos. Grabe nga isog ni Vice President Sara Duterte, no? Sa atubang pasang ICC. Sinya, we are talking about, we are talking here, malita kaki pe, babe.
2: Di alams naman na mo, mga kaki five. Te, padayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaki five, ha? Kahapon daw may ginpresentar to silang inang former manager sang bangko, mga
3: Land Bank of the Philippines.
2: Ha?
3: Land Bank of the Philippines.
2: Land Bank of the Philippines, mga KK5. Subong yara na sa ika-pulo na kadlaw sang Senate Impeachment Court proceedings, mga KK5. Ang kaso nga nagapadayon subong sa aligasyon sa ilasiri nga ginatalaka isubong sang pag-usar sang 600 o sa paggamit sang 612.5 million nga confidential fund. Siling ni Kwan, daw hindi mapunggan si Dilima? Si Dilima din mapunggan?
3: Ginpuna siya sa mapadayon yung objeksyon. Ginpuna siya ni Presiding Officer Senate Senator Francis Escudero. Sa sige niya ng hambal na daw may conclusion na siya. Let the witness state that kind of ano ka kipa, babe. Ang testimonya abi ni o kon opening statement ni Senator Dilima. Siya pabayi ang witness nga maghambal sina. Kay ikaw imo ya nga sa opening statement mo do nagatag ka na conclusion.
2: Sa opening statement do ni sa makwan grabe ang rapapap niya. Ang tanan na lang daw dalwala niya. Hindi na siya kambal ang witness. Nya pambala na lang ang witness na lang yung maghambal sa nandi ikaw. Nga gina pangunahan mo ang witness yaw. Untat ka, untat ka.
3: Na ilang bisis na Senator Dilima, Congresswoman Dilima, ilang bisis na ha. Na this time you have to stop to you. Maghambal ya sini Senate President Escudero.
2: Nakatikulang naman sinin doon, hindi man nga pataha ni. Grabe.
3: Junel. Junel. Junel. Ano tawag sa imo, Junel? Kung magtawag sa imo si... Si Dilima. Si Junel.
2: Junel.
3: Hindi, alibawa, tawagin pangalan mo. Ano? Junel. Driver yung lang magtawag ulo mapadrive siya abi no?
2: Hindi ganyan kano iba nga mga amo matawag siya Junel saan nga lakata subong lain
3: yan
2: driver yan yan ang tawag sa imo ni Senator Dilima na Junel
3: drive ako Junel o gusto mo ako magdrive na lang
2: sino ang madrive yun eh? Ikaw o nako?
3: Ako na lang madrive, mama.
2: Ay, kasan niya, no?
3: Junel! Namin yun, no?
2: Ay, o!
3: Nagkakadlaw kagi daw, ay may malain daw.
2: Wala man.
3: Oh.
2: Namot lang ko. Sabi mo akong namutan niya, ang tuno ka pagtawag niya lang.
3: Kaya nga ko niya, na-human ko di, tumalagsahon ka lang kakita sang ama nga malumanay sa imo.
2: Ang laban nga mo, Junel!
3: Maswerte.
2: Di nga na, Junel!
3: Maswerte.
2: Janela, ayos na tayo. Alis na tayo.
3: Dungol man tong tinaduro ng pamangkot, no? Tinaduro ng pamangkot man. ano tawag sa iyo ni Senator De Lima? Ano tawag? Sa pangalan mo? Janel. Tinuno si Janel.
2: Amo na yung mga kakibibe, ang driver ni Dilema. Areglado. Sige mga kakibibe ha. Siling ni Senate. Si Senate President. President Francis Esquider. Hindi na sa presiding officer. Senate presiding officer Francis Chis Escudero. Mga kakifive, grabe ka duwa. Pila ito magpuna. Kapila gito niya gano'n. Senator Judge De Lima. Hindi ito senador nung tawag yan.
3: Prosecution.
2: Ha?
3: Sa prosecution.
2: Prosecution.
3: Prosecutor niya.
2: Prosecutor De Lima. Stop na.
3: Ano daw?
2: Ay, terrible yun. Nang kabalo ka mo mga kakipipe sa sinin nagapadayon sa buong impeachment trial. Isa din rin nga ginatala kaya man ara na sila sa punto sa apat nga kuhan mo sa apat ka mga artikulo mga kakipipe of impeachment. Pag abusar sang pundo sa kaban sa gobyerno ining 612.5 million confidential fund. Halin sa OBP, mga kakifive. Kagining 112.5 million halin sa DepEd, mga kakifive. Ang explained wealth, kag problema sang salin, mga kakifive. Mamuni, bribery, kag procurement irregularity sa DepEd. Alleged assassination threat pa bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos, kag ana Speaker Martin Romualdez. Ara na sila sa kwan ika-10th day, mga kakifive. Ang prosecution, duha anay ka land bank manager nagatistigo nga may malapad nga cash withdrawals ko. May mga dalagko nga mga cash withdrawals. May ara to nga 125 milyones kada isa.
3: Ang punto si nakakipay, babe, sa ang balas ng Land Bank of the Philippines, si naka-unusual ni ang bal ni Pamangkot ni Kwan, ni Rafi Tolpo. Naka-unusual bala ni mga withdrawal. Wala nyo na ginakol ang atensyon sa mga nag-withdraw. Angot sila. Sila nati, sa akong pagtindi, ara na yun sa proseso sa Vice President. Ang bal niya, wala kakipay, babe, sa nag-cross-examine. Dohalos wala gawa mag-cross-examine ang mga abogado sa depensa sa kay Vice President Sara Duterte. Ano ay yan ang gusto ng matawa sila nila? Tika ay matuod mo. Matuod ang ebidensya. Pero ang pamangkot, ma-explain ay yan. Base ang risbak, ma-explain ay yan. Base ma-explain lang kay Pepe Babes. Matuod ang withdrawal. Kaya wala nag-cross-examine ang defense panel. Sila niya muna, may mga 125 million. Take note nga, 25 million ang ginagasto ta kada adlaw sa Senado. Pero ang ginausisa subong ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte nga kuno isa ka dako nga question pero ang billion nga kwan nga confidential fund
2: sa presidente
3: fund, wala man
2: why man man no?
3: Okay. Anyway, wala sang cross examine nga natabo ang komentaryo sang social media kay man matuod na nag-withdraw gid man si Vice President Sara Duterte sa munang kantidad. Ano yan ang risbak? Namo nagambal. Base ma-explain pa ni Vice President Sara Duterte ang kantidad kung diin nagkadto. Wag ganay kita magsalita nang patapos.
2: Wala pa eh. Man kay lagi gin pauna lang ana ang prosecution mo. Sige. Ilahad nyo lahat lang mga ebidensya nyo.
3: Ilahad nyo. Kaya ang pamangkot, wala to mag-explain si Kwan. Wala to mag-explain. Ang pinaka defense panel pinaka head sang
2: si attorney Sheila. Asi si attorney sa ang spokesperson si attorney Pua.
3: Pua. Tiang po ng kotina dira. Nabal-an na nga amo nang gin-withdraw. Okay? Naway ka react ang depensa. Eksakto mo. Ang pamangkot diin gin gasto. Bakit may explicar? Wala pa masabat.
2: Na why pa katapos
3: may explicar ang kantidad nga gin-withdraw o kon hindi may explicar. Di kon may explicar karon. Amo nang pamangkot.
2: Amo nang pamangkot. Mga kaki-5T, ulat-ulato ta ni. Ara pa na karon mo kay Mati nag-resume nang ila sining ano. Ang conviction mga kaki-5, siling sa iba niya ma-convict o ma-acquit. Amo ni subong ginalantaw nila ya. Inanglan sang boto sang
3: two-third. Wala pulos ka kibibabe sa bansang mga netizen. Wala pulos in impeachment. Kaya halata naman ang boto ng purely politika, majority and minority lang. Nagasto pa kita sinay?
2: Two-third gadyan kinanglanon subong nga senator judges para ma-impeach si Sara. Kung ma-convict, naturally, kakasa sa pwesto bilang vice president. Kaga mahimo nga ma-disqualify sa tanan nga mga public office permanently mga kagivay. Hindi sa kanilagan kung ano man nga mga posisyon na sa gobyerno.
3: Option, kung balaan man lang ni Vice President Sara Duterte nga ma-perdi sa sabutuhay kagivay, babe, simply man lang na resignan niya. Resignan niya as vice president. Kag magdalagan sa pagka-presidente sa 2028.
2: Resign siya.
3: Di kung balaan niya nga man lang mapirdi siya sa butuhay, resign siya. Pero kung hindi man lang kakipay babes ka lang, ang two-third nga numero, nga ma-resign ka.
2: Correct. Diba? Te pero na damlag pa naghambala to si kung lantaw niya man
3: si
2: na.
3: Suriro?
2: Hindi, si ano na si Vice President Sara. Sila ni BP Sara niya. Hindi kuya mag-resign. Kung ano man ang resulta sa botohay, hindi kuya mag-resign. Kay ginbotang ako, kaginboto ako sa 32 million nga amo ang nagbotang sa akon sa pwesto.
3: According kay Senator Escudero, before pa man mag-start ang hearing sa impeachment, ginpauna niya na nga kinahanglan diri ang two-third votes.
2: Two-third votes ka dyan?
3: Wala kalabot two-third.
2: Wala kalabot.
3: Magbuwas lang kung nagbalis ka dahil kay Tano eh.
2: Wala kalabot. Okay. Sige man lang mga kaki-5. Sige yan!
3: Magpangapi kita sa GTX Coffee Mix, ang kaping healthy kaki-5, babes.
2: Na.
3: GTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Dira sa Estefania, madulong kita karon sang 42 ka box kaki-5, babes. Kaya wala na ton mahingagaw ang kahapon, no? So, angan-angan, aga pa kita da para makadulong sang GTX Coffee Mix. Bisan diin lang, kung nudyanggi ka nga wala ka sang GTX Coffee Mix kaki-5, babes, pigaw ka. Tiyari kami di para magdulong sa
2: ang
3: inyo.
2: Ang inyo bla order sa akong dugang-dugang inyo mo na kayo. Kahapon nag-order ka mo sa akong 30 man lang to, dugang-dugang inyo mo. Para nga
3: makapariyo.
2: Dugang-dugang
3: iman dosi. Dugang-dugang iman dosi. Ay, kay Pebibs, dayon gidang eleksyon sa November to.
2: Dayon, kid.
3: Dayon gidang eleksyon.
2: Eleksyon sa...
3: Kagbati ko daw holiday pagkapit sa tres. Daw gina-workout sa Comelec nga paprubahan kay President Bongbong Marcos nga mangin holiday ang November 3. Ari si Kapitan, kaki-5-itan. Pabalunta na si Kapitan. Ari ang plano ni Kapitan Subong. Gainom-inom siya, patawahay lang siya. Okay, kakapitan, kung madlagan paniliwat.
5: Katawahay, lakakabuhi, Kapitan. Kinanglan antes mag-eleksyon. Maubos ko ta akaw ba? Dito ba tayo pa may gastusun ako mag-eleksyon? Ano kinasinggitan mo ning man? Tungang gabi na magubami ang pagbabalay ko ka bulya-bulya mo ba?
6: Sa purok tristo ka, may nayaway. Ika nagsanay sila, kabinangon ka.
5: Babay, ito sila. Why, kuya, nagpadlagan kapitan para magbantay sa inaway. Nagpadlagan kapitan para manakaw sa barangay. Utot ang gamitin, inday. Puli na ito. Kung magkramatay, gimansanda. amutan ta, tagaan ta ditin.
1: What?
5: Sorry ah, ikon ka paligbog ka, inaway ni Rama. Ay, magkukasugo nga mag-inaway sanda. Ang ginapaligban kuya, budget ka barangay kung paano ko takawo. Para may kasusubo, eleksyon, marasurbol ang pagdaag ko.
3: Ay, ah! Ha, ha, ha! Ikaduan na ito.
2: Kampiyon si Kap.
3: Oh, kampiyon si Kap. Kipambitan, may iara kung isang mga asawa nga concerned sa mga bana. Kay tipirmi lang yan lang inaaway ang bana kakipay babes. Pero kung kay sabi mo, may mga asawa nga manuluyon kag-concern man sa mga bana. Ila binigid ka po sa trabaho. Pero sa bahilo kung isang makahimo sang maayo, tungod nga daw naghimo sa maayo pero lain gali ang epekto. Nagbaris naman si Mrs.
2: Nagbaris
3: ka, Itan, ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap.

0: Liwat-liwat lang imimitan, liwat-liwat lang imimitan. No? Kaya i-analyze na yun. Ginabulan niya, ginabulan. So, muna concern mo sa tali. Okay na lang kang imimitan.
1: Concern mo sa toddler, ginabulan niya. Pakalag kayo, may baso ka dala.
0: Naulang tubig.
1: Naulang tubig sa kuya niya.
0: Nagkatulog. Di parang siyempre mga aking to. Inunahan niya na lang yung pakyaw niya lang. Tayo yung tulog Japon. Mga kakipay ba, ang power 3 yun, yung pagkalipatan ha. Ang DTX 500, kahapon siya kipay babes, nagduha ko ka capsule.
1: Mm-hmm.
0: Kanamigid siyang pamatyag ko. Kay grabe ang kaon ko sang rice sa isa ka restaurant nga ni rice bla ka kipay babes. Di siyempre napinsar ko na dayon nga busog-busog ko. Anli rice mo pero ang sugar nga kinkarga sa lawas ko puwerte. So amuna nga nag-inom kita, nagtumar kita sang duha ka capsule aga DTX 500 para makontrol aga hapon para makontrol ang aton nga blood sugar.
1: Sige. Sa mga kaki 5T mo na mga kaki kinanglano naton ang DTX 500. DTX 500 ha. Nagabulig man sa pag flush out sang toxin sa lin sa aton sinatay kag kidney mga kaki 5 ha. May mga herbal ingredients nga nagapabakod. Mga kaki 5 sang resistance sa batok sa sakit. Mga kaki 5 kag ma digestive health mga kaki digestive ba pigaw ang imo sining pagtunaw sa imong ginakaon mga kaki 5 ang DTX 500 kampiyon para magbulig sa aton nagasupport man mga kaki 5 sa aton sining digestion kag nagabulig man sa pagregulate sa mga metabolismo skin benefit sa ibang nga testimony ang mga kaki 5 mabatian sin ano pa nagabulig man sa pag detox ang DTX 500 mga kakipap. Ayos!
0: Ayos!
1: Sige, ang D3 Bio ya. D3 Bio mga kakipap kinang lanuan na to, nagabulig man sa pag-absorb sa calcium, kag-posporo sa ato siya mga katigulangan sa ato sa mga otog, may mga edad-idarana, mga senior citizen, kinang lanuan na to ang mabakod ang ato siya mga tulaan. So, kinang lanuan na to ang suplemento nga magabulig kag magaprevent sang osteoporosis mga kakifay. Pabakulon tang tulaan ta para hindi kita mag madasig nga mag problema basi ko makatipalo kada kung pigaw imo tulaan maligto na yung mga kakifay te problema gina no sige amuna ang
0: mangin kalmanti kita kakifay babes kung nagadi-3 bio kita kay maluoy man kamo sa heart nyo nga adlo-adlaw nagaadlaw gabi bisan di katulog nagapampi na siya ti kun may supo na karon delikado ta so magklinik ka D3 Bio kay nagapanami sa flow sang aton dugo kaki babes
1: ayos tama na mga kaki ba ang DTX 500 D3 Bio ang Mighty C Alkaline Vitamin C Kampiyon kag mabakal dira sa Maze Wellness Product Center dira sa may Roger Store sa Pahanukoy mga kakibab dira sa may Florenceville mga kakibab mabakal lang atong sininga mga products dira no sa Roger Store mga kakibab mabalik kita matapos sini
2: magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kaya ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatean.
11: Muter naman! Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Mabakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we march

0: Hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM. Bacolod 101.5. Serbisyong matuod. Tingog sang banwa. Pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM. K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Last 5-9 na mga ka-K5 sa atong sining mga suki nga matagpalamati. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5 sa atong sining mga suki dira sa may Silay, Talisay nga mga butika. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule dira ha. Para sa ano ni mga ka-K5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton immune system minabuligan niya man ni mga kaki-5. Ang manami lang di kaya ang tanan ng mga problema sa lawas mo kung taas man ang mo BP, minabuligan niya man ka ni. Sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang pagpabakod o kung ang imo sing resistance sa ginapabakod niya man, nag-activate man, ginapa-activate niya ang white blood cells para mag-bato sa infeksyon kag virus mga kaki-5. Nag-neutralize man sa mga free radicals kag naga-prevent sang oxidative stress kag naga-slow sang aging process mga kaki-5. Nami niya oxygen utilization mga kaki-5. May kapasidad nga magdala sang oxygen sa cells, naga-suporta sa energy kag recovery sang lawas mga kaki-5. Nagahatag man sang moisture kag elasticity sa aton nga panit, naga-prevent sang dryness kag premature aging. Champion ba Dr. Pinoy Squalene Capsule? Amo ni mga kaki-5 ang maasahan ta. Dr. Pinoy Squalene Capsule, tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Katuin nyo kay available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-5. Ayos. Bibeng panisalis. Oy si Maminda Noble mga kaki-5. Salamat gid mamen. Maminda Noble. Sa Ninio Store mga kaki-5 dira sa May Florenceville. Sa RTN General Services mga kaki-5. Kampyon ang serbisyo sa atong sininga mga personnel sang RTN General Services. Masahan nga mga personnel mga kaki-5. Kag of course ang aton nga mga magigiting nga mga security guard dira sa may Breed Co-Port nagapamati sa aton. Salamat sa inyo ha. Sang Choosing One Security Agency. Under sa Choosing One Security Agency.
2: Yes, so nirelatos, mayong aga kag Ipe Babes and of course mayong agaman kay Engineer Danilo Heroche kag kay Inday Gamay sa Kapihan sa Alis.
1: Kaga kansi ako na kansi di man silingan o kansi di man silingan mga kakifay birthday mo hindi na mo palampasa dito lang ni mo ihiwaton sa kansi di man silingan sa Bridgo kamay branch na to siya sa kansi di man silingan sa Bridgo mga kakifay unhan lang lagyan makatukato sa kuhan sa port terminal mga kakifay ang kansi di man silingan. Kampyon, may pa-cake pa. Libre ang kansi. Umaga birthday ka. Lakip na ang lechon. May pa-lechon.
2: Mami De Belyesa sa Kabug. Kag si Ma'am Nilda Empinado. Mayong aga dira sa Busay. Kag sa Hunasan Restaurant kay Kipe Babes. Mayong aga kay Sir G.R. Perdigones.
1: Kag available ang aton sininga products ang coffee daha ang coffee mix dira sa may kansi di man silingan sa breed ko mga kakiba. Ayos.
2: Okay.
1: Reglado. Sige. Tigadto na kita mga kaki-5 sa aton sini okay naka standby na
2: si ginabantayan sa Libertad Public Market. Ang ginabantayan Vincent Curralde, basta Vincent Curralde DTX Coffee Mix na ang pagkilala sang tao sa iyada. Mga presyo da, kumusta?
1: Are na mga kaki-5.
0: Balantay Merkado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: By the way, antes ka mag-proceed, kahapon na bakal ko sang kamatis, 200 ang kilo kaki-5, babe.
1: Sang?
2: Sang kamatis?
1: Grabe ba?
2: Oo. tingulan subong dapat barato kung tani ini nga mga produkto. O galing bisan tingulan pa kung gamay ang nagtanom kay Kipebe.

0: ribs. Di ba, tanong mo kapapalay, tag 30 pesos lang ang, tagpila lang, gisot. So, 20 ang kilo. Pero kung kamatis 200 ang kilo, nga pwede mo man lang matanom sa mga indigenous materials, kasubong sang sako, kasubong sang mga plastics, nga pwede mo na matanom bastante ka natin mabakal kayo mo 200 ang kilo. Kipay Vincent?
1: Papang Vincent!
2: Sakto na. Kasi tigululan, hindi yung champion ng atong tiyempo subong. Kaga mga produkto subong.
0: Gina-expect na ka magbarato ang kamatis kay tingulan. Kung tingadlaw mo na mahal. Pero subong nga nagmahal kay tingulan, kay Jutay ang nagtanom sang kamatis.
2: Na muna, kagipay babes. Pero ang manok na ito, Andrea, 165 ang ito nga kuhan.
1: Makaluto ka man lang manok without kamatis, no?
2: Ang ka manok, pwede ka pong kamatisan, kagipay babes, no? Pinaupong, ano na?
0: Music tanay, balitang kipay sa umaga, bala? Para buhay na buhay, kagipay babes. Adaman
1: niya, buhay na buhay na.
0: Baby? Balitang kipay sa umaga. Dance! Dance, kipay babes! Na! Hataw!
2: Alas
0: 6.30
2: ah.
0: Alas 6.30 kita
1: hasta. Alas 4.30 ah.
0: Alas 4.30 hasta 6.30.

0: Gedong.
1: Update.
0: Roman Pardo.
2: Kay mo ang tanisang dan step ka kay Pai Babes. Ima-contest kita dan step naman guro. Parte sini amo ning music background.
0: Alot.
3: Alot.
0: Last 4:30 na. Yung neck na ya.
3: Conversing alas 4:30
0: ya. Yung neck na ya. Ga pamati mo na ginapamati ya ni boss ko Manuel Ramoso. Last 4:30 na mga Pinergin Beer Nuggets.
2: Diyan ka sumong ano nga commercial establishment na? Ano nga lang sa commercial establishment mo? Barato manok, ano na manok barato, ano na?
3: Manok barato pero 165 gapon.
0: 165.
3: Ang retail, ang aton nga wholesale 160. Di medyo mahal-mahal gawa kita ni gato 150 lang. Subong pero hindi na sa bro barato kay Pai Babes, kay Pai Robert. Pero tama. Amo gina kita ang
2: ID patubanga nay bla, ang ID patubanga bla nay. Ang ID patubanga.
0: Na.
2: I-plaster mayo. Sige.
3: ang bali sigota. Ang manok namon ups and down ko ng presyo kay Kim Bebes.
0: Ups and down.
3: Pala.
0: Nagataas na ganubo.
3: Ang presyo nyo pang ups and down, ga ups and down. Ate ups.
0: Nagataas na ganubo.
3: Gasaka ganubo.
2: Amo man ang binta. Amo man ang binta. Gasaka ganubo man ang binta.
3: Hindi lang siya permanente nga barato ko no. Bisa na siling ko nga manok barato pero ups and down.
2: May nga wave-wave sa likod mo man ko tabi kon pila na binta ya do mayo guro ay.
3: No paldo na pam pila na binta. Ginay mo tara niya kung maduwa niya. Ginay mo tara niya kung maduwa.
2: Paldo na siguro paldo.
0: Pagapihin ay pagapihin.
3: Te, anyway, ang area ka kay Babes, traffic flow mo. Tintao, magpagsampot ya, ari gini na yun. Te, kwati, kurbada, pag anara sa kanto. Sige dyan, guwapo nga pisto kay Babes. Pagtapos mo sa isla,
0: pagsulod mo siya da yun.
3: Pagkita sa direct kami sa islaan, Katindog, uy, may manok. Manok naman tabi. Kay Babes. So wala, 165. Kag 160 ang wholesale sa ato mga kakipay ba? Kag sa ato mga kauturan dara sa liwat ang aton nga presyo diri sa Libertad Public Market ginadulong sa inyo sang Power Trio aton nga mga wala undang nga pagpapaybalo sa inyo nga aton produkto mga kakipay anti-stress ining klinika Ditribayo kag ang aton nga gapa-maintain sa aton nga mga sugar kalamay sa aton da lawas ining klinika Ditex 500 kakipay babes kiti adaw-adlaw gakaon kita sang pagkaon hindi naton mulalungan kakipay babes may mga sobra sa kalamay bla mag soft drinks ka dira mag ano cake dessert ka da ti ang aton nga klinika Ditex 500 gina-maintain niya mo ginabuligan niya bla maintain ang inyo sugar dira mga kakipay para bala sa inyo ikayong lawas para sa atong pamilya sa uli nga kita magkaedad na kaya pa naton mag-ubraya bisan pa paano mabuligan naton ng aton nga mga kabataan kagaton pamilya mga kakipay klinika Ditex 500 MyTC the alkaline based vitamin C kagang aton nga kape nga pampasexy kape nga pampahealthy mga kakipay available kay Juliana store sa may barangay Villamonte Sheila Trading sa barangay Sumag kagdra sa may Janin Talabahan sa may barangay Punta Taytay mga kakipay kag mayara man sa barangay Sumag Janin Talabahan Jumber Marketing dra sa may barangay Takuling kay boss Jomel Ramos kay Manuel Ramos kay Erwin Kapada kakipay babes kag sa kanay Nick Barca Toto Prias sila ni Wanderat sila ni Tagi sila ni Gaspar Cornel kakipay babes aton mga kaamigo dira sa may Jumber Marketing nagprepara na para maghigop sang kape nga coffee mix aton dira sa may Jumber Marketing sa may kapihan kakipay babes kansi di man salingan ara man sa may Bridco kag sa may Manselingan mga kakipay bla ara dira ang aton produkto man nga kape mga kakipay
0: pulsing itre daw late permise ko now the late permise John Montefalcon
3: oh do sa ko siguro kay kape babes kiti sinilapit na madan sa badong aton nga kwan dito
0: si Gaspar gadula-dula man no.
3: Oh, Gaspar, aras sa nga po na. Aras
0: sa nga po na.
3: Pagkanto ko sa nga po na to sa.
0: Pero ang present niya permit si Boss Manuel Ramos, Jumel Ramos. Jumel, si Toto Frias.
3: Galiwasan. Sila pang kung di ka pa katos yung berpang, iti para magigops ang kape na tayo nga di Coffee Mix mga kaki-5.
0: Toto Frias, kampiyon.
3: Toto Frias, haraman kay si Gaspar Coronel mga kaki-5.
0: The Bunker na The Bunker.
3: Jimber Marketing. Ah. Ara Jimber Marketing mga Kaki 5. Balo ata ba based dito mga Kaki 5 dalan Araneta Profession ng Maragay 36 mga Kaki 5 nagarago mo nagaraga akalichon ba boy kung kamo mo okasyon dira bunya gasal ko na naman nga mga kadra okasyon based dito pwede ka mo kapangayo diskwento kay Ma'am Rose Gomez sa my Profession ng Barangay 36 mga Kaki 5 kung manamit no fried chicken ba ako na iwan na isang iban Mr. Bros i-bros nyo ang sarap. Dira sa ato bang Bamsi nag-like sa Kakipe babes ginkuha niya ng isa ka bloke diba isa lang nanay ginkuha niya pag ilang isa ka bloke para makapag diner na kung Kakipe babes ha kaon kaon ka na daw hindi ka nakapamao pa niya gadra sa may Mr. Bros Kakipe babes
0: Kakipe
3: kampiyon kampiyon hindi lang sa may ato bang Bamsi ara na daw duwa na ka bloke Kakipe babes may ara pa sa Bago City mga kakipag. I-bros no, sarap kiti ka-demand ng tao. Sa dako eh, kiti ka-namit sa mga pagkaon kiki babes. Namit sa fried chicken dra sa may Mr. Bros. Sa may Tubang Bamsik at sa may Bago City mga kakipag. May nga ka, kay Giovanni Cordero, mananayin at binuman. Kay Canoy Dre, kay Rolling Boy, kay Dre Boss George, kay sa Tatay Gideon. Kag sa cooking store naga monitor ka Kipe Babes, a friend kag si Geraldine araman sila ni Edisa dra sa may Edesa dra sa may kuan dito lapit sa Little Angela ka Kipe Babes sa tubang sang kilid sang video ka Kipe Babes may kapihan man dra kampiyon man lapad man ang pres ang ila pwesto dra ni Ma'am Edesa dra kag sila ni Ellen Bertosio araman ta si Evelyn Erika si Ellen Bertosio taga Balinga Barangay Balintawa Kipe Babes inatamyaw ginaton mga ka Kipe Babes sila ni Gima diri sa may Mercedes Avenue mga Kaki 5 ga monitor man sa aton sila ni siyempre matik na ni sila ni Arnel Sir Arnel sa Delpa kag si Rolling Boy kag sila ni Melvin Vaporon Ron Aranaga monitor man sa aton mga Kaki 5 yung Mergen Chavez Mergen Ortega sa Araman sila ni Honey sila ni Junicel mga Kaki 5 Sir Ed Ganson sa Barangay Takuling mga Kaki 5 si Tama Ninoy Manny, fila mo kakipay babes sa may nagadra, nag-autoy-autoy sa kadlaw ka si Mo Permudi.
0: Bro, Manny,
3: may sa umaga, maninay, Manny, kag Ma'am Christine, nag-monitor kita aton. Sa atin, mga parente na aton, si Toto Kinitoy, Little Busing, may nagadra si Mo, mga kakipay. Sa liwata, hindi magalipat ang atong produkto available sa pharmacy, kag sa atong mga changi, dira, mga kakipay. Din maka mga prok, din mga barangay, ara ng atong mga produkto mga kakipay para handa magbulik sa makonstipate dira ang DTX Coffee Mix naton bayain nyo na ng mga 3-in-1 nyo na kung ano pa nga mga 1-1 dira ang DTX Coffee Mix naton nagabulig sa inyo naka-enjoy ka na sa pag-inom ginakuan mo pa gina-enjoy mo sa Boracay Kipay Babes pagtupa sa lawas mo mapamuhin ka pa sa insakto mga kakipay Kipay Babes Kipay Robert
0: ayos
2: thank you
0: oh arriba.
2: Oh, nagaduko ng ara ng 3-3 nga manok para sa premyo.
0: 3-3 manok.
2: Oo.
0: Ay sound out.
2: Oo. Ikaw pa rin baited ito mga Kaki 5. Oh, grabe sa panahon na nila 2000 2025 15 years ago. 25 years. 25 years na gabuhi Japon kanta, no? Oo. Oh. Oo. Oh.

0: Grabe, okay, mita.
1: Mita.
0: Ay, isa ka, 3 pila ka kilo ng ono dyan. Pila ka bilog manok na kay Kipay Vincent? Estimate ba? Nang 3 bila nga blow na og bagay sa bayo mo.
1: Ha? Ay, na na. Magantar ta.
0: Oh, sige.
2: Di magawa itong damdamin ang paglibot sa mga nagdaan.
1: I-share nyo na,
2: Pagmamahal ay di matatakasan.
1: Ara sa likod si Erwin Kapada, si mo.
2: Nais ko'y mayatapong ang gabing ko. Ikaw ko rin ang ibigin ko.
0: Okay. Nga nga gipaman ko itong train nga manok ni Pepe. Kaya mo itong premium niya, Tani. Pero sa performance niya subong, train na lang ang kwao niya kagipay. Train na lang. Anabel ibili ng manok.
1: Wala mamate ko rin siya. Anabel Santisteban. Niya kampyon.
0: Kampyon. Diringin niya taas ang iyota.
3: May ara. Kalma lang.
0: May buwas pa. Sige, be.
1: Nais kong nagkapiling muli. Ang paglimot sa mga nagdaan. Sadyang nga bang ganyan? Pag nagmahal ay di mapapakasan.
0: Nais ko'y makapiling kang muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap may tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iniibig ko.
3: Kaya ito, kaya kanila si Concho kagipay Benzo, si Malong Subanog, ang maman, si Junjun, enjoy gito
0: na. Liog lang kwambal, sa manukan to, nga may tray nga blow, natun to, nahuya ko magawa baton, sa isa ka tray nga manok, kung pwede ibubo, ang tray na lang dalon ko. Okay.
3: Manosan na yan, tayo gito, galing din lang po siya.
0: Sige.
1: Ayos!
3: Opo, sa patrol, kaki-5 Wilson Villena. Ini naman si kaki-5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Barantay Merkado. Balita, K5 sa umaga.
1: Malamaging nga salamat kaki-5 Vincent Dominic Medina Coralde, Lucy Yanson, maingaga, Nini Delaurao, Gina Purano, Jonemere Tita, maingaga. Kag Marian Store dira sa may Paglaong Village, kag Sunny Store kay Mr. and Mrs. Anita Vinigas, maayong aga.
0: Nini Taranilia, Gilbert Patos Ripaso, kag Nini Dalaurao, si Ma'am Priscilla Piadoce, kag Cesar Piadoce, maayong aga.
1: Bings Delphine, patamiyaw ko lang, Nanay Fililo de Mimi Rejoy, Barcelona Ashley Villamor, Ninita Delphine. There is my Blomintrit Smile Village 2, Morisaga, pamati man sila nga Gasigabong Manila Radio Subong. Salamat. Ayos, sige. Nenet Haranilia, mayong aga. Sige na, katuanta na mga kaki-five. Si kaki-five Wilson Villena.
4: News FM Kampyon Report.
1: Patang Wilson. Ay, nautod. Sige.
0: Nautod. Mayang aga kay Julius Arnado, Ma'am Erlinda Bunat Cotijo, Indang Sarad, at Sir Jonathan Sarad,
1: Jing si Ma'am... Voltikar.
0: Yes, Ma'am Cecilia Banson, Dad Boy Mendoza, Angie Aloy, Gaabilio, Midagay, Bong Sao Salomaino, Vicky Gantalao, Mirna Hambre-Hambre, Leonardo Rilos.
1: Aha. Para sila si Ma'am Merlin Verondo, si Papang Moroy. Pakawan na si Ma'am Merlin Verondo dira sa Mason 15 Talizay. Kag si Norlene Verondo Descarte.
0: George Pineda Gaspe.
1: That boy Mendoza. Sige. Kaki 5 Walson Villena.
4: K5 News FM. Kampyon Report.
5: Davis, good morning. No, ba't ah. Siya, kaya nagbiyahe. Pakita may giningagaw, lang itong baon. Mm. Ato nini ka balita, kanina sa Bacolod City Government Center, no? Nagpasalamat siya Bacolod City Mayor Greg Casataya sa additional ng 100 million pesos na budget na list kay Senator Juan Miguel Subri. So sa opisina ininisa na tuwad Miguel Subiri kagipaagi naman yan sa Department of Health ang additional na 100 million pesos para sa Bacolod City General Hospital. Iniya ang pagkakamito kay 5 days no only lang kita para sa structure kag hindi iniya pagpahanugutan ng kamiton sa pagbakal sa mga equipment sa sulod sa hospital. So in terms naman yung mga equipment, mga bedding sa tarantanan, ang LGU na lang niya ang ma-procure kay 5 Babes no, para at least may ano man lang, may amot man kung magambal ni Juan Miguel Subiri, gani may amot man ang LGU. Kag ang building niya, siguraduhon niya ka matapos naman sa tuwing 2027. So ang bed capacity sa hospital kay 5 Babes no, 127 ka mga hiligdaan ka mga bed no, ang pwede ma-accommodate, hindi po silingon, 127 man ka mga pasyente ang pwede ma-accommodate sa ginang hospital kay 5 Babes. Kagab na ang total na nga nahulog no, nga budget no, ni Senator Juan Miguel Subiri nagadaga ng 700 million pesos kay 5 Babes. Actually, maagyan naman ka ni Bacolod City General Hospital nagmakita naman ka nito.
0: Di nang location?
5: Sa may barangay Vista
1: Alegre. Vista Alegre.
5: Ang iya sininga total land area do 3 to 4 hectares. Ang iya sininga so far ang pasad niya makita na to. Todo okay na yan. Ang sulod na lang niya. Hindi lang kita sigurado kasi why pakita baka sulod ito. Pero kung tanahon ko sa sasagwa kay Fred Vincent, kay Fred Robert, ang iya ka pasad, ang structure niya okay, naging niya may pinta, naging niya actually, at even sa tubang, sa isang hospital dito, ang mga street lights, kaya ang dalan, tastado naman. So, most probably, hindi 100 million, yung additional ganito, hindi siya sa dugang, mga kinanglanon, yung mga ano ganito, requirements ng building pala, sa sulod sa hospital. So, i-check talaga yung karoon kung anong reaction si ni Mayor Greg Casataya ang tuhoy sinisang additional 100 million na pesos na budget ang halin sa national government no, para sa Bacolod City General Hospital. Kaya ako na yung first gali ah, na hospital sa Bacolod na government ang mapapalakad kita James and Mr. Robert. So, this is the first general hospital in Bacolod kasi Bacolod City LGU mismo ang mapapalakad man sa hospital. So, muna na nga ito sa inyong balita kay Mr. Robert Gikan sa Bacolod City Government Center. Nga ginadulos sa inyo sa kalwan sa Mind DC, yung kribayo kag DTX 500. Report na ito si K5 Vincent Turalde, yun naman si K5 Wilson Villara para sa kampiyon, Tabalika, Servisyo Publiko, Kilingawan sa Negros, K5 News.
1: Maraming kong salamat ka K5 Wilson Villara. Mayo man eh. Agdako ini nga bagay mga ka K5, ining General Hospital na ang gobyerno among magpalakat mga ka K5. At least ya, tira sa may Vista Alegre, kag pila ka mga kaiping mga barangays dira sa Mansilingan, Handumanan, Felisa, dira na makadto medyo lapit lang sa ilay. Ang barangay Granada, barangay Alangilan, mas mahapos para sa ila dira mga kakifay. Kag ang barangay Mandalagan, may Mandalagan, mayara ni ospital di. Ang barangay kwane? Barangay Villamonte. Pwede pa. Oh. Sige. Alas 5.33 na mga Kaki5. Katuan na to si Kaki5 Joseph Bulhano. Kay si Kaki5 Joseph Bulhano, siya gini nag-follow up mga Kaki5 sa problema dira sa may bahay sa Banwa Sambinal Bagan. Ining mag-utod bala nga nalumos pero nasalbar mga Kaki5. Nasalbar langod sa pag follow up kaga pag responde sa aton sining mga rescue units sa may Banwa Sambinal Bagan. Si Kaki5 Joseph Bolhano, arasa o Kaki5 Joseph.
4: K5 News FM Kampyon Report.
6: luwas sa katalagman ang magutod matapos ginreskyu samtang nagakaanod sa suba sa Sitio Amilis, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan, takna alas 4 sang hapon, Martes, Hulyo 28, 2026. Suno sa impormasyon, ang biktima nga si Gisami Sibelia, 20 anyos kag kaupod man ang 5 years old nga manghud nga babahi ang gikan sa eskulahan kag nagpapauli na panglakaton sa ila balay. Bangod kinahanglan ini magtabok sa suba antes makapauli, ginauna sini dulong sapyak nga suba ang bag kag ginbalikan ini ang yamanghod. Suno sa ila kalmado pa ang tubig sang ila na tabuhok apang paglabot sa tunga sa kakifay babies kakifay Robert, naghinali na lang nagbaskog ang dalodo sang tubig, rason nga sila ginanod sang tubig baha kag nagtungtong ini siya sa dako nga bato agod magpangayo sang tabang samtang wala niya ginbuyan ang iya manghod kaki 5 babes kaki 5 Robert kag nakabati naman sang ila pagpangayo sang tabang sa ang isa ka pumuluyo nga ginkilala kay Raji Martinez masobra 300 metros ang kalayoon sang ila gin anuran kagilayo naman nga nagabot ang rescue team sang barangay kag kaupod man ang barangay kapitan kag ginbuligan ang magutod tubtob maluwas sa katalagman kaki 5 babes kaki 5 Robert. Pagkatapos ang insidente, ginadala ang biktima sa Barangay Health Center para sa nagakaigo nga medical nga atensyon samtang ang mga pumuluyo sang ang mga pumuluyo ang nagapangayo naman sang bulig sa mga otoridad ilabi na sa alkalde sang Banwa sang Binalbagan agod maubrahan sang taytay bangod madamo sang estudyante ang nagatabok sa amo nga suba kaki 5 babes kaki 5 Robert. Sa karon yara na sa maayong kahimtangan ang mga biktima sa pag-anod sa suba. Para may ning atong nakuha nga mga balita kag impormasyon dito sa Barangay Santol,
0: adlaw gabi ginadaga tabok sila. Balita,
6: ginadulong sa inyo sang klinika D3 Vio DTX Levante Gamay TC kag DTX Coffee Mix kag RYO Coffee DTX Premium Coffee. Para sa balitang K5 sa umaga, kabod nato si K5 Bibis Gatalaw kag K5 Robert Pacardo. Kag ako naman si Juan Reporter Jose Bulhano para sa kapin kabalita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Joseph Sasoro Janet Tagon mong Juan Reporter.
1: Salamat kay Joseph Bolhano.
0: Iwan yung reporter.
1: Iwan.
0: Iwan ko ba?
1: Vicente Junior. Vicente A. Junior sa Sir Vincent. Good morning lang. Watching from Sumag, Purok, Mabinuligon. Mabinuligon dos. O sa kay Lida, kay Abilin Moiko da. Maing agalan da sa inyo. Dira sa may purok mabinuli gondo sa Sumag, mga kagipa.
0: Vicente Junior, kag Elisa Derder Dukay. Ah. Maayong aga, kag si Sayad, Vivian Bagunok, Barangay Bata.
1: Mm-hmm. Si Sayad? Mga kagipa, dali lang si Migoko, si Albert Alcance, dira sa Victoria City. Huwag ginauntat, kagwag, enjoy sa kunaga. Kag si Boy Orkia, dira sa Langis. Maayong agalanda sa
0: kababayan, tagali ka kipe babes, nga taga Olongapo City, nasa SM City to, nagkitanay kami, taga Bacolod siya. Nag-follow siya sa aton programa, wala ko na makuha ang ngalan niya, kay, upod kami ni Mrs.
1: Upod kami ni Mrs.
0: Ba't taga-follow lang?
1: Taga-follow
0: siya. Okay man to? Okay ah.
1: Upod kami ni Mrs. Julius Alisa Narnado, maayong aga. Aran lang ato sininga kwan, matabid na kita mga kaki-five sa Antique, sa sininga mga tinion. Sa ato nang K5 kamustahan mga kaki-five. Sa ato sininga mga suki, dira sa kon sa Norma Store. Available lang ato sininga products dira sa may Talok Bago City. Sa Norma Store mga kaki-five. Kay Phoebe Store dira sa Salong Dulao Bago City. Kay Rico Baranal, kay 3K Store dira sa may Tabunan, Bago City.
0: Ang idol ko, diretso mag-report. Jean Montesino Arroyo, idol niya si Joseph Bulhano.
1: Matabi na kita sa antike sa sining mga trinyon.
7: Iska nga itong sipat because it's a beauty soap. Uy. And at the same time, nagapatay ka mga microbial kag bacteria because it's antibacterial soap. So, ang antibacterial kag beauty soap, gintingob.
8: Ako rin nami, kay may beauty soap ka rin, may antibacterial soap ka pa.
7: Diyan rin naka-standby sa piyak na linya ang atin nga mga connection o kung connection ta sa K5 Western Visayas and Negros Island Region. Unahon ta ang una man sa pila sa kalibutan ta sa kalibutan. Good morning sa mga guwapuhon, macho kag simpatiko ng mga asindiro sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning!
1: Ayaw! Porya boyag, mi amigo! El Bonito, Nestor Napalinga, and Melmar de la Cruz.
0: Good morning, kaninyo dyan. Ah.
1: Good morning, kaninyo dyan. Kampiyon signal ni Maria Pang, may problema. Antike, salamat. Get back to you.
8: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Ano na lang kunura ka mo sa kabuhi, takajaman? Sige. Sa ilo ta, sa ilo-ilo, ang halang dun kang tanan. Sa ABP, good morning.
9: Mamula hindi diyan kung may ara kita sa mga katigulangan nga mga upod kay di
0: may upod ka da
9: may guys sa aton no sa aton kabuhi
0: so,
9: may ara kita nga mga malam nga upod sa aton sininga
0: gurang
9: katipad ni store ka kipad
1: eh mo pasubong pagada suntoig daw ikaw naman ang magmalam. Mulaya lang ang mga malam kaya sa dason nga mga tinuig, ikaw naman lang magmalam, sobra pa ka sa mga malam.
7: Sige, okay ran ang signal, klaro, galing may nakasampaw, dalek. Check ron tayo signal sa piyak na linya, kay Daddy Babes, kay Daddy Babes, kay SM Jubert. SM Jubert, good morning, kamusta dito, kapit?
10: Good morning, KK5 Minister Melmar, KK5 Melmar, kag sa mga senior citizens sa Negros. Kailan lang ng patiwa kita. Ayos ang signal, basta signal sa Atlantic. Good morning back to you, Sir Nestor.
8: Thank you so much, SM Jobert. Sa iluta sa Banwa It Kalibo, sa probinsya Kakaklan. Sir Michael, good morning.
7: Sir Nestor, good morning. Good morning kay Sir ABP. Sir A, good morning. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kay Sir Jobert SM, bawari ni siya kahapon sa Kalibo. Wala lang kami mag-istorya. Nay, busy man siya eh. Pero, guwapo gid. Guwapo ang signal ah. Naka-detex coffee mix na kita. Balik sa imo, antike. Kampiyon ang mga signal. So far, ready rin kita taran. Unahon tanay mga balita sa kay Sir Jobert sa Kapisabi, Sir Jobert.
10: Mga nagapanguna, once again, good morning. Ang balita, diri sa amon sa probinsya sa Kapisabi, sa Kapisabi, sa isa ka sultirogin puno samtang nagapanglakaton sa dalanon sa Banwa Sang Panay. Ang biktima gikilala sa kay alias Lawrence, ahayway gika prikatarang biktima mga ka K5 in Kwansa, binalikid sa sang suspitsado kagin buno sa likod. Tunaw sa investigasyon sa Panay PNP mga ka K5, ini siya ang may madugay na nga hilugutanon sa suspitsado nga kalapit sa Manbalay mga ka K5. Samtang dugang pang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, nagakalipay ang probinsya sang Capiz subong KK5 ni store kay ang team sang amon nga rescue diri sa probinsya nagpangibabaw sa Rescue Olympics sa Region 6 dira sa probinsya kagantiki giniwang. Di karon may dugang naman nga papremyo si Governor Otto Castro para sa aton sini nga mga rescuer sa Capiz. Amon mga balita diri sa amon makulukan na ang panahon. Back to you, Antike.
8: Thank you so much, Kapi. Sa ilota sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
7: Mga balita dere sa Banwa Sang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, patay gid mga ka-K5 ang isa ka professor o maestro sang isa ka maritime school dere sa Banwa Sang Kalibo. Apat na kaadlaw siyang na-confine sa ICU sang isa ka pribado nga hospital. Si Second Officer Timoteo Humayaw, no? Kung sa dinggan isang ligad yung mga inadlaw, nagtambong siya upod sa mga estudyante sa advance graduation party.
11: Pero hindi mabalan kung anong ginabaisan nila sa isa ka estudyante na nagpangidaran Disney Bian niya. Sinumbag siya samtang kapasakay sa motor, tulog siya mga ka-K5. Pero wala na siya kabugtaw, napatay siya kahapon, no? Sa subong niya kasubo ang bilog komunidad sa eskwelahan. Kaga posible nga baga pangatubang sa mas mataas nga kaso ang nasambitan nga estudyante mga ka-K5. Samtang isa man ka vendo machine, diri ang ginkawatan, mga sobra 2,000 ang unod mga ka-K5, padayon sa mga gina-trace ang kapulisan kung sinong responsable. Kaya din na uso na ini sa pila ka mga nagligad nga simana ang kinawatay diri man sa Banwasang Kalibo, mga ka-K5. Manang mga balita diri sa aton sa Banwasang Kalibo, kag sa bilog nga probinsya ng Aklan, may kaso man sang pagbuno, pagapasakaan man sang kaso nga murder sa Banwasang Banga. Balik sa imo, Antike.
7: Salamat git Sir Michael. Ito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir Ray, mga balita to sir.
12: Good morning kay Five Western Visayas, kag probinsya sang Antique, Negros Island Region, mga balita ta diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kainalang ho na diskusyonan na mo ni kay Five Karen Badilla ining mga kaso sang pila ka mga menor de edad sa sulod sang mga balutuan nga nakuhaan sang mga illegal nga mga items. Una sa eskwelahan sa A. Bonifacio Integrated School diri sa May City Proper, kung sa din may duha ka mga minor de edad na nakuhaan siyang patalom, ini ang kutsilyo kag balisong, mga ka-K5 na nakuha sila kag na-detect gamit ang metal detector. Sa karon yara na kag ipidalom sa intervention ining mga kabataan, gipatawag ang ilang mga ginikanan, kag wala man nga sila gin-drop sa eskulahan pero gina-istorya ini sila kaging tagaan sang tsansa. Apang ining mga tatlo ka mga kabataan nga nag-edad 14, 15, kag 16 anyos nga nadakpa naman yung mga ka-K5 nga nag-hit-hit sang marijuana. Sa ito sining mga ka-K5, ining mga grade 10 students, no? Ang sa karon nga ginapaidalom naman sa intervensyon. Apang plano sang aton sining mga kapulisan, no, sang Iloilo City Police Office nga pagapailan sang kaso ining 15 anyos kag 16 anyos mga ka-K5 tungod sa sining paghit-hit nila sang marijuana. At ginapadayon pa nga ginusisa sang aton mga pulis kung diin ini naghalin ining marijuana kag dininiging kuha ining marijuana sang sining mga menor de edad. Amuning mga balita na mundiri sa may syudad sang Iloilo, mga ka-K5, balik sa inyo dira, Antike.
7: Thank you so much, Sir ABP. Sailuta sa syudad kang Bacolod, kang Provincia, kang Negros Occidental, Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
1: Mga balita na mundiri sa syudad sang Bacolod, kang Negros Occidental, Negros Island Region, na rescue sang kapulisan ang duhatanan ka mga minor de edad nga babaye halin sa online nga pagpangabuso diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Leverty Injape yara sa pang idaron sang 13 anyos top 14 anyos ang duha ka mga biktima. Yara naman sa karon sa kustodiya sang Social Welfare and Development ng mga biktima para sa nagkaigo nga proteksyon kag disposisyon. Nagapadayon man ang investigasyon sang otoridad batok sa paglapas sa Republic Act 11930 o kon anti-online sexual abuse or exploitation of children's kag anti-child sexual abuse or exploitation materials mga ka-K5.
0: May katanan sa nasabit niya balita, may walo pagid ka mga minor de edad nga na rescue sa nagkalain-lain ng mga pamalay diri sa syudad sang Iloilo. Angot man sini sa online sexual abuse. Mga edad sini, 12 top 17 anyo. Sa piyak nga bahin, duha ang patay sa nagkalain-lain ng vehicular accident diri sa Amon sa Negros Occidental bangod sang mamunog nga ulan. Kag ang iban diri magluwas ng malasig ang pagpadalagan, nakainom pa. Natabo ining insidente sa Maao, Bago City, halin sa Bago, ining driver nga 32 anyos, mapakantukon tani sa Minuyan Morsia. Pag-abot dira sa Bago, sa Maao, na disgrasya kag dead on arrival. Ang isa diri sa Pahanukoy, syudad sang Bacolod, bangod man sa mamunog nga ulan, nakabunggo sa likod sang isa ka sasakyan, bangod sa malasig ang pagpadalagan, ginbawian man sang kabuhi.
1: Grabe nga mga disgrasya din sa amon niya. Amon yung mga balita na amon din sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
7: Thank you so much sa K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mga nagapanguna naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, kaysa mga friends na dyan sa Negros. Kadya nga daw mag-aumpisa rin ang dry run para sa pagbawal base kung magbiyahe kamo kang mga cargo van sa mga taga Iloilo kag Kalibo. O kung ruhas dyan sa San Jose de Buenavista, may mga window hours lang na pwede makasulod ang cargo van kag pira ka mga truck, no? Delivery truck rin dyan sa may San Jose de Buenavista. Alas 6 tubtob, alas 9, hindi o kung pwede ang makasulod. Pag abot alas 9 hasta alas 11, bawal. Tapos pag alas 11 hasta ala 1, muraman kag pwede. Pag abot ala 1 hasta alas 3, bawal. Kag abaliktad bawal gali alas 6 hasta alas 9. Pagka alas 9 hasta alas 11 amo ang pwede, tapos alas 11 hasta ala 1 amo naman ang bawal, pagka ala 1 hasta alas 3 amo ang pwede, then bawal naman alas 3 hasta alas 6 sa gabi.
13: Samtang sa dugang pagid nga mga balita ginlunsyar kahapon Regis Provincia, particularly sa Banwa kang Bugasong, ang Jang Benteng Bigas meron na nga tag 20 pesos lang rice project kang present administration. Sariin nag-abot kapon si Agriculture Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara kag si Attorney Oliver Dikdika ng Vice President for Food Terminal Incorporated. Ginpasalamatan naman ni Bugasong Mayor Victor Condes ang nasambit nga lihok kang gobyerno nasyonal sa diin suno ka na makabulig sa mga vulnerable sector sa nasambit nga banwa.
7: Mura so far mga balita, ramon dyan sa probinsya kang Antique, early dismissal kita. Salamat kit K5 Western Visayas sa Rumaan naman ah.
1: Balitang. Salamat kay Dilelo Ruas Antique kag Kalibo. Sa atong sininga mga suki, mga kakibayb nga mga tagpalamati sa Panay Island, madamo gid nga salamat sa inyo dira. Wa naman pata panahon na, may panahon pa pero hindi naman niya aton. Ariglado mga kakibayb sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati, salamat gid sa inyo. Ang atong sininga mga user sang DDX Coffee Mix, kampiyon mga kakifive, salamat gid sa inyo ha sa pagpatronize sa amon nga mga produkto. Dira sa may purok mabinuligon, may nga agalang kay Mildred Mendoza, kag kay Lida Segurado, kag kay Aveline Moico, mga kakifive, salamat gid sa inyo dira sa inyo nga pag subaybay kada agagid sa amon mga kakifay. Ma'am Mira Rose Lingaya, salamat. Pag George Lauso alias Extend, may problema to direya sa mga tricycle direya sa may kwano sa may handumanan. Kada mo sang mga nagareklamo dira nga mga legit nga mga drivers nga mga tricycle drivers mga kakifay, kay kadamo sa mga nagabiyahe nga mga kulorom dira timayo lang kay ginaksyonan ini sang barangay ni Barangay Kapitan Ligaspe kag nagabutang siya sang Barangay Tanod para mag-maintain mga kakifay kay para mailikawan ang mga kinigamo sa tunga sa mga drivers dira sa may handumanan mga kakifay. Paluapon ta niya dira sa may parahan dumanaan mga kakifay.
0: Ma'am Elina, mayong aga sa tubangan sang Nupco, available ang DTX Coffee Mix sa The Angel Store sa Villa Villeta. Available man ang aton nga Power Trio DTX Coffee Mix kakifay babes.
1: Aha.
0: Kag sa Mic Mix Store dira sa Pahanukoy, kag sa Starlight Store sa Phase 2 Pahanukoy.
1: Arreglado. Sige. Ma'am Hibaler, Janita Hibaler, si Ma'am Janita, si Juanita Lona, dira sa may Banago, may ngagalan na. Why naman kita panahon na? Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5 Pulin Kobya and Cyro Banalbay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes, ganda na o para sa kampiyon?
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
14: K5 News FM. News FM. News FM. 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500!
15: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
17: let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga, liog, taglikod. Salon Pass. Menthol salicylate, menthol glycol acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Whistle.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
10: K5 News
2: Philippines.
8: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal
10: sa iba't ibang bahagi ng bansa.
8: Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
8: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
7: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Webes, Hulyo 30, 2026. Makita kang babatian man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ato ng mga pangulong, dinalan!
12: Balitang Regional!
7: Manunudlo nga ginsumbag sang estudyante sa Aklan, ginbawian sang kabuhi. Delicious details angot sa anomalous project sa Taguig, handa na suno kay Lacson.
12: Balita International.
7: Founder sang Telegram, ginpasakaan kaso sang Russia.
12: Balita Sports.
7: Hampang sang PBA, posible patigayunon sa Cebu.
12: Balita Entertainment.
7: Piti Queen, naparenovate ang balay sang iya nga ginikanan.
12: Balita Negosyo.
7: Kaglabing unang abarko nga himo sang Hyundai, diri sa Pilipinas, ginlunsa sa Subic. Sa detalye sa mga balita.
12: Balitang Regional.
7: Mayor Greg Sataya ginakondinarang online sexual abuse. Nagpabutiag sang pagkondinar si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa pag-explicit kagbisan ng mga online sexual abuse sa mga kabataan. Kaso na din sa pag-rescue sang duha ka mga menor de edad nga babae nga biktima sang online sexual abuse. Sino sa ginpagwa nga pahayag sang alkalde, luwas sa duha ka mga biktima, may 8 pa ka mga menor de edad nga nagaedad sang 12 anyos tungtod 17 anyos ang na-rescue halin sa nagkalain-lain nga balay sa syudad sang Bacolod. Nagpaandaman ini nga pangitaon kag magapanabat sa otoridad ang konsino man nga manghalit sa mga kabataan.
12: DTX 500 Morning Newscast.
7: Samtang manunudlo nga ginsumbag sa estudyante sa Aklan, ginbawian sang kabuhi. May balita si KFM Leonard Viray.
12: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ginbawian sang iyahulam nga kabuhi si Second Mate Timoteo Humayaw, 52 anyos, nga residente sang Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo, kag isa ka faculty member sang Maritime Department sang Aklan Polytechnic College o ang APC, matapos ang pila ka adlaw nga pagka-confined sa intensive care unit o kon ICU sang pribadong ospital sa Banwa sang Kalibo. Matandaan niya sa nangligad niya daw sa nga Domingo, nagatender ang biktima o po ng suspect kasi alias Ren sa isa kaokasyon na kon sa DN na uli sa pagbaisay ang ilang pag-istorya, rason nga nagginagamo. Bangod sini, ginpakamayad na lang sa nga maestro nga magilikaw sa gamo, rason nga nagpauli na lang ini. Samtang sakay siya ang motorsiklo, gulpi na lang naging kadton ini sa nga 19 anyos sa suspect kaginsumpag siya nga ulo. Bangod diri, nahulog siya nga motor ang biktima, kagilayon nga nalipong Madasig naman ini gindala sa ospital apang makataliwa ng pilakadlaw nga pagpabilin sa ICU. Ginbawian ini sa iya hulam nga kabuhi. Bangod sa gulpi nga pagtaliwan sa nasambit nga maestro, nagakasubo ang pila ka estudyante kag mga manunudlo sa Aklan Polytechnic College sukon ang APC. Sa karon na inquest na sang Washington PNP ang suspect matapos nga pasakaan sang kaso sang pamilya sang biktima. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
7: Maidid nga investigasyon ginapasiguro sang Roas Police angot sa kamatayon sang isa ka delivery rider. May balita si K5 Darren Henson.
12: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ginapasiguro sang Roas Component City Police Station ang maidid nga investigasyon may kang tanan sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa sitio Laya Barangay Sibagwan, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Chester Alagon, 23 anyos, kag residente sang Barangay Dinginan, sining nga syudad. Samtang ang mga suspect nga ginapahayag duha ka mga kalalakihan, ang top subong ang wala pa sa gihapon matumod. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Rojas City PNP, iyang ginpahayag nga nagapadayon sila sa pagkolekta sa mga ebidensya, agud nga matumod ang mga suspetsado. Suno kay Tumagtang, nagapakigangot naman sila sa mga residente nga mayara sa mga CCTV cameras sa paglaom nga makakuha sang dugang ebidensya agud nga nga mapadasig ang ilang mga imbestigasyon. Madumduman nga nagluntad ang nasambit nga shooting incident. Ginabuluban tatak na alas 4:30 sang hapon sang Hulyo 28. Hugot naman nga ginpahayag ni tumagtang nga paghimuon nila ang tanan agud nga mapasabat ang mga suspetsado kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Para sa balitang regional, nagikan diri sa siyudad sang Rojas, ini si K5 Darren Salome Johansson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: KX500 Morning Newscast.
7: Pamilya sa mga biktima sa pagpangluthang sa San Jose National High School sa Tacloban, nakabaton sang libre nga balay. May balita si K5 Roger Tilana.
2: KX500 Morning Newscast.
15: Tumanggap ng libre nga pabahay mula sa National Housing Authority o NHA Region 8 ang mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa madugong pamamaril sa San Jose National High School. Ang mga benepisaryo ay ang mga pamilyang Fabian, Sipara at Dazo na pinagkalooban ng permanenteng housing unit na matatagpuan sa Barangay 103 Palanog, Tacloban City. Opisyal na iginawad ang mga bahay kahapon Hulyo 29 sa pangunguna ng Regional Director ng National Housing Authority na si Engineer Clemente Dayot at Tacloban City Vice Mayor Raymond Romaldez. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisaryo matapos nilang matanggap ang kanilang sariling tahanan na magsisilbing panibagong simula para sa kanilang mga pamilya. Ayon naman sa NHA Region 8 at sa pamahalaang lungsod ng Tacloban, bahagi ito ng inisyatibo ng pamahalaan upang makatulong sa pagbangon ng mga pamilyang napiktuhan ng trahedya. Ang pamamahagi ng mga pabahay ay isinagawa sa Tacloban Housing Project kung saan nasa 272 housing units pa ang patuloy na itinatayo para sa mga susunod na benepisaryo. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. DTX 500.

0: Home ang setup sa ikaduhang panalgan sang Ilabanay. Nabatian sini nga may paglagapoka nga una sini nga pagpati bato lamang nga nagtabog. Las 9 sang aga, nakita na lamang sang iabana ang slag sang bala sa Ila Sofa. Sang sila ang nagpangusisa, may buslot na ang kisame sang Ila CR nga naglusot sa pertahan. Maswerte naman niya sang nagtupa ang stray bullet. Wala pa sila nakapanaog, rason nga wala sang naigo. Nahibaluan nga ang likod sang Ilabalay, talamnan. Kagpurungan nga sakop na sang Suok Arevalo. Ini ang iagin palabot para sa awareness. Kag hindi na masulit pa ang nasambit nga insidente. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nasambit nga report.
1: Ini naman si K5 Kim Montaño Caduyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News
2: FM. DTX 500 Morning News Kit. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 Diyas sa Ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional 11,000 ka mga mangunguma sa NIR nga apektado sa RSSI nakabaton sa ayuda. May balita sa K5 Carla Longa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Makabaton sa tig 10,325 pesos nga bulig pinansyal ang 11,000 ka mga individual sa Negros Island region nga apektado sa RSSI gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ginpatigayon ang emergency cash transfer sa Talisay City, New Market sang Negros Occidental. Ginagkabig ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian bilang Santa Claus bangod sa bulig nga ginadala sa probinsya. Suno kay Lacson, madasig ang paghatag sang bulig sang DSWD sa probinsya kung may ginaatubang nga mga pagpanghangkat. Ginkalipay naman ni Talisay City Mayor Weng Lezares nga sila ang napili bilang Pioneer City nga patigayunan sang emergency cash transfer payout para sa mga mangungumang apektado sang RSSI. Ipasalamatan naman sa mga mangunguma ang nabaton niya cash aid bagod niya dako gid nga bulig ini sa ila kag para sa ila talamnan. Sulo naman kay Secretary Rex Gatchalian nga ginasiguro sang DSWD nga mabuligan pinansyal ang mga apektado sang RSSI. Dugang pa nga nagakoordinar ini sa mga LGUs agud niya mapadasig ang pagkuha sa mga listahan sa mga mangunguma sa NIR. Ginasiguro naman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mahatagan sang bulig ang mga nagakinahanglan nga mga mangunguma nga apektado sang RSSI.
1: Ini si K5 Carla de Fasor para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Masobra 12,000 kapamilya sa NIR nakabaton sang uplift assistance. May balita si K5 Jomari Sonido.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Kapin 12,402 ka mga pamilya sa Negros Island Region ang nakadawat og dusmel na ayuda matag usa pinagi sa Unified Package for Livelihood, Industry, Foods and Transport Assistance kon uplift sa Department of Social Welfare and Development. Base sa report, 8,324 ka mga
6: beneficiaryo
5: gikan sa Sagay City, Talisay City ug Hinigaran sa Negros Occidental. Samtang 4,078 naman kapamilya ang gikan sa Dakmens Dumaguete ug Balye Hermoso sa Negros Oriental ang nakabenepisyo sa maong programa. Gipili ang mga benepisyaryo paagi ni adtong 2024 Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si K5 Jom Sunido. Para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Puerto Princesa, ginapasangkad ang turismo. May balita si K5 Grace Belostrino.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Sulong ng pamalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa pamagitan ng City Tourism Department ang isang mas inklusibo at accessible na turismo sa lungsod sa pamagitan ng pagsasagawa ng Accessible Tourism Basic Sign Language Training for Tourism Frontliners. Lumahok sa pagsasanay ang nasa 25 tourism frontliners mula sa iba't ibang sektor ng industriya, kabilang ang mga local tour guides, tourist van drivers, accommodation at hotel staff at mga kawanina ng Puerto Princesa Subterranean River National Park na pawang ang fully compliant tourism frontliners. Isinagawa ang programa sa pagkikipagtulungan sa City Social Welfare and Development Office upang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga tourism frontliners sa pakikipag-ugnayan at pagbibigay ng serbisyong angkop para sa mga deaf at hard of hearing tourists. Bukod sa pagkatuto ng mga pangunahing senyas sa basic sign language, pinalalim din sa pagsasanay ang pag-unawa ng mga kalahok

0: sa deaf culture at ang kahalagahan ng paggalang, inklusibong komunikasyon at pantay na akses sa mga serbisyong panturismo. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Grade 12 student arrestado matapos makuhan sang ginaligar marijuana sa Dumaguete. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: GTX 500 Morning Newscast.
3: Arrestado ang isang grade 12 student sa isa sa mga paaralan sa Dumaguete City matapos siya makuhan na pinaghihinala ang pinatuyong dahon ng marijuana noong Martes, Hulyo 28, 2026. Kinilala lamang ang suspect na si John, residente ng Barangay Candao ay Dumaguete City. Nakuha mula sa kanya ang transparent plastic sachet na nalalaman na pinaghihinala ang pinatuyong dahon ng marijuana sa isang routine inspection na isinagawa bago magsimula ang klase. Ayon sa Dumaguete City Police Station, agad na ipinalam ng paaralan ng insidente sa pulisya matapos makumpiska ng isang iligal na droga ng isang barangay tanod na itinilagang tumulong seguridad ng campus. Matapos ang verifikasyon, formal na naresto ng mga responding police estudyante dahil sa umano'y pag-aari ng iligal na droga. Agad naman dinala ang suspect sa Dumaguete CPS para sa pagsampa ng kaukulang kaso. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brigog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: Masobra 10 milyones pesos nga balor sang droga na recover sang Antique Police subong 2026. May balita si K5 Baylin Magbanwa.
2: GTX 500 Morning Newscast.
4: Naka-recover ang Antique Police Provincial Office sa kon Antique PPO kang 10,700,889.83 pesos nga estimated street value kang iligal nga droga sa Antique. Malin Enero 1 tabtab Hulyo 25, 2026. Sandig sa datos kang Antique PPO, ang nasambit nga balor ang katumbas kang 1,673.603 gramos kang iligal nga droga. Sa 31 ka anti-illegal drug operations nga ginpatigayon, rejan sa 30 ka mga individual ang natigayon nga maaresto ka mga otoridad. Padayon naman ang kampanya kang Antique PPO kontra sa iligal nga droga, agad nga mapasiguro ang kahilwayan sa probinsya kang Antique. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang regional, duha arestado sa Bible Stop Operation sa Palay o Conpalawig, Zambales. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: GTX 500 Morning Newscast.
5: Dalawang hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang arestado matapos ang isinagawang bypass operation sa Barangay Santo Niño, Palawig, Zambales madaling araw kamakailan. Nasamsam sa operasyon ang halos 7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 47,000 piso. Inangunahan ng Special Drug Enforcement Unit ng Palawig Municipal Police Station ang operasyon, katuwang ang PIDEA Zambales, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Arestado ang isang 38-anyos na construction worker na kilala sa alias na Joel at ang kanyang 40-anyos na babaeng kasama na kapwa residente ng Palawig. Nakuha mula sa mga suspect ang 5 heat-sealed plastic sachet na naglalaman umano ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 6.96 grams. Itinanggi naman ng 2 suspect ang aligasyon laban sa kanila. Dinala sila sa Palawig Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
6: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Delicious details sangot sa anomalous project sa Taguig, handa na suno kay Lacson. Ginpalayag ni Senator Panfilo Lacson Miyerkules nga adlaw Hulyo 29 nga mayara siya sang delicious o kun manamit nga mga detalye o kun impormasyon nagot sa mga anomalous government project sa Taguig City nga baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Ini ang sabat ni Lacson kasunod sang ginpalayag ni Cayetano nga malicious o kun malisyoso ang mga impormasyon batok sa iya angot sa mga anomalous project sa syudad sang Taguig. Martes nga adlaw ginpalayag ni Lacson nga gin-turnover na sa Office of the Ombudsman ang documentary kag testimonial evidence nga iya natipon angot sa mga proyekto nga may anomalya sa siyudad sang Taguig. Ini nga mga proyekto nagatumod sa mga flood control projects sa nasambit nga siyudad. Samtang work and class suspension sa Nobyembre 3, plano nga i-request sang COMELEC kay Presidente Marcos. Agod nga magkabota ang mga pumuluyo sa barangay kag SK Elections kon BSKE. Plano nga hingyoon sang Commission on Elections si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga suspendihon na lamang ang trabaho kag klase sa Nobyembre 3. Gintala na ang barangay kag SK Elections sa Pilipinas sa Nobyembre 2 subo nga tuig. Ginpaatag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga may posibilidad nga hindi na magkapadulong sa presinto ang mga botante sa Nobyembre 2 agod nga magboto bangod kinahanglan na nila nga maghinga nga pabalik sa syudad para sa ilang mga trabaho kag klase sa Nobyembre 3. Apang kung wala sang klase sa Nobyembre 3, mahimo pa nga magtinera ang botante sa ilang lugar o kung probinsya kag magboto sa Nobyembre 2. Sa kinaanda, nagapauli gid ang mga pumuluyo sa ilang probinsya o kung lugar para sa undas o kung piyasta minatay sa Nobyembre 1 kag nagabalik sa Nobyembre 2 kung may trabaho kag klase sa Nobyembre 3.
6: Balita International.
1: Founder kagte o confounder sang Telegram ginpasakaan sang kaso sang Russia. Ginkasuan sang Federal Security Services sang Russia si Pavel Durov sang found o confounder sang messaging app nga Telegram. Inibangod sa ginaaligar pag-facilitate sang the terrorist activities. May kaangtananin sa ginapatihan nga kagkulangan sang Telegram nga kakson ang mga materyales nga ginagamit sang Ukrainian Special Services kag iban pa nga organisasyon nga tuyo magsabotahe o kon manghalit sa Russian Federation. Nagpagawa naman sang international warrant ang FSB para maaresto si Durov.
6: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, hampang sang PBA, posible patigayunan sa Cebu. Plano sang Philippine Basketball Association nga ipatigayon ang final series sang hampang sa SM Seaside Cebu Arena. Ang nasamit nga venue ang may pito o kon ang may pito kapanalgan kag may sitting capacity nga 16,000 kag makasarang nga makaakomodar sang tubtob 25 ka mga indibidwal o kon 25,000 ka mga individual. Sino kay PBA Commissioner Willie Marshall, posible subda ng hampang sa nasamit nga venue sa finals ng Season 50 sang Governor's Cup.
6: Balitang Entertainment.
1: Sa ato naman nga balitang entertainment, PT Queen nagpa-renovate sang balay sang iyang ginikanan. May balita sa K5 Ivy Cordova.
7: Napa-renovate na sang content creator nga si Ian Mark Kamangkang o kon mas kilala bilang Piti Queen ang balay sang iyang ginikanan. Sa Facebook post sini, iyagin pakigbahin ang litrato sang ilabalay nga ginapa-renovate. Suno kay Ian, handom lang anay niya ang mapakayo ang balay sang iyang ginikanan. Apang bungod sa iyang nga pitik o kon soft moves na content, nahatagan sang kasanag ang iyang nga handom. Dugang pa niya, nagtulo ang ilang luha bungod sa kalipay sang ginsugdan ang pagpakayo sang ilabalay. Kag sa subong, luwas na sila sa tion sang maulanon nga tiempo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Balitang negosyo.
1: Sa ato naman nga balitang negosyo, labing unang barko nga himo sa Hyundai diri sa Pilipinas ginlunsar sa Subic. Ginlunsar Martes nga adlaw ang labing unang barko nga himo sang HD Hyundai Heavy Industries diri sa Pilipinas. Sa impormasyon nga ginpagawa sa Department of Finance kon DOF, ang petrochemical tanker nga Orion Jade ang ginlunsar sa Aguila Shipyard sa Subic, Zambales kag nagamarka ini sa opisyal nga pagsugod sang HD Hyundai sa ila full-scale shipbuilding operations diri sa Pungsod. Ang barko ang may kalabaon nga 250 meters, kalaparon nga 42 meters, kag nagabugat sang 115 tons. Pahayag ni investment sa okon pahayag ni investment czar kag DOF secretary nga si Frederick Go, iya nga ginaabi-abi ang paglunsar sang barko kag pruweba ini nga ubra sang gobyerno nga makaganyat sa mga investors sa Pungsod. Sunod pa sa iya ang investment sang HD Hyundai sa lokal nga shipbuilding industry ang nakabulig himo sang hindi magnubo sa 4,000 ka mga dugang obra kag nagapati siya nga magadoble pa ini sa masunod nga mga tinuig. Mga ka-K5, mamuyadto ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay, para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
13: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Happy! Everybody is happy!
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Let's go! Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
24: Charmy. Let's go with the flow.
0: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Newman Whistle.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: 101.9
7: K5 News
6: FM.
7: K5 News FM.
6: News FM.
8: Oras sa K5 News FM Philippines. Alasays 31 sa aga.
9: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
10: Kaghimay-himayon! Standby!
11: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
9: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
10: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
9: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
10: Sobra!
11: Objective and analytical.
9: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
10: Di pagprangka lang bala.
11: Informative.
9: Diretso naton kibibaluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
10: Inaiya!
11: No holds barred discussion on hottest issues.
9: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
10: Te, ano nang resulta sa kaso?
12: Ulat-ulat lang!
10: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
9: Oh, come on! People of the Philippines!
11: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
9: Foro! Delos Pueblos.
8: Isa ka, my dog, morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ang mga K5? Sa igan sa may bayon tuwa sa Kauman, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Negros Island Region. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines, and good morning, world. Kami gabon ng Power Door every morning. Ako si K5, Aljan Castaño.
10: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
8: Well, good morning, K5, Eric. Sumungadlaw, Domidjo, kunaga ka to tirha ang kalibutan.
10: Oo, kalain, no?
8: Kunaga tirha. Pero pagkapon, K5, Eric, notice mo, hibi, mahibiig siya.
10: Kagkalain sa pangulan, ha?
8: Kagtrangkaso, delikado.
10: Kung may tisig, naglanglan lang subong
8: sinin. Diyan mo na gani nga kada adlaw, gainom gitayas nga matisi, ang alkaline nga vitamin C. Kaya mo na nang armasta mo, na parisan ta DTX 500 kung D3 bio. And you know, kinanglangin magdala ka mo proteksyon. Kay nanotis ta, gadamo naman nga motorsiklo subong sa aton sa bakulod.
10: Damo na
8: kay pinanakakumon, abing ako ka like sa aton. Na motor lang tayo. Iway kita sa salakyan. So tinamo kung maupod ka motor, palaligo, gig ka mo sa ulan kadahapon. Nanotis kung ulan, very faithful.
10: Faithful.
8: Faithful kayo.
10: I like it.
8: Very faithful because ang ulan way gakalipat, magtupa ka na hapon.
10: Kapit po. May ibang ulan. Kapit po.
8: Ang ulan, very faithful. Isa ba kasiling ko, mayo pang ulan kay faithful kay kunapon. Mayo pang
10: ulan kay faithful.
8: Mapatupa kita sa ulan niya. Notice ko na kay Pimerick, singko, grabe man ni ka faithful ang ulan kunapon. Huwag kita ka kalipat kay Pimerick. Dumduman ko lang kilala kung kanapon ka sugat, kid. No? Isubong ang kasugat niya ulan, na. Ano mo niya nga ito, man?
10: May ginapatamyaw sa ganit sa ako. Yung tamyaw ako. Yung hindi ko.
8: Tamyaw.
10: Yung hindi ko.
8: Tamyaw na lang. Sa aton sa dinga magkauto ng ganagupod. Karong adlaw. Sa aton sa dinga presentation. Kung diin ba ka mga bahin sa kalibutan, actually, hindi ba kamong paghidlawon mo? Kung anong gakalinabo dari sa Bacolod at the same time, nanong balang gakalinabo sa Negros Occidental? Pagi sa ito official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa YouTube channel, mamatian kita. Kag ang gina-promote na mo ni K5, Eric Bla, ang aton online streaming.
10: Yes.
8: Actually, K5, itan, pwede mo lang naguro pakita sila na sunod nga dlaw, no? May mo at infographics kung paano sila ka-download sa aton nga streaming.
10: Oo, para mabalaan nila.
8: Para mabalaan nila. So, by tomorrow, pakita na muna. Makadto ko mo actually sa Play Store. No? Pagkadto mo sa Play Store, pagitaon mo ang K5 News FM. Amo na K5, Eric mo?
10: Mm-hmm.
8: Ang app nga K5 News FM Philippines.
10: Yes, yes.
8: Kita mo dahil na may logo, Sir Cole, K5.
10: Mm-hmm.
8: No?
10: Mm-hmm.
8: I-enable mo lang na, i-install mo siya. Pag-open mo na mga K5, makita mo na ang tanang istasyon namon, no?
10: Mm.
8: Diba tomorrow, i-videoan ko ni kay ma-demo, ma-demo na ton kay K5 Eric, no?
10: Uh-huh.
8: Like, subong ka-program kami ni K5 Eric, di kadto ka sa Bacolod, diber?
10: Ari siya,
8: okay. Oh.
2: Makita mo na ang tanang istasyon namon.
10: Oh, tiara na. 3 seconds delay na siya.
8: Oh, di at least, kunara kaya sa abroad, o proseng kapamakti ka radyo.
10: Ari siya, oh. Itan, Blay, so, ari, oh. Itan, oh. Ari, oh. Pag-open mo sa cellphone mo,
8: makadto ka sa Play Store.
10: Makadto, naka-open ka sa Play Store, makita mo na. Arang isa makita mo si K5 mo.
8: Makita mo dayon na.
10: Na, makita mo. Hmm. Pag tumok mo na siya ang K5, makita mo ng K5 Philippines, arang isa dayon may arda nga install.
8: Oo, oh, install mo lang siya. Install mo siya.
10: Oo,
8: install after mo ka ma-install mo, no? Arang isa mo, pakita na mo.
10: Ipakita mo lang, ipakita mo lang na ara. O, na.
8: Lagi man niya ko ng cellphone mo, do cellphone gin, no? Nan. Na. So kanto ka sa Play Store, amo na pagitaon
10: so
8: mo.
10: So good anay sa Play Store. So good anay. Arang Play Store, no? Arang Play
8: Tumok
10: Store.
8: Tumok ng Play Store.
10: Pagitaon mo si
8: K5. Tumok lang K5. Kayo magwa K5 News FM Philippines.
10: Arang Philippines. Arang sila, no? Arang sila, no? Na arang sa babaw. Itumok mo ni K5 News FM Philippines, magwa na arang sila. Install mo lang si Dayo, no? Na.
8: So, was may mo ko na hindi mo. Kaya nga, i-record ko screen na, record. Arang sila. Para ipakita sa ila,
10: na,
8: no? Kung paano.
10: Arang
8: K5 News FM Philippines.
10: Na,
8: so,
10: muna siya.
8: Buksibla ka, K5 Eric.
10: Buksanta, buksanta.
8: Pag bukas mo, K5 Eric, ano makita?
10: Install.
8: Away ka pag-install. Hindi. Demo ni.
10: Demo.
8: Haligin sa puno. Actually, ang ginubrani ka, K5 Eric.
10: Ara na. Oh. Install. Open. Pag tumok mo, open. Arana. Kapula-pula siya.
8: Whoa.
10: K5. AMFM.
8: Na. Makita mo na doon ang Bacolod. Pagkita ang Bacolod. Alaw-alaw na
10: eh. May antike, may sagay, may alaw-alaw na eh.
8: O, kanto ka na. Scroll. Pakita mo na. Scroll.
10: Scrolling.
8: Bacolod. O, pa sinumangpaw ka.
10: O, din. Bacolod. Itong Bacolod.
8: Ito, Bacolod babaw.
10: Bacolod
8: babaw. Tumuka.
10: Tumukon si Bacolod. Tumukon si Bacolod.
8: Mauni.
10: Mauni kami, mauni na. Ari na.
2: Bacolod,
8: ito
2: Bacolod.
8: Nan! Amo na.
10: Na. Amo ni nang bali si Reljan. Oh.
8: Na, dra ka mo.
10: Ti, dumay radyo ka na sini.
8: Dumay radyo ka, cellphone mo lang.
10: Oh, na, amo na
8: okay.
10: Siya.
8: Ti, okay na ta.
10: Ti, okay na.
8: Naglado ha. Usigi kami, chimpo ni Kipay Mary, kay love namon ka mo. No? Plangga namon ka mo nga doa. Ha?
10: Ang iPhone niya, kuno paano kung iPhone?
8: Ti, iPhone ni recorder naman, boss. No? Ganto siya sa, no, sa, may aras sila akong galingon ngayon, no?
10: Hindi, nga, yan.
8: Hindi na ka ba, nais Android, Android lang kumana, ya?
10: Kasi magkakita, ya. Nga, sir, paano kung iPhone?
8: Hindi nga, ito niya siya mo kay Samsung. Samsung. So, by the way, at least may idea na kamo. Kung paano kamo mga ka-K5, ha?
10: Pwede kayo na siya.
8: Okay do ka dami gali ko na muna gali kay 5 na namo muna kami kadako no
10: ito mga ay kami ay
8: na na idason si Kipay Berico do nang video ng silaw siya gamayo
10: hindi tama ka puti to kay do ka puti nang dan sakon
8: nan okay very good very good very good nag-adjust kini kay plangga kami subong sa mga teknisyan namon boss na mo
10: boss na kumanda
8: okay sige so sa aton nga magkauturan nga nagupod ka nung adlaw amo na nga muntudlo ni Kipay Berry because kung kaysa kung hina ginload mo bisa jutay lang dikta mo kaya isang kwan mo ang app na ton sa panawag ta na is online app ta ang live streaming
10: amo nina no? Monitor ko si mo kung nato ko sa Piyaka Planeta
8: ay galing ka
10: mag live
8: tingala kisa ko magpa-mars ka siling ko kay Kipay Berry din ka siling ko doon sa tamburong ang signal mo kung nagpanawag ka
10: nato si Kanzilay
8: okay. Sa ato nga mga utod, balik kita sa ato nga presentation. Now you know, now you know kung paano ka mo magka-online streaming sa amon. And sa mga utod na ton, ano mang ginihimo ninyo abroad, kami ni K-Pop America, gatabiyaw sa inyo sa more night, good morning, kagunay.
13: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan,
8: Foro de los Santos. Sa ato naman, nga magkauturan, nga nagupod ka nung aga sa ano nga presentation. Kung gaano ka mo da, gatuwan-tuwan ka mo, kutot pa. Basing iban sa inyo, gatuwan-tuwan pa bala. May klase, subong. May opisina, ang mga taga-Cadiz, mga taga-Sagay, ang taga-Kabangkalan, basi na tamaan ka mo sa Udyakan.
10: Delay na nga.
8: Yeah. Ta, basi na tamaan ka mo sa Kabuganaan, Udyak. No? Di basi ko na tamaan ka mo da, kag may ubra pa ka mo subong adlaw, may klase, yaman nagkakaturog pa ta na dyan. pagbarang undo kamo dyan! Himos do kamo kagbag pararigos! Adla undo dyan! Kabigha pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
10: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sa sining isa naman ka wonderful day nga imo ginhatag sa amon nga puno sang bugma kag pag-atipan. Heavenly Father, spare us from super typhoons nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Sa mga linog nga nagakatabo subong kag sa ginapaabot nga super El Nino. Protect our families, our farmers, fishermen and workers kag sa tanan nga nagapangabuhi sing matinlo. Grant us wisdom to prepare, courage to face every challenge, and faith to trust in your perfect plan. Bless our leaders to make wise decisions para sa kayuhan sang tanan, kag punang among tagipusoon sang paghigugma, kahadlok sa imo mga pulong kag paglaom. Guide us throughout this Thursday and keep us safe wherever we go so that we can be instruments of your love. In Amen. Jesus' name we pray. Amen.
8: Amen and amen.

0: Ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
1: Objection, Your Honor.
0: Malinaw ito.
1: Objection, Your Honor.
2: Honorable Dilima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point.
3: Mainit nga senaryo sa Day 10. Ikadapulong adlaw, senaryo sa Day 10 sa Senate trial sa impeachment kontra naman sa Vice President. Doon medyo gimpauntat ang opening statement ni Anay Justice Secretary kagkaroon Congressman Lila Dilima.
4: Conclusive, babe.
3: But siya ganun, kung dapat mag-opening statement, can you just present your witness?
4: Present your case.
3: But do not be conclusive.
4: Do not be conclusive. Reserve it to the
3: it's
4: judge.
3: Against the rule of law.
4: Under the rules, hindi na pwede.
3: Kaya hindi pwede.
4: Conclusion should be reserved for the judge.
3: Because the judge will be the one responsible na mag-hand over sa decision over the case. So, abot nga nga ginpastap.
4: Ipautat ka. Okay. Hindi na pwede. Mapapulion kasi na ako na muna.
3: Abot ito ng tabok ni Kapon. Ay kasadya sa ilan. No? Tapiyag kabahin sa ato pa naman pa ang mga balita sa matasang K5.
4: Ha?
3: Dumduman niyo pang pambansang bubon sa libertad.
4: Pambansang
3: bubon sa libertad.
4: Are, why Japon ay?
3: Nakaiyo na!
4: Ha?
3: Mayo kagapon. Gaupas ang mga purunyan sa chat. Kay may nag-agi nga isa ka purunyan. Sin nga ay! Nakaiyo na di sir. Ginakaiyo git paglabaya. Siling ni Ma'am Ninit Marquez. Picture. Sige nakalapaw na ko. Ginupas sila. Actually, gakalipay kita para ini sa mga pobreyo sa siyudad sa Bacolod. Imagine mo, sobra na isang tuig. Pre-pandemic, pandemic times pa nalang palabot sila sa ilang reklamo.
4: Ahay.
3: But despite of that, finally, ang aton ginakalipay kay K5 Eric, kay natagaan yun yung atensyon, kag tanungon ta karon no? Kung bala, ang sitwasyon to?
4: Kung amo K5, dyan sa amo lang ni isang K5, nakayo na maliwan.
3: Nakayo na.
4: Kada mo na doon namin track record sa matas ang K5. Subong kada agi, tado ka kakayo siya.
3: Hindi actually natabuan. Because they know, ka wala man tas ang ill intention.
4: Uh-huh.
3: It is done in good taste,
4: correct.
3: In bad faith.
4: Uh-huh.
3: No? Kaya ang intention is, ang tao actually nga nagkakadto direct para mag-report, out of desperation na nakakipay berik mo.
4: Correct na.
3: Because of desperation, kadto na lang sila sa fourth estate like K5 News FM.
4: Oh.
3: Yung K5 malam, ang aton marang tinutuyo is ipalambot inisa na tungdan ngayon siya sa aton gobyerno. Amuna, kung nga, nga kahapon, nakibot kita sing mga porusin, nga ginakayo na yung pambansang bubon. Kagapon, no?
4: Sila man mismo gabay ang pambansang bubon.
3: Ti gapamati gigali sila sa aton nga program kahapon. So pasalamat kita kay bisan papaano ang aton nga mga foreigners gapabaluman, no? Ti amo nang aton nga tutukan kag ipaberik, no? Kag gibaloon ta di karon nga aton nga ano gani nga balmo to? Kapitan blas ang ano? K5 Wilson Villena mabisita to sa lugar.
4: Si Barangay Kapitan Ma Wilson Villena sa Barangay Poro.
3: Barangay Poro?
4: Barangay Poro.
3: Gugli na nga itong
4: barangay. Sa Sipala, kasi sa Palace Wilson, sa Sipala may lugar na nga Purong.
3: Gli ka?
4: Siya ay subong sa Puro sa iya.
3: Yo, sa Puro de los Pueblos. No? Ti, amuna ang mayuda, no? Ti sa ito mga utod, tutukan tali ka ron. Kung bala, why di gidman gatahos? Ang Bacolod City General Hospital, may additional nga 100 million pesos ka budget kakipaberik.
4: Okay.
3: Siguro, ti, dugangan ini para mahingagaw na matapos. Dating, I don't know kung sa budget gani, ano, part pa rin isang structure.
4: Uh-huh.
3: Amo nang tutukan ta. On the other hand, bangod sa isyo sang RSSI sa Negros, si Secretary Rex Gatchalian, kagapon na nagtagto, ayuda?
4: Oo.
3: Do mga 10,500 kada isa?
4: Damo nagsiyakit sa kagapon.
3: Naman?
4: Tiki sila, yung biktima man sa RSSI, why is na yung madalas kamadang?
3: Diba si hindi sila lapit, lapit sa lawat. Malapit-lapit ka mo sa kaldiro. Para masasandokan, makamusabaw. Pero hindi ah. Basi, hambal ganito ni Secretary Gatchalian, basi kuno ko mga panela isang listahan, either mabuhinan or madugangan.
4: Kagparti si na K5 Eljan and ang RSSI, mag-report si K5 Carla, may support video, takarong kagapon ko lang ni Nakuha.
3: Okay.
4: May isa ko kakampo kagapon, nga ginsulod, nga ginatake sa RSSI.
3: Grabe.
4: Galing itsura sa kampo.
3: So kumagyan sa RSSI?
4: Gakapatay ang...
3: Ano man doon tamasok na?
4: Hindi, ginakaon niya ang green pala sa dahon. Makita na sa karon, dason, nagkakuribod ng tanom.
3: Kinatural eh. Ang dahon nabi, is the factory. sang pagkaon sang tanong.
4: Yes, the
3: factory. Dura nagakatabo ang photosynthesis. Yeah, it is a process sa dinalin sa sunlight,
4: okay.
3: Ginaprocess ang pagkaon sang tanong through photosynthesis.
4: Sa iya nga green leaf.
3: Yes. Yes. Karo kung kwaon mo ng dahon, why na siya kusing na?
4: Wala na
3: siya. Why na siya luluto? Hindi natural, maagil ilon ang tanong.
4: Maagil ilon siya. Kag kung nagagamay nga nagagamay ang tubo mo, nagalambo nga nagalambo ang hilamon.
3: Sa dalom.
4: Sa dalom.
3: Kaya ang hilamon niya muna nagalambo.
4: O, ang galambo. So, mapatay ang tubo. Kay Pibel dyan, arat na karon may video ko nakuha.
3: So, kung paano nagalimag epekto. Nung tika luluoy, mga... Ang naluoyan, ti ang gagmay nga mga planter, siya man lagko ni makasarang, man asli mamayan.
4: Kaluluoy, no? Ang tagduwa ka truck nga galing. Amo
3: na muna medyo kaluluoy. Oh, oh. Sa piyak kabahin, bawari, along kita permiyo, duwa naman ang patay.
4: Sa din, no?
3: Sa magkasiparadong aksidente, sa Bacolod City, kag Bago City, kag Abilang.
4: Ay na, anuman?
3: I daan niya permi, kabalo ka faithful si Ulan, siling kukun hapon, danlog niya yung dalan. Kag tapos ko nagapauyab tabla sa mga motor naton, butang tingin sa lugar. Dapat defensive driving kita, hindi kay maghinuros-soros kita, whatever. Kibaloon tali ko nga masubo ng barita. Kag reminder ni kag kagapon na binog, haling ko sa amon nga pulian to, sa amon nga payag-payag, sa Charito Heights. Gagwa ko, magulutod, excited, gano'n kay bagong motor ka magulang, mga giskwila, high school ang magulang.
4: Okay.
3: Gangkas ang scooter, do scooter type, no? Di sa una, manghod yung bayi. Sa likod, manghod yung bayi. Tatlo sila.
4: Oo.
3: Uy, mas lang yung lilmit. Hinay mo lang laga nila. But you know, when you go out sa highway,
4: delikado na.
3: Delikado na. Dapat ang ginikanan. Pabutangan. Hindi ka mong butang helmet. Kaya nutshell. Inablang do. Iyak ka bike niya. Blah. Why hindi yung protection?
4: Kaginang, kita ko lang doon may mga...
3: Tubuho pa na, blah.
4: Tubuho na 25.
3: Para sa bike niya.
4: Oo. Di may matumba kasi napay sila nang away ka ng helmet.
3: Pero sila nga wala ka helmet, actually. Hindi kinaya ka protection si mo.
4: Tapos galabay si mo ang 1,000cc nga motor, gabagrong.
3: Tapos, oh, magigas ang kilala mo to?
4: Oo. Tapos kasunod ka nga 100cc, kalando lang, sunod pa yun si 1,000cc. Oo,
3: tinaturali.
4: Hinay ka muna, ugay na ka mo pasayang-sayang, kaya ang dalan ta si Real Jan Subong.
3: Kadanlog.
4: Kagang tunga Subong, ispalto, ang side is na siminto, wala. Paghulog mo na,
3: magisig yung paghulog mo, kung gamay ang guma mo, tendency mo, ma-slide ka, ma-outbalance ka.
4: Igumas ang motor.
3: Swalong kagid.
4: Islan mo yung masang gumas ang tricycle.
3: Yabo ng ato reminder lang. Please. No?
4: Halong
3: kita kayong kabuhi na to na isa lang. At the same time, may mga mahal patas kabuhi gulat sa inyong pagpauli. Sa piyag kabahin si Atty. Carol Joseph Chu. Talungon ta. Kay tiambal sa way magkuno compliance ng ama mo.
4: Di ba ilang ani-anay? Kaya ma-issue naman taliwat ko ng...
3: Mapadala naman sila notice on closure.
4: Oo. Notice ni 15 days naman na kay ma-apply ko. Sige lang ah.
3: Okay, okay naman na, please ara. No? Tapiyak kabahin ang mga metal detector na gabot na.
4: Bo?
3: Gamiton ini sa mga eskwilahan sa pagsulod sa mga estudyante. Pip. Ang mga blabar mabalaan kung bala may dala ka mong metal.
4: Tipro kong marijuana, bidala mo madala.
3: Hindi na yan madala sa metal detector. Hindi ka magsiligma, parikwiso mo mga syudad kay Nine Dogs.
4: Hindi may isang eskwilahan na dakpan magrikisa sa estudyante ni Smakulod, marijuana.
3: Hindi po biro, nakuha ito siya, binla siya bo. Tawas galito, pero ang tawas, may arangin siya marijuana nga dala.
4: May marijuana pagin siya, yan yung tawas siya sa lock-in.
3: Nga man, sila ginihin mo courier, base hindi man nila ginabaligyan sa sulod.
4: Tila ba na sa sulod? Ibang gagamit ka dyan eh.
3: Kadelikado man sila ko. Ang mga guruk isang mga kabataan doon, manapungol pati yung istro, no?
4: Na, dira na tama si Lord Gina.
3: Kay bangod yung utok dali nila, hindi normal?
4: Hindi na normal, may droga na, may Roblox pa.
3: Oh, tindelikado. Munang ginambalta. So, sa iban pa nga mga balita sa mga adlaw, sa aton 4 trivia.
4: Uy.
3: Ato ni Baloon, kundiin nga syudad na nagapatubas ang pinakamadamo nga kape sa bilog nga kalibutan. Grabe, no? Tingala ko DTX coffee mix ni. Ibang kapita na ikipay meri. When we come back, balikan ta. Ano na ba ang sitwasyon sa pambansang bubon sa Libertad?
4: Yes.
3: Sa ato naman, matas ang K5. Ang inigabay, dala na sa DTX coffee mix, ang paborito na mo ni Kipay Berik. Ina ba lang nagapangapik ang white gas loob sa luksulok mo?
4: Yes.
3: May chia seeds.
4: Yes.
3: Nga manggaranon sa fiber, nga hindi ka dali-dali magutom.
4: Correct.
3: Ang muna ko makainom ka kapi daw kung gusto magpaslim din, kampiyon DTX coffee mix.
4: Teka namin, kaya ang DTX coffee mix, daw busog na matyag mo?
3: Yes, because of the chia seeds.
4: Kagang pagkaga namin ang pulupong ko. Oh. Kaya
3: yeah, kabalukati, hindi lang nakakapi ka, naka-detox ka pa. Ang oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:54.
4: Standby.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Kapanluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Subong adlaw tun-an ta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
4: Mm-hmm.
6: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
4: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
6: Mm-hmm.
4: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
6: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko, duga karat kalhat na.
7: Mm-hmm.
6: No? Tatlo, apat dahin ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
4: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
7: Correct, nan mo pa pamilya mo.
6: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usa sa D3 Bio, no?
1: D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mga buti ka.
6: Pagkadto sa Chan Doc Ramil, ano pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
4: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
6: Wow.
4: Ti kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
6: Wow!
4: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gituwag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
6: Wow!
4: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
6: Wow!
4: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka maayo gid, no? So, ining MCT
7: after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si mo atay, sir boy. Mm-hmm. Pag-abot sa imo atay, amo na man na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mm-hmm. Mahimo na siya ketones mo.
9: Ketones.
7: No? Oh. Para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, mm-hmm, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito, mm-hmm, na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, mm-hmm, ang pag-inom sang D3-bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, mm-hmm, pakadto sa imo nga core temperature.
10: D3-bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. D3-bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants na nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment.
0: Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
3: OT,
9: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5 News FM.
6: News FM.
7: Foro Delos Pub.
8: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:07 naman sa aga. Balikin ng mga ka-K5 sa inyo naman nga para tuntunan. Well, sa ato ka mga utod, abing Black K5, Eric, sa atong dalayon, pabaloon talang sila. Nga ining DTX coffee mix kaya gininom ta sa mga doa. Nag-break ta mo.
9: Ay,
8: kita mo, ari pang resibo ka K5, Eric, bago bukas, No, kay, kung nang ba, kundi na busan ta stock na doa, nag-order ta naman bago.
9: Kagadlaw doa.
8: Kabalukan, DTX coffee mix, mayara siya high antioxidant content. May robust phenolic acid, vanillic acid, kag sinapic acid nga lunsay nami. May active antioxidant pa DSE.
9: Nga.
8: And may ara siya nga picumaric acid. Tinitanan mga benepisyo ining dalo nila sa lawas daton.
9: Mm.
8: Kag isa na dramo paglimpyo sang aton tinay.
9: Kay ginakuha niya kag ginadetoxify, mo siguro silhigan niya lang tinay mo, ang gut mo.
8: Yo silhig ka pa na bala na.
9: Nami. Di kay aran chia seeds. May galutaw-lutaw. Ngayon rin galutaw-lutaw.
8: Ano yan? Balda ka malabok ko.
9: Tiya mo na siya. Ikagapon sa kapihan ni Karing Pasagi sa biyak na bato. Nagtimpla kami DTX Coffee Mix. Siling niya nanamian.
8: May laki dalaan tayo si Pastor Antolo. Ma DTX Coffee Mix na kumamisita.
9: DTX Coffee Mix kita, Bla. Parang ano kasadya sa atin.
8: Now, sa atin nga magkautunan ko po sa mga tao. Mabakal yun siya sa mga klinika ni Dr. Ramil Uy.
9: Yes.
8: Available na ang atong DTX Coffee Mix.
9: Paborito ni Mr. Hel Benitez ni?
8: Ah, gali ka? O oh, Sir Hale, good morning.
9: Morning lang, sir.
8: Madumduman pa ninyo mga ka-K5. Baga siguro, ikadwa na nga simana, ikapitong adlaw.
9: Seventh day.
8: Ikapitong adlaw. Isak simana na almost. Isa naging kasimana.
9: Kung tutusin, mga one full week.
8: Pero actually, ini nga problema. Hindi lang nga kay isak simana na existir. Sang pandemic, panikuno nga problema nila. Gintawag naton ini siya nga ang pambansang bubon sa libertad. Kay bangod nga nangin paluotwasan sa mga utod ta, like paluotwasan, hugasan sang tangkong, sarukan sang katubig sa balde, kag ihugas ang pinggan. So, nagbenepisyo sila while other areas in Bacolod are suffering from low water pressure.
9: Yes.
8: Ang ibang gani, no water at all.
9: Hindi ka correct na.
8: So, ang file video tayo, ang sitwasyon gani.
9: Dumayo.
8: Maalam.
9: Tutuitan
8: ka toon ka nagidya.
9: Dumayo.
8: Ari ang sitwasyon.

0: siya no'y via Viber para actual gid. Amo ni sitwasyon yung ginabalik-balik naton. Si Jenalyn Arcio Amaro, gapamati sila sa San Francisco, Agusan del Sur. Dito mula sa Ginkubira namon, sikat dito ang K5 News FM, K5 Eric. Kaya nga, adlaw-adlaw yakita nila K5 News FM, ga lumbayag mo. Isa ka patrol, tatlo ka ban, puro pa na may ngalan K5.
1: Tiyan mo ginman na, kaya kinanglan ginman nga magpakita
0: si listener, sir, gusto ko tani, amo man ang imnon ko, kaso wala di sa Hong Kong. Eh, pwede ka lang order sa amon, sa online, di ba? O, order kayo padalangan amon.
1: May online.
0: Balang matabo, di, brigyan ta kayo, brato, pero ikaw lang yung mabayad sa imo yung shipment fee, eh.
1: Siya pala.
0: Diba?
1: Siya pala.
0: Eh, kung amon man na gusto mo, pwede niya, tagay lang address, bla.
1: Kasi si listener, niya, kasuki, tagid niya.
0: Listener, pwede lang niya. Abrato lang niya, PM, di ba, kay padalaan ka naman. Basta ikaw lang, galing kayong base, mas mahal pag gurong shipment, kaya tilayo mo.
1: Oo, mahal ang shipment. Ang mas barato, guro, pitihan niya ta sa aeroplano eh.
0: Oh, Diyos mio, rin naman ni Imo na yan. Dato, guro, kung mag-Hong Kong, padala ko ni Damo.
1: Dala lang, ho, dala ka
0: no?
1: Lang.
0: Ay, no, may-ara kita, ikasangkol, mga ka-Hong Kong.
1: Diyan ba na?
0: So, mga ka-K5, ba mo nang sitwasyon? Kagindala ini sa tensyon sa mata sa K5, rin mismo sa inyo para tutunan sa K5 News FM sa Foro de los Pueblos sa pagpanguna ni K5 Wilson Villena. Nga mo ni ang nagalibot ka nagasikyar. Do kalimutan yung bata sa K5. Check tabi na nung sitwasyon kay kagapon, nagapuisay ang mga foronians na K5 Eric. Nagginual sila sa ato nga GC. Linga hala, ang pabansang bubo na kay una kay nabutan gi kuno gina kay o kapon mo.
1: Nagukal sila kagapon.
0: Nagukal sila kagapon kay Paberik sa ato nga GC.
1: Kita si Real Jan kagapon nga ga kayo.
0: Kagdamo nagpanugid. Ti silingkot picture niyo blasing sila nakalapaw nako, no? So i-check ta ang linya kay si Wilson Dara na noy naka-standby na. K5 Wilson mata sa K5 update mayong aga.
2: Aming aga K5 of John and K5 Eric. So, siya tanong ato niya live before kita mal na naman discuss kung okay na ato niya video K5 of John. Hello?
0: Okay, so, wala pa. Ara na. Medyo buron-buron, pero guwapo kasubong adlaw K5 Wilson, no?
1: Trapuhi abing lens ta na. Trapuhin ang lens.
0: Ang lens, abe, no? Ay, anong problema man ang ato niya signal o kung ng lens ang camera? Paki-check ba na, eh?
2: Kita din na sa may Libertad Public Market kasi maskin pa paano so far ari na nakay una way man gani malabot na si Ridua kasi man na kita sa Jackie sa Eric na humana ang problema diri sa nga mga manugbaligya kag sa nga mga manugbakal kita sa Jackie sa Eric
1: tuod Wilson tuod promise
2: yes so hindi ko na gani makita ay pa-open sa di pala at problema. Actually, ang problema, diri, may nagatubod diri sa akong ginasindugan kita sa John, kita sa Eric na nga ano, natubo naman sa masiwa na nagresulta sa pambasa at ang dalanon diri sa ining dalan kita sa John, kita sa Eric.
1: Tinakayo na may gatubod naman?
2: Wala na kayo. Oh, nakayo na.
0: Amuli siya ho. Amuli siya kapag tukis mo sa nagligan sa dalo, may tangkong.
1: Abe. Da-da-da!
0: Oh, si nanay ho. Si nanay. Iba ho ka dawi. Dan-da-dan! Daran-da-dan!
1: Wala na! Ang pambansang bubon. Wala na. Ayos to the board!
0: Sa, makutabi din nanay. Saan ho naging kayo? Interview habis Lucky 5 ba?
2: Mga nura. Kasi kayo? Alas 13 na po.
0: Ati amo gito?
1: Amo to siya oras ah.
2: So Basiwa Promoter, ginana kayo kaysa sa diyan kaysa Eric, no?
0: Salamat Basiwa Promoter.
1: Thank you. Good.
2: Mga dinokdok na mga ano ni Asiminto kaysa sa diyan kaysa Eric. But the important thing, wala na siya nagatubod. Kasi delikado sa kung nagalabay yung mga manugbaligya sa dala, no? Kaya nagkakatanlog.
1: Tidiin na lang mga sag-ob karon para panghugas utan ng mga dagadira sa Libertad.
2: Bakal
1: na lang sila.
0: Why na kamo? Why na kamo sa guban?
2: Why na tanlog? Why na tanlog? Why na boss ang tanlog? May bulaog pag itagal
1: eh. Janay. Tiway man na sa butangan si Minto.
2: Ara, kami ara, yung butangan nila sa dinigpite ka gagan. Bato, para hindi na siya magano, hindi na magwala na may mga...
1: Tiyo, wain laging tapos na nakaging kulapa na si Minto.
0: Wain laging si Minto, hindi ba si malapakan pa na Kipa Wilson?
1: Wain laging si Minto, hindi ba
2: si malapakan si Minto. Pero ang usual din ato, yung experience kay Father John, kay Father Eric, kay uho ni nila, pero the next 2 days, balikon na nila para si Minto. Amo na ilang...
0: Hindi pwedeng, ang reason siya na Kipa Wilson,

0: Sir Baran, nila kay basi mag-leak. Kay kung si Mintoho mo nakaroon nag-leak pa,
1: otro.
0: Guba ka naman liwat. Matabo sila kay Pablo Sono, lato na nila na after 2 days, kaya masigurado nila nga okay na ang fittings.
1: Kung may team song nang balik after 2 days, meron na.
0: Isang babalikan, isang iwanan.
1: Goodbye ka na lang.
0: Mati, na si Bum.
1: Hindi, ang isa sa isa sa team song niya, balik-balik lang. Diyan mo lang na.
0: Pabalik kita sa Bohol. Kita mo team song sa Bohol.
1: Ang turisyon
0: team song sa Bohol. River Cross.
1: Amo na, so very good, Wilson. Diyan ang hambal sa mga pumuluyo, da?
2: Kaya pag dyan, actually, kapasulod pala kita nyo sa entrance, no? May nagbalabag na sa aton na pila ka mga manuban, manubaligya. Pero kaya kapasalamat sa matas ang K5, no? Nga, Miss Kito Tano, na ano na nasusunar ng ilas, hindi nga
1: Boka very good.
0: Wow, very good kid.
1: Kanami Wilson.
0: Gusto lang nato ni palabot sa Basiwa Prime Motor.
1: No. Na-appreciate nato.
0: Na-appreciate gid nato. Hindi niya para sa amon sa G5 kay why ba kami nada, no? Pero kita tanan nga nagagamit oy. Kalaw ay sa signal mo kanami sa kinya sugata mo pero signal mo ni Bitchy di na no man kayuhan yo lang.
1: Ang nakita ko nakita ko
0: ang signal bala. Si itsura bala ni G5 Wilson kag guwapo bala, do guwapo sa kay bandol.
1: Naka-jacket siya subong.
0: Ang ayan ka bala son. Pwede mo ka na lang glad Lawson ko nagareport ka sa program. Tangay para do kanami, manduwi ganahan mga G5 Eric Blau.
1: Nami good you look slick subong at Lawson.
0: Amo na gipikto sa laga niya sa babaw play Uber Gapon.
1: K5 na K5 ang dating mo naka Amerikana bla permi mo lang.
2: Oo. Kurang sa tuma sa merkado kay sa dad.
1: Uy kaso ah. Uy kaso tiyan uniform mo na yan mo. Mo na yan.
2: I-discuss ko ang tsura sa buong sandalan.
1: Abe. Mamati, tabi.
0: Ambal ni Abalo Kason, ano ambal ni Anali? Ling ni Anali Arellano, oy. Ngaway na sabor sa buong adobo at angkong. Kaya wala ng pambansang bubon. Ganun na.
1: Naglasay.
0: Sige, go ahead.
2: So, kumpara mo sa nagbigat nga nagkatubod patukit sa Aljan in yung tubo, grabe, ginabi ka.
0: Pero nagmalaki, Pai Wilson, bilang lugar doon, hindi na sa rigna, glupon.
1: Hindi na rigna, oo.
2: Ang malaki kaya to talo, in the way, hindi na tidugan ko na sa liga, danaw, ginabi ka sa liga, tukit sa bumo, why na? Ang tubig na nagtulan na lang sa edad nga nag-ano, kaya tinag-ulan.
0: Correct. Pero nagmala siya son ha, in fairness ha, nag-ulan pa na kagabi kag Ipabiyarik. Imagine nun mo, ang gabasa gali sa Libertad, hindi dalas ang ulan.
1: Kundi
0: halin sa leak sa tubo sa Basiwa Prime Motor. But you know, in fairness ha, bangod sining mata sa K5. Kapalabot kita sa pagpasalamat sa Basiwa Prime Motor. Though, hindi naman na naton dapat yambal, pero at least gapamati sila sa reklamo sa tao.
1: Diraya klaro na gapamati sila. Ikaw wala ka ba mati? Wala lang kayo na. Te ano, ang subong, son malanagid kayo, son? Why na?
2: May mga porsyon lang din, nga basakit sa ulan, ini siya. Pero ang ining...
1: Pero ang akwa niya, ang guba nga lang ito, ang guba na, why na gid? Okay na gid?
2: Why na gid? O, total, nagid na malamala. Nagid sa Ohio, kaysa magaling kay sa Derek, why na gid siya nagtubod? So, usually dito, magtubod na siya nag-ilig na din sa pakadto, di sa akong ginatindugan. Kasi kadalong, kring, ang balakal diyo, nagatihin, nagkatin-katin, pabaka sa doon sa baba para mabakal. So, why na? Why na kita may mga tubig? So, mga malana din yun, magpa-idog-idog ko diyo.
1: Grabe, wala na. Ginapakita sa mong ni K5 Wilson ang itsura sa Libertado, kampiyon na.
2: Wala na gito tayo. So, miskin pa paano na resulta na ang problema sa mga manubaligya. Eh, tayo pa suri, suriyan ng isa, rin pala managsugatak sa ato gina kaysa sa dyan.
1: Oo, abe.
2: Kutrada sa ato, hindi ka gina. Okay,
1: Siling ni Mercy Martisano niya, ay, ang mga kamuti, subong may mga higko na kayway na pambansang bubon na ugasan.
2: Kaysa sa dyan, kaysa Derek.
1: Okay.
2: Kaysa sa dyan, kaysa Derek. Kaya si Mama, anong mal mo, ma'am?
3: Salamat,
1: Gede.
3: Wala na kami, di ba, ha?
1: Kita mo, Gede. Nahay. Dito ka namin, ibang at yan.
2: Ate, masulbano ng inong akwan sa tiing kay pinagabasa na liga, no? Ano mo, mas kipad?
3: Salamat, Gede,
2: ah. Thank you, Gede, ma'am.
0: Okay, kita mo. Nag-share man nila. Ang iba niya nagkasubo. Tiwain ni Slaugasan kamuti. Pero at least para sa kayuan, sa kadamaan, maayon ni.
1: Bodo matulo, manluha namon, Wilson ba? Nga ginapasalamatan kita
0: thank
1: sa
0: you, thank you, gina. Doon sa ano, Brana.
2: Sir, malam, sabag sa nasi mo, bago kayo, ikaw ginatakpan kung ina.
1: Are,
0: si...
1: Mga vendors niya.
0: May isa na nakalugar ka gusto. Dadra na son ang nami, tambayan son. Oh. Ha, son? May ara na na sa sunod yun nami.
2: Ay, salamat sir sa inyo nga pagbulit sa amon ng lalatiyan ni sa research sa Amelia State. Kuwain naging tubi. Salamat yun sa inyo, nga liyan sa akin na ninyo.
1: Oh, ano na, wain
2: na
1: ni
2: Panana. Wain
0: na, namin na kami, sir. Basta pinta na kami, sir. Oo,
2: pinta na kami,
0: sir. Amun na. Wain na lang, ag. Wain na lang, ag. Oo. Wain na lang, ag. Wain na lang, ag. Tood na, no? Da kason, mangkutaman na sila, son, no?
1: Pagambal mo nga, draka na pitanaw. May nag-flash nila yung kung sinong katanaw. Bulo kasi, no?
0: No?
1: Rostan Chris Abiliana. Pagambal mo nga, draka kayo dumayo na.
0: Ang tanang na yun. Ang namiyan ko sa iyado, kung ginagyan tanan ni Maninoy, nag-gadyagin mo.
1: Tiyari siya na, Rostan Chris Abiliana. Aragin siya na yun.
0: Ay, good morning mo. Grabe ka, hype pa mo nagbakal, oh. At pag inibang kutama ng slabi ko na dumambal nila. Ara, son. Nakantoy na. Ang mga kinasiling ko simula. Pangkutada, oh. Ano pa siling nila?
1: Ay, siyado mo.
0: Thank you, sir. Tikonfirmi ka daga ubog, halin niya sa tindahan kay K5 Eric. Leptospirosis, delikado na yan.
1: Correct. Timatas ang K5 so, na kasintinsya, gid.
2: Makapalapit-palapit, mga manong bakal o makapalapit na piligat.
0: Isa nagligal, hindi sila mang baklan, nakigat.
1: Hindi mo nang manong bakal, din lang.
0: Galokso na da, sila mo galokso, hindi sila kapalapit kami tubig na da.
1: Ay, okay. Subong mala na.
0: So una, K5 Eric, gusto lang sila tudlo-tudlo, hindi sila kapalapit.
1: Oo.
2: Lan-agway
1: naman.
2: Sulbaran tubig.
0: Salamat, Kap Wilson, ang Baldi Romar Duran. Kap Wilson, thank you, Kap Wilson, ha?
2: Tatlo na tuloy katuig.
0: Sige.
1: Pito ka broadcast days ang K5, matas ang K5 na dala ang
0: salamat. Problema. Gusto ko lang mapasalamatan ang Basiwa.
1: Basiwa Primoter.
0: Kagang Primoter.
1: Keep on listening.
0: Ang aton diya nga gig na ubra everyday, why niya sang malicious intent correct to malign or even besmirch the good reputation of your company?
1: Dumayo.
0: Ha? Gusto man itong ambal ko kipag-direk.
1: Sige. Your Honor, go ahead.
0: We don't have any... bad faith, no? Okay. No bad faith at all.
1: Okay.
0: Or even an iota of doubt nga hindi yun kami pagpamatian.
1: Opening statement ko pa lang na, ha?
0: Hindi pwede. Pwede pa, untat pa na yun, Honor, kay conclusive.
1: Oh? Siling ni Mercy Martisano, thank you, Congressman Wilson.
0: Siling ni Ninet Marquez, ako ya sir, gasok-sok ni Kuya Midyas, mabasa, gintiil mo, no? Dumayo kayo, wala na linaw da, nga basa, no? Son, mahatag ka sa extra mo da, pasalamat sa promoter, diin ka naman madestino da yun, pa-35 ka naman?
2: Yes, kayo, ang kayo pa dyan, no? Ang hapon na tutunan, si Baron.
1: Nga nga may naglabay lang sa kilid mo, dahil mo din ubo-ubo.
2: Ari pa dito pa ibarban sa tunan ko nag-atiner pero kung may ko sa meron na soldar na ang problema no, sa mga residente proceed naman kita sa next na tono na matasang T5 ang diri sa bahin sa barangay 35 kag may isa man sa may downtown area kay ang dalong sa poste sa kuryente kay sa dyan hindi kuryente ang nagagawa tubig naman niya. So, amo naman na ang aton padulungan no, para sa next aton naman sa T5 kasi nga nagatong isubong sa Libertad Public Market ang aton sining niya T5 yung sa especially ang programa na aton subong na aga sa Puro Bilos Pueblo sa Kipang Aga Kipang Aga. So, manila na yung aton sining niya good news no, subong na aga sa matasang T5 sa ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty Sea. Victory tayo sa DBX 500 na po naton si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Juliana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko sa Kalingawa sa Negros, K5 News.
4: Puro de los Pueblos.
0: Well, makaliga ng kapintatlo katuig sa doon kay tatay. Finally, ang problema sa tubig na nagadalas ang problema sa ikayong lawas.
1: Solved.
0: Problema sa customer na solbar. Salamat sa Basiwa Prime Water.
1: Siling ni K5 papaton sa inumahan. Kasimple siyang komentaryo niya. Lain gidman ang mata sa K5 na si platan ang dapat makita.
0: Amo na ang hindi makitaan, makitaan sa mata sa K5.
1: Hina, blurred pa to, blurred pa kita pa.
0: Ha?
1: Blurred pa kita pa.
0: Hina pa to signal. Bangod nga mata sa K5, grabe mo.
1: Partida pa na yun.
0: Pero sa ato nga makauturan, ang problema, kung ginapalamot sa hustong ahensya sa atong gobyerno, dapat aksyonan. Agon, hindi ang mga pumuryo mangin desperado. Kag magkadto pa, kag mangayo tabang sa radyo. Another day,
1: another FDLP.
0: Okay. Kita. So this time around, okay na tadi.
1: Si, hindi na ikaw ka nami, oh.
0: Noni?
1: Si Marlene Tristeza Gabilaga, ay salamat Sir Eljan, hindi na mabasa ang tiil ko, maninda ko
0: dila. Ka?
1: So mga...
0: Si Sir Hill Benitez, sabi mo, anong hambal niya?
1: Anong hambal niya?
0: Slick. Smart and sleek na bitong tulukon mo. No?
1: Naka-kwan.
0: So, amo na lang standard dyan sang Foro de los Pueblos every morning.
1: Si Wilson, amo na siyang
0: padalanan. Galing kayo pamangkot, basi dasun nga bula naman lang, inyong iskid yun ni Wilson eh, no?
1: Ito si Virtu, abi pa, American ako, tanong?
0: Iya, pwede ah. Ang balon ta sana, kung dali ka ma-report sa Foro, dapat na ka pamarbas ka gito.
1: Ibalik lang bigote mo kung si Ibalik report.
0: Si Eugene Malati, Lisa, so? Grabe. Kitang-kita ko ang ano ni Kwan. Ano ni Ito? Ikaw yung Eugene, ha?
1: Eugene,
0: labay-labay ginagin mo, ha?
1: Tagino ba?
0: Sibong sa usalo, mayno. Amo na ang mga mata sa K5 ko, no? Alam mo na ang mga mata. O, dupinyabong ba? Good morning. Correct, mayo lang kay may mata sa K5, Giuseppe. Merci, Martisano.
1: Salamat kin sa inyo.
0: Basiwa Prime Motor, thank you. Kag sa mga pamuliyo, thank you man sa pagsaling nyo sa K5. Ang amon lang di is buligay ta. Thank you. And sa ibang pang government agency, kung may mamunuhan ka mo di sa kanginan, kaya may problema, like more power, base may Negros power, base may gahilay nga puste, it is not our intention to besmirch the good reputation of your company. Amon trabaho nga i-feedback ang reklamo sa tao. Tagipanabot sa inyo. Basiwa Prime Motor, subong adlaw, gahatag kami ni K5 Eric, ang snappy salute. And by tomorrow, another matas ang K5 Gapon. Tanong ko na naman yung problema ya.
1: Yes. Kakanami man na, inisya mga part, this is the core.
0: Hindi mo lang gusto ng aton panawagan nga dapat one problem at a time.
1: One problem at
0: because
1: a time.
0: Because halang umuso mo na tapos hindi mo lang naton matagan at
1: tensyon. Kabulay na kung umuso mo, matiyag ko na dalok-dalok na problema.
0: Correct, correct. Kag hindi tamo niya kaya.
1: Hindi ta kaya.
0: Ang aton niya is nga mapalabot ta kag sumong adlaw ang dako diya nga nagakalipay hindi yang K5 kun yung pamulyo sa Bacolod gyud nagakanto sa Libertad because finally after 3 long years
1: and the core essence of K5 sa gin pag envision ni Doc Ramiloy is radio station with a heart, public service mo. Tiyamo ni public service mo ni public service portion ta
0: sa una wala K5 rin mahilig kita makita sa maglagkong mabalitan usa mo ni at the end of the day we realize that there are gagmay nga butang pero it touches the lives of many.
1: Amo nang importante
0: because adlaw-adlaw nga gawi, no? Imagine ako nang importante ng tubig bla.
1: Amin na siling bla, little things matter.
0: Correct.
1: Little things matter.
0: No, hindi mo pwede pabayaan, no?
1: Hindi pwede bayan. Balik doon
0: mo. Kabalo ka kung hindi mo pag balik doon kay Pabi Arik. Why man isang nagakapuling sa bato nga doon inumol ka na ko mo? Yabok mo lang ang papuling si mo. Ha? Di ba?
1: Kaya namin si Jutay, nagkakas na balik doon mo. Kaya kabulay ko hindi pag balik doon. Sayang eh. Balik doon si Ibang Ron.
0: Okay lang.
1: Ayos na. Good. Congrats ha. Congrats again. Congrats.
0: Sige. Gapamati si Toto Carl. I-share mo na Toto Carl ha. Oberas. Ha? Ang aton nga live sa mong paradamo makabalo nga nag-acto na ang Basiwa Prime Water.
1: Yes.
0: Well, this time around sa ato naman yung program mga ka-K5, tutukan tayo ng isa kamasubo insidente. Amuni, kung basa ang dalan, panawag tayo na slippery when wet mo.
1: Yes. Hindi pa naman slippery kung di wet mo.
0: Ang galing ka? Hindi ko na mga manunta na ang galing ka slippery. But si Karusin ako slippery, basagin.
1: Basagin
0: ako. Redundant galing na kay Pabirik.
1: Isa pa na, oh, redundant. Very redundant.
0: Hindi ko na mga galing, ang correct English na is, the road is slippery. Hindi ko na balon niya, the road is slippery when wet. Ngayon kung gainit, may mo na ganagnog mo, no?
1: Hindi ko na siya magdanlog.
0: Now, ang istoryahan ta diri. On a serious note, kadamo sa ato na nagamotor na, no? Nagamotor because Dasig abi ang transportasyon ko nagamotor ka. Mm. Kag mahapos i-acquire ang pagbakal sa motorsiklo nowadays.
1: It's affordable, it's accessible.
0: And dakong nabulig sini sa mga mag-asawa, magpamilya, ngayon mga emergency cases, makagwa dayon ka makalakat. Pero may mga bagay nga dapat tandaan ta. Ang pagsakay sa motorsiklo should be coupled with responsibility. And you should equip with safety gears. Like kung nagamotor ka, ma-helmet kagid kakipaberik. Bisan gamay imo motor.
1: Correct,
0: helmet kagid. Kagdulaon tara na naka-practice ka kung nagamotor ka, sa siko mo yung ginasangat ang imo sini helmet.
1: But yun ang ulo mo, sa siko mo.
0: Oo, ang helmet yung design sa ulo.
1: Oh.
0: Hindi sa siko.
1: Kagangalan yung helmet is for the head.
0: Head, helmet.
1: Helmet. Oh.
0: Tuod, no?
1: Oh, kaya sa siko, yeah.
0: Helmet. Knee pads.
1: Knee pads niya or shoulder, elbow pad.
0: Elbow pad.
1: Elbow pad.
0: Correct. Oh. Ang knee pads niya, bisan ka motor ka, may knee pads na.
1: Mm.
0: Ang kabalo ka mo ka na nung purpose na mag-helmet ka, bisan hinay lang at tumba, at least kung mabunggong ulo mo, may protection.
1: Correct.
0: Imagine na kung matumba ka, wala ka helmet, kung may bato ka gamay na mapilasan ka.
1: Correct.
0: Second, nga gag-gloves ka kung gamotor.
1: Gas-gas.
0: Kung matumba ka, kipaymerik ka, wala ka gloves, automatic gas-gas na kamot mo.
1: Hindi nga gloves yung sa marjorette, ha?
0: Hindi naman kasi isi na yan. Ang gloves yung pang motor. Kaya nga, naka-experience na ito na kakipaymerik mo.
1: Correct.
0: Kay bisa ni tukod mong kamot mo kung naka-gloves ka, bisa mag-slide, hindi gagid mapilasan. Second.
1: Amo nagling gloves mo diyang dresa, yes. Diyan may metal.
0: Kay para pag tupa mo laki pa berik, kay kisa may tendency ako matumba ka, manusnos na mo.
1: Okay.
0: Doon ang motor mo may hand guard na, ang hand guard nga ginatawag, inabla may cover na, so na, na kung matumba ka mo niya ma-absorb.
1: Siya,
0: Pero may bis, kisa matabog ka, mabuyan mo manibila, maamo ka na.
1: Dive ka.
0: Actually, tudlo sa HPG, hindi ka magbuhi sa manibila mo. Dikit ka sa manibila, ipitangki ka. But we are talking about big bikes. Pero may mga motor yung wala itangki, kipa berik. Mga scooter tayo.
1: Ang scooter, kaya underbone tawag din sila.
0: Underbone,
1: mga
0: no?
1: Underbones.
0: Kaya wala, nasa ngayon nyo is, dapat naka-helmet gig ka mo.
1: Lain na ginaipit na yan.
0: Ha?
1: Sa underbone.
0: Oo, oh, gani. Amo niya ginatawag yung mga small balls, no? Diyos mo, kayo wabla.
1: Hindi, kaya may dala siya nga, may mga bulad, ha?
0: Ang matabo, di, dapat ang tuhod mo, may knee pads ka man na kipaberik, especially kung mag-long ride ka.
1: Okay.
0: Kag ma-jacket ka, may mga padding, di. Why? Kung matumba ka, ang ma-absorb sa impact is the padding. Tag isud-sud niya na.
1: Okay.
0: May ara nga video sa San Carlos, duwa ka rider. Wala ga gloves, ga helmet lang, nag-slide sila sa batuhon.
1: Okay.
0: Tinatural, ubuson mo ginang kamot mo rin, nus-nus mo ginang karsada.
1: Nag-perma gin siya gili, ha?
0: Oo. So, ang amon nga reminder ni K5Eric Amoni, kung nagaulan, 60% dapat sa imo regular speed ang inubo mo ka K5Eric. Nga ah, lain ang terrain sa gaulan sang sa gainit.
1: Correct.
0: Number one, danlog ang karsada.
1: Yes.
0: Hindi klaro ang imo visibility.
1: Correct.
0: No? Ang visibility mo lain compare sa wala.
1: Correct na, correct na.
0: Lain niya sa mga big bike, may ara na sila yung mode. May ara sila, for example, pwede ka road. Pwede ka sports. Pwede ka rain.
1: Rain.
0: But siguro kung rain gaulan, ang epekto sila sa big bike, kung ibutang mo sa rain mode, gahumok ang shock niya, nag-delay jutay ang response sa motor.
1: Hindi ka makapuga tulo.
0: Kung magpuga ka dugay, ang response siya hinay. Tapos humok siya, ang iya-shock humok ang dating. Dahapos sa imong magbaniobra, dasig ka makatukod. Pero kung naka-sports mode ka, gakudog ng motor mo. But si ganun sinapugaon, magin siya tudo, kay sports mode siya mo.
1: Mahanot na siya.
0: Mahanot siya, gatig ang shock mo. Pag dahapos, ang makina mo ya, gapangayo.
1: Kuna mo kung ga sports mo, mo rin nandang ga hara-hara. Kaya
0: ganag kudug-kudug na motor mo.
1: Kudug-kudug, gatig-up pa.
0: Oh, ma-feel mo na siya, sports mode na.
1: Ah, gali ha. Boom! Sports mode ta.
0: Letalang bonus liwat.
1: Pagdason.
0: Now, kagipaybarik, amo ni nga ton nga ginaistoryahan. Why? Because kagabi, kagipaybarik, duwa kabilog ang nadisgrasya.
1: Ba ako ni
0: Blam. Doon ka nagkakulukan lang. Hindi.
1: Kadlaw siya.
0: Ha?
1: Kadlaw siya mo. Niya.
0: Ang matabo, kagipaybarik. Kamusta? Dads, relax ka lang na dads ha. Aray lang kami ni dads, okay lang kami ni dads. Now, K5Eric, si Kipa Berto, ging consolidate niya ining duwag kamang insidente sa bago kag sa makulod. Anong natabo? Dalo naman yun ni Kipa Berto for the purpose nga makahatag sang leksyon kag jutay nga guidance sa tanin nga mga motorista. Remember sa amon nga magic word, ha? Ang speed mo dapat 60% slower.
1: Slower.
0: Ma-reduce ka, no? 60% or 50% of your regular speed. For example, kung tigilinit ka namin, lagan mo ka, lagan kami mga 60-80.
1: Sa motor na.
0: Pag mag-ulan ka, Kipa Berto, 40, 50 ka lang.
1: Hinay-hinay ka gina, hinay ka.
0: Lain abi ang response ng imong motor. Plus, kung baskog ang ulan, hindi ka gigani magpasipalag, magsigid travel.
1: Tandaan na mga K5, kung ga motor ka, or bisan sa lakyan, pag prino mo, kung ga ulan, mas may slide ginaya. Kapin pa kung hindi ka technical rider, nga ang imo guma, hindi para pag amuna.
0: Correct.
1: Tapos iprino mo gulpit, itong pilak ka.
0: Kaya bisan, kagtandaan, ako nagabagyo kag Iberica, hindi gani allowed kung baskogin ang hangin, pauway kagiginga, along daway, basi tumbahan ka kahoy.
1: Di, mapalid ka na. Palid ganilang nilang cruiser, ikaw pa.
0: Di kung motor mo na ang underbone, tapos ginislan mo pang imong guma.
1: Nangiyas ang racer, ang guma.
0: Oh, Diyos mo, ang grabe na gid.
1: Tumbag na yan.
0: So, i-check natin ang line number one with K5 Berto, aring aton special report, siling duwak ka mga asod-asod ka mga insidente sa bago kagtubong man Bacolod sa ikagabi kagini ka balita dala na sang D3 Bio. Ang D3 Bio ng may virgin, extra virgin coconut oil nag-proteksyon sa inyo silula para batuwa ng mga bakterya kag virus ka makasunod sa inyo lawas. D3 Bio, hilan at sipon kag trangkaso i D3 Bio mo. K5 Berto, please go ahead.
5: Ohalong sa dalanon masubong nga balita, duha patay sa aksidente subong nga gabi. Yaring balita sang K5.
6: Ang mga malingaw man lang nasabi sa dura lamang sa balay. Tapusan ang mga na natabo sa iya.
5: Sige na. Patay ang 32-anyos nga lalaki ngayon eh. Matapos nga maaksidente, siya ginamaneho ka motorsiklo sa barangay Maaw, Bago City. Ang driver mo si Bonbon Francisco, taga barangay Minoyan, Murcia. Suno siya silinga Eloy, nagpadulong ini sa iyang mga pakaisahan sa Mailong Bago, agod nga manukot para makakwarta man bisan papaano. Nagambal ini nga mag-text lang siya siya silinga nanay. Pero si Bonbon nag-inom-inom sa Bago. Taknalas otso nag-desisyon ini nga magpauli kay ginahulat ini sa iya silinga Eloy. Ginlatas sini ang dalan kag nag-agi sa Maaw, Pamursya. Suno sa kasunod niya nga motorsiklo, madasig ang padalaga ni Bonbon. Kag nagaulan pa sa kamunga oras, tabog ang driver. Dedo na rival ini sang gindala sa ospital. Todo'y libio ng mga ginikanan sini, kag mga utod sa morgue sang naabtan sang K5. Samtang, sa amuman nga oras sa Bacolod City, patay ang estudyante ngayon eh, sa Dalan Araneta, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Sa inisyal ng impormasyon ng salakyan, ang ginamaneho sang 53-anyos na si Jetor Bagyo. Samtang ang motorsiklo ang ginamaneho ni Jester Lloyd Chavez. Sunod sa imbestigasyon sa kapulisan nga ang salakyan ng halin sa South Panorte nga direksyon. Sang hinali ini nga nag-U-turn, kag sa likod ang motor. Sa madasig nga padalaga, nagpilit ang motor sa dakong impact. Gindala sa ospital ang driver sang motorsiklo. Dedo na rival si Chavez nga naibaluan na taga barangay Takuling ini. Yara sa kustodiya sang pulis ang driver sang salakyan. Nagpaandam ang mga kapulisan na maghalunggid sa mga dalanon. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
6: Lipay man ko nataning ara namin lang doon sa sabalay. Hindi amo pa na naglakap man sa nga mangita man sa tani kwarta nga makakwarta man sa kay para nga may pangluwad man sa silpon yung nga malingaw man lang nasa pisandira lang man sa balay. Tapusan amo pa na natabo sa iya.
5: Sige na.
0: K5, Eric. Amo ni ginahambal naton. Tignibulaki sa mga utod na ito, yung madlagko ng salakyan.
1: Uh-huh.
0: It doesn't mean nga kung kita ya four wheels.
1: Mapundo ka lang yung gulpi.
0: Mapagusto lang tada ya, aabi mo ano ginang delikado sa ito nga four wheels. Uh-huh. Inablang gulpi mo, buksan, pertahan mo. Please, before ka magbukas, talawa na yung side mirror mo.
1: Side mirror.
0: Kay mega motor na, why na sila kabalo nga madulog ka? Kag kung magliko ka mo, i-clear ginanay ang dalan. Kag tapos kung gadala ka mo motor, kung kita nyo na gani, kag abi mo anong problema napton sa Pilipinas. May signal light tapos kisa lipatan ta gamiton.
1: Or may ang signal light sang motor, gaungot lang sa liko pero hindi siya magliko, kaya kalipatan niya ibalik.
0: Inaya mga driver sa tricycle damo gid sa banwa-banwa. Oh,
1: nibla?
0: Like halin ta tubala dumduman mo panibaan ta.
1: Oh, may signal
0: light. Kadugi dugay sa akon mag-overtake, inadlock ko kay hindi ko kabalo ko maliko sa kun hindi, kali hindi mo siya maliko, nagunay lang ang iyang
1: signal light. Businahan mo to, Dok, igan ka pa.
0: Balik dong ka pa, sige, mano ka.
1: Oo. Kigang ka pa.
0: You know, let's educate ourselves. Mm. As motorist, dapat maging responsable kita because hindi lang kitang nagagawi sa dalan. Remember that. Regardless ano klase sa lakyan ginadala, tadako man o gamay, let us always observe defensive driving, kagipaybara.
1: Amo gina importante, defensive driving.
0: Kay Kis Abla, hindi nagamotor mang iban, sobrang dali, black kagipaybara. Bisan na numo kadali to, o manong o inday, gidala motor, hindi nyo kalipatan ang safety nyo sa mga biyahe ka mo. Kung may nagdulog sa lakyan sa unahan mo, hindi ka lang niya gulping ang mag-overtake na sa piyak. Kaya basi may masugata ka. I-clear mo gidanay ang dalan.
1: Clear
0: mo gidanay ang dalan. Antes ka mag...
1: mas...
0: Kaya kundi kapit pag sunod-sunod ka, masami mo ma-swing ka ng gulping kag ma-overtake.
1: Tibudlay na.
0: I-clear mo, anay.
1: Clear mo, anay.
0: Clear ka, anay.
1: Mag-prino siya, be.
0: Pwede gani nga, kagtandaan tagid ni nga rule. Dapat miyara kagid one car apart na distansya sa ginasundan mo.
1: Kaya kung magprino, maskin naka four wheels ka gani, ka one car apart ka pa eh.
0: Bisang kamotor ka. Kaya nga, dako, kapin pa track, ulo mo di ay bunggo mo sa buli.
1: Kaya kung mahulog ang kargaya,
0: tapos ka.
1: Disgrasya ka. So, kuhan gid per me.
0: One car apart.
1: I-kuhan mo, i-anticipate mo. Amo nang, the key to an effective driving, either motor or salakyan, is anticipation.
0: Anticipate.
1: Paminsarol mo gin, what if magliko siya gulpi? Plus, masubong right overtake na tayo, why na ta sa left?
0: Okay.
1: Right overtake na ta. So, pag habyog mo din sa tuo, pag may kita mo nga may alang-alang persa sa salakyan mo, hindi magpatugat.
0: Kag may isa pa karul nga hindi dapat pagkalipatan. Kag dapat ko rin implement kini sa highway patrol group, manakop gin sila ya. Slow moving vehicle, keep right.
1: Keep right.
0: Kay kalaban ng tricycle, sa fast lane pa sila ga...
1: Mga
0: gawat, kita. Gawat. Magsilig ka fast lane sa left side sila sa karsada. Lapit mo na sa tunga-tunga sa karsada. Hindi na yan inyo. Sa mga amigo, tama mga tricycle driver, kung naka-seminar ka mong, inyo siningadalan is, ari ka mo yung sa right side. Slow moving vehicle, tricycle, right lane. Motor. Dari ka mo yung sa right side.
1: Right side ka.
0: Kunin na yung lagan mo. Kaya nga, ang mga nag-dasig, dara na sila sa left side. Duro-diretso na sila.
1: Ako mag-slow down ko, ara ko, tipermi ko yung sa highway. Mag-slow down ko sa rel dyan. Ga-right lane ko kuya. Ay, gina-observe ko yung right lane. Bit na 30. Kasi may ginakuti ka, blam. Gorga may tuyo ka. Hindi mo, Rico, makita ko yung parking. Ano? Right lane ka na nga daan.
0: No, mayo kay ginmulo mong tuyo. Isa may iban sa aton. Tuyo, nabatuan pa. No, don't do that. Because in just a blink of an eye, tapat manulom ka ng kadali, natulugan ka, 5 seconds, dako na na sa slakyan.
1: Ma-swerve na na.
0: Sa ang 5 seconds mo, either ikamatay mo na kung may masugata ang salakyan, mag-swerve salakyan mo. Or
1: ikaw makapatay.
0: Ikaw makapatay. Kaya basi magsulod. Kasi kilala mo mula nagligad. Pabugtoy, sulod Changi na.
1: Siya pa na. Nagbakal siya Changi.
0: Nagbakal siya Changi.
1: Halin sa press report, nagkanto si Changi.
0: Ano yung maloong.
1: Changi press report.
0: Halungan, tagi na mga muna. Now, isa pa. No? Kung natuyo ka, pull over kay Pyberic.
1: Pull over.
0: Hazard mong imong suga, kung 4 wheels ka. Paygad sa dalan, paygad mayo, safety, tulog ka, power nap ka, 5 minutes si sinap.
1: Okay na.
0: Power nap. Sang sapiliton mo, kadulidulaan yung bumo, kadrive ka kipa. It's very dangerous.
1: Gapon mga lasays, nag-busdak ang ulan, resmao. Basko-baskog sa ulan. Nag-power nap kita, ang 5 minutos, na naging mo 15 minutos. Nami tulog, kaya busdak ang ulan, sige dala, no?
0: Siling ninimis dumis, hindi ka mo magdali, why man to gold spunta?
1: Ay, isa pa na.
0: Di ba? Way man karira, way man karira kag ipaberik mo.
1: Ano ginadali mo?
0: Na ikaw kaysa, like, nagligan na puli ta. Puso sa mga, amo nagasakay ta sa aton nga traktarak, brom-brom. Sus, ang iban gidya yan, sami gidya nila, ubertikan ka, tapos bumbahan ka pa muna, blaw. Di ba, bayaan mo na lang. Bayaan because, kabalo ka man nga, ano ginabing ibuga sa mga muna.
1: Hindi, pabayaan mo na, kagulaton mo pagtadog dalan, kag magsinto si Sinta, kag alihidar, kagabalang-balang man siya.
0: Turo ka kay Pemberic, ang ato lang niya isa mo ni. Kinanglan, tagid maghalong ko nagamotor
1: kita. Kalong kita.
0: Kay kisa kong gamotor kay Pemberic, damo ka sang factor sa dalan mo. Pasi kalapa ka ba to? May matabok ni Ido. Berikado, gigayo.
1: Kay Pemberic, dyan total history, hanta man yung party traffic. No, I think everyone will naka-experience yun eh. Kita mo ni sir ang mga ambulansya ta.
0: Kuya Ramil Matugas mo yung aga, si Ramil Bagsik yung pamati man sa ito na.
1: Oo. Kita mo ni sir ang mga kwan, ang mga ambulansya bla. May mga ambulansya, mga K5, nga blue ka green ang ilang, nang sa likod kaya bla sa ambulansya. Kundi ang ambulansya, usually sa tubang na, ang mga ambulans na subong sa likod, may mga blinker sila, nga blue, nga LED. Shadow, gadya ka delikado na sa highway kung gabi. Sinaw-silaw, gadya yan.
0: Ang blue?
1: ang blue. Silaw na.
0: Okay.
1: Maiban sila.
0: Ano ginang-authorize sa blinker silaw? Pula kag? Puti kag?
1: Ambulance is white and red. Mm. Police is red and blue. Amo ng police. Ang ambulance, you have, ang fire truck, you have the solid red. Amo ng iyang suga. Ang ambulance, ginambutangan sa likod, tapos mag-blink siya, gasunod ka, pwerte, ginaya kasilaw. Sa may mga ambulansya, sa mga DRRMs naton, ipakakas yun ang pwerte kasilaw nga suga sa buli. Ginabutang pala sa babaw, sa salakyan, ibutang yun sa dalom, silaw kayo, delikado, git sa mga travelers kung gabi.
0: May isa pa kabagay, inobserbaran, tagpalamatita, kay kumusubong ang aton overtake is right lane.
1: Yes.
0: Ang problema, pag inumdamo, pag in-parking sa dalan.
1: Parking, hinalay, binulad.
0: So, maybe it's gubang time lang mangguba sa lakyan, parking dala, no? Kaya right lane na subong overtake.
1: Right lane ang overtake mo.
0: Delikado. So, these are all noted. Pero pinaka bottom line is, human factor, no, really matters sa pagdala sa salakyan. No? Gusto nang ginambal sa mga tagpalamatita, nga kung ginatuyo ka, relax ka ginanay, antes ka magpadayon drive. Damo subong ka drive, wala lisensya, wala aristro, correct? Natabo na kagabi, pagpuli ko. Habi ko, ano may aksidente, gali kayo MLTO.
1: Ang parking kita mo, malaba?
0: Malaba, basta magamuna na gani.
1: MLTO na.
0: MLTO na. Motor, talan mo.
1: Kapiyar ka nga may mga bagong salakyan, kapundoman.
0: Kay?
1: Suspicio ko ang driver wa ilisensya.
0: Or base wala pa ma-release ang registro sa sakyan niya.
1: Tipro okay man na kami ara man ta nakon bag-o.
0: Ah, may ginatawag na gali sila ng travel.
1: May pink tip lang ang resibo yata sa nakon bag-o sakyan. Okay. Diblang pwede kaya ka travel. Pwede mo gani makarga na sa roro mo.
0: Correct.
1: Okay man lang na saya. Pero gapundo mga bag-o, suspicio ko ang driver wala lisensya.
0: Okay.
1: Di kumaga muna, nga hindi ka mo kagawad lisensya, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kag nga, kung ga-drive ka motor, kag adlaw ginagamit mo, di helmet ka, di tanan ka, nga way mga restro mga motor, i-restro nyo. Barato man lang na. It's not for anything else, but it's for your safety.
0: Correct.
1: Safety nyo man lang na.
0: Kag, kung gadala ka sa lakyan, dapat may lisensya kagid eh. Oh, kung may ka lisensya, ano nabingwa mo. Mm-hmm. Di kumadakpan ka na penaltihan kagid niya kay LTO because hindi kaya dapat magdala sa lakyan, may ka driver's license.
1: Correct.
0: Delikado.
1: Damo ni maka-experience ng mga kwanta ni. Kag mga tricycle man, please mo sa highway man. Pahigad, right lane. Motor, right lane.
0: Siling ni Kenneth Chongko, siya ginapalapad ta karsada, pero ginihimo nila karsada nga personal nila nga garahe.
1: 100% agree.
0: Amo na, abi mo muna na tabo sa nagligad nga adlaw. Naglakat ko sa dito sa Talisay.
1: Okay.
0: Ang Bacolod Law Enforcement Unit, diri sila nagkanto sa Purok, di sa Bilamontes, Sabis. Ginawanan ng mga tricycle ga parking sa dalan.
1: Okay, tinamin na.
0: Pati ang mga private school nga dra ang naga private school, mga private cars.
1: Nga parking.
0: Ginpang kwan, ginpang tow.
1: Tinamin
0: because they're sending message at tumanto kita ko ginangaton nga City Legal Law Enforcement Unit. And they're sending a good message. Actually, budlay na da nga dalan kag ipayuri, kitid na. Kay puro lang parking left and right pa ng parking anay na kay Paberica.
1: Namin na nga.
0: Pakantong sa airport.
1: Tika
0: paglabay ko, ginapang tira sila to Cavite TMD. Mayor Greg, you're doing good. Tagpasalamatan na sang tanang mga motorista. Kis, iban masunggod na. But you know, we are doing this for the greater majority of the people.
1: Amo na siya, ang ina nga area sa Reljan, kundi four lane na supposed to be. Parkingan ang dua, two lanes lang sa tunga. Kung may magbakal sa talipapa, da, one lane lang na ginagamit. Kaya may gutok-gutok na kayo, so it's good nga ginawanan. Another thing, ang unhan sang anong goong halandon? Banago. Banago, kundi Santo Niño stop.
0: Ipamati siya Nabel Santisteban to sa Kabakungan.
1: Aras Kabakungan?
0: Oo.
1: Ang Santo Niño stop.
0: Kasi siya tatalo, may gintig sa sakong kagapon, may kumakita mo.
1: Oo, tiara siya, may mga kwan siya kanina, true help is precious. Kuno mo.
0: Gambal, basta imoto ko di, gambal siya kakampiyon sang imong, no? Kampiyon si Imoporma. May gintik sa sakon. Uli ko na lang nakita.
1: Ano kuno naman? Na
0: hindi mga libak siya. Kundi nga namian siguro si Ima. Ari-ari ang bali. Morning, Migo. Ang porma ni Migo, Eric. Launch a million DTX 500. Launch. Hindi ko daw. Ha. Mati. Resmok.
1: Converto cash na nabitata. Ang natabo sa real dyan, inang sa punta sa Juan Blas, ang Santo Niño stop, going to Banago. Okay. Kundi barangay 2 na da. Barangay 2, barangay 3 sa Piak. Tadlungon mo na siya, lapad-lapad sa dalan, taong-tahom. Tanawabla kay ang kilid, nga gintawagin pa si Minto, subong. Puro na naparkingan sa tricycle, tricycle, kag mga motor.
0: Kaya mo nagambal, si Romar Duran, may punto siya mo. Mm-hmm. Yakitid na dalanta, tapos gakitid man ulo katawag. Kaya kung sa wayon mo sila, mga kipis na simo mo. Hambal naman ni Kinit yung kuna, may punto ya. Please remember, if roads are congested, our living conditions will be degraded.
1: Na. Kaya muna, correct gina ya, correct agad.
0: Sinong isdumising ang economic highway, gini mo lang tindahan pagkaon diyo.
1: Isa man na.
0: Dapat guru butahan lang sa lugar si gadigad pag ito
1: ang example ta kani perming Iloilo ang Sunset Boulevard si Iloilo
0: oh, kampiyon man
1: nga ang may gabaligya man nga ang regulated man
0: kag hindi man sila sa wayon sa dalan
1: hindi man sila wayon sa dalan kay gin regulate nila ang aton niya ang aton nga mga dalan nga bago ginabutangan ta sang mga pop-up pero pati to alya pati ang saya pati ang mga habol ginahimo ta yang atop
0: aglik ka
1: kag ginabutangan pa sang lamisa ang dalan
0: sure hindi pwede, hindi pwede. Dapat dito ko muna si God.
1: Tanawan nyo lang ang Sunset Boulevard. Kung may chimpo ba si pakita kung Sunset Boulevard sa Iloilo sa dyan. Ariglado, yan ka namin namin.
0: Bilang kayo may ara ko na ang picture nga nagsasakay ko sa akong kabayong Stibersi. Nagkuha ko na picture, hawan ng dalan.
1: Kanami yan. Pero may gabaligya sa kilid, ha?
0: Mayara.
1: Kag kung may nagakaon, atos na sa kilid sa may railings ba to? Dito sa nagakaon.
0: Si G.Y. Tilad Genevieve. Singa. Talisay, amo mana, Himo Terminal lang highway. Si Maria Istonanto, good morning mga sir, nagapamati, may permis inyo, adlaw-adlaw. Pasalamat, gisi Kenneth Chongko, kay nanotisyan, tas ako, abalo ka Kenneth, ginabasa, ginanamon, sir Kenneth, imo nga mga, ang inyong effort la. Si Christine, ara sa Taytong, damong nagapark.
1: Di, amo na siya. Amo na siya mga K5.
0: Likod El Fisher, left and, gusto.
1: Ang Likod El Fisher, halusun ka na makaaging.
0: Grabe, dugangan pag ginakayo pa ng kalsada.
1: Ginakayo ng kalsada sa balay ni siyang former congressman na Roming Guanzon. Ginakayo ng kalsada, mga kakipipe, ang parking nga na, ay hindi magwanta.
0: Si Nika Go, si nga mo man na din sa Barangay Bata, o garinong kadol ang gabang niya.
1: Siya pa na. Ato ni, ato ni. May password, ato na.
0: Ato na. Mga kipipe, ma-post kita commercial break when we come back. Ibalawang tanong pinakalaytas karon, no? Actually, may meeting sa so, depend sa SMX. May aras na pagtililipon. Pero nag-abot na, mga metal detectors. At the same time, tingwan na malabot karon si City Councilor Cesar Distrito. May resolusyon sila naging pasar para ibalawon na nung estado sa taranga project sa inalong salon nila sa PNB. Ay, tsak to na PNB?
1: Ay, may aras lang.
0: Sa hindi siya nag-loan?
1: Independent.
0: Land Bank of the Philippines. I-check na to na karon. Basta, DBP, ang just ang resolusyon, hibaloon ang estado sa tanang project kagin finance ila sa ni loan sa bangko.
1: Nami man.
0: Transparency para wag tasin.
1: At least mabalanta kung ano ng status.
0: Yes. Yeah. Ang oras sa K-Pag News FM, dala sa inyo sa kalawan sang Mighty C ang alkaline vitamin C. Kag pagbalik tamay ko, punta na ang Foro Trivia with Lori May Gamboa. Ang syudad ginagaproducer sa pinakadamo nagapatubas. Damo nga kape.
1: Okay.
0: Oras, las 7:52.
1: Standby.
7: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500.
8: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
9: Ang allergens or GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self, bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kangay sa mga pagkaon. In other words, or GP, daw kaangay lang nagminangoay mo immune system.
8: Gusto,
9: ano? Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Mm-hmm. Paano? Dapat inom giga DTX500 gagmay TC or PRC.
8: Mm-hmm. Allergic reaction. Mm-hmm. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
9: Mm-hmm. Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX5 100 kagmay TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX500 kagmay TC or PRC. Adlaw-adlaw gid sir GP.
8: Mm-hmm. Hmm. Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollens sang tubo bala, ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system musto tambali Dr. Mil. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sol Pure C kada adlaw.
9: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yung untat ang pagbarado sang ilong mo.
8: Sige-sige sa yan, no?
9: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
9: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
8: Usto, may mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke, kag ang aso sang sigarilyo.
9: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi man nami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag PRC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
10: My family history ba na kamo usang diabetes?
11: Mag DTX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na.
10: DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado
11: epektibo.
10: Aramis
11: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio.
7: Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
10: D3 Bio.
7: Yan ikaw ka bala sa fever hangover?
10: Sa diin nga gapangluya imo lawas
7: tapos magtrangkaso?
10: Mag D3 Bio ka.
7: Ang D3 Bio,
10: uno sang MCTs,
7: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
10: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas.
7: D3 Bio.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sang akong tugunan.
13: Alam
12: salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamu.